0: update ng mga transport network company ang kanilang mga app upang maisama ang bagong singil.
1: Sana maayos po ito at may paliwanag din sa mga mananakay kung bakit kailangan ng pick-up fare.
0: Mga kapatid, Bobag Jr. Ventaringi po hatid ang mukha ng balita.
2: Makakatanggap ng isang beses na karagdagan tulong na hanggang 2,000 piso ang 3.5 milyong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PIS at yung Walang Gutom Program. Gayon din ang 1.5 milyong manggagawa at kanilang mga pamilya na may mababang kita na nakumpirma sa talaan ng Social Security System. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Titiyakin ng pamahalaan na maipagkaloob ang tulong na ito na mabilis, maayos at mas maginhawa para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng digital na pamamaraan.
3: Ito ang naging announcement ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa panibagong ayuda mula sa pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program. Kabilang sa mabibigyan ng ayuda ang 3.5 million families na mga benepisyaryo ng 4PIS at Walang Gutom Program. Kasama rin nga ang 2.5 million poor at near poor households. Base naman po yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Pati na rin ang 1.5 million households, partikular ang mga manggagawa at kanilang pamilya na may mababang kita na nasa listahan ng Social Security System o SSS. Pagtitiyak naman ng DSWD na inatasang manguna sa distribusyon, hindi hahayaang makialam dito ang mga politiko. Pero paano nga ba ang magiging sistema sa distribusyon? Para ipaliwanag po sa atin, kasama natin DSWD Secretary Rex Gatchalian. Magandang tanghali po, Sec. Thank you for making time.
4: Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me.
3: Apo, Sec, mas ipaintindi po natin ito sa ating mga kababayan. Unahin ko na po itong pinaka-basic. Para sa kaalaman po ng ating mga manonood, ano po ba itong Uplift Assistance Program at bakit ito po ay inilunsad ng pamahalaan sa panahong ito?
4: Cheryl, napakagandang tanong yan. Kung matatandaan nyo ang sinabi ng ating Pangulo, sisiguraduhin niya na during this energy emergency situation, napoprotektahan natin ang pinaka-vulnerable nating mga kababayan. At ito ay ang part 2 na nitong programa na to. Ang part 1, kung matandaan nyo, nagbigay tayo ng cash relief assistance sa mahigit 1.8 million na mga chauffeur at drivers at bikers na kasagsagan nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang ginastos ng gobyerno doon, 9 billion pesos. Ngayon naman, nag-pivot tayo kasi alam natin na may kaguluhan pa rin sa gitnang silangan at tataas ang presyo, na tumataas na naman ang presyo ng krudo, ng petrolyo. At pag tumaas ang presyo ng petrolyo, alam natin na tataas din ang presyo ng bilihin. At kung tumataas ang presyo ng bilihin, ang nangyayari, Cheryl, nababawasan yung kapasidad ng ating mga pamilya makabili ng pangunahin nilang pangangailangan tulad ng pagkain kasi nagdi-diminish yung purchasing power nila. So kung dati-dati piso yung halaga ng pera mo, nakakabili ka ng isang ganito, ngayon na lang 80 centavos na lang ang value nun, kumbaga. So ang gusto ng ating Pangulo, maglunsad nitong programa para maibalik natin yung nawawala sa purchasing power nila para walang pamilya ang magutom. Sa katunayan, Cheryl, 7.5 million na pamilya ang makikinabang dito. At alam nyo, sabi nga ng Akadim, sabi nga ng PIBS, no, yung think tank ng gobyerno, sabi nga nila, kapag walang gagawin ng gobyerno, pag hindi natin ito ginawa, pag natapos itong energy emergency, 1.5 million na Pilipino ang lulubog sa kahirapan. So sayang naman yung ipinundar natin. Kaya nga ang ginawa ng ating Pangulo, minabuti niya na ngayon pa lang protektahan na natin itong mga kababayan natin.
3: Kanina po nabanggit nyo yung mga makikinabang. Marami rin po kasing nalilito, no, Sec, kung sino ba talaga yung qualified.
4: Isa-isahin natin, Cheryl.
3: Yes, isa-isahin linawin po kung sino-sino yung maaaring makatanggap ng ayuda at ilan po talaga ang target na mabigyan, Sec.
4: Sige, tatlong pangkat yan, ha. Unang pangkat, Group 1. Ito yung 3.5 million na 4-piece beneficiaries at yung food stamp, yung walang gutom food stamp program beneficiaries natin. Mga mahirap natin na kababayan na may natatanggap na sa gobyerno

0: Kaya isang beses lang sila bibigyan ng 2,000. In fact, Cheryl, paano yon gagawin? Na-credit na sa mga bank account nila kasi may mga ATM naman yan.
1: Okay.
0: So as we speak right now, nagwi-withdraw na sila sa land bank. One time lang yan na 2,000. Okay. Baka sasabihin nyo, mahirap na, bakit isang beses lang? Kasi nga, may napatanggap pa naman talaga silang ibang tulong sa gobyerno. Okay. Diba? Regular naman yung pag-cash transfer. 3.5 na milyong pamilya yan, 2,000 isang beses.
1: Uh-huh.
0: Ngayon yung pangalawang pangkat, 2.5 million na household o kabahayan kung saan kinuha natin yung listahan mula sa survey, ang talaan ng PSA. Ito yung mga mahihirap natin na kababayan na maaring mahirap pero wala sa 4Ps. Bakit sila wala sa 4Ps? Kasi wala sila mga anak. Hindi sila nag-qualify sa 4Ps. Diba? Yun ang batayan sa 4Ps. At kasama na rin dyan yung tinatawag nating near poor. Ano ba yung near poor? Yan yung mga pumikita ka pero nasa bingit ka lagi na delikado ka mahulog sa kahirapan ulit. One sickness away from poverty, one death away from poverty, one crisis like this away from poverty. Hmm. Para madaling intindihin, ang ginawa ng PSA, kung ang poverty threshold is 13,000 pesos ang kinikita para matawag ka mahirap, dagdagan mo ng 25%, around 17,000. Lahat ng kumikita doon sa 13,000 to 17,000 pababa, ipinasok natin dito, kaya 2.5 million sila na kabahayan. Cheryl, ano yan? Nationwide yan, ha? Hindi lang yan sa Maynila. In fact, marami sa kanila na sa mga probinsya. Ngayon, lahat sila makakatanggap ng tigda 2,000 mula July hanggang December, so 12,000 in total pag natapos. Paano naman natin gagawin? May manual na payout tayo, iniimbitahan sila kasi may talaan na, may address yan eh, galing na sa PSA. Survey yan ng PSA, hindi ko nahahanapin yan kasi may pangalan at may address na. At hindi nang gagaling sa mga politiko yung listahan, nang gagaling sa PSA. Ngayon, iimbitahan sila, magma-manual payout tayo ng unang 2,000 at doon mismo, kukunin na rin natin yung GCash account nila para sa mga susunod na buwan, diretso na sa GCash nila o sa ATM nila. Hindi na nila kailangan pumunta sa amin. And last group, 1.5 million na mga kabahayan naman or household na galing sa talaan ng SSS na tinatawag na low-income workers. Ito yung mga kumikita na may monthly salary credit na 20,000 pesos pababa. Ibig sabihin, halos minimum wage na kaangat lang ng konti, kaya alam natin kailangan rin sila protektahan. 1.5 million yan, makakatanggap ng tigda 2,000 at within the week, naka-credit na rin sa kanilang mga ATM na ginagamit ng SSS pangbigay ng kanilang mga benepisyo.
1: Ayun, klaro
0: so,
1: na.
0: Cheryl, pinakamadaling salita, 7.5 million na pamilya ang mapoprotektahan. Yan ang direksyon ng ating Pangulo. Malaki to kasi, Cheryl, napakaraming sektor na makocover mula sa near poor, low income, pati na rin sa poor. Para hindi naman sabihin na lagi na lang yung mahihirap na paano na yung mga near poor at yung mga nagbabayad naman ng buwis pero hirap pa rin. Kasama sila dito.
1: Okay. 7.5. Klaro yan, ha? One time lang ang 2K doon sa mga nasa 4Ps, pero doon sa households na near poor, 17,000, 13,000 to 17,000 K a month ang kinikita, at kasama rin yung low income. Ayan po.
0: Na 20,000 yun. 20,000 pababa.
1: Okay. Tapos, at least po, yung transparency ay malinaw dito, Sec. Kasi isa po yung concern ng publiko, yung transparency. Paano daw sinisiguro ng DSWD na talaga magiging patas yung pamamahagi at hindi ito magagamit sa, ayun na nga, pamumulitika, lalo na yung papalapit na ang election season.
0: Malapit na ba, Cheryl? Matagal pa. 2 years pa yon. Pero, Cheryl, ang sa amin naman, kinuha na natin sa PSA hindi na, at SSS. Hindi na tayo umasa sa mga iba't ibang mga public servant para wala namang bahid ng kahit na anong kulay.
1: Eh, Sec, hindi nyo po maiaalis. Baka may aalma dyan, ano? Kung sakali man na yung mga nabanggit natin, kung sino yung mga qualified, and they considered themselves, wait, sandali lang, pasok ako. Bakit wala ako sa listahan? Magkaroon na... baka may nakalimutan sa records o hindi na isama. Paano po, ano ang pwedeng gawin? Saan sila dapat lumapit?
0: Ako kasi, Cheryl, mataas. Wala akong access. Kumbaga, close-ended yung listahan. Para nga walang masabi na may mga nakikialam. Para simple lang ang naging usapan, mataas ang confidence level ko sa trabaho ng PSA. Sila makakasagot dyan kasi sila ang nagpa-survey. Yan yung community-based monitoring system na pinatakbo nila noong 2024. Admittedly, Cheryl, maaring nagkaroon ng konting pagbabago. bago. Kasi remember, kung 2024 yan, 2026 na ngayon, at ano-ano yung mga pwedeng mangyari. Una, baka lumipat na ng bahay. So yung address doon sa survey, luma. Pangalawa, maaring gumanda yung buhay. Pero so doon, mas tutulungan kami ng mga local government units sa lain pa. Kasi ang iniiwasan natin doon yung noon mahirap, pero malay mo, Cheryl, naging maganda yung buhay in the past one year, may iilan tayong umangat. Siyempre, hindi na natin ipapasok yun. Pero Cheryl, yung mga nawawala, ako mataas ang kumpiyansa ko na sana malinis yung listahan ng PSA at siguro sila yung mas makakasagot more than ako. Dahil dito nga, kami lang nagpe-pay out, kami nag-i-implement, pero sa paggawa ng listahan, PSA ang gumawa nun.
1: So, ang mas sinasabi po ba natin, Sec, kung sakali niyang may ganitong sitwasyon, ay sa PSA po sila aapila?
0: Yes, I think that's the best option. Kasi hindi kami pwede makialam dun sa listahan dahil close-ended yung listahan. Kumbaga, nung hiningi namin, amin na ang talaan na mahirap o near poor, ibinigay na lang sa amin yun, bikaon na. Hindi ito yung tipong kami pa maghahanap sa kanila. Yun ang kakaiba dito sa programa na to.
1: Okay. Bukod po sa uplift assistance, Sec, mayroon pa po bang ibang programa ang DSWD para sa mga pamilyang patuloy nga po na naapektuhan ng mataas na presyo ng langis at iba pang pangunahing bilihin?
0: Well, alam mo, Cheryl, itong programa na to targeted. Tulad ng sinabi ko, hindi siya shotgun, hindi naman lahat binigyan, kundi yung mga na sinabi lang ng PSA na nasa near poor at poor o low income. Malaki naman, 7.5 million na kabahayan. Pero more than that, hindi naman titigil yung iba nating programa. Yung assistance to individuals in crisis situation, pwede pa rin yun para sa lahat ng mga pamilyang Pilipino na nangangailangan o may pinagdaraanan na krisis. Medical man yan o burial. Hindi yan namimili kung mahirap ka, near poor ka. Basta ikaw ay Pilipino, may pangangailangan ka, hindi mo mabayaran, dali mo lang sa opisina ng DSWD. Pangalawa, yung walang gutong food stamps natin, tuloy-tuloy pa rin yun. Yun yung para sa 750,000 na food poor kung tawagin, ito yung mga pamilyang gutom. Yung hindi talaga sapat ang kinikita para makapaglagay ng pagkain sa kanilang hapag. So yan naman yung tuloy-tuloy. Ibig sabihin, habang itong targeted program natin ay tumatakbo during the energy emergency na magugawa ka sa December itong programa, yung iba nating programa tuloy-tuloy katulad ng 4Ps, AIX, yung sustainable livelihood natin, walang gutom program.
1: Sek, alam po natin patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis at hindi pa rin nga tiyak kung hanggang kailan ito magtatagal. Kung magpapatuloy po ang sitwasyong ito, handa po ba tayo ang ating pamahalaan ng DSWD sa posibilidad nga ng panibagong rounds ng ayuda? Though, itong particular na programa na ito, anim na buwan din ha, ang itatagal.
0: Yes, kasi nga na-foresee na ng ating Pangulo. Kaya umabot to hanggang December. Na-foresee na natin na very volatile or maya't-maya bago yung ihip ng hangin sa gitnang silangan. That's why yung ginawan tong disenyo na to, tinignan na natin sino ba yung mga vulnerable. Kaya ganyan yung pagkaka-design niya, may tatlong pangkat. At hindi siya yung ngayon lang tapos na, kundi aabot to ng December. So this should insulate them from any more inflation. Kasi ayon sa pag-aaral ng mga eksperto sa PIDS, no, yung Philippine Institute of Development Studies, ang maaring nawawala sa 20% bottom 20%, yung 20% na pinakamahirap na mga mamayan natin, tumatakbo mula 700 pesos hanggang 1,200 pesos. Ibig sabihin, yan yung nawawala sa kanila sa pagtaas ng inflation. Hindi nawawala yung kinikita, kundi nababawasan yung halaga ng kanilang kinikita. So, mga 700 to 1,200 depende sa estado mo. So, kung 2,000 pesos, may buffer na yon. Kaya nga, itong design na to, tinanong ako, saan bag nanggaling yung 2,000 na yan? Nandun sa estima, para masigurado natin na kung may pagtaas pa, protektado pa rin sila, may allowance pa rin tayo.
1: Hindi nyo rin po sa siguro maiaalis, Sec, doon sa ibang magre-react, mga middle class. Sana all. Hindi lang naman sila ang naaapektuhan palagi, yung mahihirap. Lahat po pagdating dito. May nakikita ba kayong solusyon? O paano? Or baka may napag-uusapan sa gabinete? Paano pa nga ba natin matutulungan? Hindi lamang palagi yung mahihirap or halos mahirap na, pati yung mga middle class.
0: Cheryl, dito sa design na to kasama na ang lower middle class, ha? Yung tinutukoy na SSS at saka yung near poor, hindi na yan mahirap, ha? Kaya nga nakaangat na sila sa poverty line. Nandun na sila sa middle class pero bottom middle class. So tayo, ibig sabihin, pinalawig na natin to, kaya hindi nyo napansin yung design, biglang marami nagtatanong, bakit one time lang dun sa 4-piece? Kasi nga, may natatanggap naman silang iba. Pero bakit may iba-ibang pangkat? Kasi hinanap na rin natin yung tinatawag na near poor. Ito yung nakaungos na, pero kumikita na, nagbabayad ng buwis, pero kulang lang sa ganitong mga pagkakataon at ganitong panahon. Pero siyempre, tayo, nakatutok pa rin tayo. Sana wag naman na paglumalap, wag naman lumalapa yung sitwasyon sa gitnang silangan. I'm sure our president and the uplift committee will evaluate the performance of this design. But for now, tinarget natin yung mga pinaka-vulnerable. Malawak na ang 7.5 million household, Cheryl. So, kasama na dyan yung lower middle class.
1: So, nag-roll out na po ito. Kumusta so far yung initial rollout?
0: Well, Cheryl, una yung sa 4Ps, mabilis yun. Na-credit na, patuloy na kine-credit. By Friday, tapos na tayo. Yung sa SSS, mangyayari na yan. By tomorrow, Thursday and Friday, kine-credit lang. And then yung manual payout natin dun sa pangkat number 2, kung saan mababalidate natin kung totoong tao ba ba ito, nandyan pa ba siya. Anang ongoing na yan, simultaneously in all our 18 regions, ato including BARM. Co-capture na rin natin doon yung FSP nila, kung tawagin, yung GCash nila, yung e-wallet nila, para sa susunod, tuloy-tuloy na yung, hindi na manual, pero Cheryl, may natutuklasan kami. Napakarami doon sa pangkat number 2 na walang bank. Ibig sabihin, walang e-wallet or walang ATM or walang basic deposit account. Kung sumulat na nga ako sa BSP ngayon, sa Bangko Sentral, nagpapatulong ako kasi lumalabas, may natutuklasan kami. Marami sa ating near poor at poor na hindi kasama sa 4Ps are unbanked. Ibig sabihin, walang kahit na anong banko. So, ngayon lang to, papatulong kami na tulungan kami na magbukas ng mga basic deposit accounts sa kanila, then that's good financial management for their family. So, ibig sabihin, Cheryl, baka sabihin ng mga tao, walang banko yan dahil wala namang savings. Pero, siyempre, yung disiplina pa rin na magkapagbukas ng bank account, that's a basic right of every Filipino. Mm-hmm. Yun yung nakikita naming challenge ngayon. Nandun na kami, hinihingi namin, may GCash ka ba? Wala. May Maya ka ba? Wala. Meron ka bang ATM? Wala. Puro cash basis sila. So, ngayon, we're trying to teach them na halika na, magbukas na tayo. Nandun yung mga partners namin, Land Bank, GCash, kasama namin sa site, para magbukas na tayo ng bank account dun na mismo.
1: At the same time, siguro, Sec, yung education, no? Yung hindi lang basta tinulungan natin silang magbukas ng e-wallet nila or banko, pero yung kahalagahan na mayroon ito at ano yung pakinabang na mayroon ganito.
0: And yung huwag sila mascam. At huwag sila mascam. Kasi yung digital responsibility, kasi yan, marami sa kanila napansin namin, takot na takot sa mga e-wallet kasi takot sila mascam. So, ang partner namin dito, yung GCash at saka Land Bank, na meron silang financial literacy at digital financial literacy na nagaganap. So pagbukas, tulad ng sinama, tuturuan sila ano ba yung value nito at paano maprotektahan yung sarili mo na huwag ka naman mascam, huwag ka mag-click kung, di ba, yung mga uso ngayon, yung pag-click mo, akala mo DSWD, yung pala, hindi naman pala kami. Di ba? Marami dyan ngayon na mga masasamang loob. So we're also protecting them while migrating them to new platform.
1: Meron po mga nagsasabi, hindi po rin natin mayaalis, Sekanov, sasabihin nila, mati na lang bigyan ng isang kabang bigas para siguradong nandyan na. Kasi yung iba, gagamitin, oo, nabibigyan ng cash. Pero naiintindihan ko po yung punto nyo na yung purchasing power din. Mahalaga na may perang napapaikot . Pero hindi rin mayaalis daw na meron dito 2,000 nga, imbis na ipantulong, pinansusugal pa.
0: Well, ako, Cheryl, mo, marami kasi, bawat pamilya kasi iba-iba yung pangangailangan. Imagine mo, meron kaming mga natatarget ngayon na pang-maintenance nila.
1: Yes.
0: We really have to empower the Filipino family to decide for themselves. Masarap talagang isubo na lang sa kanila na pagkain lang, pero may iba doon gagamitin pang bayad ng matrikula. Di ba? Pero ako, Cheryl, nananalig pa rin ako na hindi dapat natin kino-curtail yung karapatan ng bawat pamilya mag-decide para sa kanilang mga sarili kung hindi i-educate natin. Kami yan dyan, papasok kami sa responsibility ng mag-asawa o ng pamilya to do the budgeting, financial literacy. It's very important to empower them but to put also the press proper capacity na maunawaan nila na huwag gumastos sa maling mga bagay.
1: Financial literacy talaga, no? Isa sa pwedeng idikit ng sa mga programa po ng pamahalaan.
0: Alam mo, sa 4Ps natin, at sa walang gutom program natin, basic yan, hindi nila makukuha yung kanila mga condition, yung mga cash grant nila pag hindi sila umaattend ng mga seminar or yung tinatawag naming family development session. Tinuturuan namin sila doon na maging responsable sa finances ng kanila mga pamilya.
1: Panghuli na lamang din po, Sec. ang mensahe ninyo sa milyon-milyong Pilipinong umaasa nga sa programang ito? At ano po ang pinakamahalagang paalala nyo para sa mga naghihintay ng ayuda?
0: Sa tamang impormasyon, tamang tulong ang inyong makukuha mula sa departamento. I-like at i-follow nyo lamang ang official Facebook account at social media account ng DSWD. Naglipana, nagkalat ang mali-maling impormasyon online at napakaraming masasamang loob na nagpapanggap na DSWD sila. Para malaman nyo ang detalye tungkol sa uplift assistance, pati na rin para hindi kayo mabiktima ng maling impormasyon, i-like at i-follow nyo ang official Facebook account ng DSWD kasi tamang tulong ang makukuha nyo sa tamang impormasyon.
1: Again, marami pong salamat sa inyong oras, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Susunod, Chinese Embassy, sinisi ang mga Philippine Navy na nagsimula umano ng gulo sa Ayungin Shoal. At Office of the Ombudsman, ibinunyag na ilang ulit nang nagtangkang umalis ng bansa si former House Speaker Martin Romualdez. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.

0: gusto pa nasa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Mga kapatid, halina't sama-sama nating alamin ang latest results ng Lotto mula sa PCSO. Ang ating Lotto draw ngayong July 2026. Mega Lotto 645, Grand Lotto 655. Ilabas at tingnan yung mga tiket para sa result ng Mega Lotto 645 na may price na 15 million pesos. Heto na ang winning number combination in any order. 11, 38, 8, 5, 19, 42. At sa mga naghihintay naman ng Grand Lotto 655 na may jackpot na 85,413,885 pesos and 10 centavos. At ang winning number combination in any order, 29, 20, 23, 3, 14, 40. Tutok lang lagi dito sa True FM para sa PCSO Lotto Daily Draw Update dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
2: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2pm, 5pm at 9pm editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ding ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
0: One Balita Pilipinas sa 105.9 True FM.
3: Tinaratangan ng Chinese Embassy ang mga sundalong Pilipino na nag-umpisa umano ng gulo sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Embassy, nagpapatrolya ang Chinese Coast Guard ng lapitan umano ng mga rubber boat ng Philippine Navy. Binangga pa umano ang kanilang patrol boat. Gate ng embahada, ang mga Pilipino raw ang unang umatake gamit ang kanilang mga sagwan at mahabang patpat. Sa video na naunang inilabas ng Armed Forces of the Philippines, makikita ang mas malaking bangka ng mga Chinese na tila kinakaladkad ang inflatable boat ng Philippine Navy. Pinukpok ng baton ng mga Chinese ang mga sundalong Pinoy, kaya lumaban ang mga Pinoy gamit ang kanilang sagwan. Isa sa ating sundalo ang sugatan sa ulo dahil dito. Ayon sa AFP, kalmadong nilapitan ng kanilang rubber boats ang inflatable boat ng CCG na illegal na lumapit sa BRP Sierra Madre. Pero naging agresibo raw ang CCG at nasira pa ang Navy rubber boat. Tiniyak ng DFA ang diplomatic action kasunod ng insidente. Kasabay nito, naghain na rin ng diplomatic protest ng DFA sa video ng Chinese-controlled media na China Daily na inilarawan ng mga Pilipino na unggoy. Kinundi na rin ito ng palaso at hiniling na burahin ang racist at offensive na AI video.
4: Lahat ng Pilipino, hindi na natin kailangang makita kung anong reaksyon ng Pangulo dahil kahit sino man sa Pilipino, hindi magiging maganda ang pagtanggap, hindi matatanggap yung ganung paglalarawan sa mga Pilipino na bilang unggoy. Siguro meron lang tayo ilang opisyal na tanggap na sila'y unggoy, pero ang Pangulo ay hindi.
3: Sa ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, pinayagan na ng impeachment court na ipasabina ang tax at bank records ng Vice Presidente. Nagkasagutan naman ng ilang mga senador o senator judge sa pagtalakay sa mga usapin na walang kinalaman sa impeachment trial. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos.
5: The court will only allow these records to be used to establish a factual baseline against which the respondent's assets, financial transactions, and business interests during her present term may be assessed. Establishing such a factual baseline is recognized in settled jurisprudence involving allegations that a public officer's wealth is manifestly disproportionate to the lawful income and financial capacity of the officer and the officer's spouse.
6: Ito ang desisyon ng impeachment court sa hiling ng prosekusyon na ipasabina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Gagamitin ito sa Article 2 ng impeachment complaint tungkol sa umano'y unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Ang batayana, ayon kay Presiding Officer Chase Escudero, ay ang bank secrecy law kung saan nakasaad na exception sa pagiging confidential ng bank deposits ang impeachment cases. Pero giit niya, hindi maaaring gamiting batayan ang mga dokumento para magdagdag ng impeachable offense laban sa dise. Bago yan, nagkasagutan muna ang ilang senator judges sa gitna ng impeachment trial. Nagmanifest si Senator Judge Robin Padilla para pasinungalingan ang umano'y hindi pagpansin sa ombudsman kaugnay ng reklamong obstruction of justice laban sa kanya patungkol sa pagtulong kay Senator Bato de la Rosa na makatakas umano noong May 14. Gait ni Padilla, naghain na siya ng counter-affidavit. Pero si Senator Judge Erwin Tulfo, pumalaga. Bakit daw tinatalakay sa impeachment trial ang ibang issue?
7: Nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation.
6: Gate naman ng kaalyado ni Padilla na si Senator Judge Alan Peter Cayetano, mahalaga ang pahayag ni Padilla para ipakita ang integridad ng impeachment court. May buwelta pa siya sa mga kadebate na hindi naman abogado.
8: Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer.
6: Ang pahayag na ito ni Cayetano, pinalagaan ni Senator Judge Tito Soto.
9: I do not have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. And I move that the manifestations of that we have heard be referred to the Senate proper.
6: Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos po, hatid ang mukha ng balita.
3: Malasawa na paputok, ganyan daw ang aabangan sa day 8 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan haharap si NBI Director Melvin Matibag bilang witness. Magbabalita si Mobile Journal, Merrimon Reyes. Merrimon, ano ang mahalagang testimonya ba na inaasahan mula kay NBI Director Matibag?
10: So, Cheryl, ayon sa prosekusyon, napasabog daw ang magiging testimonya ni NBI Director Melvin Matibag ang huling ipapatawag ng prosekusyon na witness para sa Article of Impeachment na pagtataksi sa taong bayan dahil sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikawalong araw ng impeachment trial, inaasahang magsasalita si Matibag patungkol pa rin sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umano'y bantang binitiwan ng bise noong taong 2024. Mapagtagpitagpi nito ang mga naunang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong na nakatutok sa pagpapatotoo ng isinagawang online press briefing kung saan binitawan ng bise ang banta. Pati ang testimonya ni Regional Director Jeremy Lotok patungkol sa investigasyon ng NBI Cybercrime Division. Binawi na ng prosekusyon ang iba pang mga testigo kaugnay nito dahil magiging paulit-ulit lang daw ang kanilang testimonya. Dagdag pa ng prosekusyon, lalo mapagtitibay ng testimonya ni Matibag ang reklamo laban kay Duterte. Pero mula noong May 11, 2026 kung kailan inihain ng NBI ang arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa, ngayon na lang ulit mapupunta ng Senado si Matibag. Nitong lumipas na linggo, inakusahan ni Senator Pia Cayetano na nananakot daw si Matibag dahil sa pag-anunsyo nitong iimbestigahan muli ng NBI ang 2019 SEA Games na pinangunahan ng kanyang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya naman sa muling pagkikita mamaya ni Cayetano at Matibag, isa rin sa mga inaabangan ay ang posibleng manifestations o di kaya pagtatanong ng mga senator judge kay Matibag. Ayon kay Impeachment Court, spokesperson attorney Reggie Tongol, Kung mayroon man ay papakinggan ng korte ang anumang manifestation ng mga senador, pero sinisiguro nilang titignang mabuti kung ito ay dapat pag-usapan ng malaliman sa korte o di kaya sa regular na sesyon ng Senado. Seryo samantala, kaninang umaga naman ay isinagawa yung pagmamarka o pag-aayos ng marka ng defense panel sa iba pa nitong mga dokumento na gagamitin para sa paglilitis. Ang ayon naman kay Impeachment Clerk of Court Renato Bantug, isinagawa ito upang mapalitan ng mga certified true copy ang ilang dokumento na naunang ipinresenta bilang mga hindi original o hindi certified na kopya sa pretrial. Cheryl.
3: Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes. Sa iba pang balita, matibay na raw ang kaso laban sa mga natukoy na suspect sa pamamaril sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilalang Mima Alicia. Malaki rin umano ang posibilidad na sindikato ang nag-utos sa pagpatay. Magbabalita si Mobile Journal, Jazz Paredes. Jazz, may lead na rin ba ang mga pulis sa kinaroroonan ng mga suspect sa pamamaril?
11: Cheryl, sa kagpanayam nga natin sa Philippine National Police kanina, kaugnay nga ng paribagong updates dito sa kaso ng pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata, ay kanina kanilang sinabi na tukoy na nga itong dalawang suspect na sangkot sa pamamaril sa vlogger na si Alicia Lipata. Ngunit Cheryl, hindi nila isiniwalat ang detalye kaugnay ng kanilang whereabouts at pati na rin yung kanilang identity dahil kanila daw iniingatan na maglabas ng premature na mga information dahil nga ayaw nilang makompromiso yung kanilang ongoing na operasyon. Ngunit Cheryl, sa pagkakaalam natin ay sumasailalim na sa profiling itong dalawang suspect na natukoy at iyan nga sa isang impormasyon ay nagli-lead o doon sa posibilidad na mayroong sindikato na nasa likod nitong pagpatay o posibilidad na inupahan niya raw itong dalawang suspect ng isang sindikato. Ngunit Cheryl, ito ay kanina pang tinitignan at nakabase yan doon sa kanilang profiling at doon sa naging group affiliations ng mga suspect kaya nila nakuha itong klase ng impormasyon na ito. Ngunit sa ngayon, Cheryl, ay wala pa tayong impormasyon tungkol sa kanilang identity, whereabouts, pati na rin doon sa iba pang impormasyon upang maiwasan na makompromiso yung operasyon ng Philippine National Police kaugnay nga ng pagkamatay ni Alicia Lipata. Cheryl.
3: Kilalang anti-DDS at pro-BBM ang vlogger na biktima. Nakikita bang may kaugnayan nito sa krimen?
11: Yes, Cheryl, hindi naalis ng kapulisan ang posibilidad na meron nga daw kaugnayan itong trabaho na sa pagiging vlogger nitong ni Alicia Lipata at patuloy niyo kanyang pagiging pro-BBM. Ngunit Cheryl, ito ay spekulasyon at hindi pa final conclusion. Kumbaga ito ay parte lamang doon pa din ng investigasyon. Ngunit kung babalikan nga natin Cheryl, dahil nga lahat ng angulo ng posibleng motibo sa likod ng pagpatay dito kay Lipata, ay naungkat din yung kanyang mga dating karelasyon na meron daw siyang isang history ng kinasuhan sa kanyang dating partner na isa rin sa tinitignang posibleng angulo ng kaso. Sa ngayon, Cheryl, marami silang tinitignan posibleng motibo sa pagpatay at isa nga doon sa kanyang connection sa pagiging vlogger. Ngunit hindi lamang ito yung kanilang tinitignan dahil sinisiguro nga nila na lahat ng angulo ng kaso ay kanilang sinusuri upang makakuha ng konklusyon sa kaugnayan dito sa posibleng motibo nga sa pagpatay sa vlogger na si Alicia Lipata. Cheryl.
3: Sa ibang balita, may mga ulat na nakalabas na ng bansa. Yung wanted na negosyanteng si Atong Ang daw. May impormasyon na ba dito ang PNP?
11: Cheryl, tama ka dyan. No? Lumabas nga ang balibalita na nakalabas na raw ng bansa ang wanted na negosyanteng ito si Atong Ang. At nang makapaniyam nga natin si PNP Chief General Holastoy Melencio Nartates kanina, ayon sa kanya, ay biniverify na daw ng Philippine National Police ang impormasyon na ito. Ngunit kung ibabase daw sa huling impormasyon na kanilang nakalap, yung latest movement daw ni Atong Ang ay within the Philippines, although medyo matagal na raw ito, ay hindi naman daw nawawala yung strong possibility na nasa loob pa rin ng bansa itong si Atong Ang. Ngunit Cheryl, biniverify daw nila ang impormasyon na yan at aabangan natin kung ano ang magiging sagot nila dyan matapos yung kanilang verification kung nasa bansa pa nga ba itong ang negosyanteng si Atong Ang. Cheryl.
3: Kumusta rin yung paghahanda ng PNP para sa seguridad sa zona ng Pangulo sa Lunes?
11: Yes, Sherila. Sa naging nga panayam natin kahapon with PNPPIO's Colonel Allen Rico, ayon sa kanila kahapon, 90% na yung progress ng kanilang paghahanda. At sa panayam naman natin today with PNP Chief Melencio Nartates, ayon sa kanila, ayon sa kanya nakalatag na yung kanilang operational and action plan na bilang paghahanda nga sa ikalimang sona ng Pangulo at taon-taon daw nila itong ginagawa. Dahil kinila rin binabase doon sa naging preparasyon nila the past few years para ma-assess nila kung ano yung mga dapat baguhin, ano yung mga maganda nilang plano, parte ng plano upang mas maging maganda nga yung ilalatag nilang security measures for the SONA this coming July 27. Bukod dyan, Cheryl, ay nakipag-coordinate na rin daw sila sa iba't ibang stakeholders at kabilang ibang law enforcement agencies gaya ng AFP, LGU, at sila ay nakikipagtulungan para daw kung kinakailangan ng dagdag na puwersa. At sila din yung magbibigay ng impormasyon kung meron yung mga nakabimbin o meron mga banta sa araw ng SONA. Bukod dyan ay kanila ding sinabi na hindi lamang yung areas na kanilang babantayan yung pinaka-focus, ngunit ang kanila talagang focus na mapanatili yung kaligtasan at kapayapaan ay yung mga personalidad na dalado. Sabi pa niya, PNP Chief Melencio Nartates, hindi lamang protesta, kundi may protesta man o wala, anti-government man or pro-government, lahat daw ay sisiguruduhin nila na ma-secure at maging maayos ng kanilang kaligtasan. Bukod dyan, Cheryl, kasama din daw sa kanilang consideration sa pagpaplano ay itong ongoing impeachment trial. At dahil dyan, bukod sa House of Representatives, kanila din daw babantayan ang Senado, Liwasang Bonifacio, U.S. Embassy at pati na rin ang Malacanang. Bukod dyan, nakalatag na rin ang kanilang plano para sa traffic management at sa Commonwealth. Hantaan na rin yung kanilang zipper zones, no rally zones, barriers at yung kanilang ide-deploy na civil disturbance management personnel. Oras nga na magkaroon ng kilis protesta sa araw ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Cheryl.
3: Maraming salamat, Mobile Journal, Jags Paredes. Samantala, nakatanggap ng impormasyon ang Office of the Ombudsman na paulit-ulit na umanong tinatangka ni former House Speaker Martin Romualdez na umalis ng bansa.
12: This office has received credible intelligence reports that former Speaker Martin Romualdez has not ceased attempting to leave the country. The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen.
3: Kasunod dito ng kumpirmasyon na sasampahan na ng reklamo ng Ombudsman, sina Romualdez at former ako Bicol Party List Congressman Zaldico kaugnay ng flood control scandal. Paglilinaw ni Assistant Ombudsman Nico Clavano for preliminary investigation pa lamang ito sa ngayon para sa posibleng plunder at anti-money laundering. Pero sa ngayon, napakalinaw umano ng mga ebidensya.
12: Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects. It is corroborated by an independent evidentiary trail from money exchange companies to bank transfers to shell companies, all using personalities tied to the former Speaker Martin Romualdez. The former security personnel of Mr. Zaldico record the first trace of money from Mr. Zaldico to the former speaker.
3: Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang incoming Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Si Navarrete ang papalit sa maiiwang pwesto ni General Romeo Bronner Jr. na magre-retiro na ngayong araw. Papalit naman kay Navarrete bilang Commanding General ng Philippine Army si Lieutenant General Donald Gumiran. Maliban sa kanila, kinumpirma rin ng Malacanang ang appointment kay Albay Congressman Joey Salceda bilang Secretary ng Presidential Legislative Liaison Office ng Office of the President. Thank you.
13: Nag-iisip ka ba na magtayo ng negosyo? May kasabihan nga sa negosyo. Ang pinakamahalaga sa negosyo aside from produkto, serbisyo, ay location, location, location. Gaano ba kahalaga ang location sa pagninegosyo? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam mo, aside from the business idea, puhunan, yung pagkatao mo, alam mo, napakahalaga talaga ng tinatawag natin na pwesto. Maraming negosyo kasi nagsasara dahil pangit lang talaga ang pwesto. Katulad ng isang chef na kakilala ko, maganda ang kanyang pagkain, di ba? Pero ang problema, yung kanyang parking, yung pwesto po niya, ay tatlong parking space lang. Eh, syempre, yung mga karamihan na pumupunta sa mga mamahalin at may mataas na presyo, ay may sasakyan. Kaya hindi siya kumita. Kaya nga, una, bago ka talaga magtayo ng negosyo, tanongin mo yung sarili mo, malapit ba sa mataong lugar? Lalo na kung ikaw ay nasa retail or food business. Malapit ba to sa schools, sa church, hospitals, offices, transport terminal, o malls o palengke? Mas maraming tao, mas maraming foot traffic. Pangalawa, sino ba ang target market mo? Is it residential or commercial? Is it students or what we call as the BPO? Mas maganda talaga kung sino ang target mo, eh dapat nandun. Diba? Lalo na kung ikaw, target mo, residential area, dapat marami bang mga tao doon. Ang bagay sa mga residential area, convenience store, sari-sari store, laundry shop, water refilling station, pharmacy, salon. Kasi madalas siyang iniikutan at pinupuntahan. Pangatlo, naku, bago ka mag-start, tignan mo na rin ang competition. Diba? Tanungin mo, ano ba talaga ang hindi pa nasa-serve doon sa market na yon? Siyempre, kung meron ng sari-sari store, huwag ka na magtayo kasi magiging kompetensya. Ano kaya ang pwede pang i-offer aside from sari-sari store? Pang-apat, nako, napakahalaga po yung tinatawag na accessibility. Lalo na kung ang target market mo ay may mga sasakyan. Kailangan po na may parking area. Yun nga nalugi yung chef ng kaibigan ko. Bakit po? Tatlo lang ang kanyang parking area kaya na siya ay nalugi. Kaya nga bago papiliin ng customer ang lugar mo, ang negosyo mo, convenient ba? Always remember, you provide convenience. Alam mo, ang pinakamagandang lokasyon, hindi dahil sa kamahalan ng pwesto. Ito kung nasaan talaga ang target market mo. Kaya mga kapatid, bago ka mag-rent, bumili ng pwesto, mag-observe muna, mag-research muna at mag-compute. Ha? Bago mo siya bayaran. Tatandaan, ang tunay na yayaman ni negosyante hindi lang marunong magbenta, marunong din pumili ng tamang pwesto para siya ay kumita. Sana naliwalagan kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.
14: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
15: Ang oras, 12:49.
16: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
15: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!
17: Celebrate the lives of your fallen family heroes at tahanan ng alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
18: Himalaya Pilipino.
19: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamaiinip na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m., aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m., alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m., unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Unas na Lahat. At 6:15 p.m., ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m., maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m., ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Juan Balita Pilipinas sa 105.9 True FM.

0: big-time oil price hike ngayong araw, naglunsad muli ng protesta ang ilang transport groups. Magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard? Gerard? Ano ang update dyan?
1: Ayon kay Modi Piranda nga ay na presidente ng Piston, ay luging-lugi na ang mga tsuper at halos wala nang maiawi matapos ang maghapong pagbiyahe. Kung ipapatupad naman ang pisong dagdag singil sa pasahe ay kulang pa rin ito at hindi sapat sa pagtataas ng langis at pati ng spare parts ng sasakyan. Ngayong araw ay itinatupad na nga ang dagdag presyo sa langis. Ayon sa DOE ay utay-utay ang pagpapatupad ng karamihan sa mga oil companies kung saan nasa 8

0: at sa pagtataas ng langis at pati ng spare parts ng sasakyan. Ngayong araw ay ipinatupad na nga ang dagdag presyo sa langis. Ayon sa DOE, ay utay-utay ang pagpapatupad ng karamihan sa mga oil companies kung saan nasa 8 pesos lang ang ipinatupad na taas presyo ngayon at tigpiso naman bukas at sa Huwebes. Ito ay para sa diesel at sa kerosene. Nagbabalak na magsagawa ng strike ang Piston pero hindi pa rin daw nila alam kung kailan ito igagawin. Mamaya ay nakatakbang i-anunsyo ng grupong Manibela ang sarili nilang plano na magwelga. Cheryl.
1: Maraming salamat, Gerard de la Peña. Kailangan nang putulin ang kaliwang kamay ng isang sanggol sa Paranaque. Nabubulok na kasi ito dahil sa komplikasyon. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual.
2: Delikado ang lagay ng isang sanggol sa Paranaque matapos makakain ng dumi sa sinapupunan. Nang isilang anati na Maria at Adrian Cruz na si Baby Aiden noong May 10 sa isang public hospital, na-diagnose siya agad na may pneumonia at sepsis. Yan daw ay matapos siyang makakain ng dumi habang nasa sinapupunan.
3: Sabi po nila baka stress daw po while delivering. Kasi po 6 a.m. pumutok na po yung panubigan ni Mami. Then ano po yun, mga 3 a.m. Then 6:21 a.m. pa po siya ng anak.
2: Ang masaklap, hindi raw agad na-endorse ng mga nasa delivery room sa mga nurse ng Neonatal Intensive Care Unit o NICU na nakalunok ng dumi ang sanggol.
3: June 13 and 14, kinakailangan niya po salinan ng red blood cells kasi po low blood na raw po siya, kakatest po siguro ng dugo. Ganun. Tuesday po, nag-start na po mag-itim yung mga dulo po ng daliri niya. Ang sabi po sa amin, possible daw po sa ugat niya po, bumigay or nagbara, ganun daw po.
2: Ngayon, ang kaliwang kamay ni Baby Aiden, unti-unti nang nabubulok. Kailangan na itong putulin. June 20, inilipat na si Baby Aiden sa Philippine General Hospital. Hinahanda na siya para sa gagawing operasyon. Ang kanyang mga magulang, nananawagan ng tulong.
3: Kung meron po mang pagkukulang o pagkakamali, sana po managot po sila. Namingi po ng tulong para po sa gagawin sa kanya sa pagputol po ng kaliwang kamay niya. Pagdasal niyo po sana na maging safe po yung pagdaraanan ng anak namin. Nahihirapan siya araw-araw. Sobrang sakit po bilang ama. Makita yung ganyan yung anak mo. Sobrang nakakaawa po eh.
2: Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang mukha ng balita.
4: Hola mga kapatid, not your ordinary promo ang ginawa ng cast ng Someone Someday sa pangunguna ng Kath Reid. Hindi rin nawala ang Q&A kung saan napahugot pa si Catherine tungkol sa kanyang first love. Narito po ang report. Napaulala.
5: Ano yan, ho?
4: Role-playing na jowa. At Todo Games with the Fans na Asian Superstar Catherine Bernardo at Nation's Multimedia Prince James V. Sa kanila kakaibang promo para sa upcoming primetime series nila na Someone Someday. Tinawag nila itong Loveless Fest with hundreds of lucky fans. Present din ang co-star sa cast ng Someone Someday, gaya nila Good Morning Kapatid host Dimples Romana at Maha Salvador para makisaya. Kasama rin sa cast si McCoy De Leon na aba, di nagpatalo, nag-practice mag-propose na fan. Hindi rin nawala ang Q&A about love and first kung saan napag-throwback si Catherine tungkol sa mga natutunan niya sa kanyang first love.
6: I think all of our firsts are memorable, whether it's first love, first heartbreak, first crush, first success, first failure, but laging yun yung naaalala natin. But I think the character development of a person happens every day. For me in general, ang dami ko natutunan sa love, but I think life is like
4: her biggest
6: classroom.
4: Wow! Lalim ng hugot ni Kat. Gaya ng kanyang karakter as Billy na makikilala na sa Someone Someday sa Netflix at TV5 maging ang iba pang platform sa susunod na linggo.

0: Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl.
1: Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita na Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Kosik. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: vida. Informação, serviço, 105.9 FM. Lagi True Sa'yo, kapatid.
1: Ang oras, 12:59.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
3: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: Mga marites, para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alamang punot dulo. Christy for minute. Christy for minute. May maililihim pa kay Nanay Christy? Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Susunod na ang Christy for Minute sa True FM sa 105.9.

0: bayan.
1: Ngayong araw sa Christy per Minute. Sigaw ni Jamie Evangelista, Mrs. ni Baron Geisler, magparehab ka. Ano kayo ngayon, mga bashers? Aura Brighella, hindi na mukhang avatar. Latinang Latina na ang aurahan. Dominic Roque at Su Ramirez, nakakaingit-pikit ang kaswitan. Nadine Lustre, maligaya, respetado ni Christoph Baru. Ang maiinit na showbiz balita, narito na! Alauna na po uli ng tanghali, mga kapatid. Ikalawang sultada na po natin ngayon sa Christy per Minute. Siyempre, kahit po ano nagaganap sa buong mundo, maging dito sa ating bayan, chillax lang po muna tayo kahit pansamantala lang. Kaya naman, mga CFMers dito sa ating bayan, lalong-lalo na po ang magigiting nating OFW at mga CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo. Tayo po ay nagkakaringigan na ngayon sa 105.9 True FM sa Mega Manila. Heto po, kahit may bagyo, malinaw po ang ating komunikasyon sa 1PH Signal Channel 1. Ganun din po sa True TV Signal Channel 19. At meron din po tayong komunikasyon sa Radyo 5 FB Live at sa YouTube channel. Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. At heto na po ang aking partner, Romel Chica. Kumusta ka na?
2: Romel, happy Tuesday! Na. Happy Tuesday po sa inyong lahat. Para maging happy po tayo, pakishare naman po ang ating FB at YouTube para sa mga posting at comments. At huwag pong kalilimutan ang ating official hashtag. Hashtag Christy per Minute. Salamat po.
1: Ganun? At may bagyo, Romel, at mga kapatida, si Quiapo. Quiapo ang pangalan ng bagyo. Nako, mag-ingat-ingat po tayo, dobling ingat po tayo. Okay, dito na tayo. Ito, bagyo din tong issue na to. Diba, nag-post si Baron Geisler na nagpapa-facial siya.
2: Yes.
1: Nagpapa-facial siya. Siyempre naman, kailangan ng mga artista yung makinis na mukha, magandang katawan, preparasyon sa kanyang trabaho, diba? Kaso, nag-post naman ang kanyang misis, si Jamie Evangelista. Ang sabi niya, magparehab ka, hindi raw makukuha ng facial yung kanyang nararamdaman ngayon. Sabi niya, eto, i-quote ko siya. Facial, it can't heal. Find a rehab sponsor to address the root cause of your problem. Ano kaya ito? Nagkaroon na relapse si Baron?
2: At saka nanggaling pa mismo sa asawa na naman.
1: Oo, yun yung pinakamatindi doon. Manggaling na sa iba, pwedeng fake news, pwedeng paninira. Pero galing sa asawa mo, na binura din naman niya agad yung kanyang post. Alam mo kasi, no, nung panahon ng incognito, in-interview pa si Baron, ang sabi niya, ang sarap-sarap ng ganitong estado na hindi na ako umiinom. Wala nang makapagsasabi na ako'y umiinom sa set. Kaya pagdating ko, maayos ang mga nagagawa kong eksena, di ba?
2: Tama! Sabi niya nga, natapos niya daw ang incognito na walang problema. Kaya ko naman pala, sabi niya, may mga ganyan siya, diba?
1: Kasi dati may dala-dala siyang kantin. Ang akala ng mga tao, ang laman tubig. Alak pala. Ayun na, eto na. Nagka-relapse kaya siya. At siguro, no, nakikitaan ko naman ang puntos dito, si Jamie. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kapag paulit-ulit nang ginagawa ang hindi tama, talagang mapupuno ka rin eh, di ba?
2: Correct.
1: Mapupuno ka talaga.
2: At saka, ma'am, yung di man sa sobrang pagmamahal mo, kaya yung di mo na alam kung anong gagawin mo, kailangan mo nang gawin ito para lang magising sa katotohanan na...
1: Hindi nakikinig. Walang payo na tinatanggap. Ganun pa rin sa dati. Di ba? Recidivist na. Paulit-ulit. O, di ganyan na nga. Sabi nga ni Juris Dr. Channel, co-trainers po kami ni Jamie dati sa Convergence Cebu. Sa pagkakilala ko sa kanya, mabait at peace-loving siya. Pero prangka rin. Siguro na napununaw talaga siya. Ano man ang nangyari, prayers ang higit na kailangan ni Baron at ng pamilya niya. Tama, napakalaki ng nagagawa ng panalangin sa ating mga problema. Pero alam mo, itong kay Wating-Wating, ito yung pinaka-eksakto.
2: Ano
1: ang
2: yan?
1: Sabi niya, minsan ang addiction ay nagsisimula sa sakit na hindi nakikita, sa mga sugat na tahimik na dinadala, o sa mga laban na walang ibang nakakaalam.
2: Hmm.
1: Sana mahanap ni Baron ang lakas na piliin ang sarili niya na magbago. Totoo yan eh, di ba doon nagsisimula? Hmm. Kahit yung mga nambubuli, di ba may mga kaakibat yan na malalim na sakit sa kanilang puso na hindi nila mailabas. Yung mga bully, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Yun. Meron silang ano eh. Sabi naman ni Miss Nags, ang hirap talaga kapag ang bisyo at addiction ang kalaban. Paulit-ulit na pagsubok. Paalala lang sa mga mister, kapag ang misis mo na ang nagsabing magparehab ka, huwag ka nang makitagtaasan pa ng boses. Makinig ka bago pa lumipad ang mga gamit mo palabas ng bahay. Totoo yan. Totoo yan. Kapag punong-puno na ang misis, ano ang gagawin? Oh, eto mga gamit mo, nasa black plastic, ano? Yung black na plastic, dun mo kunin. Oh.
2: At saka lagi natin nasabi na, di ba, kapag ang babae ang sumuko na, eto na, matakot ka na, eto
1: ano
2: na.
1: Ano sabi? Paulit-ulit kong litanya dito yon. Ang babae ang nagtutulak palabas sa mister at nagpapapasok din kapag nagbabago na. Yun yun. Sabi ni Marichu, Formation Espiritu, nako, ito, merong paghusga to ah. Nay, wala nang pag-asa yan si Baron. Kung mismong asawa na niya nagsasalita, ibig sabihin, punong-puno na siya, kaya sumabog na, kalusin na, tama. Pero, ako naniniwala, ano, lahat ng tao may pagkakataong magbago.
2: Mm-hmm.
1: Laging merong second chances. Kay Baron, baka 10th chance na yan. Diba? Pero,
2: yes,
1: meron pa rin pag-asang magbago. Kakalungkot naman, sabi ni Tita na ni Olanday, sana naman magbago na si Baron, isa ka pa naman sa mga napakagaling na aktor. Ay, totoo po, Tita na ni Olanday.
2: Walang duda.
1: Na magbe-birthday bukas. Oh.
2: Happy birthday!
1: Ay, hindi! Ngayon! Sila ni Marky Valencia. Sila ni Marky Valencia ang my birthday ngayon. Tita Nene Olanday, mas mahaba pa pong buhay. At Marky Valencia, mas marami pang panahon para sa inyo ni Randy Balaguer. Yon.
2: Stay healthy!
1: Ayan, sabi ni Gaison Magdadaro, sana malampasan ni Baron ang stage na pinagdadaanan niya ngayon. Kasi medyo mahirap yan. Mahusay pa naman siya talagang aktor at kita mo rin naman na gusto na niyang magbago. O lagi-lagi, Gaison, lagi niyang sinasabi, Romel, gusto ko nang magbago. Meron pang isang interview niya, puro quote sa Bible, ang sinasabi niya. Kasi daw, ganun pala ang nararapa, susundin mo ang mga salita sa Biblia para ka magbago. May mga ganun pa siya, di ba?
2: At saka feeling ko na yung pag, ano, pag wala talaga siyang ginagawa, doon siya napupunta ulit sa ano, di ba? Sabi niya nga, sana magkaroon ng part, sana magkaroon ng ano, itong incognito, di ba? Inaantay niya nga yun eh. Sana, siguro, pag wala siyang ginagawa talaga, napupunta siya kahit ayaw niya, wala eh. Sana talaga maging busy siya lagi.
1: Harapan at talikuran, isa si Baron Geisler sa pinakamahusay na aktor ng kanyang panahon. Sa totoo lang. Diba? Oh, si Sally, ang aking masayista. Nasa taxi ako na, nanonood po ako sa inyo. Wow! Nasa taxi. Iba na talaga ngayon eh. Dati ang TV, hindi mo madadala sa taxi.
2: Ngayon.
1: Kuryente. Ngayon, cellphone. Napapalaga. Ingat, Sally, ka. Ingat ka. Sabi naman ni Dan Clavesillas, napakahirap po talaga labanan ng bisyo. Napakarami na pong sinirang buhay at pamilya yan. Sana'y magkaroon siya ng determinasyon na ilaban, nalabanan ito at manalangin siya ng taimtim. O ako, naniniwala ako talaga yung taimtim na pananalangin, napakalaki ng pagbabagong ibinibigay sa ating buhay. At ang aking best friend, nung kami nangangarap pa lang, si Ed Alejandrino, o araw-araw daw siyang nanonood ng CFM at SNN din, more power daw and more blessings. Ed! Si Josie, kami nagkakausap. Si Archie Hernandez, na ating kapanabayan, napakamatagumpay na. Ayan. Si Kakana lang ang nawala, Ed. Okay? At eto pa, meron pa dito. Ako po naniniwala na may pagbabago, pero kay Baron parang nawawalan na ako ng pag-asa pa dahil puro lang siya pangako. Puro pangako. Lagi naman siyang napapako. John, thank you. Totoo naman yun eh. Totoo naman yun. Happy birthday po sa co-pioneer sa CFM ko na may mabuti ring puso, Tita Nene Olanday. Dalangin po namin ang inyong malusog na pangangatawan ang nag-iisang may-ari ng linyang. Diba? Sinabi na nga po namin, Tita Nene. Andiyan lang yun. At sabi ni Edeletada, sana nga tuluyan ang magbago si Baron. Sayang naman ang kanyang karera at napakagaling pa naman niyang artista. Eddie, tama.
2: Tumpa,
1: at sabi ni Gaison, Eddie. Happy birthday, Tita Nene and Kuya Marky Valencia. Sabi ni Gaison. At si Ching Bautista Silverio, hindi pa rin pala sober si Baron. Hope he gets the realization that he's not going anywhere until he gets the best care to kick off his addiction. Totoo yun. Yeah. Hindi lang he's not going anywhere, he's not getting younger. Diba?
2: Ching,
1: maraming salamat. Yun ang conclusion. Okay, grabe. Nakakaloka. Dito na tayo. Pinagpipistahan dito. Pahiya ang mga bashers. Nakita nyo na po ba kung gaano nakaganda ngayon si Aura Brighella? Diba?
2: Nakita mo na yung resulta kasi naman si Akla nagmamadali. Saga nakabalot pa talaga. Post kagad kasi siya. Kaya ang daming bashing.
1: Pagka daw pala ganon, sabi ni OG Diaz, pagka daw ipinakikita yung every step ng ano, ng pagpapa-opera, yung pagpapasalamat po, Doktor, ex-deal pala yun. May pag-uusap pala ang doktor at saka yung personalidad na, o sige, ito na lang ang gawin mo. Yung bawat hakbang, ipopost.
2: Yung journey, iba yun. O,
1: parang promo, parang ganon. Oh. Eh, ang ganda, sabi nga, kamukha na raw niya si Carriona Gray. O, diba?
2: Diba?
1: Tapos sabi, ay nako, ewan ko sa'yo, Aura Brighella, mukha ka pa rin Latero, hindi Latina. May mga nanggaganon.
2: Adam, yun, wala kayo talaga. Ang ganda-ganda na kaya. Ang ganda-ganda na kaya. Bumaki sa kanyang ilong.
1: Sa kay katawan niya, nung tumakbo siya doon sa dagat.
2: Lumambot na.
1: Lumambot na yung mga muscles. Ano? Iniinuman ang gamot yan, di ba, Romel?
2: Oo po, nanay. Kailangan ng maintenance niyan talaga.
1: Kung paano, ang nangangarap ng mga magilalaki, umiinom naman ang pampatikas ng katawan. No,
2: balikad. Yes.
1: Sabi ni Juris, Dr. Channel, good for Aura Brighella po. Beauty is subjective naman. Depende sa tumitingin. Kaya lang naman po siya umani ng bashing noon dahil sa mga naging post niya tungkol sa kung paano niya kinikilala ang kanyang sarili. Pero choice niya po yun at dapat respetuhin. Oo, kasi I'm a she. May mga ganun-ganun siya eh. I'm a she. Eh, alam naman natin, Ining, nasa birth certificate mo, male pa rin na nakalagay.
2: Tapos
1: at
2: may napkin.
1: At pag pumirma ka sa mga legal na dokumento, male pa rin na ilalagay mo, hindi pa rin naman F, diba? Tapos, nagpakita ka pa, nabibili ka ng napkin. Anong sabi ng mga kababayan natin? Saan mo naman itatapal yan? Sige, kumuha ka ng tatlo, itapal mo sa mukha mo. Diba, ganon? Ganon.
2: Bashers talaga. Ay, ako. Nakawanan mo na lang talaga.
1: Teka. Ay. Magandang hapon po, Nanay Christy. Si Jeremy po ako. Pinasasabi po ni Mami, nakikinig siya sa inyo. Masama po ang pakiramdam niya. Salamat po at God bless. Jeremy! Anak, maraming salamat. At Tita Julie Paras, magpagaling ka. Alam ko, umaatake ang kanyang ano.
2: Get well soon, Tita Julie.
1: Tita Julie, in fairness, Nay, bumagay sa kanya yung ilong. Yung lahat na nagpapagawa ng ilong, binabagayan talaga. Mahusay ang gumawa sa kanya, sabi ni Gaison. Ikaw, Romel, bilang isa sa mga tunay na nakakaalam ng mga ganitong rekatito sa mukha, bagay ba magaling ba'y gumawa sa kanya?
2: Maganda! Super maganda! Eh kasi ngayon, kasi na yung mga computerized na ngayon, di ba? Bago ngayon gawin, tinitignan muna sa monitor, dahil yung ilong na bagay sa kanya, may ganon.
1: Eh, dati na may tatanong ako, total alam mo naman yung mga ganyan, di ba? Totoo ba, na nung wala pang computer, ipapakita ng doktor, o eto yung isang piraso, gusto mo ba ganito kataas?
2: Yes,
1: o gusto mo itong isa? Itong mababa ng konti, ganun ba yun?
2: Yes, tama! Tama! Ano? Eh ngayon, computerized na eh. May ilalagay na mismo sa mukha niya yung ganung kataas. Eh dati hindi. Oo.
1: Ilalagay na kagad, tapos pakikita sa computer. This is how you will look after the operation. Ganon.
2: Totoo.
1: Oo, ganon na. Napaka, ako.
2: Pag-inlas
1: talaga ng siyensya at ano. Naku, Aura, nakaka-aura ka na ng todo ngayon dahil gumanda ka na ng bahagya kumpara sa dati. Good luck, Aura. May naalala tuloy akong basher mo. Sabi ni Eddie Letada. Ayan. Huwag mo na siyang alalahanin. Hindi na nga natin siya binabasa. Ikaw naman, Eddie, nangungurot ka pa. Diba? Ayun. At saka ano, siguro huwag na lang siyang gagawa ng gulo sa bar.
2: Ayan, oo.
1: Diba?
2: So talagang papakababae na rin lang siya, diba? Ay, dapat yung mga gawin ng babae ang gawin niya. Yung mahinig, alam mo, yung super feminine, ganon. Yung babaeng-babaeng kilos, huwag na lang.
1: O, eto. Real talk tayo. Kapag pumapasok ba sa CR, si Aura, sa pampublikong comfort room, saan siya kaya papasok?
2: I'm sure na sa pambabae na.
1: Sa pambabae? Nakaupo ba siya? Nagjijingle o patayo?
2: Eto na nga, siyempre nasa cubicle siya.
1: Paano nga? Uupo siya o patayo pa rin ang pangjingle niya?
2: Mababasa kasi yung asahig, nanay.
1: Oh.
2: Ay, siguro, umuupo na rin siya. Umuupo na rin siya.
1: Ganon. Sabi ni Dan Clavesillas, wala pong masama sa pagpaparito kahit kung ikinadagdag ng confidence ng isang tao. Tama. Maging mapagkumbaba na lang sana at huwag lang yayabang dahil bagong itsura dito tulad nung isa na lumaki na ang ulo. Naku, negang-nega naman yung retoke. Ano na yon?
2: Yung
1: lalaki na yon na may mintas ng mga personalidad. Bilang ayaw kong maligwak na, ino-comment na ako. Diba sabi mo nga, kung walang sasabing maganda, quiet na lang. Sabi ni Marichu, Termasyon Espiritu. At sabi ni Ching, Bautista Silverio, let's give Aura a chance. Walang pangit sa mata ng Diyos. Sana gumanda din ang ugali niya. Char, akala ko pa naman inampihan mo. Ching Bautista Silverio, you're so witty. Okay. At eto na, yung kay Miss Nags. Basahin natin. Magaganda tong kanilang ano ah. Huwag nyo kasing hahamakin ang taong marunong mag-invest sa sarili. Habang puyat kayo sa pangbabas kay Aura, rumarampa na ng pang-international ang peg. Pikit na lang ang mga inggitera. Oh, diba? Sabi naman ni Wating-Wating, sabi nila Latina na raw ang aura ni Aura Brighella ngayon. Pero sa mata ko, may latero vibes pa rin siya. May latero vibes pa rin daw. Naku ha, nakakaloka to. Jason, abalang-abala ka sa pagte-text talaga. Natawa ako pag-usaping Ilona Jean. Si kapatid na Robel ang expert. Tama ka, Jason. Ginagalingan niya eh. Ginagalingan niya talaga, di ba? Okay. Pagka daw Ilona Jean, yung term po na Ilona Jean, ang actress, pagdating po sa ilong. Yon, Ilona Jean. Kauli yung si Romel, nako, mababasa ang sahignay. Aura, naaaliw mo kami. Oo nga, mababasa daw yung sahig. Ano to, magkakalat? Grabe ka, Romel. Okay, maraming salamat po sa pagpapasaya sa lahat ng mga nakatutok na CFMers ngayon. Yung mga pinadala niyo pong komento, mga opinion, ay talaga po, tanggap na tanggap namin. Salamat po mula sa puso. Magbabalik po agad-agad ang
2: Christy per minute. Mwah, mwah, mwah.
1: Maraming salamat po. Thank you.
2: Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-
0: True FM
3: sa 105.9.
4: Dito tayo sa totoo.
5: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4000. 4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayanpilipino.org.

0: Gas 121.
1: Isetan. Shop na sa Isetan at
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Isetan, shop na sa Isetan.
3: MX3, dito ako bilib.
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
4: That's the Technogas Technique.
1: Bet 88, your ultimate playground. At Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Narito ang True News Update. Dalawang Pilipinong seafarer ang nasawi matapos ang drone attack sa mga cargo vessel na naglalayag sa Black Sea. 12 Pilipino rin ang sugatan habang patuloy na pinaghahanap ang isa pang nawawala. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, inatake ang 9 na barkong may sakay na 139 na Pilipinong tripulante. Inaasikaso na ang pagpapauwi sa bangkay ng isa sa mga namatay. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa pamilya ng isa pang nasawi. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Isetan, shop na sa Isetan.
3: MX3, dito ako bilib.
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
4: That's the Technogas Technique.
1: Bet 88, your ultimate playground. At Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!
6: Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy patas, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled atsara. Sa baliwag lechon manok lang yan. King Crab, isa na namang produkto ng matagal na nating pinagkakatiwalaan at sinusuportang Regent Foods Corporation. King Crab, ang crab flavored crackers na masarap kasama sa kwentuhang pampamilya at pagbabanding ng magkakabarkada. King Crab, happy ka na, hari ka pa sa sarap at lasa. Bigyan ng King Crab yan. Sanay na at hinahanap ng ating maselang panlasa sa merienda ang assorted cupcakes, pandan, ube, melon, mocha at iba pa. Queso cheesecake, patatas crisp, tempura, sweet o, snacku, cheese ring at pineapple pie, ang hopyang pinya. Mga ipinagmamalaking produkto ng Regent Foods Corporation, wala nang iba.
7: Oh, problema mo rin ba ang dry hair at nasubukan na lahat ng conditioner? Subukan ng Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. I-follow ang kanilang Facebook account at Black Beauty PH at Instagram account at BlackBeauty_PH. Black Beauty Silk Conditioner, the secret to beautiful hair. Gawa ng Manyit Corporation, distributed by Felusa at Halal Certified.
0: Jurassic Water World, Tsunami Wave, Zip Line, 11 Swimming Pools. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park sa Pandi, Bulacan. Personal na tikman ang nagsasalimbayang alon ng kanilang 13 waves na sila lang ang meron sa Pilipinas.
6: Kaya para sa masarap na bakasyon, tayo na sa Amana.
7: Kumpleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok.
0: Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas.
7: Lechon manok, liempo, crispy patas, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled atsara. Sa baliwag lechon manok lang yan.
1: Nagpapatuloy ang Crispy Fur Minute
8: sa True FM sa 105.9.
9: Pagtabog niya kanyang hirit, ika'y mayayamit.
10: Reynoso, at mamaya pong alas 4 na ng hapon, Romel, anong meron?
11: Showbiz! Now na!
10: Anak, bagong sultada, nagbibilang ka ba ng araw? Bagong sultada mamaya ng alas 4.
11: Oo, bagong sultada, bagong kwento.
10: Pakiulit mo, para matandaan mo na.
11: Meron tayong bagong kwento, bagong sultana ng showbiz. Now na, mamayang alas 4.
10: Ayun, magbilang ka lang ng araw, anak. Okay, at syempre po, hinahanap namin ang inyong mga kamay bilang pagpupugay po sa lahat ng mga CFMers sa buong mundo, lalo na po ang mga nasa gitnang silangan na talagang aburido ngayon, at sa mga miyembro po ng MME Ladies at Tingalingaling Angels sa buong universe, kumusta na po kayo? At ito po sa pamumuno ni Wating-Wating ng London. Wating-Wating, yung pagiging marites mo sa mga showbiz issues, palitaan mo naman kami sa mga ganap dyan sa Inglaterra. Abay, sa November 14 pala, ililipat na ang korona ng pagkahari ni King Charles kay Prince William. Balitaan mo naman kami kung ano daw yung ano, napanood ko eh. Sumimangot nga ba si Aling Camila? Okay. Ayan, at gustong-gusto ko, Romela, na napanood ko kasi yung paglilipat sa November 14. Meron isang bata, maliit na bata, nakalagay sa placard niya, "Thanks, King Charles. We are ready, Prince William." Sabi
11: wow,
10: niya.
11: Wow, oh, ang bata, paano supportive. Oh.
10: At syempre, si Kate Middleton, magiging reyna na siya, di ba? Balitaan mo kami, Wating-Wating nga, kahit yano kahaba. Babasahin natin yan. And of course, si Miss Nags ng Belgium. Kumusta naman kayo ni Bubuit at Iram Lia, Lulu Malig at Rona Gayrial. Congratulations again sa FIFA, nanalo kayo, Spain. RGD, thank you. Idol Lord Rivera and Ka-Earning. Kuyang Ted Pailon and DJ Chacha. Aliw na aliw ako sa pag-text natin dalawa kanina. Di ba? Para mga gremlins, di ba? Dumadami. Okay. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo ni DJ Chacha, Kuyang Ted. Punong-puno na naman kami ng mga impormasyon mula sa inyo. Tita Dina Aquino, Tito Alvin Dosen, Tita Salubida, salamat po. Marion Asli at Lala Honor, J Brothers, ang mga hindi po nakalilimot mula sa Hainan, China. Jojo and Leslie Grace at Dinkula and Mama Noemi, Tito Boy Christopher Ramos and Richard Reynoso. At syempre, sarado pa tayo kanina. Napakaaga ng nangatok ni Ray Arreyes at ni Dims Ignacio. Kanila ang hit, di ba? At syempre, ang mga Winnipeggers nating mahal, Ray Arreyes, Easy Bartolome, Neil Sullivan and Tia, Loida Saginsin, Juvians, Mama Joey De Silva, hello, hello at salamat. Jenny Briones and Mr. Robinson ng Arizona, Nenay Putot Gensoli, Joseph and Dante, Akailar, Arlene Andes and Chris ng Belgium, Ompong and Burley Ventura ng Sydney, at ang ating Reyna Trampadora ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo Bongbong. Maraming salamat sa inyong pag-alala. Kasama syempre dito si Chasey at si Coco ng ating mahal na si Freda Singson. Ayan na. At maraming maraming salamat, Liberty Beza, Alex Fuentes, Dim Signacio, Malubukid, Marikeza ng Japan, Andrea Jong, Pixie Jude ng UK, Myla Taylor ng San Francisco, Will Marayes, at syempre, ang may hawak ng tunay na corona,
11: ang nag-iisang Juris Dr. Channel.
10: Tatlo sila ni na Papa Marlon at Mama Luisa. At heto rin po ang may hawak ng corona pagdating po sa gagamitin nating pampalusog ng ating buhok, ang Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Hindi lang po katawan natin ang nangangailangan ng bitamina, dahil tunay naman pong pinatitibay ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner ang bawat hibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Yan po ang dahilan kung bakit iiwanan na po natin ang manipis at dry hair. Hello na po tayo sa mas pinatibay, mas pinakislap na buhok dulot ng paggamit ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Available po ito syempre sa Mercury, sa mga leading supermarkets, at order na po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At pagdating naman po sa food supplement, huwag na tayong magdalawang isip pa. Ang pinakasakto po para sa atin, sa maghapon nating lakas at sigla, ang mga produkto po ng Sante Barley. 100% organic po ito. Wala po itong spray, walang pesticide, walang artificial fertilizer. Purong malinis na organic barley grass po ang sangkap nito, kompleto sa zinc, magnesium, calcium, vitamins at minerals. Certified organic po ito ng BioGrow New Zealand. Pagdating po sa food supplement, mga doktor na nagsasabi, kailangan sa 100% organic po tayo. Sa mga may nararamdaman na allergy, pwedeng-pwede nyo po itong inumin, gamitin. Gluten-free po ang mga produkto ng Sante Barley. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Magbabasa muna ako ng mga naiwan pa nating ano. Ay, ang mga pintor na Pilipino, ha? Nakatutok pala kanina pa. Okay, Joe Florendo, Jun Morondos, Nick Masangkay na sumali doon sa iPhone 17.
11: Sumali din ako doon.
10: Sumali ko rin ba doon? Ay, nako. At si Bradley Guevara live! Present po, mukhang kinabugna ni Aura ang mga maniki ng COD, Fairmart at Plaza Fair. Sana lang walang sisigaw ng what happened to your face. Sabay talon sa munting silalam mo to. Sabi niya, hindi ba, Mengay? Yung tumalon sa bintana ay magnanakaw, naalala mo yun?
11: Okay. Masama.
10: Ako naman po, gusto ko lang magpasalamat kay Romel Gonzalez at kay Mami Rita, ang kanyang dakilang ina, na nagpadala po ng minatamis na saging sa akin. Gawa ito ni Mami Rita na miss na miss ko na't napakasarap. At kay Lotlot de Leon, anak, maraming salamat. Sana nga isang araw magkita-kita tayo ni na Romel Gonzalez. Mami Rita, salamat po ng maraming marami sa inyo. Thank you so much. Okay, at syempre, eto yung nakakakilig pag inggit-pikit. Eh, talagang yun ang gagawin natin. Si Dominic Roque at si Sura Bires, sabay pa lang nag-birthday ng July 20.
11: Yes, nani, nakakatuwa talaga. Ito talagang akma-akma talaga sila para sa isa't isa. Talagang pinagtagpo talaga sila.
10: Mm-hmm. Yun ang punto mo. Eh, bakit si Raymar Santiago at si Claudine Barreto, magka-birthday din ang July 20, bakit nang kaganon? Oh.
11: Ay, diba? Alam mo talaga, depende talaga na sa tao. Ito na yun.
10: Ayan, sabay po silang nag-birthday. At alam mo yung walang kahalo-halo ng plastikan, napaka-organic nilang dalawa. Mapapasana all ka na lang talaga. Ang sweet-sweet, di ba?
11: At saka puring-puri nito si, ano, si Dominic, nanay. Puring-puri niya bilang karelasyon. Kakaibigan, barkayo. Basta, talagang
10: napakaganda nilang tingnan sa totoo lang. Oh, eto nga eh, sabi nga ni Wating-Wating, talagang sila din naman talaga. Sabi nila, uy, Dominic at Sue, hinay-hinay lang sa sweetness, may mga single dito, sina Iram at Lulu, baka mag-amok. Ayun na naman.
11: Ayun
10: si Lulu,
11: na.
10: Si Iram na naman. Diba? Okay. At sabi naman ni Miss Nags, ayan, sabi ng mga Marites, diyan mo talaga makikita kapag ang tao ay nakapag-move on na. Mas fresh, mas masaya, at hindi na kailangan magpaliwanag sa mundo. Sana all, diba? Habang iba, ang iba nagtitiis sa malamig na gabi, sila may sariling bonfire sa tamis ng pag-ibig. Miss Nags, gusto ko yon. May sariling bonfire sa kanilang katawan. Diba?
11: Super init niyan.
10: Totoo yan.
11: Naglalagablab.
10: Tsaka kitang-kita mo, napakasinsero, no? Yung, alam mo kasi si Dominic, napakamarespeto na ito. Iba kinukwento ko nga sa'yo pag nakikita kami sa korte. Hindi man siya bumabate, gumaganon. Pati ang kanya mga abogado. Doon mo makikita na sa kabila ng mga pinagdadaanan na hindi kagandahan, yung respeto ay nandun pa rin. Marespeto siya talaga. Mm-hmm. At si Sue naman, napaka-natural. Nakita mo yung mga pictures niya? Yung pamamaalam niya sa 20s? Ang ganda-ganda niya, sexy-sexy. Kasi 30 na siya eh.
11: Oo. Alam mo na ito talaga si Sue, dati pa lang pagpasok pa nito, ang dami na talaga. Talaga, ito yung gusto ng mga kalalakihan talaga. Iba ang dating niya talaga sa mga kalalakihan. Talagang ano, iba.
10: Maganda. Lumayo ka pa. Lumayo ka pa ang mga anak ko. Ano ba sinasabi sa akin? Mama, ang ganda-ganda po ni Sue Ramirez. O talaga, yun ang inaano nila. At 6 years ang gap nila. 30 na si Sue, 36 naman si Dominic. At sila'y pinagtagpo, ano. Nagsimula lang yan sa pagkikita sa isang bar, ano. Mm-hmm. Tapos, oh, nagkatuloy-tuloy na. Yon. At ako si Tito Manny Garcia ng Bubuking. Ayan, sabi niya, maraming salamat. 2 araw na lang. Chubat chenes ka na.
11: Oo.
10: Sabi ni Tito Manny Garcia, okay. Nako, grabe. Oo nga, ano. 2 araw
11: ang
10: na lang.
11: Ang bilis ng panahon, parang kailan lang, Diyos ko, katapos lang ng Pasko, eto na naman, nasa gitna naman tayo, patatapos na naman ang gitna.
10: Itong buwan na, ang nakalipas, no, sa taon na 26, di ba? Grabe. Sabi ni Philip Villanueva, happy listening si FMers, nakatutok po. Philip, kahit tahimik ka naman ganyan, alam ko talaga, ikaw ay nandyan lang at hindi nawawala kasama namin. Ayan. Nako, ang sarap daw ng minatamis na saging. Sabi ni John, John, lalo na ko ang gumawa ay si Mami Rita, ang dakilang ina ni Romel Gonzalez. Mm. Ay, nako, ang sarap talaga. Alam mo yung magayot, yung saging, hindi siya yung
11: hinog na hinog. Hindi siya hinog na hinog.
10: Magayot siya, makunat, magayot. Pag ginamit siya sa babae yan, ayaw nila, no? Ang babaeng magayot.
11: Magayot.
10: Ibig sabihin, matanda na. There's always sunshine after the rain. Dom and X. Ay, hindi ko na babasahin to. Ano, Dan Clavesillas. Ay, nga namin banggitin nyo kahit kailan, no? Okay, dito na tayo. Basa na tayo ng online messages. Tama ba, Romel?
11: Nakita mo kagad?
10: Ay, nakita ko. Nakita ko. Meron ako nakita agad eh. Tama na. Kod na. Okay, mag-ano na tayo? Na. Online messages na tayo. At kang habang wala pa, abe, baka po pwede natin banggitin mo. Ay, meron na eh.
11: Meron na, nice. Si Batangay niya, dayo kaya ang ating unang-una. Hello po, Nanay Chrissy at Romel Chica. Happy Tuesday po sa ating lahat na CFMers. More power po sa lahat na programa niyo, Nanay. Salamat.
10: Batangay niya, dayo kay tulad ni Wating-Wating, magbalita ka rin sa amin tungkol sa mga ganap dyan sa Inglaterra. Sa England, di ba?
11: Wow!
10: Maglilipat na ng pagkahari. Kasi monarkiya sa kanila, sila-sila din talaga. Sunod-sunod sila yon. Okay, meron pa ba?
11: Sige lang, Cathy!
10: Karga lang tayo, Cathy baby! Alam mo naman si
11: Cathy,
10: natutok.
11: Si Marley Dayaka, hello po na Christy and Romel. Ingat po lagi. Happy Tuesday everyone watching from UK. Oh, ito yung UK, another okay. UK girl.
10: Thank you, Marley Dayaka! Ay, sino yung ayaw mong bagitin? Huwag na. Ay, hindi siya. Hindi siya anak. Hindi yung naligwak dito. Hindi yon. James Ignacio. Teka, batiin ko lang muna mga nasa gitang silangan. Kailangan nilang pagbati natin. Dagdag lakas ng loob. Lilian Mendiola, Nina Chupapi, May Lelis, May Lindestura, Dansky, Iram Lia ng Qatar, Chef Donna Karandang, Filter, Kat Izay Gonzalez. Mag-iingat kayo. Parang lumala pa, di ba? Ang mga putukan, grabe talaga.
11: Happy lang. Si Stephen John Ramirez, happy Tuesday po na ni Christian Ramosica. Pa-shoutout po ako, Intercity.
10: Ayan, ayan, alam mo na, taga-Intercity, ha? Magtatampi si Abis Amarillo sa'yo pagka hindi mo nakalimutan mo. Alam mo, sabi ni Ching Bautista Silverio, na ipareho saya ng birth year at parehong Leo. Blip-blip na tayo, pero hindi halata. Totoo ka, malaking bentahe ng mga babaeng maliliit. Diba? Ching Bautista Silverio, grabe yan. At saka, Year of the Monkey ako, ikaw din pala, Romel, ano?
11: Oo, Year of the Monkey. Kaya minsan umakit talaga. Kaya umakit tayo sa bunong minsan dapat eh.
10: Okay, meron pa. Ayan pa. Okay. Si Stephen John Ramirez ng Intercity. Okay. At syempre, ang ating mga kaibigan sa Finland, si Leia Castro, at saka ang ating Tokmani Boy. Tapos yung mga nurses ng ano,
11: si ng Ryan Mendoza. Oslo, Norway. Salamat.
10: Ryan, kailangan batikin natin sila. At saka si Teresita Roser at si Hedrick ng Seattle, Washington. Sana maayos sila. Ayan. Sige pa. Bakit pa? Ano ba? Mahina ba ang ano ngayon? Bakit hindi? Parang hindi makapag ano?
11: Baka namimili sila, Nay.
10: Ay, kahit naman ano, okay lang.
11: Si Joel Peoquinto, hi, Nay Kristen sa Ramon Chica. Happy Tuesday sa inyo watching dito sa Car Rental Facility, Ontario International Airport, Ontario, California. Present ako kapon, di lang nabasa message ko, Nay. Humid ang weather dito. May, Wednesday, Nay, nasa triple digit na naman ang temperature namin dito. Have a great day.
10: Humid, ayan. Joel Peoquinto, humid, malagkit. Mainit. Yun ay
11: walang
10: hangin. Okay. Ayan, Joel Piquinto, lagi kayo mag-iingat ha. Alam mo naman, ang heatwave talaga kalat sa buong mundo. Sanay lang tayo eh. Sanay lang tayo. Okay.
11: Ito na si Milet Kappa. Hi, Nay Christy. Ilang taon na po ako na followers niyo. Salit na lang. First time mag-comment dahil sa balita niyo na si King Williams.
10: Oh! Ay, Milet ang name niya, Milet.
11: Milet
10: Kappa. Maraming salamat, anak. Panoorin mo yung mga dokumentaryo, anak, yung pinaka-latest tungkol sa Inglaterra, sa England. Sa November 14, ililipat ang pagkahari kay Prince William. Okay. Ayan na. Milet, maraming salamat.
11: Yeah, salamat, Milet. Comment ka lang lagi. Thank you.
10: Ayan. Si Eddie Letada, because mabait si Dominic Roque, tama lang din na huwag nang banggitin. Okay. Thank you, anak. Period na siya. Uh-huh. Okay.
11: At si Angelito Florendo, happy Tuesday si FMers. Love you, nanay ko.
10: Joe Florendo! Mag-iingat kayo. Sumali rin kaya siya sa iPhone 17.
11: Iba na. Oh, sumali, wala na mamuha. Wala, magko-comment ka na, malay mo.
10: Sinikmas ang kay sumali. Diba?
11: Ako nga, nag-comment-comment dun eh.
10: Oo, kailangan mag-pintor yung mga ganyan. Sige pa, lagay pa tayo, Kati Baby. Para makarami tayo. Sige pa.
11: At si Lillian Benjola, hello po! Ayan.
10: Israel. God loves Israel, sabi natin. Pero nagkakasakitan na, todo-todo. Sila ng Iran at mga karatig na state. Grabe. Ay,
11: at,
10: tumaas ang gasolina ngayong araw na to.
11: Ngayong araw
10: 10 pesos. Oo, at patuloy pa. Pati mga tangunahing bilihin.
11: Maglalakad na lang talaga tayo. Katrina Angeli, thankful Tuesday, Nanay Christy, Ramon Chica, and all CFMers. Greetings from Kuala Lumpur. Oh.
10: Si Katrina Karim ito eh, di ba? Sa Kuala Lumpur. Katrina
11: yes,
10: Karim, ingat anak. Ingat. Okay, sige pa.
11: Salamat.
10: Ano pa ba ito?
11: At si Miguelanang Blogger SG, blessed Tuesday na po, Nanay Christy, Chica, Mel, and all CFMers. Thank you ulit. Always. So, lagi-lagi, I love you po.
10: Oh. Si Ana Di Guzman ng Singapore, wala ano. Ay, eto nga.
11: Eto ka, siya si Bigulano Vlogger. Yes.
10: Ano ako, ano yan, batang...
11: Namiss ka na rin nanay, Ana Di Guzman.
10: Ana Di Guzman, salamat sa'yo. At si Shioni Sebastian, magpagaling ka. At Tita Julie Paras, pagaling kayo.
11: At si Karen Diaz at Chibana, happy Tuesday po. Sayang si Baron, ang galing pa namang doctor. Sana gumaling na siya tulad ni J.M. De Guzman. Ang galing na actor din. Totoo.
10: Tama, Karen Diaz, si Chibana, totoo. Sayang ang karera. Sayang ang talentong ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Diba? Yes. Bakit si J.M. nakayanan niya? Diba? Sana ganun din si Baron. Yun. Pero alam mo, may nagsabi sa akin, mas mahirap daw pagalingin yung addiction sa alak kaysa sa drug. Masyado daw ano, oo. O, kasi ang droga, pinaghihirapang hanapin. O, diba?
11: Pero ang alak
10: si over the counter, oo. Pinaghihirapang bang hanapin ang droga? Diba, dyan lang din. Okay, huwag natin tularan masama sa katawan at sa ating buhay. Magbabalik pa rin po ang
11: Christy per minute, Nico Cabales. Maraming
10: salamat po sa inyong mga mensahe. Nico, hello. Hello. Salamat sa mga inyong mga opinyon. Sobrang salamat.
12: To the right, to the right.
13: To the right of the FM band.
14: True FM.
15: On 105.9.
16: Makipag-selfie sa Justice League, Marvels, Dragon Ball Z, Avatar, Lord of the Rings, at Transformers. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park. Ang Amana Water Park ay pag-aari ni Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan. Para sa bonding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
17: Oh! Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. Share mo na sa family at friends. Bumili na sa pinakamalapit na Mercury at South Star Drugstores at leading supermarkets sa inyong lugar. Black Beauty Silk Conditioner. The secret to beautiful hair. Gawa ng Manyip Corporation. Distributed by Felusa at Halal Certified.
16: Para sa bonding ng buong pamilya, Baliwag Grill and Restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, Baliwag Lechon Manok. Etong manok ko.
13: Oh! Buong pagmamalaking binabati ng 105.9 True FM, ang ating multi-awarded kapatid na si DJ Chacha sa pagdiriwang ng 455 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila, pinarangalan siya ng Gawad Manilenyo bilang natatag taming Manilenyo ng mass media ngayong taon. Hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahayag, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid! Orisang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, ingakan, astahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At close hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. Sa True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy for a Minute. The True FM. The 105.9.

0: basta bugya.
1: Dear, aba, ugaliin po natin ang paggamit ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Tunay po talaga, pinatitibay po nito ang bawat hibla ng ating buhok at mararamdaman naman natin talaga kumakapal at lumulusog ang ating buhok sa pamamagitan ng paggamit ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Available po ito sa Mercury, sa mga leading supermarkets, at order na po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At eto na nga po ang mga produkto naman ng Sante Barley. Ito pong hawak kong powder, kapag ito po nyo itinimplan nyo sa umaga, sa malamig na tubig, yung wala pa pong laman ng ating tiyan, ay talagang ito po ay kasarap na partner sa maghapon. Epektibong pampasigla at pampalakas ng katawan. Sa malamig na tubig po, sa umaga, yung wala pang laman ng ating tiyan, mararamdaman nyo po yung pagkakaiba ng inyong buhay kapag kayo po ay gumamit at nagtimpla nitong powder ng Sante Barley. At ito po syempre 100% organic, wala po itong spray, walang chemical, walang pesticide, walang artificial fertilizer. Purong malinis na organic barley grass lang po ang sangkap nito. Dito na po tayo sa 100% organic. Okay. Ayan. Ito ang sabi ni Wating Wating. Meron siya, Nanay, iba ka talaga. Ang bilis mo. Wala pa akong alam dito. Sa ngayon, wala pa pong official ng kumpirmasyon na ililipat ang corona kay Prince William sa November 14. Maraming kumakaram. Haba ito, anak. Paigsiin ko na lang, ha. Oo. Tapos, yung November 14 daw kasi, birthday ito ni King Charles. Totoo naman. Mm-hmm. At saka, alam mo, Wating-Wating, may kukwento ako sa'yo. Maigsi lang. Nung palang bata pa, si Prince William, sinasabihan na siya ng father niya. Kasi si Queen Elizabeth pa noon, ang namayapang reyna, ang nakaupo. Sinabi niya na, pag ako naging hari at ililipat ko na sa'yo, November 14 ng birthday ko, doon kita dapat regaluhan sa halip na ako ang regaluhan mo. Tingwating, panoorin mo anak yung mga latest. Meron na. Nag-usap na yung mag-ama. Nag-usap na. Talagang kumpirmado na ito. Ayan. At happy viewing and happy birthday kay Sara Bitangko ng Nueva Ecija. Babayan ko to, from Ronnie Aquino, staff ni Senator Rafi Tulfo. Happy birthday, Sara! Ayan. Sino kaya yung nag-text sa akin ng Tita Miss? Ay, Tita Tits. Eh, pagka merong tumatawag sa atin ng Tits, iba kasi itong number. Hindi ba? Sino ito? Oh,
2: Tits.
1: Natatanda ba? Tits! Oh, diba?
2: Tita Tits. So, number lang naman. Basta sila. Nasira kasi ang telepono ni nanay, kaya walang pangalan.
1: Nawala talaga lahat. Bukod po, sa showbiz, ang mga monarkiya ng England ang pinasusubaybayan ng mga tao. Mula sa mga damit hanggang sa mga kontrobersiya. People can't get enough of them. Happy Tuesday. Totoo ka dyan, Pilipinero. Ako nga, tatlo pinanood ko kanina eh. Dalawang dokumentaryo, tsaka yung latest. O dito na tayo, kay Nadine Lustre na tayo. Ang ganda ng buhay ng batang ito, no? Napaka-secure, napaka-saya, maligaya, hindi masaya. Maligaya.
2: At napaka-ayos. May mga boundaries sila sa kanilang relasyon. Nagagawa nila mga bagay-bagay na gusto nila pareho.
1: Supportive.
2: Oh, correct.
1: Napaka-supportive.
2: Hindi sila nalilimitahan.
1: Sabi ni Wating-Wating, ito, ano ba yan? Nawawala na ako. Ito, ayun. Ang dami kasing pumapasok, lumulundag dito sa telepono ko. Oh, si Tita Kristan, yung nag-text ng Hi Tits. Ayan, oo.
2: Tita Kristan, miss you.
1: Hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagmamahal na may kasamang respeto. Kaya kung may taong mahal ka at pinagpapahalagahan ka ng tama, aba, rare find yarn, di ba naman na din? Sabi ni Wating-Wating. At sabi naman ni Snags ng Belgium, eto, ang dami talagang pumapasok na text. Sabi ng mga Marites, diyan mo talaga makikita kapag ang tao ay nakapag-move on na mas fresh, mas masaya, at di na kailangan magpaliwanag sa mundo. Sana all, diba? Habang iba nagtitiis sa malamig na... Ay! Kay Sue ito, ah! Eto! Ito ang patunay na kapag nahanap mo na ang lalaking marunong gumalang sa boundaries at pangarap mo, hindi mo kailangang magpakamartir. Deserve ni President Nadine ang ganyang uri ng pagmamahal. Tawag nga sa kanya, President Nadine.
2: President, yes.
1: Sabi naman ni Jamie Dasha, na gusto ko si Nadine Lustre, walang kieme, hindi tulad ni Catherine. Ay, opinion niya ni Jamie Dasha. Nay, nagmensahe po sa akin si kapatid na Teresita Roser at Hedrick. Ipinabot po nila ang pasasalamat sa inyong araw-araw na pagbati sa kanilang mag-asawa. Happy birthday daw. Thank you. At eto pa si Jamie. Di ako makatext tungkol kay Aura. Kay Aura kasi nagmamaneho po ako. Maganda na rin na hindi ka na mag-text pag nagmamaneho, anak. Okay, boys, ikaragay na tayo.
2: Maraming salamat. Boys, ikaragay, Maricho Permission Espiritu, Direct Fry Zamora, Direct Joey Nombres, Direct Chops, Malansala.
1: At sa muli, kahapon, happy birthday sa'yo, Randy Balaguer. At ngayon naman, sa iyong pinakamamahal na si Marky Valencia, mahal namin kayo ni Romel, alam niyo yan. Puntahan po natin ang 16 Cent Coffee sa Silang Cavite at nako, siguradong babalikan natin. Mama Lydia naming mahal, mag-iingat po kayo. Mainit ang malamig ang panahon, ilalaban po natin. At ganun din syempre, Mama Analia Guno and Teacher NL ng Daragalbay, maulan po dyan, mag-iingat kayo. At syempre, ang bukingero ng taon, Tito Manny Garcia and Tita Norski, mula noon hanggang ngayon, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Yakap para kay Seth. Salamat sa suporta. Okay.
2: Thank you po. John and C. Bautista Silverio, Luis Lentino and Fern Hernandez, Jun Morondos, Joe Florendo, Aris Magtas, Tito Renente, Sofia Angeles, Tito Manny, Tito Norski Garcia, Tito Abel, Tita Nene Olanday, Chan Chan Torres, Sean Sebastian, Nestor Nanos, Yuri Paras,

0: Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Yakap para kay Seth. Salamat sa suporta. Okay.
1: Thank you po. John and G. Bautista Silverio, Luis Valentina, and Fern Hernandez, Jun Morondos, Jo Florendo, Aris Magtas, Tito Renente, sa Sofia Angeles, Tito Mani, Tito Norski Garcia, Tito Abelan, Tita Rene Olanday, Chan Chan Torres, Chan Sebastian, Nestor Nanos, Yuri Panas, Nils Ignacio, Nori Corneo, Andrew Guzman, Amitis Pila, Jean Neng Cabrera, Mira Carrion, Reggie Colombo, Pong Gris, Toby Morante, Mama Ana, Dan Cabecillas, and Mama Seth, Eddie Litada, Dave Idasa, Sirox Oracion, Brady Guevara, Philip Villanueva, Paolo Balde, Lara May Abrigo, maraming salamat po.
0: Sabi ni Dan Clavesillas, kitang-kita naman daw sa aura ni Nadine Lustre ang kaligayan.
1: Oo, totoo.
0: At saka makikita mo talaga yung respetuhan nila ni ano ni Christoph, no? Magkaiba ng kultura yan, pero nagkasundo. Okay, James Vincent Navarrete and mamadang salamat po. Tita Floria Estrada, Alvin in Filipina, magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort sa Kabuka, Banatuan City. Mag-ingat kayo mga anak. Hello naman kay Beaver. Reliable Pest Control and Falconic, salamat. Tito Henry and Tita Lily Chua mula sa puso. At Tito Henry and Let Kokabo mula sa puso ko. Mahal na mahal ko kayo mga anak. Tito Elmer Ngon and Cherry Lumangyero, may aluminum na, may tintura pa. Mula po ito sa Mileage Asia Corporation. Galingan mo raw, sabi ni Gaison.
1: Eto na nga, kahit na umulan, rain or shine, ikang ani Gaison, nako, Cherry Lum ang ating kailangan para hayahay ang ating pakiramdam sa loob ng kabahayan.
0: Ayan, mula po ito sa Mileage Asia Corporation. At syempre, Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan at ng Amanawa Water Park. Ay nako, magtampisan po tayo sa Amana Water Park. Napakaganda po doon. At Mayor, kaya naman gusto mo magpahinga. Pahinga ka naman. At syempre, nasa Japan pa, mga pamangkin kong mahal. Sina Renette Roma de Leon. Nako, lagkit na lagkit sa sobrang init. At syempre, Furry and Jojo de Leon, Helen Pong at Al. Tita Wanda Maggi, kumusta ka na ba? Ang tagal na natin hindi nakikita si Tita Wanda. Oh. Taon na. Kumusta na kaya siya?
1: Ingat lagi.
0: Doktora John Barcelona Biga na Doktora Elvi Almasan Padlan. Happy birthday again, Tita Nene Olanday. Ganun din kay Marky Valencia. At mamaya pong alas 4, bagong sultada po ng SNN. Romel, thank you.
1: Kami salamat.
0: Po, kapatid sa Balitaan, 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Hanggang bukas pong muli dito lamang sa
1: Christy per Minute. Mwah, mwah, mwah.
0: Maraming maraming salamat po. Tara, noon na tayo ng
2: inyong. Nasa right, tama. Nasa tama. Nasa totoo. Unay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Pailon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Cosin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong show Biz Update sa Christy per Minute. At 2 PM, aksyon na public service sa Wanted sa Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, silahan, hingahan, inyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo.

0: Cruise FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinarakas na pwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
1: Wanted sa radyo. Magandang hapon mga kapatid and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At ngayon po ay July 21, ako po sa Shirley. At makakasama po natin ang alas 4 ng hapon ito ni Aina Magpale.
2: Magandang hapon sa'yo, Shirley. At magandang hapon sa ating mga netizen. Tatandaan nyo, saan mang sulo kayo ng mundo, kayo ang laman ng puso ni Senator Idol Rafi Tulfo.
1: Okay. May ulo na nakaharang. Pero bago ang lahat, bago natin simulan ang ating programa, happy birthday, Attorney Garrett.
2: Yes! Happy birthday!
1: Ayan po, ang Chief of Staff ni Senator Rafi Tulfo. Happy birthday, Attorney Garrett Tungol.
2: Ang taon na ba si Attorney Garrett?
1: 36.
2: 34.
1: At humihingi po ng tulong na mabigyan po ng hustisya yung pagkamatay po ng ng kanyang anak. Matapos silang maaksidente, April 25 po ito, alas 8 ng gabi, sa may barangay Santa Lucia, Sablayan, Occidental, Mindoro. I think ito po yata yung anak niya is 2 years old lang po.
2: Six.
1: Okay. Si Rain Batacandulo. Seriously, magandang hapon po at ang aming pong taos pusong pakikirami sa inyo.
3: Salamat po.
2: Masakit man balikan ano, pero pwede niyo bang ikwento sa amin kung saan kayo papunta, anong sakay niyo, at anong nangyari?
4: Galing po kami ng bayan kasi po doon po kami nakatira sa bahay po ng kinakasama ko sa nanay niya po sa bayan. Tapos pauwi po kami ng pinakabaryo namin sa Barangay Batong Buhay kasi po meron kaming maliit na tindahan po ng ukay-ukay na mga bag doon. Uuwi po kami para buksan po yon ng gabi na yon kasi po gabi kami nagbubukas dahil po may liga po. So may mga tao po
2: so,
4: pag ganun. Yes po. Pagdating po, pag travel po namin ng ganun, wala ako kung ganong matandaan kasi po ang nakita ko lang po, yung bigla pong parang nag-wild yung sasakyan nung nakakotse kasi nga po, lasing daw. Agaw na lang po ng linya. Parang basta parang ganun.
2: At nakagip na kayo.
4: Yes po. Pag natatandaan ko na lang, biglang flash na lang po nung sobrang liwanag sa mata ko. Tapos after nun, wala na po.
2: Wala ka nang ma...
4: Wala na po. Kasi na talagang as in...
2: Sino ang nagmamaneho ng motor?
4: Yung kinakasama mo.
2: Yung kinakasama mo.
4: Yes.
2: So, tatlo kayong sakay.
4: Yes.
2: At sa pagkakaalam ko, Sherry, itong sasakyan na ito, yung kotse na nakabangga sa inyo, ay nakabangga rin bago pa kayo.
4: Yes.
2: No? So, may ilang minuto siguro, hindi man oras yata ang...
4: Minutes lang po. Yung
2: minutes lang, ano? Po. Na meron ding tinamaan.
4: May una po siyang tinamaan na hagip, before pa po kami.
2: Okay.
4: Kasi po, pag dating namin... yun din ang ikot-ikot ng sasakyan daw niya. Yun naman po ang paabot sa akin ng mga nakakita po.
2: Hindi mo na naabutan yung anak mo nung na nagkamalik?
4: Actually po, tinakbo pa po kami dito sa Batangas.
2: Mm-hmm.
4: Kami pong mag-ina.
2: Ano, naitawid pa kayo?
4: Yes po, 50-50 mm-hmm. na po kami at that time. Nag-survive pa po siya doon ng mga 20 days.
2: Pero tapos, wala nang malay.
4: Yes.
2: Wala lang siyang malay.
4: Hindi po, nagising po siya. Nagising pa po siya. Kala ko nga po okay na eh.
2: Uh-huh.
4: Basta nung binaba na po kami sa kanya-kanyang kwarto, nakiusap ako sa doktor na pwedeng pasilip kasi before kami binasok doon, mag-iisang buwan ako kami.
3: may nakikita ng anak ko kasi iba po ang room namin. Nakiusap po ako, yun pala eh, yun na ho yun. Yun na lang pala yung tingin namin dalawa.
2: At yung kinakasama mo at that time na...
3: Ano po siya, dead on the spot po siya daw.
2: Okay. So hindi niyo na rin naabutan? I mean, wala na kayong contact? Nasa hospital ka na?
3: Papo, wala na po kung malay na rin, hindi ko na po alam.
2: So dito sa insidente na ito, dalawa ang ninakaw na buhay.
3: No? Opo.
2: Dalawa. Sa inyo lang.
3: Opo, sa part ko po.
2: Sa part niyo. Ano ba? Nagpakita ba yung may-ari ng sasakyan o yung driver?
3: Sa akin po, wala po. Kasi hindi pa po ako nakakauwi ng Mindoro. Pag nung natapos po yung gamutan ko sa hospital, dito na po ako dumiretso kasi wala na po akong choice. Dahil binabayaan din naman po kanila po, papay, na hindi pa ako matotaling magaling.
2: Naoperahan ka rin?
3: Opo, apat na opera po ang inabot ko.
2: Okay, maayos ka naman na nakakapaglakad ngayon.
3: Hindi pa po, halos
2: maayos. Nakita ko yung sa kamay mo, ito yung may mahabang, yan ba
3: yun? Puro bakal po.
2: Oo, bakal na yan, ano? Yes, dahil naputol yung...
3: Buto.
2: Yung buto.
3: Yes po. Okay.
2: Itong... kasi ipa-follow up natin dahil ang sa pagkakaalam rin natin sa investigasyon, meron ng kaso dun sa nauna. Kaya lang kayo nga, dahil hindi nga kayo pa makaayos ng kalagayan ninyo, mukhang kailangan nating i-coordinate ito. At nasa linya na natin ba si Police Senior Master Sergeant Nestor Sales, ang investigator on case, no? Dun sa pangyayari ito. Nasa line 1 natin. Investigator on the case, Police Senior Master Sergeant Nestor Sales. Magandang hapon po.
5: Yes, ma'am. Magandang hapon din po, ma'am.
2: Yes, magandang hapon. Sir, ito pong kaso ni ng mag-anak po, ano, na si Baby Monica Tellior, Jason Tellior, magkapatid kayo, no? Yung anak ni Baby na si Rain Batakandulo, yung 6 years old po na pumanaw din doon sa nangyaring insidente sa Sablayan. Meron po ba tayong update tungkol doon sa nakabangga at naka-aksidente sa kanila? Elias Gaa.
5: Apo, ang status nung ano po ma'am, nagsasig po natin ma'am ay nakapag-ano po siya ma'am, nakapag-dialysis po. Apo, kaya po siya ay para po ano. Pero ang case po ma'am, ang status po ng case, ang meron na po siya, on trial na po ma'am.
2: Okay. So, dun sa unang kaso yon, dun sa unang niyang
5: nabangga,
2: ano po ang kailangan para ito naman pong makamit naman po itong mag-anak, yung hustisya naman?
5: Apo.
2: Oo.
5: Apo ma'am, actually po ma'am, yun niya po ma'am, inintay ko rin po ma'am si ma'am ano, Monica, para po ma-i-accept po natin yung kaso nila. Pa-i-tell po natin ng proper. Ang kailangan lang po, yung po nila po mga dokumento po na kailangan po para sa pagpapail ng kaso.
2: By mga dokumento, I am assuming yung mga death certificate. Yung police
5: yes,
2: report, nandiyan naman sa inyo.
5: Apo, ma'am.
2: Sa laysay ni...
5: Yes, ma'am.
2: Ni Monica, ano? Tutulungan po ng wanted sa radyo para pagkabalik po ni Monica dyan ay pwede na nating tuloy-tuloy na isang pa ang kaso. Tama po ba?
5: Opo ma'am, makakali po nga po ma'am, makakausap po rin po yung kanyang yung dinan niya po yung tatay po nung namatay din po na isang victim. Hindi ko po kasi ma'am nakakausap po si ma'am Monica, yun lang po nga rin nakausap. Ang advice nga po ay kailangan po na dito sila para kung may akit yung kaso.
2: Oo. Ano naman yun, understood naman yun, ano, na kailangan talaga yung complainant, kayo yun, ay makapagbigay rin nung mga kaukulan ng mga dokumento para tuloy-tuloy yung pagsampa ng kaso. Monica, baka meron kang gustong itanong?
6: Sa kay sir po.
2: Oo. Sa kapulisan?
6: Ano ko po, kaya po, totally, kaya po ako nandito. Actually, pwede na po ako umuwi sana. Kaya lang yung pamsahin na nga lang pong inaantindi namin.
2: Huwag mag-alala dahil sagot na yan ng, ano, ng RTIA.
6: Ang ano ko lang po, kasi feeling ko parang matagal po pagka ganun yung magkaso pa ako doon. Kala ko dito mas mapapabilis po yung process. Kasi po, ako na lang po mag-isa. Hindi na rin ako makapaghanap buhay kasi grabe po talaga yung tama ko. Hindi ko po ma-handle yung paglilakad-lakad po ng kaso kasi po malayo po sa amin yun. Abala po sa akin, tapos gastos din po talaga, hindi maiwasan, hindi ako gagastos po.
2: Wala ka na ba, wala kang pamilya doon?
3: wala po akong nanay. Yung tatay ko po, malayo rin po. Tapos may sarili na rin pamilya.
2: Pagka ganito po, Master Sergeant Nestor Salis, doon talaga ang kaso, ano? Diyan sa inyo?
5: Yes po, ma'am. Mm-hmm. Dito po kasi ang, ano po, ma'am?
2: Ang pinangyarihan.
5: Dito po talaga ipapail, ma'am. Yes, mm-hmm. ma'am.
2: Sherry, makakatulong naman tayo niyan kay Monica sa pagsasaayos ng mga kakailanganin mo.
3: No?
2: Siguro maganda rin itong pagkakataon para may closure na tinatawag, Sherry. No? Doon kayo nakatira noon, di ba? Tama ba? At siguro, nasaan ba ang pinakasama mo? Saan sila na
3: sa ibibigay? Pinakabayan po namin.
2: Okay.
3: Tapos yung akin pong talagang tirahan, eh, parang baryo lang
2: baryo.
3: Po.
2: Yes. Sige. Hindi yan, ano, hindi mahirap i-coordinate. Ha? Oo, huwag kang mag-alala dyan. Sherry, ito naman kasi, iba itong kasong ito. Tama ba ako, Master Sergeant Nestor Salis? Iba ang kaso na ihahain para dito sa nangyari naman sa kinakasama at sa anak ni Monica. Hindi natin ito pwedeng ikarga doon sa unang kaso. Tama ba?
5: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mm-hmm. Actually po, ma'am, nakipag-coordinate rin po ako sa opisina po lang, ano, provincial prosecutor po, ma'am, nagyari po sa kaso na po ito, ma'am.
2: Okay. So, wala namang ibang hinihingi na si ang provincial prosecutor. Kung minsan kasi, Sherry, medyo masyadong maraming mga pagpapatibay ng kaso, ganyan. But this one, clear case eh. Klarong-klaro naman yung nangyari. May police report na agad-agad napuntahan yung lugar ng pagka-aksidente. May mga nakuhang mga litrato, may video pa nga yata, eh, parang may nakita pa ako.
3: Na radyo rin, ay na parang nabalita.
2: Nabalita, di ba? So, kumpleto tayo sa, kumbaga, sa supporting ng mga dokumento para dito.
3: Hindi impound po.
2: No? Oh, wala na yung sasakyan na impound din nyo. Well, hindi na rin umaanda. Nakita ko yung ano eh. Tama ba, Master Sergeant Salis? Impounded yung sasakyan?
5: Yes, ma'am. Impounded po, ma'am. Vehicle po, ma'am.
2: Oo. Tsaka wala na rin napa, anong tawag ito? Napa-suspend or napa-revoke yung license nung ng driver?
5: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
2: Oo. Ito bang driver siya ang owner? Driver-owner ba ito?
5: Ang ano po kasi, ma'am, yung vehicle po, ma'am, ay nabili niya lang din po, ma'am, second hand.
2: Okay. So, hindi pa nakarehistro sa kanya?
5: Ang ano po, ma'am, hindi po sa kanya nakapangalan, ma'am, yung registration po, ma'am, so, sa unang owner po.
2: Okay. Naku, galit na galit rin si Senator sa mga ganyan, yung mga hindi nagpaparehistro agad. Pero, na ano po ba ito? Na-establish po natin na nakainom at lasing yung mga, ilan po ba ang sakay doon sa sasakyan?
5: Ang base po po sa investigation po namin, ma'am, yung nakasakay po sa doon po sa nakasigil sa kanila ay yung driver at saka mayroon po siyang kasama na kamag-anak niya.
2: Mm-hmm. Ilan taon po ba itong driver?
5: Ano na po siya, ma'am? Bali, 52 years old na po, ma'am.
2: Bata pa yun. Oh.
5: 52 po.
2: Mas matanda pa ako. Oh. 52. Tapos, saan daw sila nanggaling?
5: Ang ano po, ma'am, nanggaling po sa kanilang bahay, mm-hmm. Nag-iinom po sila doon, ay parang ang ano po, pupunta po sila ng bayan para bibili daw po ng pulutan.
2: Naka.
5: Ay nagkataon naman po na hindi niya nakontrol yung kanyang sasakyan sa sobrang bilis, yun niya po nag-overshoot, nabangga niya po yung mga biktima.
2: O yun, kasi nga wala na sa sariling, ano eh, wala sa sariling muwang, sabihin na natin, wala sa tamang pag-iisip. Ano yan eh, impaired ang kanyang functions, di ba? Pag nakainom, parang lumulutang, parang lutang. So, paano ba kaya matututo ang mga tao, ano, na pagka nakainom, mahiga na lang. No? Huwag nang magdamay. Kasi, tingnan mo, yung pamilyang ito, wala man lang ka, walang kaalam-alam na hanggang doon na lang pala ang magiging buhay ng mga kaanak. Kahit gaano ka kaingat, kung yung kaharap mo naman o yung kasalubong mo ay walang pakialam sa buhay niya at sa buhay ng makakasalubong niya, wala talaga. But, yun nga, nasa huli ang pagsisisi, pero ganun pa man, sana maging hindi masayang, no? Yung nangyari nito, maging leksyon. Mm-hmm. Sa lahat. Sa lahat-lahat.
7: Apo. Ang ma'am, sasamahan na lang po namin kayo, ma'am, sa Sablayan Occidental Mindoro. No, para kung sakali man po na magkaroon po tayo ng kung may kakailangan pa po kayo na tulong para po doon sa pag-aasikaso, ma'am, sasama po kami.
8: Pero okay ka na sa maayos naman na yung lahat ng medical needs mo?
9: Yes, po. Okay. Kaya lang din na po ako sa makagalaw ng
8: maaari. May rehab pa na kakailanganin dyan. Bata ka pa. Ano mo, maibabalik mo pa.
10: Hindi niya rin po kasi alam kung yung sa anak niya rin pong isa, ma'am, panganay niya.
8: Ah, meron ka pang, ilan ba ang anak ninyo?
9: Dalawa po.
8: Dalawa, ilan taon na yun?
9: Yung panganay ko po is 12 years old.
8: 12 years old. Buti hindi ninyo nakasama. Nasaan yung
9: bata? Buti nga po na ayaw niya sumama at the time. Tamad siya. Kaya may mga kasama rin sa bahay ng mga bata. Nagpaiwan siya.
8: Para siguro siyang may, ano, no, ayaw niya.
10: Yun nga pala, makakalungkot, ma'am, eh. Siyempre, yung anak niya, hindi na rin po naasikaso.
8: Nasaan niya yun?
10: Nasa, ano po, na sa kapitbahay po namin.
9: Wala na po, kasi magpuntingin eh.
8: Eh, di bali, magkakasama kayo ulit.
9: Eh, nag-aaral pa po yun. Kailangan po alalayan. Saka, siyempre po, pang-ano niya sa school.
8: So, ganun na lang muna, Sherry.
7: Sasama naman po kami, ma'am, sa Occidental Mindoro. Sergeant Sales, maraming salamat po, sir. At pupunta po kami dyan sa Sablayan Occidental Mindoro, sir, schedule po natin. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po.
8: Magandang hapon, Master.
5: Okay po, ma'am. Yes, ma'am. Welcome po. Okay. Maraming salamat din po.
7: Mabuhay po kayo, sir.
8: At nakikiramay kami ulit sa pagpanaw ng mga mahal mo sa buhay, ha? Pero magpakatatag ka, meron ka pang 12 years old, mahaba pa ang magiging lakbay ninyo, ha? Sa buhay na ito. Okay.
7: Salamat po. Salamat.
8: Kuya ba? Kuya ka ba?
10: Opo.
8: Yes. Oh, yan. May kuya pa tayo, oh. Sinamahan ka pa. Ilan kayo magkakapatid?
9: Apat po.
8: Apat. Okay. Pang ilan, kuya, tapos ikaw na kaalat?
9: Bunso na po ako sa lahat.
8: Ah, bunso ka na. Okay. So, alagaan niyo muna yung bunso niyo.
7: Salamat po. Okay, at salamat po, Ma'am Bibi and Sir Jason. Magandang hapon po. And ang aming pong taus-pusong pakikirami sa inyo, ma'am.
10: Salamat po.
7: Yeah, napaka-irresponsibling driver. Ano? 6 years old pa lang po, no? Sige po, okay. 6 years old pa lang po yung...
8: Si Rain.
7: Rain, yung isa sa mga nasawi. At ang kinakasama po ni Ma'am
8: na si Rizal de Gabriel Ramos.
7: Opo, na 36 years old. Ayan. So, kapag may mga ganyan, hindi naman po nagkukulang din ang paalala yung programa ni Idol Raffy. Nasa, kapag kayo po'y nakainom, wag na po kayong mag-drive. Dahil hindi
8: wag nang lumabas.
7: Wag na pong lumabas.
8: Wag nang lumabas.
7: Diba? Kasi hindi lang po yung buhay po ninyo yung napeperwisyo, kundi yung mga iba pa pong mga motorista.
8: Maraming madadamay. Sorry, maraming madadamay. Hindi natin alam.
7: Yes.
8: Okay.
7: Ito po, Tini, sa ating susunod na sumbong at aksyon. Okay, nasa studio naman po natin si Mr. Jinky Palomar na isang construction worker at humihingi ng tulong na mahanap. And makausap ang kanyang nisis. June 12, araw ng kalayaan. Nang umalis daw po ito...
8: June 12, araw ng kalayaan.
7: Nang umalis daw po ito sa kanilang bahay at hindi na daw po umuwi.
8: Lumaya!
7: Nabalitaan na lang daw ni attorney, mga kapatid, na sumama na daw po ito sa high school sweetheart nito. Ang kanyang nisis ay si Juliet Palomar. Kasal po sila, attorney.
8: Kasal sila at may mga anak ito. Nasaan na si, ang pangalan ng complainant natin ay Jinky.
7: Mr. Jinky.
8: Mr. Jinky Palomar. At ang pinaghahanap natin ay si Juliet Palomar. J&J. Ganda sana eh. Dahil si Juliet, nung araw ng kalayaan na June 12,
7: umalis at hindi na daw po umuwi. At nabalitaan na nga lang daw po ni Sir Jinky na...
8: Oo.
7: Na sama daw po sa high school.
8: So, state. Parang ang nangyari ay pinalaya na niya ang sarili niya. Parang may ganyan.
7: Opo. Malaman po natin.
8: Na, tanungin po na natin.
7: Nakapon, sir.
8: Magandang hapon sa'yo, Jinky. Oh, Jinky, ano bang tunay mong pangalan?
11: Jinky po.
8: Jinky talaga. Okay, gaano katagal na kayong kasal?
11: 24 years.
8: 24 years? Ilan ang anak ninyo?
11: Tatlo po ba?
8: Tatlo. Ina, oy, relax ka lang muna. Ilang taon ng mga anak ninyo?
11: 22 na po yung mga anay ko.
8: 22, tapos?
11: 18 po, tsaka 13 yung isa.
8: 18 at saka 13. meron ba kayong hindi pagkakaintindihan?
11: Wala, ma'am. Umalis siya. Nung inatid ko siya sa trabaho niya, sabi niya, ma'am. Ano holiday yun, ma'am eh? Ang ano, ma'am, Sabado, ma'am.
8: Oo, Sabado. Holiday. Pero hindi. Papasok siya. Ano ba trabaho niya?
11: Walang ang trabaho, ma'am, doon sa building ng ate niya, ma'am. Nag, ano ng kontraksyon, nagbantay ng tauhan.
8: Nagbabantay ng mga tauhan. Tapos?
11: Ngayon po ang nangyari, ma'am. Sabado, nagpalit siya ng SIM card, nagpagawa ng account na bago sa mga anak ko. Kasi yung account niya, namutitor sa anak kong isa, kaya sinaway siya. Ngayon, nagpagawa naman ulit doon sa isang anak ko.
8: Ah, so napansin na.
11: Oo, napansin. Anak mo, kasi nakamonitor nga siya.
8: May nangyayari.
11: Oo. Ngayon, ang ginawa, ma'am, bumili ng panibagong SIM card. Nung mag-isalpak na yung SIM card, ma'am, matik ho, pagkalinggo, hindi na siya umuwi.
8: Gano'ng katagal na napansin mong may kakaibang kilo?
11: Wala, ma'am. Wala akong napansin. Mung kasi nasa trabaho lang ako, wala akong napansin.
8: Hindi mo napansin?
11: Hindi po.
8: Hindi nang lamig sa'yo?
11: Hindi.
8: Nagsisiping pa rin kayo?
11: Once a week, ma'am. Kasi pagod ako lagi sa trabaho, ma'am.
8: Once a week lang?
11: Oo.
8: Oh, tapos?
11: Yun na po. Sabi niya sa akin, may lalaki na siya. Nag-chat na siya akin.
8: Ay, sali. Umamin siya sa'yo?
11: Oo, nag-chat na siya sa akin na sumama na daw siya sa kaklase niya. Tapos binababoy ko daw siya sa sex. Sabi ko, paano nangyari? Yung 24 years na tayo nagsama, tapos ganun na sasabihin mo sa akin, binababoy kita. Paano ko bababuhin ay pinakasalan nga kita?
8: Mga naman. O ba, baka naman pag naglalasin
11: ay, ma'am, hindi ako nagiinom, ma'am.
8: Ha? Wala, hindi ka nagiinom. Hindi po. Baka naman mayroong pagkakataon wala. Na nasaktan mo.
11: Wala po, nandyan yung mga anak ko, ma'am, malalaki na. What, kahit
8: ano ba ang trabaho mo?
11: Construction po.
8: Sa construction. Opo. Gano'ng kadalas na nakakauwi sa inyo?
11: Sa alas 10 ng gabi minsan.
8: Araw-araw.
11: Oh, minsan mamagdamag ako sa trabaho.
8: Oo, hindi ka on-site. Hindi kayo
11: hindi po, hindi.
8: On-site.
11: Oo.
8: Pero sa 24 years na magkasama kayo.
11: Pangalawa na po ito nangyari, ma'am.
8: Ah, meron na pagkakataon na nahuli mo din.
11: Di, hindi po, hindi nahuli. Tatlong 3 months siya pong napunta sa binangunan na kasama ang lalaki.
8: Ibang lalaki?
11: Ibang lalaki po yun.
8: Sino naman yung lalaki yun? Baka kaklase din.
11: Hindi po.
8: Kailan ito? Mga ilang taon
11: na? Ano ma'am, year 2017 po. Kasi ang anak kong...
8: 17, so 9 years ago.
11: Ang anak kong...
8: Yung bunso mo, 4.
11: 4 pa lang po ang bunso ko.
8: Paano mo nahuli yun?
11: Nahuli ko rin po doon sa anak kong maliit na sinasama rin niya doon.
8: At nakikita?
11: Nakikita sila.
8: Pero pinatawad mo?
11: Pinatawad ko nung...
8: Bakit mo pinatawad?
11: Kasi ma'am, umuwi siya 3 months, ma'am. Naawa ako, payat na po siya, ma'am. Tapos ang itinas niya, humingi siya ng tawad sa akin na patawarin mo ko sa nagawa ko. Kaya ako naman, ma'am, siyempre, bilang...
8: Mahal mo?
11: Mahal ko siya, ma'am, at saka nanay siya ng mga anak ko. Akala ko naman, hindi na ulit kasi ang tagal na naman, ma'am.
8: Eh, ngayon, kailan mo siya huling nakausap?
11: Noong 19, ma'am, birthday niya.
8: Pero wala na siya dito?
11: Wala na, ma'am.
8: Pero nagkatawagan pa kayo?
11: Oo, nanghingi pa ng pera sa akin kasi wala daw siyang pangkain.
8: Sanali lang, nanghingi ng pera sa'yo, isumama na nga siya sa ibang lalaki. Binigyan mo naman.
11: Binigyan ko, ma'am, 500. Hinandaan ko pa ng birthday niya dapat, ma'am.
8: Sanali. Alam mo na nga na sumama sa ibang lalaki, binigyan mo pa ng pera?
11: Opo.
8: Bakit?
11: Kasi nanghihingi siya sa akin, wala daw siyang pakain ng gabi na yon.
8: Ipapakain niya dun sa kabit niya.
11: Sabi ko sa kanya, huwag mo ipapakain sa kabit mo, ikaw ang kakain, itago mo yung pera mo.
8: Masyado ka namang martir eh.
11: Kaya nga ma'am, kaya namimiyasa siya sa akin.
8: Eh, anong gusto mong gawin ngayon?
11: Hindi ko alam kung anong gagawin ko, ma'am.
8: Kaya mong patawarin pag humingi ng tawad.
11: Galit-galit pa sa akin yung lalaki, ma'am. Ako lang pa yung... Ako pa yung masama.
8: Bakit? Anong sabi?
11: Nagsasabi na hindi ko na daw makukuha yung asawa mo.
8: Kailan mga huli nakausap?
11: Kanina nabasa ni ma'am yung ano, message na hindi ko naman alam masyado yung cellphone. Nakita ni ma'am doon sa baba.
8: Oh, anong sabi? Hindi
11: pala sa akin.
8: Nag-chat daw sa kanya, sorry. Oh. Pero hindi alam ni Kuya eh.
11: Hindi ko alam.
8: Kung anong gusto niyang mangyari eh. Eh baka dapat mo nang palayain. Dahil June 12 na umalis eh, araw ng kalayaan eh.
11: Oo.
8: Oh, hindi pa naman huli ang lahat. Baka mamaya, ikaw, umibig ka rin sa iba. May pagkakataon pa. Ano siya rin?
12: May bisyo ba? May bisyo ka, Tay? Bisyo?
11: Wala, mami. Wala kong bisyo kit isa, mami.
8: Inom?
11: Wala po. Wala kong inom. Wala, mami. Hindi ako marunong. Nandyan yung mga anak mong kitan. Anongin po, ma'am?
12: Nambubugbog po kayo?
11: Hindi po, ma'am. Wala akong recall sa barangay na mamubog.
12: Pero bakit niyo? Bakit? Ano pong tingin niyo? Bakit po kayo iniwan?
11: Ay, ma'am, kung anong... Ang dahilan niya kasi, ma'am, ganito. Binaboy ko daw sa sex. Yun, sa doon ng 24 years, ma'am, Nung umalis siya, tsaka pa naka-receive ako ng ganun na chat sa akin.
7: Paano nang bababoy?
11: Hindi ko alam na itong bababoy. Kasi sabi niya, yung kasama ko ngayon, pag nag-sex kami, ginagawa namin, kagustuhan namin yung lahat. Sabi ko, putang na, anong nangyari niya?
7: Huwag kang magmumura. Bakit? May pinapagawa ka ba sa kanya na ayaw niyang gawin?
11: Wala, ma'am.
7: Gusto niyang gawin. Lahat ay,
11: ma'am, hindi ko alam.
13: Baka, may, baka ayaw po niya makipagtalik, tatay.
11: Pinipilit mo. Hindi, ma'am. Hindi ganun, ma'am. Ayaw ko nang ganun. Kasi laging, ang ano ko, pagod-lagod ko lagi sa trabaho, kasi sabi niya, minsan kasi sabi niya, laigit ako. Kaya, kailangan ko ng, ano, ng pagipag-sex. Ay, pagod nga ako lagi.
7: Ah? Bakit na?
13: Nagre-reklamo po siya na binababoy niya daw po siya, pero wala naman po palang nangyayari.
11: Wala man nangyayari, ma'am. 24 years kami magkasama, ma'am. Lahat ng pagsubok, ma'am, dadaanan ako na sa kanya, ma'am.
13: Pero ano, alam mo, yes, sir.
11: Alam mo, pag-alis niya, ma'am, iniwanan pa kong 36 na utang, 36,000, ma'am. Magtaka ako, ma'am, bakit yung sahod ko, ma'am, hindi aabot sa budget na pinaparating ko. Yung
7: 36,000, kanino siya umutang?
11: Doon sa asa, ma'am. Ngayon ko lang nalaman.
7: Ano umalis asa yan? Ano yan?
11: Yung asa, ma'am, na nagpapautang ng ano, ma'am.
7: Tao ba yan?
11: Oo.
13: Lending.
11: Parang lending, ma'am.
7: Sa cellphone ba yan? O tao?
11: Hindi na, tao, ma'am, na niningil sa akin eh. Pumunta sa ko, bakit ito sinilin?
7: Kung araw-araw mong babayaran ng 100, yung mga ganyan?
11: Hindi, ma'am. Ano? Ang nakalagay doon, ma'am, tuwit ang bayaran niya, ma'am.
7: Araw-araw?
11: Di, sa isang linggo.
7: Makakausap natin ngayon si Juliet. So, kung hindi ka nagsasabi ng totoo, bibigyan ko si Juliet ng pagkakataon na magsabi rin ang saloobin niya. Okay, magandang hapon sa'yo, Juliet Palomar.
14: Juliet Tulakil po, pangalan ko. Tuloy ko, Tulakil.
7: Ha? Ano? Ano pangalan? Pilapil? Sandali, si Juliet ba ito?
11: Opo.
7: Juliet, live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo, ha? Rafi Tulfo in action, si Atty. Aina Magpali ito at kasama ko si Cherie.
14: Oo.
7: Juliet, nandito ang asawa mo na si Jinky. Hinahanap ka. Iniwan mo daw at sumama ka sa ibang lalaki. Totoo ba yan?
14: Ito po yun. Tamang hinala po yun eh.
7: Ha?
14: Tamang hinala po kasi siya. Yung wala pa po akong ginagawa, ganyan na po ugali niya. Yung wala ka pang ginagawa sa kanya, meron na. Eh, yung ginawa ko na, hindi siya makapaniwala, di po ba?
7: At yung pinagbibintangan ka, masyadong sinoso.
14: Opo, wala kang ginagawa sa kanya, pero ganyan po siya, tamang hinala. Siyempre, kung tamang hinala ng tao, di gawin mo na lang para at least, side by side, alam na gano'n, di po ba?
11: Oo, gawin mo na lang.
7: Sandali lang, mali naman yun, kasal kayo eh, di ba? Kasal ba kayo?
14: Kasal nga ako kami, kaya lang, siya rin mo, nagulo ko dun eh.
7: Ay, may kalokohan rin ba si Jinky?
14: Eh, talaga po, meron po.
7: Paano, ano?
14: Marami po.
7: Nahulog mo?
14: Kasi sa babae namin, nagdala na siya ng babae. Kung, siyempre, kasal kami, dapat. Kung gusto niya ng babae, hindi niya dadalhin sa bahay. Ako, tutulong ako.
7: Nauwi ng babae sa bahay niyo?
14: Ako, nagdala po niya. Nalilig po yung anak ko, 13 yung panganay ko.
7: Sino yung babae? Sandali, Jinky.
11: Ma'am.
7: Uwi ka ng babae?
11: Ganito po yun, ma'am.
7: Dali, wala.
11: Oo, totoo, ma'am. Mamatay na ako, pero isang ano lang yun, ma'am. Nandyan yung anak ko, ma'am. Mamatay
7: na. Bakit ka nag-uwi ng ibang babae?
11: Kasi, ma'am, nasa binangunan results siya, ma'am.
7: Eh, basa mo!
11: Nauna siya, ma'am.
7: Eh, bakit? Gantihan ba ito?
11: Eh, kanina ginawa ko na rin, ma'am, kasi ginawa niya, ma'am.
7: Ang palakulin itong dalawang ito, eh. Magkakasabi yung mga anak kayo!
11: Uwa, ma'am eh.
14: Kaya nga, sabi ko sa inyo, tsaka hindi lang ko ganyan yan, nananakit po yan. Kahit sino mabae ni tatago sa ugali niya.
13: Ma'am, anong klaseng palanakit po ang ginawa sa inyo, ma'am?
14: Inuuntog po yung ulo ko niyan, maano pa, buntis pa po ako dyan sa panganay ko, sinisipa po ako, buntis ako.
11: Bakit hindi ka nagpaparanggay itong totoong sinasabi mo yet, kung sinaktan kita?
14: Talaga?
11: Yet, 24 years yet, kahit kurot yet, hindi kita nasaktan yet. Maniwala na, taano ka. Bawa ka ng kwento yet, dahil may lalaki ka ngayon, kaya yan ang pangmaano mo sa akin.
14: Dahil yung kapatid ko yan kung paano mo ko sinaktan. Kaya yung kapatid ko nakarating ng pasel dahil sa'yo. Dahil nga nagsumbong ako at sinasaktan mo ako.
11: Nasaan yung pwede ba mo yet, yung sinaktan kita? Kahit sa parangayit.
14: Kahit yung kapatid ko, dalhin pa natin sa tulpo na yan para magkaliwargan tayo. Pinagbigyan kita, pero nang ginawa mo sa akin, diba, ilang beses mo akong paulit-ulit na sinasaktan, pero bumabalik ako. Ha?
11: Ikaw na lang nakakalam sa sinabi mo, Yet.
14: Alam ko, dahil ginawa mo, Yet.
11: Alam mo, Yet, kung sasaktan ka, Yet, alam mo, takbo ko sa agad ng barangay, Yet. Alam ko, Yet, ugali mo.
14: Ako,
11: dahil talaga. Ayaw mo talagang makurot. Kahit kurutin ka lang ng kunti, alam ko nang ugali mo. Hindi kita nilalapatan kahit kunti, Yet. Maniwala ka sa akin.
8: Sandali. Hindi ba kayo nahihiya sa mga anak ninyo?
11: Hindi kami nag-aaway niyan, ma'am. Kasi wala yung anak namin ngayon, ma'am, malalaki na. Dati, ma'am, nag-aaway ka, ma'am. Pero ma'am, malalaki na yung anak namin, ma'am. Kahit kunting away, ma'am, wala kang aaway. Nandyan yung mga anak, ma'am, tatlo, pagsalitaan nyo, ma'am.
13: Saka, ma'am, ang sinasabi po niya, binababoy daw po niya kayo at kahit lagi na daw po kayo, parang gusto niyo daw po at si sir daw po ang may ayaw dahil lagi daw po siyang pagod.
8: Totoo ba yan, Juliet? Ikaw ang naghahanap ng sex? Juliet.
14: Ano po? Ano po, ma'am?
8: Ang sinasabi, nagre-reklamo ka daw na binababoy ka niya sa sex. Tama ba?
14: Opo.
8: Paano? Sa paanong paraan?
11: Paano, Yet?
14: Kahit ayaw ko po. Pinipilit niya ako. Inaano niya po yung ano ko, yung panty ko. Tinatanggal niya, sinawasak niya ho.
11: Anak ng pating grabe naman yung pangyayari niya, Yet.
14: Opo.
8: Oh.
14: Kasi ito mo kailangan anesthetic, diba? Kahit sabi mo masakit, talagang tuloy-tuloy sa kanya. Kaya sabi ko, mangyari yun yan eh. Yung beses na nangyari yan eh. Tapos sasabihin niya, ganyan. Ito, ang dami yung mga salita eh. Pinagpilisan ko po lahat yun, ma'am. Pero, ngayon po, di ko na talaga kaya eh. Kaya ako na po mismo ang lumayo eh.
11: Hindi.
14: Kaya na isa na rin ang
8: nag-umpa. Kaya lang kasi, mag-asawa kayo. Kung ayaw nyo na pala sa isa't isa, hindi gantihan ang sagot.
14: Ayos
8: na paghihiwalay dapat. Hindi yung pirmahan lang sa barangay, ha? Hindi rin yun yun.
11: Yun ang gusto niya, ma'am, barangay. Kaya oh. Sabi ko, pumunta na ako dito.
14: Hindi ako. Ikaw ang nagsabi nun. Ang sabi mo sa akin, Yet, pumunta kayo sa Pasay, Yet. Si Kapitan, nagpaano na ako ng papel para pipirmahan mo kasi kami okay na. Tapos yun sa amin, sabi mo, nandito na sa bahay. Ang sabi ko, paano makakarating sa'yo yung papel sa bahay? Eh, sa barangay lang nangyayari ang pirmahan. Ang pirmahan sa doon, yung tao doon, hindi mo pwedeng iuwi sa bahay mo yung papel na pinirmahan mo. Kasi kailangan na doon mismo yung tao na yun para alam niya kung paano kayong maghiwalay.
8: Sandali lang ha, klaruhin ko lang ha. Klaruhin ko rin ha, ang paghihiwalay ay hindi natatapos sa pirmahan sa barangay. May proseso tayo na sinusunod sa batas under the family code. Kung gusto nyo magpaanal, magpa-declare of nullity of marriage, mag-legal separation, separation of ano yan? Hindi pwedeng pirmahan sa barangay. Kung ano't ano man yung pirmahan sa barangay, tungkol lang yun sa sustento ng mga bata. At pakikitungo ninyo sa isa't isa. Nasaan ka ba ngayon, Juliet?
14: Sa kapatid ko po.
8: Okay.
11: Kapatid?
8: Oh, may kinakasama ka daw na iba.
14: Wala na po. Hindi po kami nagsasama. Kami
11: ay, mag-chat. Mag-chat sa akin ngayong umaga. Binasa ni ma'am.
8: Ano daw sabi?
11: Binasa ni umaga. Sabi ano ni sabi? Lalaki. Hindi mo na makukuha sa akin si Juliet. Sa akin siya. Kasi magkasama na kami ngayon. Tsaka, ma'am, totoo talaga, ma'am, matagal na magkasama. 3 months na may git, isang buwan na ma'am.
8: So, wala na ba talagang pag-asa na magkaroon pa ng pag-aayos itong inyong samahan?
14: Ma'am, kailangan mo talaga, ma'am, mag-usap na lang po kami, ma'am, wala na ho talaga, ma'am, eh.
8: Okay.
14: Malalaki na rin naman po yung kami, ma'am. Kasi kung sakali po ito, ma'am, na pagbigyan ko pa po ng pag-asa, ganun pa rin po, ma'am, ang sitwasyon, eh. Okay niya sa unti ka, pero pag magtagal po, nandiyan pa rin po yung panunumbat niya, yung pagsasabi niya ng mga pokpo, ano-ano mga umapok po niya naman.
8: Yung mga anak ba ninyo ay nakausap na ninyo? Matatanda na yung malalaki
11: yung mga anak niya. Yan nga po, yan ang nagtulat nga sa akin, ma'am. Pupunta ko rito, ma'am.
8: Sino ba itong nasa linya natin ngayon? Si Jenny?
11: Jenny pa, Jenky, ma'am. Yun, malaki na yan.
8: Pausapin natin si Jenny, ha, kasi 18 anyos na ito. At may sarili na rin itong pag-iisip at nakikita niya kung ano yung samahan ninyong mga magulang niya. Jenny, magandang hapon sa'yo.
14: Hello po, magandang hapon.
8: Jenny, magandang hapon. Live tayo on air sa Rafi Tulfo in Action. Ano ang gusto mong sabihin sa mama mo? Kasi medyo matagal
14: na
8: hindi.
14: Sige. Ito ko ka pa. Ito ko ka pa. pag-sacrifice niya. Kasi hindi po yung pagpunta na ilang beses na kasi naulit niya. At since, ang mga bata ko kami, lagi-lagi may nakakasama yung si mama ko sa kanilang lalaki. At nag-aawayan sila. Tapos, siyempre, bata pa kami nun. Namamalikinig niya kami na parang ako may kasalanan niya si Papa. Dahil nga dyan sa ganyan, sa ganun. Pero narealize namin na kunti na talaga yung pinaka-ano dito, sinabi. Yung papa ko talaga, kasi alam mo, ma'am, yung papa ko, ano yung siya, construction worker ko yun, kung wala pa kasi, sila po yung bumuhay dyan kay mama. I mean, lahat ng pera ng papa, yung kay mama lahat, may pisang galing walang pera ko ako sa doon. At si papa, lahat na kay mama, kasi nga nire-respect ko siya, kasi asawa na nga yun. Diba? Siyempre po, diba sa atin, alam naman po natin na pagkasalang tao, dapat ang pera talaga nasa babae, kasi siya yung magpapadyan. Kaya yung papa ko, kahit 120 pesos lang ang baon niya sa trabaho niya, hindi po yung hindi niya yan. Tapos lahat yung sahod ni papa, sahod ni mama, sinang babayad lang sa utang.
15: Bakit maraming utang? Bakit ka maraming utang, Juliet?
14: Naman ba kung bakit ako nagkakausang? Alam po ng mga anak ko yan, ma'am.
15: Itong anak mo na si Jenny, ang sinasabi, napakalaki ng pagkukulang mo sa pamilya. Dahil yung papa nila, binibigay naman pala sa'yo lahat.
14: Ma'am, paano pong malaki ang pagkukulang ko? Ako nga po nag-aalaga sa kanya na since yung papa nila ay nag-work po Paano pong malaki ang pagkukulang ko? Halos lahat po, ni panty na lang, hindi po sila naglalaba. Ako lahat eh. Wala lang po na nawala ako dyan, kaya nagsikap sila na sila ang gumawa ng lahat. Pero yun, nandiyan po ako lahat po, ako lahat po nyan.
15: Sandali lang ha, kasi mukhang yung mga anak mo ay gusto rin magsalita. Yung panganay nyo na si Jinky rin, ang pangalan ano? Oo, si Jinky ay nasa video call natin. Jinky? Jinky, nasa video call? Okay, naayos lang. Itong mga anak ninyo, Jinky ka rin eh. Okay. Papa Jinky. Itong mga anak ninyo ay mukhang na-witness nila.
16: Okay, alam nila po ang ginagawa ko po.
15: Okay. Kausapin natin si Jinky Jr.
16: Ha? Alam nila yung paghihirap po, ma'am.
15: Okay, nasa video call natin si Jinky. Wala pa namang pamilya ito si Jinky, ano?
16: Meron na rin po.
15: Meron na.
16: Po yan eh.
15: Okay, Jinky? Audio lang pala, audio lang ang meron tayo. 22 years old nito, ito ang panganay ninyo at may sarili na rin yung pamilya. Ano naman ang gusto mong sabihin sa mama mo at sa papa mo, Jinky?
14: Ma, grabe ka na. Grabe na yung pagpapahirap mo kay papa. Mula bata ako, ma, akong panganay. Nakita ko lahat ng ginagawa mo kay papa, lahat. Lahat ng pera ni papa na sa'yo. Ha? Ikaw ang tapos na nagantihan na kayo. Kung yung mama ko sa lalaki mo sa tanay, si papa nagdala ng babae, itawad ka niya, naging okay kayo. Tapos ito na naman yung gagawin mo. Lahat na pinagtakpan ko sa'yo, di ba? Anong sinasabi mo sa akin? Anak mo lang ako. Nagsasabi ako sa'yo, lagi kitang sinasabihan. Meron po yan si mama. Meron niyang isang high school classmate. Meron, ginawan ko siya ng account. Tapos dun sa account niya, sa FB niya ang ginawa. Sa FB kong ginawa, kung sino-sino mga classmate niya yung sinachat na doon, sinisiraan niya papa ko. Kaya lagi kami nag-aaway niyan. Hindi ko sinabi kay papa lahat yun kasi po, naawa ako kay mama din na baka mag-aaway sila. Sana naman mapunta, lumala na naman, umalis na naman siya. Kasi ito, po, akala ko tama eh. Natakpan ko na lang siya eh. Kasi bigla pong lumala, nagulat na lang po ako. Nagtrabaho na siya sa ate niya sa Manila. Pagkatapos niya magtrabaho, bigla na lang wala na, nagpapalit na siya ng account. Nagalit na siya sa akin kasi pinagsasabihan ko siya ng kung ano-ano. Meron po yung Luis nito, naka-chat classmate niya.
15: So iba-iba ba ito? Jinky, iba-ibang lalaki ba ito?
14: Opo. Opo. May Luis nito po yan. Yung Luis nito po na yon, nakalimutan ko po apelyedo eh, pero Luisito po yun, classmate niya rin po yun. Sinisiraan niya si papa, anong sabi niya sa papa ko doon? Batugan daw yung tatay ko, palaano daw, lagi lang daw nasa bahay, wala daw silbi, lahat po yun sinasabi niya. Nabasa ko po lahat yun, kaya po, sinukumpronta ko lagi yan si mama. sabi sa kanya, ma, bakit naman ganyan? Ano bang ginawa sa'yo ni Papa? Sabi niya, wag mo nakapakailaman kayo, wala yan, joke-joke lang yan.
15: Okay.
14: Kasi ko hindi joke yan.
15: Ganon.
14: Kaya ang gitawa niya.
15: O, sandali lang ha, Jinky ha. Jinky, sandali lang ha. Kung ganon, narinig natin yung mga anak mo, Papa Jinky. Ikaw ngayon, ano ang decision mo? Kasi kanina nung tinanong ka, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Tinanong rin kita kung kaya mo bang magpatawad.
16: Mahal ko yung asawa ko, mami.
15: Mahal niya yung asawa niya. Mahal mo. Kaya mong patawarin. Kahit yung mga anak mo, ganyan na ang sinasabi.
14: Hindi na po.
15: Si Jinky at si Jenny nagpapatunay na hindi maganda ang samahan at ikaw ang dehado. Pero uulitin ko, hindi ka naman namin pwedeng pilitin kung ano talaga ang nararamdaman mo.
14: Kasi kaya nila ito yung papa nila, kasi po yung papa nila may
15: hati. Pero sandali lang, Juliet, sandali lang ha, kahit ganun ang sinabi ng mga anak mo, narinig mo ba kung anong sinabi ng asawa mo? Mahal ka niya.
14: Bakit po siya nagaganyan? Bakit kailangan po siya?
15: Baka naman ikaw ngayon, Jinky, mayroon kang ibang kinakasama din. Wala na.
13: May question lang ako. Miss Juliet? Miss Juliet?
14: Yes po.
13: Diyan po kayo nagsistay ngayon sa high school sweetheart niyo, ma'am?
15: Nagsasama kayo, Juliet, ni Luisito?
16: Hindi po. Munching ko ang kasama niya ngayon.
15: Munching ba? O may munching?
13: Doon po kayo, ma'am, nagsistay ngayon, ma'am? Kay Sir Munching?
14: Oo, dati po. Nagsasama po kami. Kaya lang yung sinabihan po ko ng ate ko na matulis ka na dyan dahil yung ano mo, asawa mo, may balak talaga mag-upil po yan. Kasi huwag sa mga kapupang dyan, kasi yan. So kayo mo, nag-iwalay po kami.
16: Iwalay? Okay. I-birthday mo nung Sabado? Mahingi pa kayo ng pira sa akin, bigyan ko pa kayo ng pira, tapos sinabi nyo, tanga-tanga, wala na nga ako sa kanya, bigyan pa ako ng pira.
14: Isa din amay mo, ikaw pa nga nagsabi sa akin, ikaw pa nga nagsabi sa akin na nagbigay ka ng kay Barnes, sana mo, sa'yo yan ha, hindi yan sa ano mo, kinakasama mo, gumanyang ka pa. Sabi ko, ano yung kinakasama? Sabi ko, isa akin, ako nga nangingin, matulog ako na...
16: Kaya nga, sabi ko, baka ibigay mas kinasama mo, pampagkain mo na lang yan.
14: Nalaman ko.
15: O, ganito, ako na lang ang magde-decision. Pwede ba?
13: Sige, sige.
15: Decisionan ko na. Mag-iwalay na kayo!
13: Kasi, sir, pag bumalik, pero ayaw naman na sa'yo.
15: Ayaw naman. Gusto mo, mahal mo. Ito, tanong. Jinky, Papa Jinky, mahal mo ba si Juliet? At kaya mo magpatawad?
16: Ayaw mo ko sa ganyan, ma'am.
15: Hindi, ikaw.
16: May kinakasama na siya, ma'am. Hindi na yung mabalik sa akin, ma'am.
15: Hindi naman yun ang tinatanong. Ikaw ang tinatanong ko. Handa ka bang magpatawad kung babalik siya? Kasi nangyari na ito dati, eh. Diba?
16: Hindi, ma'am. Baka ulitin na naman niya ulit, ma'am.
15: So, wala na. Okay, Juliet, ikaw, handa ka bang humingi ng tawad kung sakasakali?
14: Oo, pero wala na yun talaga. Wala na yun talaga. Wala na.
15: Wala na.
16: Eh, paano yun na nakasama na siya, ma'am?
15: Eh, kaya nga, sinasabi, ano ba, gusto niyo magkasuhan? Adultery.
16: Tulungan niyo ako, ma'am. Pagpatuloy ko, ma'am, parang mararaman nila yung ginagawa nila sa akin.
15: Pero kailangan natin ng mga pruweba. Ha? Ano, pakulong mo misis mo?
16: Hindi naman.
15: Nagbaranggayan na ba kayo?
16: Hindi po. Hindi pa kami nagarating ng barangay.
15: Hindi? Hindi. Eh baka naman mas maganda kung ipaubaya muna natin sa barangay para magkausap lang kayo ng maayos. Lalong-lalo na meron pa kayong 13 years old. May minor de edad pa kayong anak.
13: Sir, again, hindi namin kipipilitin. Ma'am Juliet, hindi naman po namin kipipilitin. Ang amin lang, ma'am, na makapag-usap muna sana dyan sa Barangay 130 sa Pasay, eh, para makapag-usap kayo para doon sa inyong dalawa, dahil kasal kayo, at para po doon sa mga bata. Kung hindi naman na kayo mamagkaayos, then, mag-usap na lang po para sa mga bata. Ang problema kasi dito, ma'am, eh, kasal kayo. Mm-hmm. Hindi naman pwedeng kung gusto mo lang umalis ng June 12, araw ng kalayaan, ay alis ka, tapos sasama ka sa high school sweetheart mo, ma'am. Hindi ganun po yun, ma'am.
15: Oh, bibigyan natin ng pagkakataon rin na magsalita yung bunso. Na, kahit na 13 years old na ito si John, umiiyak kasi siya dahil gusto niyang makausap ang nanay niya. Okay, tago na lang natin sa pangalang Josh. Okay. Josh, ano ang gusto mong sabihin sa mama mo?
17: Oh, yun nga, ma. Nakakanda. Nakakanda. Hindi ka naawa sa mga anak mo, ma? Mula bata hanggang ngayon? Nagpamanda na lang ako, ma. Pa, kasuhan mo yan sila, pa. Diba, iniinsulto kanyang ano yan, yung munching na yan? Tsaka yan si mama, inaano ka niyan, diba? Kung ano-ano pinagsasabi sa'yo, dapat kasuhan mo yan, pa, eh. Lagi rin itong maiyak si Joshua. Dahil sa gagawin niya, eh. Sinatakot mo kasi yung isa. Parang, mama, yung utak na to, may sarili na siyang utak, kaya niya nang magdesisyon. Ay, eto nga po pala, pinama ni mama si Joshua doon sa bahay nila ni Monching, doon sa kampupot sa, ano, Kamarin, Sampaguita po, sinama yan. Nakita daw ng kapatid ko na bunso na naghahalikan daw, nagyayakapan daw yung dalawang yan. Kaya po sana, pa, tama na pagiging mabait pa. Kasuhan mo yan para matuto. Ilang beses niya na ginawa sa'yo yan eh. Kaya malakas loob niya ni mama kasi ganyan eh. Huwag na pa. Tama na pa. Magiging mabait. Sobra-sobra na pa.
15: Mukhang sa pagkakataon na ito, Sherry, malaking bagay yung ambag ng mga salita ng mga anak. Nasa wastong edad na sila, meron lang na isa pang bata, pero kahit yung salita kanina ng bunso na sinasabing wala kang kwenta, masakit yun sa isang ina para marinig. Pero dapat, Juliet, isipin mo, bakit nakapagsasalita ng ganyan ng mga anak mo? Ang masasuggest ko dito, Sherry, is nasa linya naman natin ngayon si Chairman Owen J. Reyes, ang barangay captain ng barangay 130 ng Pasay City. Magandang hapon po, Cap.
18: Apo, magandang hapon po.
15: Yes. Cap, more than anything else po, parang ang gusto po sana natin ay matulungan kahit on the psychosocial counseling muna, magsimula tayo, lalo na doon sa bunso. No? Dahil mukhang napakarami pong mga itinatago na emosyon ng bata. Sa kahit yung tatay, si Jinky, baka bilang ama ng barangay ay mabigyan ninyo, makausap ninyo para magliwanag lang po muna ang kanyang pag-iisip. At tulad ng sinasabi ni Sherry, wala naman pong pilitan ito. Hindi natin pwede silang pilitin sa kung anong gagawin nila, pero pwede tayong maging gabay para magkaroon sila ng desisyon na maayos nilang inisip. Diba, Sherry?
18: Okay po.
15: Oo.
13: Samahan na natin at ini-schedule na lang po natin, Chairman Reyes.
18: Apo, mama po.
13: Salamat, sir. Magandang hapon, sir. Mabuhay po kayo. Sir Jinky, meron po kayong huling mensahe kay Ma'am Juliet bago po namin kayo pagharapin, sir, sa barangay.
19: Sabi ko lang sana, it. Magbago ka na, it. Maguhin mo yung gali mo. Alam mo, pagkatao ko, it.
17: Ako hindi mailigo ka na sa kanuhan. Ako mismo ang inanong mo, pinalayo mo sa'yo, eh. Marami kang salita. Ha? Yung mga anak mo, hindi alam yung pinagagawa mo sa akin. Kapag nagsasex tayo, ayaw ko ipaalam. Kasi sa atin yun. Pero sobra na, eh. Yun naman po, ayaw ko yung ganung ano, situation. So, ngayon nakahanap ako ng butas, kuhaya ako ng paraan para maka-atin sa'yo. Yun naman ako naiintindihan.
19: May nalaki ka lang, eh. Ganyan ka magsalita. Hindi ka naman ganyan dati.
17: Pero alam mo sa sarili mo kung mabait ka o hindi, lalo na pa nagsasex tayo. Alam mo yan, talino. Tanda ko
19: sa sarili ko eh.
17: Marami kang tulitang sa akin. Kahit ayaw ko magpagalaw, ano sinasabi mo? Diba? Aminin mo yan. Huwag kang magpa-awa-effect sa mga anak mo. Kasi ako ang kawawa dito eh. Kung sakali na makukulong, magpapakulong ako. Pero sana, isasabihin mo rin yung ano ko. Laki yung pagkakamali eh. Kung maaat ka at mag-smok kang asawa sa akin, hindi po yung ganito sa iba.
15: Juliet? Juliet, makinig ka lang ha. Kasi hindi mo pwedeng ibigay ang lahat ng kasalanan dito rin sa asawa mo. Unang-una, napakalaking pagkakamali na dinadamay mo at sinasama mo yung anak mo na nakikita niya na meron kang kalaguyo. Naisip mo ba kung ano ang magiging kahinat na nito sa pag-iisip ng isang bata? Makita niya yung nanay niya na may lack of better term, parang may kinakalantaring iba? Pero uulitin ko, ang desisyon ay nasa inyo. Pero sana isipin nyo na may mga anak kayo, bagamat nasa tamang edad na, yung dalawang mas nakakatanda, may 13 anyos pa kayo. Okay? Sorry. Sakit na ng bato ko.
13: Ma'am, wag na muna, Atty. Salamat po. Ikaw naman po, Ma'am Juliet, may huling mensahe po kayo kay Sir Jinky?
15: Or sa mga anak mo?
17: Alam po nila yan. Alam po nila kung gaano pa sila kamatay. Ilang pong masasabi ko sa kanila. Ngayon, kung papa pa rin nila kakampihan nila, wala po akong magagawa roon. Kasi alam ko, yun naman talaga ang mangyayari. Pero dapat, isipin nila yung sakripisyong ginawa ko sa kanila. Hindi yung papa lang nila ang ako.
15: Ayun na.
13: Ma'am Julian, sige po, schedule po natin yung pagpunta po natin kay Chairman Reyes, ma'am, no, para makapag-usap po kayo ni Sir Jinky, para po sa inyong dalawa and para po doon sa mga bata. And again, Sir Jinky and Ma'am Juliet, kung hindi naman po talaga magkaayos, pwede po kayo mag-usap para sa mga bata at pwede rin naman po kayong mag-file ng kasong adultery laban po kay Ma'am Juliet. Okay, pero ang maganda po muna, makapag-usap muna po kayo.
19: Okay, di ba yun, ma'am? Matutulungan ba ako, ma'am?
13: Apo, kaya nga po, pag-uusapin nga po namin kayo, sir, sa tanggapan po nila, Chairman. Pakapag-usap muna po yan. At doon po, from that, malaman po natin kung ano po yung next step po natin, sir.
19: Okay? Kasi, ma'am, magsasama pa rin sila, ma'am, eh. Kaya gusto ko, ma'am, maghiwala rin sila, ma'am.
15: Kakasuhan mo nga sila, di ba?
13: Yan nga po.
19: Yan. Hey po, salamat ma'am. Opo. Maraming salamat.
13: Jenny, Jinky, and si Josh, thank you very much at magandang hapon sa inyo. Sige sir, maraming salamat po. Opo, sasamahan po namin kayo. Huwag po kayo mag-alala. Okay, and Ma'am Juliet, maraming salamat din po.
19: Saan ko po yung tulong nyo
17: ma'am. Thank you po.
15: Okay, Kushari, parang gusto ko lang mag-komento na ito para rin sa ating mga netizens, ano, uulitin natin, hindi tayo pwedeng magdikta. Diba? Kahit na narinig na natin lahat, narinig na natin pati yung mga anak, but at the end of the day, ang desisyon ay nandun sa partido.
13: Opo.
15: Mahirap eh. Mahirap. Ang una ko tanong, mahal mo ba? Oo. Ay, hindi. Ang sagot pala, bakit? Kasi mahal niya. Kaya, well.
13: Ayan. Eh, kaya lang po yung babae, attorney. Hindi na rin po siya.
15: Ay, wala na rin naman eh.
13: Opo. Kaya, dito naman po sa programa natin, kung hindi naman na po talaga nag-workout, very toxic na din, hindi na din natin
15: sinasuggest na magpapit. Pero concerned lang ako doon sa mga anak na lumaki ng ganyan, nakikita nila, at meron pang menor de edad na nakapagsalita ng napaka, na, wala kang kwenta ma.
13: Diba? 13 years old.
15: 13. Pero makakapagsalita ng ganyan.
13: Mm-hmm.
15: But, yan. So,
13: Okay. Newspaper na po tayo.
15: Okay. Sige.
13: Okay, 2:54 ng hapon. Antay bayanan po ninyo yung susunod po na kaso. Okay, dyan lamang po kayo. At ang oras po natin, 2:54 ng hapon. Ang oras po na yun ay hatid sa atin ng Clean Fuel, Quality Fuel for Less, and BDO. Be smarter than a scammer with BDO. Stop scams. Dyan lamang po kayo at tayo po yung magbabalik pagkalipas naman ng ilang paalala.
20: Ang nasa right, tama. Nasa tama, nasa totoo. Unay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
21: Binatili pala ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
0: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon,

0: parador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
1: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanamorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
2: Kahapon, nakamove na ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan sa binat at sabay-sabay na sakit. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: crunchy, crispy, timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie, itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaru parang robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Strongaria, Cyanamorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Atin sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.

0: crunchy, crispy, timplang lasang shrimp. Pang picnic, break time at movie, itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent. Tutukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Edling Gao at Mian Los Baños mula sa Frontline. Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5.
2: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Strongaria Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Pati sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para di ka

0: www.radiovideos.com.
1: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
0: Ngayon, July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng

0: Kalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ng One Balita Pilipinas. Susundan ito ng SONA Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng SONA mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, SONA 2026. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, tiyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At noong hanggang alas 4 ng hapong Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.1. Wanted sa radyo.
1: UT ng hapon at tayo po yung nagbabalik. And happy birthday kay Sexy Sara Gotanco ng Nueva Ecija. Happy birthday na.
2: Happy birthday. Happy parang panahon ng mga birthday ngayon. Ang dami nagbe-birthday. Merong nagbe-birthday rin ngayon, 85 years old, si Ma'am Mila Reyes. Ma'am, happy birthday. At ito namang isa, hindi ko na sasabihin kung ilang taon, bata pa to, si Ellie Omela. Yan.
1: Happy birthday.
2: At si Tita Carol Yanilio. Ay, ang dami nilang nagbe-birthday.
1: Ay, bilis happy birthday pala sa kapatid ko. Nakalimutan ko. R.D. Roman, happy birthday.
2: Ano ka? Punta ng sariling kapatid.
1: Okay, Diyos ko. Okay. Ito po ating back-to-back na ano po ito, no? Natulong po natin.
2: Kailangan natin matugunan ang pangangailangan.
1: Yes. Si Mr. Jeffrey Batalia ay humingi po ng tulong na makauwi na po ng Pinas yung kanyang misis na OFW po sa Riyadh na si Clarence Sales Batalia. June 15 pa daw po ito huling nakausap, finish contract na po attorney noong June 30, 2026 pa. At mahigit 3 buwan na daw pong hindi sumasahod. Magandang hapon po, Sir Jeffrey.
3: Okay. Magandang hapon po naman, ma'am.
2: Jeffrey, pang ilang biyahe na ito or deployment ng...
3: Bali, pangalawa na po yan, ma'am.
2: Wala namang naging problema dun sa una.
3: Wala naman pong problema.
2: So, nakailang taon siya noon?
3: 2 years tapos na extension ng 1 year.
2: Ng 1 year. Okay. Ito ngayon, finish contract na rin sana siya.
3: Opo, ng June 30.
2: Kailan mo siya huling nakausap?
3: June 15. Opo.
2: So halos isang buwan na, mahigit isang buwan.
3: Opo, wala na po kaming contact sa kanya eh.
2: Okay. Yung ibang ni-report niyo ito sa kanyang local recruitment, yung Philippine Recruitment Agency niya?
3: Opo, ma'am.
2: Anong sabi?
3: Wala pa daw pong update yung sa Saudi na agency nila.
2: Wait, iba naman yun, apat na, mahigit apat na buwan na.
3: Nangangamba po kasi ako, ma'am, kasi at saka yung kapatid ng asawa ko, kasi hindi namin na makontak, hindi namin alam kung ano na ba ang nangyari sa kanya, kung buhay pa ba, o
2: okay. Kahit message, wala po, message, ma'am. Pa text, pa messenger, opo. Chat, wala.
3: Wala po. May nakilala na po yung kapatid ni Mrs. na nagtatrabaho din sa Riyadh. Pinakontak yung number ng asawa ko. Hindi talaga nakukontak.
2: Hindi nakukontak. Okay. Kausapin natin ang welfare officer ng Anglo-European Services, si Mr. Edilberto Ortega. Magandang hapon po, Mr. Ortega.
4: Hello, ma'am. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Sa programa po ninyo.
2: Sir, meron po ba tayong update tungkol sa kalagayan ni Clarence Sales Batalia? Yung ating...
4: Bali, yun po. Mabali, nagpadala na po ako ng email ngayon lang po. Kasi na rin po ako sa DMW at saka sa OWA. Bali, nagpadala po ang FRA namin ng letter na nireklamo na po si employer sa labor office dahil po sa hindi pakikipagtulungan sa kanila.
2: Sandali lang. So, natanggap na ninyo yung request, no? Tama
4: yes
2: ba?
4: Po, ma'am. Okay. Yes po.
2: At ano naman ang agad-agad ba ninyo na ni-refer ito?
4: Yes po, ma'am. Bali, nagpadala na po ako ng sagot ng FRA namin na nagreklamo na po ang FRA namin nung Almustak din po doon sa Ministry of Labor Office ng Saudi dahil sa hindi po pakikipag-coordinate ng employer po ng worker.
2: Okay. So, ibig sabihin, nakausap ng Foreign Recruitment Agency yung amo?
4: Hindi po, ma'am. Wala po.
2: Hindi po. Okay. Meron bang paraan para man lang malaman natin?
4: Bali, sa awareness po yata, ma'am, sabi sa akin. Bali, wait lang po, ma'am.
2: Bakit ganun katagal, Mr. Ortega? Eh, samantalang June 15 pa dapat na nakauwi.
4: Hindi ko lang alam kung ano na pag-usapan po ng ano ma'am, ng worker o employer. So, hindi pa naman po, hindi po ako makapagbigay sa inyo ng informasyon dahil wala pong appeal sa akin ng FRA namin. Kasi kailangan ko rin po mag-rely sa kanila, ma'am.
2: Sandali ha.
4: So,
2: kailan na-report sa FRA mo?
4: Nagpunta po ni Sir Ma'am, nagpunta po siya sa office namin.
2: Kailan?
4: So ito po yung last week po yata.
2: Kailan nagpunta sa
4: Jeffrey? Opo. So pinakita ko naman sa kanya yung pinakita ko naman po sa kanya yung ginawa ko kagad report on the spot yun ma'am.
2: Okay. So yung nakausap June 15, tama ba?
4: Yes po.
2: Kasi so, kapapabahala yan ha, kung June 15 huling nakausap. Yung Foreign Recruitment Agency ba ay nagtungo doon sa bahay?
4: Hindi ko pa po sure ma'am dahil wala pa po silang update sa akin ma'am.
2: So, bakit sila hindi nag-update sa inyo, Mr. Ortega? Dapat so, nga, kayo ang on top of the situation para makasiguro na kulitin rin ninyo yung Foreign Recruitment Agency.
4: Ganun nga po yung ginagawa namin yun, ma'am. Halos araw-araw nga po nga kaming nagme-message sa kanila. So, kailangan po din namin i-update yung FRA namin patungkol nga po din sa...
2: Okay, kailan nag-report sa inyo yung FRA ninyo na nag-file na sila ng kaso sa labor?
4: Bali, ito po yung pinadala nila sa amin ngayon po. Bali, naipadala ko na po sa email, ma'am, sa DMW at saka sa OWA.
2: Kailan pinadala ng FRA ninyo yan?
4: Ngayon po, ma'am. Ngayon po. Naisend ko na rin po, ma'am.
2: Ngayon lang? Kailan ka huling nakipag-coordinate sa FRA mo?
4: Last week po, nung pagpunta po ni Sir. Hindi ko lang alam, ma'am, kung anong pecha to kasi naka-Arabic, ma'am. Hindi ko po siya maklaro sa inyo kung anong pecha.
2: Okay, so ano ang commitment ni FRA sa inyo? Kailan nila mapupuntahan?
4: Kasi so, sabi sa akin, ma'am, bali ang sabi niya, I'm waiting for it by Thursday from the embassy. So, yun lang ang banggit. So, maghihintay po ako till Thursday, ma'am.
2: Parang, sumasakit na naman ang bato ko, sir eh. Ganito, idudulog na natin ito sa ating OWA na 24/7 Operation Center para yung MWO natin doon ang makikipag-coordinate na. Mukhang, sadly, Mr. Ortega, nakukulangan po kami doon sa efforts po ninyo. Kasi June 15 pa huli nakausap, June 13 kayo nagpunta sa...
4: Bali mo nag-report ng kasama ng asawa naman itong July 13 lang po. Alam mo po ni Sir yan?
3: June 1
2: pa.
3: Opo. Sa FRA, ay sa DMW naman, June 2.
2: Okay. So dapat, itong sa yung Anglo-European Services, dapat nakatutok na. Yun naman lang ang sa atin. Kasi hindi po biro ha, Mr. Ortega, June 15, huling nakausap. Opo. Nakakabahala kung
3: ito
2: ano
3: ba,
2: lang ang kalagayan.
3: Ito ba, sabihin ko, ma'am. Oo. Kasi last na nagtawag sa akin yung asawa ko, may inaano na siyang sakit sa ulo. Mm-mm. At saka laging sumasakit ang tiyan niya. Mm-mm. Kasi regarding nga doon sa...
2: Baka hindi nga ako pinapakain.
3: Sa bata na...
2: Sinasaktan siya.
3: Sinusuntok sa ulo, tapos kung ano mahawakan ng bata, binabato sa kanya. Oo. Ang problema pati ma'am, kasi 3 months na hindi na sahuran, hindi namin alam kung nakakabili pa ba siya ng pagkain niya. Kasi ang pagkain niya, siya ang nagbibili. Walang libre. Pati pagdating ma'am sa sahod ma'am, pag tuwing sa sahod ang asawa ko, may kinakaltas ang employer.
2: Magkano ang kinakaltas?
3: Yung una ma'am sa blender.
2: Blender?
3: Oo.
2: Bakit? Nabasag?
3: Ano? Nasira daw. So, totally talaga, hindi naman talaga siya nakasira. Pinagbayad siya ng 5,000. Tapos yung...
2: Kamahal naman na blender.
3: Oo, yung sunod naman ma'am na ano, na pinabayad sa kanya, yung damit ng alaga niya. Dahil, parang nalagyan na lang ng kunting sunrox ang pinagbayad sa kanya, nasa 4,000. Kasama niya, yung kasama niya, hati sila doon.
2: Ang Pilipino rin ba ang kasamahan niya doon?
3: Hindi po, ma'am. Ibang lahi.
2: Okay, makakausap natin ang director ng OWA 24/7 Operations Center, si Attorney Sherilyn Malonza. Dito, para ka nakasandal sa pader pagka naisumbong na natin. Attorney Sherilyn, magandang hapon po sa inyo.
5: Magandang hapon po, Attorney Elna.
2: Yes. Ma'am, naunahan ako ni Marnie, nagpunta dyan sa'yo. Ako, kailangan ko pang mag-appearance sa'yo. Ma'am, ano pong balita natin dito kay Clarence Sales Batalya?
5: Okay. Ma'am, actually, na-ordering na po namin ito sa aming OWA Auto Bar. And tinatawagan po yung employer na kanila. Mm-hmm. And so, ultimately, rinin pa lang po na pati maaga pa po kanila. But OWA Auto Bar officers naman po, nag-given assurance to us. To give a feedback as soon as makausap sa employer. But as to the finding po ng, kasi po nag-file na rin po with the Ministry of Human Resources and Social Development as supported by the PIA.
2: Mm-hmm.
5: So ito po sa test, OMHRS rin muna po. Ma'am, yung sinasabi po, no, na una-una, nag-expire na yung contract niya, no? Tapos ito yung contract niya nung din po, hindi na sinasasuran at meron pang may ibang violations. So what the OMHRS will try to do po is, tumak yung settlement muna po, no?
2: Okay.
5: And then, ito yung makagal din, ito po kasi yung umakawag din po, no, ng mga labor complaints po in violation ng Saudi labor law sa Saudi.
2: Uh-oh.
5: So, once hindi po na mag-settle to, then magbibigyan na po siya ng referral, no? Para po sa filing na po talaga, no? Sa proper courts.
2: Oh.
5: And then, Atty. Ina, ang gagawin po ng OWA po dito is ipa-follow up po, no?
2: Okay.
5: Pag hindi pa rin po nag-cooperate pong si Elisa Magagunsong sa SRA at saka po yung kanyang employer, no? Kasi po ang makikipag-usap po ay yung narin din po kasi kami interpreter sa post, no?
2: Okay.
5: And of course, we have naman our legal detainers for this. So ipa-follow up po to at susunod po mismo yung aming labor attache para i-follow up po sa MHRSD yung status po ng labor complaint kasi para ayaw pa siyang i-reduce para makakuha din po tayo ng exit visa at ma-address din po yung mga iba pa niyang unpaid claims po.
2: 3 months na man may 3 buwan na hindi binayaran na sweldo. Baka kung ano-ano na naman ang pabayarin. Baka...
3: Ang last na tawag sa akin, ma'am, ng asawa ko,
2: mm-mm,
3: yung parang kakalasan daw siya din sa tubig.
2: Tubig naman? Bawal po uminom?
3: 8K.
2: 8,000?
3: Opo.
2: Bakit? Ano nangyari sa tubig?
3: Parang yung pag gumagamit daw siya ng tubig, masyadong aksayado, kaya ikakarga daw sa kanya yung bill ng tubig. Tapos ang problema pa po, ma'am, may idadagda pa po ko.
2: Mm-hmm.
3: Umpisa nang pumasok siya hanggang finish contract na siya, wala pa po siya ng ikama at saka visa.
2: Hala!
3: Opo.
2: Paano nangyari yun? Pwede ba yun, Attorney Sherilyn, na walang ikama? Eh, nag...
5: So, ito po pinapa-verify pa po namin, no?
2: Okay.
5: So, ito po yung mga facts na di-verify po ng ating officials po, no, yung OWA Bar. And, of course, i-validate din po namin kung talaga bang may na-file na po na complaint na kanya sa the recruitment agency against the employer. Because, we reported to us with the PIA are the allegations pa lang po until verified by our officials po in Alto Bar po.
2: Okay. So, iulitin ko lang ha, biniverify pa ng ating OWA through Attorney Sherilyn, ano, yung mga tao natin sa Alto Bar, kung ano ba talaga ang estado at ang kalagayan. Ha? Kasi kahit yung FRA nito ni Anglo-European Services, hindi naman bumabalik sa kanila. Matanong ko lang, Attorney Sherilyn, ano po yung waiting period dun sa, yung unang-unang step is yung FRA, iko-contact, di ba? 3 beses yun, ano?
5: Apo.
2: Tama ba ako? 3 beses na susubukan? Meron bang ganyan?
5: Usually po, yes. May mga magsusubukan po na ibigay. Ang timing, usually po kasi, yung parang process cycle time, no?
2: Oo.
5: depende po kasi yan eh, kung maayon magsasettle po ba ang cooperative to employer. Okay. Kasi po, settlement stage pa lang po tayo at this moment. So, para magkaroon po ng final judgment and enforcement po, so siguro that's 1 to 3 months. Kung hindi po mag-cooperate. Ngayon, kung magsasettle naman po, of course, that's immediately po, no? So, from filing po, ini-establish kasi po nila yan, attorney. Okay. Kasi hindi lang naman po mga Pilipinos po, no? Ano sa final complaint sa MS.
2: Oo, marami pa ibang lahi.
5: Kaya po, marami pa po ibang lahi.
2: Okay. Ang mahalaga lang dito is nakatimbre na. Naka-report na. At yan, pag si Attorney Sherilyn Malonzo na nagpa-follow up, sigurado tayo na may balita, no? Na agad-agad ang makakarating sa atin. Okay? Ano na lang, dasal natin na maayos ang kalagayan at kung minsan kasi pagka kinukuha na sila sa accommodation, nawawala yung ability nila na makipag-contact, no? Kasi okay, dahil din yan doon sa foreign recruitment agency. Ha? Ilan ang anak ninyo?
3: 3 po, ma'am.
2: Ilan taon na?
3: Yung panganay ko po, 13 years old. Tapos okay, yung pangalawa ko, 10 years old. Tapos? At saka yung pangatlo ko, 8 years old.
2: Okay, so mga bata pa ito nung umaalis. Opo. Si Mrs.
3: Opo.
2: Anong, kung nanonood ngayon si Mrs. at makakarinig, maririnig niya, ano ang gusto mong sabihin?
3: Sana po, ma'am, makauwi na siya dito sa sa Pilipinas kasi para maalagaan naman yung mga anak niya. Okay. At saka kung may yung sinabi niya sa akin na sumasakit talaga ang ulo niya at saka siya niya, regard din yung sa pagmamatrato ng alaga niya, ipapagamot na namin.
2: So, ganito rin pala ha, paalala lang na bago makauwi dito, si Clarence, titingnan rin muna, iti-check up siya kung medically fit siya, kung fit to travel. Ha? Kasi kung meron siyang iniinda na sakit, hindi rin natin siya pwedeng paliparin. Ha? So, lahat yun, aayusin muna. Okay?
3: Opo, ma'am.
2: Sige.
1: Okay, salamat.
3: Opo, thank you.
2: Okay, huwag ka muna aalis, Attorney Sherilyn, ha? Back to back po tayo ngayon. Thank you, thank you.
1: Okay, okay, ito naman po si Mr. Robert Lee Trumata. Okay, at nasa studio po natin at humihingi naman din po ng tulong na mapauwi na po ng Pilipinas yung kanyang kinakasama. Sa isang OFW po sa Riyadh, na si Freely Alob Aba. At binibenta na daw po ito ng kanyang amo sa iba't ibang tao, Attorney Sheen, Attorney Aina, para magtrabaho. And sinasaktan din daw po ito ng amo nito. At may audio recording daw po.
2: May panawagan.
1: Yes, opo.
5: Tutulungan mo nga ako, te. Nasaktan ako dito ng amo ko. Pinagpapasin niya ako, sinakal niya ako, sinuntok niya pa ako. Patawagan mo nga ako ngayon, te.
2: Okay, ano yun? Sino ang tinatawagan niya? Robert?
6: Yung sa agency po na manager po.
2: Yung doon, opo, foreign. Agency. Okay. Sino ang nakapag-record nun?
6: Siya po mismo. Nag-aabang, nag-aagawan sila ng cellphone. Inano niya yung cellphone.
2: Ni-record niya?
6: Opo.
2: Tapos pinadala niya?
6: Opo. Sa ano niya? Sa manager.
2: Sa manager. At paano mong nakuha?
6: Ipinasa lang din po sa ano, sa yung kakilala niya nasa Saudi. Tapos, binigay niya sa akin.
2: Okay. Kailan mo huling nakausap si Freely?
6: Yung 10 lang po.
2: Nitong 10. Okay. Yun ba yung araw na yung may
6: audio? Opo, yung audio niya. Yun okay din.
2: Nung nakausap mo siya, kumusta naman na siya? Naka-uwi na sila?
6: Nasa, ano po, accommodation yung last niyang ano.
2: Nasa accommodation na siya?
6: Opo.
2: Okay. Tapos, so, ibig sabihin ni-rescue siya?
6: Hindi po, yung ano, bali siya, yung humingi siya ng tulong, mm-hmm, tapos dinala siya sa bahay ng amo niya, tapos tinulong po siya doon, tinandado.
2: Sa bahay ng amo niya?
6: Opo. Tapos, ang ginawa niya, humingi siya ng tulong sa pulis. Oo.
2: Ang pulis nila doon?
6: Opo. Tapos, nagulat yung amo niya na
2: bakit may siya ng pulis.
6: May pulis daw sa gate. Tapos, humingi na yung amo niya sa ano na sila na lang daw po magdala sa accommodation, sa office.
2: Mm.
6: Tapos, sinundan sila ng pulis hanggang
2: sa nadala siya sa accommodation. Oh, okay. So, at least sigurado tayo na wala na siya doon sa amo niya. Ha? Okay. So si Pearly ay 28 years old.
6: Opo.
2: Pang ilang alis niya ito?
6: Bago lang. First time lang po.
2: First time. Okay, ilan ang anak ninyo?
6: Dalawa po.
2: Ilang taon na yung mga bata?
6: Yung panganay, 8 years old po.
2: 8?
6: Yung bunso namin, 4.
2: 4. 3 months pa lang siya doon.
6: Opo.
2: Anong trabaho mo?
6: Driver tricycle lang po dito ngayon sa ngayon. Ngayon, natigil kasi ayaw na na. Pan-biyayan ako kasi gawa sa natutula daw minsan ako sa pilahan namin.
2: Mm.
6: Baka daw madisgrasya.
2: Yun na nga eh. Sasabihin ko rin eh. Pauwi na natin si Farley at mag-alaga na lang muna ng mga bata ha. Alam mo, walang makakapagpalit ng yung peace of mind ba?
6: No?
2: Na yung panatagan loob mo na maayos ang kalagayan ng isa't isa. Napakabata pa ninyo. Kakayanin. Ang prime goal international manpower ay ayaw magpa-on-air.
1: Ay, hindi lang yun.
2: Ano ba yan? Ha? Ito ba yung ano nyo? Ito ba yung...
6: Yan yung ano?
2: Local. Yung sa Pilipinas.
6: Ayaw po. Okay. Eh, ginausap na ay tinawagan din, pinapatayan din kami ng...
2: Okay, sige. Pero, hindi na natin sila kailangan. Hindi, kailangan pa rin natin sila. Pero pag nandiyan na kasi si Atty. Sherilyn, ano na eh. Kaya lang, bata ay makipag-usap. Eh, nandun naman na yung OFW sa accommodation center. Nalaman lang pala nila nung nilapit natin yung kaso. Okay. Hindi nila alam.
1: Hindi sila nag-monitor ng OFW.
6: Hindi po. Tinawagan yung bago nangyari yon, tumawag sa akin, kinabukasan, chinat ko yung amo nila dito sa ano.
2: Yan, yung prime goal.
6: Ang sabi lang, sige po, tawagan na. Simula noon, hanggang nag-voice, nag-message sa kulit.
2: Wala na.
6: Hindi na nagre-reply.
1: Sa atin lang nalaman.
2: Yun ang una kong isusumbong, kaya Attorney Sherilyn. Kasi, Attorney Sherilyn, balik po tayo. Ito, ang una kong isusumbong, itong si Prime Goal International. Dahil pinapatayan yung tawag nitong asawa ng OFW. At ayaw nila mag-on-air. Nakikipagtulungan naman sana tayo. Sa atin lang nila nalaman po. But in any case, the OFW po, si Ferly Alob Aba, ay nasa accommodation na. Can we confirm this po, Attorney Sherilyn?
5: This is supported to us by the Philippine Recruitment Agency po, no? Noong July 17 report po, nasa accommodation na po, no, si Ferly. And then, itong kahapon naman po, ang sabi po sa amin is that, actually, July 16 pa siya nasa SRA accommodation po, no, sa agency doon. Okay. And then, pinaprocess na po yung kanyang exit visa.
2: Okay.
5: So, yun po yung report po sa amin now. And then, of course, we have already engaged also our officers po na sa GEDA, sa OWA GEDA po.
2: Ayun.
5: And to facilitate po yung at ipalo up po, no? Yung issuer ng exit visa po.
2: Mm.
6: Tumawag po sa akin yung manager niya lakapon.
2: Tumawag na.
6: Tapos
2: na?
6: Sabi nila na, nandito na si Pearl, kailangan mo na kunin, ay pawin, kailangan mo ng pera na pamasahin niya.
2: Ikaw ang magbabayad?
6: Yun po. Kaya ang mabalik dito.
2: Kaya nagsabi sa'yo, yung manager ng Prime Gold?
6: Apo. Tapos kausap ko yung asawa, yung sinabi ko na, ay, iyaano ko na lang yan guys. Sarilabi kayo, hindi ko naman kaya hindi babayaran.
2: Hindi ka dapat, hindi ka dapat magbayad. Attorney Sherilyn, di ba?
6: Inablot niya sa kanya yung
5: sabi. Kasi unang-una po, based sa facts pa tayo ni Arma, it seems more representation, no? Ginagawa siyang consult dinner. Pero actually, ang process po na OEC na po sa DMW is household service worker po, no? So, dapat hindi siya palipat-lipat na parang ginawang on-call dinner.
2: So, violation yun. Huwag kang mag-alala, Robert. At hindi kayo magbabayad. Itong si Prime Goal International, sir, na-reklamo na ito dati, no?
1: No, pero hindi rin po nag-live dito.
2: But anyway, ang pinakamaganda nito na narinig natin is ginagawa na yung exit visa niya. So, pinaprocess na yung exit visa. Yun kasi ang pinakamahalaga. Pag meron na yung exit visa, saka pa lang tayo na makakapag-bili ng ticket para makauwi siya. Of course, titingnan rin yung kanyang physical na kalagayan, ano? Dahil kung hindi naman siya fit to travel, baka may mataas ang blood pressure or may iniindan sakit, ayusin muna natin yung kanyang physical na kalagayan. Ha? So, wag ka na mag-alala. Wag ka na makinig dito sa Prime Goal. Kung ano-ano, ikaw ang magbabayad daw, hinihingan ka ng pera?
6: Opo.
2: Magkano daw?
6: Nakalagay dun sa akin, 30 plus.
2: 30,000?
6: Opo.
2: Sorry. Ano? Hindi sa ulo ko, ayaw ko.
6: Nahanap po din kasi yung biyahe ko at saka yung bayarin, nagastos ko na din sa...
2: Hindi ka magbabayad ng ano. Hindi ka magbabayad. Sagot ka niya sa misery yun at saka misery. Mga letter S sa buhay na. Sige po, Ate Jose, maraming salamat po, Atty. Opo, balitaan na lang po tayo nila Marnie po, Atty.
5: Yes po, mag-update po kami.
2: Ayan po, maraming salamat, Atty. Maraming salamat, Atty. Sharon Malonzo, ang ating director ng OWA 24/7 Operations Center. Sige po, sir, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, pero baka kung sakaling mapanood po ito ng inyong... ni Pearlie. Opo, ni Pearlie. Mag-usapin mo si Pearlie. Palakasin mo ang loob niya.
6: Oh, sana. Okay lang po mag-Bisaya.
2: Oh, Bisaya din ka?
6: Oh, Bisaya.
2: Tagadiin man ka.
6: Taga-Sumbawanga, taga-Dipolog ako.
2: Oh, sige. Kausapin mo.
6: Ngayon, okay na. Na-istorya na, nakakuha na ko sa Rapitol po. Makauli na daw ka. Ay kagilak siya, Pirpinti.
2: Huwag ka daw umiyak. Kapag sumbong na siya kay Rapitol po. Okay. Salamat, sir. Magandang hapon po. Walang I love you?
6: Hindi wala.
2: Ano? Sige na.
6: I love you. Ingat yan. Pag-amping liya. Kaam ka sakto. Sige po.
2: Salamat po. Huwag sa sarili niya.
1: Huwag ka, ano sarili? Kaon ka sakto.
2: Kaon ka diha. Huwag tayo. Kumain ka ng maayos.
1: Ayan. Salamat, sir. Magandang hapon po. Okay. At, newsbreak muna po tayo, Tini.
2: Sige.
1: At tayo po yung magbabalik. So, lamang po kaya ang oras natin, 3:07 ng hapon. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Sogo. Kung nag-ahanap po kayo, mga kapatid, ng kung kailangan niyo po ng malinis, komportable, and abot kaya po na pahingahan, hindi niyo na po kailangan mahirapan. Nandito na po ang Hotel Sogo mobile app. Sa ilang tap lang po ng cellphone, pwede na po tayo maghanap ng malapit na branch and mag-book ng mas mabilis. Para po sa hassle-free na stay, download niyo lang po ang Hotel Sogo mobile app sa Google Play. And para po sa exclusive discount, pwede po ninyong i-text ang HSVIG Action to 225-657-646. Hotel Sogo, so clean, so good. Diyan lamang po kayo, tayo pa yung magbabalik.
7: Dito na kami!
8: Sa True FM!
7: Sa 105.9!
9: Celebrate the lives of your fallen family heroes at tahanan ng alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
10: Himlaya Pilipino.
11: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Strongaria, Cyanamorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Binatili pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
13: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
14: Mata.
15: Mata lang
14: ang pinapakita.
15: Mata
14: pa ng pigsa.
13: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Ren.
15: Grabe, lalo ng dimple si Popoy sa personal.
14: Ay, ako gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
13: Siguradong hindi ka mabogore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama si Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. nakisabay kina Ted Fayon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christy per Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa story. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki Heart to Heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labutsing sa True Confession. Balita, informasyon, public service entertainment kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
16: Gabi na, tahimik na ang mundo, pero ikaw gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
17: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
16: Ito ang True Confessions, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian lahat. Pag-uusapan.
17: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas?
16: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
13: Muli na naman pong tumunog ang gandingan. And it's true, waging-wagi ang 105.9 True FM sa 20th UPCOM Broadstock Gandingan Awards. Buong pagmamalaki po naming binabati ang Ted Filon, DJ Chacha sa True FM na pinarangalan bilang Most Development-Oriented FM Program. Sana Lure bilang Most Development-Oriented Radio Drama. Si Ruth Cabal ang Best FM Radio Program Host. At si Cheryl Costin ang ginawara ng gandingan ng kababaihan. Marami pong salamat sa tiwala sa mga programa at program anchors ng True FM. Congratulations, mga kapatid! Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Mag-andam na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang update, diretso sa punto, isyo ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman, bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, information, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat,
18: Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Martes sa radyo sa True FM sa 105.1 sa radyo.
1: Okay, oras po natin 3:38 ng hapon. At Atini,
2: meron pa ako isa ulit na babatiin ng happy birthday si Tita Mita Rufino.
1: Happy birthday.
2: Happy birthday po. Happy birthday. Mukhang yan.
1: Maraming salamat po. Ito naman po nasa video call po natin si Ma'am Marilyn Tangan na isang OFW po sa Dubai at nire-reklamo yung mister dahil po sa pambababae at nahuli daw po niya itong nag-uwi ng babae daw sa barracks nito. Kasal sila, at yun yun, no? Kasal po sila ni Felix Tanga na isang truck driver po.
2: Basta driver, sweet lover.
1: Sweet lover.
2: Okay. Nasa linya natin, sorry, nasa video call natin.
1: Opo.
2: Si Marilyn. Marilyn, magandang hapon sa'yo.
1: Ay, oh, may video.
2: Video pala. Saan ang video?
1: Ay! Ito yung inuwi daw po sa barak habang si Ma'am po ay nasa Dubai.
2: So, ito yung babae.
1: Yes po. Again, kasal po sila, no? Ayan po yung bago.
2: Na-miss kita kaagad. Ilang tubog lang ito, love ko.
1: I deeply appreciate it. Thank you much, I love you. Miss na kita.
2: In your smile.
1: Ang bilis naman.
2: Ah, bilis naman. Binabasa pa natin. You came, of course. You came as you, ano ba?
1: Hindi namin nabasa.
2: Parang napakatamis ng mga salita, eh. Saan nahanap yun?
1: Sa ChatGPT siguro.
2: Yung ano, yung mga pictures.
1: Opo, sa nahanap ni Mrs.
2: Oo, kausapin natin si Marilyn ha, bagamat nakakainit ng ulo ito eh. Hindi ito nakakatawa, parang gusto ko magbasag ng plato.
1: Wag mo natin.
2: Pero wala naman akong plato dito mababasag. Okay, Marilyn, magandang hapon sa'yo.
19: Magandang hapon, Kimberla.
2: Marilyn, kasal kayo.
19: Yes po.
2: Ilang taon na kayong kasal?
19: Kasal po kami noong 2011 po.
2: 2011. May mga anak kayo?
19: Ay, 2011.
2: Opo. So, ilan ang anak ninyo?
19: Po?
2: Ilan ang anak ninyo?
19: Dalawa po.
2: Ilang taon na?
19: 15 po, tsaka 11.
2: Okay, 15 tsaka 11. Gano'ng katagal ka nang nasa Dubai?
19: Sa 4 years po.
2: 4 years. Ito ba ang unang pagkakataon na nahuli mo ang mister mong si Felix?
19: Hindi po, ma'am.
2: Naku, eto na nga ba. O sige, saan nang galing yung mga litrato na naipakita namin? Ikaw ang nakahanap nito?
1: Nawala.
2: Nawala. Okay, nasa Dubai kasi, no? Umaga ngayon sa Dubai, about mga 9 o'clock, 6 hours ba behind? 4 hours. Parang anong oras? Ayan. Okay, paano mo nakuha itong mga katibayan na ito? Yung mga picture?
19: Sa cellphone ko po na binigay ko po sa kanya, kaya nung umuwi po ako, binawi ko po, ma'am. Doon po na-open lahat po.
2: Yung mga litratong ito, nasa cellphone ng mister mo?
19: Opo. Sa cellphone ko po na kinuha niya po nung pinadala ko po.
2: Okay. Na-confront, na-i-ano mo ba siya? Naharap mo ba siya tungkol dito sa mga litratong to?
19: Opo.
2: Anong sabi niya?
19: Wala po. Wala na po siyang pakialam, ma'am eh.
2: Ano ibig sabihin ng wala siyang pakialam?
19: Bistado na po kasi siya, ma'am, pero dinededman na lang po lahat. Bahala na daw po ako.
2: Okay, so, ibig sabihin, nagsasama sila ng babaeng ito?
19: Opo, hanggang ngayon, ma'am, doon po siya umuwi sa Biskaya, ma'am.
1: Sus Mariosa. Sa Biskaya?
2: Oo.
19: Sa bahay ng kabit niya po.
2: Ang trabaho ba niya ay driver pa rin ng truck?
19: Hindi, ma'am. Parang PLDT po.
2: Bakit?
19: Po, parang closed van po.
2: Closed van ang dinadrive niya.
19: Po.
2: Okay, hanggang kailan ka dyan, Marilyn? Ano ang kontrata mo?
19: Nakauwi na po ako nung December po.
2: Nandito ka na?
19: Yes okay. Po.
2: So, simula ng December, hindi umuwi sa'yo yung asawa mo?
19: Noong December lang po, umuwi siya, ma'am. Nagpapas po ang pinangako niya sa akin, mag-usap po kami nung umuwi po ako, kaya po akong umuwi.
2: Okay. Sustento sa mga bata?
19: Nagbibigay naman po sa ma'am, last month lang po kami nakapag-arrange po ng about sa sustento, ma'am. Before po, hindi po siya nagsusustento ng maayos, ma'am.
2: Okay. Kailan mo huling nakausap?
19: Noong last month pa po.
2: Last month pa. Okay, makakausap natin ngayon. Okay, makakausap natin ngayon si Felix, ha? At nasa linya natin. Magandang hapon sa iyo, Felix. Felix? Nasa linya natin ngayon si Felix Tangan. Sir Felix?
20: Tama.
2: Okay. Felix, live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo, Rafi Tulfo in Action. Si Attorney Aina Magpali ito, kasama ko si Shari Roman. Felix, tinawagan ka namin at live ka ngayon kasi nagre-reklamo sa'yo ang misis mo na si Marilyn.
20: Matalo.
2: Ikaw ay hindi nagbigay, nakakapagbigay ng sustento at nitong huling buwan lang ang nabigay mo.
20: Opo. Ma'am, bali, meron po akong screenshot, ma'am, na hindi po ako nagpapalya ng sustento sa mga anak ko, ma'am.
2: Oh.
20: Actually, ma'am, may napag-usapan na po kami ngayon sa tayo. Meron na kami set agreement na ganito ang sustento namin. Sustento ka sa anak namin.
2: Okay. Pero kasal kayo, ha? Kasal kayo, Felix. Tama?
20: Kasal, ma'am.
2: Okay. Kasal kayo at hindi kayo, walang legal separation, walang declaration of annulment. So, sa mata ng batas, kasal kayo.
20: Opo.
2: At ang pakikiapid mo o yung pakikipag-live-in mo sa ibang babae ay isang krimen. Naintindihan mo ba yon?
20: Opo.
2: Tanungin ko si Marilyn. Marilyn, ano ba ang gusto mo ngayon na sabihin kay Felix?
19: Wala na po, kasi nakapag-usap na po kami. Buo na po yung decision niya, ma'am, na magsama po sila ng kabit niya.
2: So, iiwanan mo na, Felix, ang pamilya mo, ang dalawa mong anak din?
20: Ma'am, hindi naman pa ganun nagkaroon na kami mag-usap naman na kami ng patawin mo yung Marilyn. Walang beses kami mag-usap noon ng isang sabat ng isang mga bata mo. Yung system pa tayo naman nag-usap kami, walang beses kami mag-usap sa tayo noon.
2: So,
20: magkaroon naman yung agreement yung mga bata sa bata. Yung naman po yung pension yung ibang sa kaya pag-balik kami sa tayo noon.
2: O, so ikaw naman, Marilyn, kontento ka na ba doon? O meron ka pa bang gustong sabihin?
19: Wala na po, ma'am. Paluto na lang po yung kaso, ma'am. Kasi nakakahiya po sa mga antindihan. Gawin niyo po, ma'am.
2: Oh. So, magkakaso tayo. Concubinage. Kulong. Ang abot ni Felix nito. Dali. May ate sino kasama ni ano.
1: Sir Felix, may nais po ba kayong sabihin kay Ma'am Marilyn?
20: Hindi nga po naman na sinasabi sa ilang beses na nagsasabi sa kanya naman na huwag naman na sabi ko naman ngayon kasi yung mga mahirapan din sa mga pag-inuhan niyo yung imanak na naging sa isang sa magulang ko tapos yung panag sa kanya. Nabibigay ko naman yung sustento ka sa kanila, ma'am.
2: Hindi nga sustento lang ang pinag-uusapan dito eh. Kundi yung pakikiapid mo at yung pambababae mo na kailangan mong panagutan. Marilyn, may sinasabi si Marilyn. Ayan.
20: Nag-usap na lang kami.
1: Ito po, Marilyn, may nais po ba kayo sabihin sa kanya? Gusto daw po niya kayo makausap?
19: Wala na po, ma'am. Kasi ilang beses ko nang usap, pinakausap, ma'am. Ilang beses mo yung pinahiya sa mga tao, ma'am. Actually po, ma'am, nakipag-usap po ako sa kanya last month, ba yun? Noong February 16 lang po. Kasi, pumunta po ako dun sa Biskaya po para happy po siya kasi nga doon nga po siya umuwi. Tulip po namin na, na walang po kong malay doon na sa sobrang stress po. Tapos dinala niya po ito, tapos kalamang iniwan niya po ako doon.
2: Iniwan mo ang ina ng mga anak mo, Felix? Pinabayaan mo lang na magkamalay sa ospital na mag-isa?
20: Hindi po ma'am, kasi minintan na yung ma'am, minintan na po yung mga nagrampsyon. Inatito po sa ospital ma'am, inuha sa ospital. Tapos ang sabi na nagal si tato mo na sabi na malis ko na dito, malis ko na dito.
2: Kailan ba nagsimula so, yung ano mo, Felix, yung pakikipag ano mo, pakikiapid mo, yung pambababae mo? Kailan na ilang taon na kayo?
20: Wala naman yun.
2: Ha?
20: Wala naman po ma'am, wala naman po, hindi naman, wala naman po yung kamitin mo.
2: Eh, sino yung kasama mong nasa litrato na nandun sa mga, nandun sa cellphone na kinuha na ni Marlene?
20: Wala pong love mo, wala pong love na talagang din.
2: O, so kakailan ka ng babae?
20: Namaktori ng ano ma'am, yung... Kasi sharing naman ang kumpasahan natin ng bangsa sana. May nakita akong napuntan din na natin ng ano ma'am ang lagi.
2: Ito na naman tayo eh. Ito na naman tayo eh. Sus Mary Joseph. Ang mangyayari, gantihan.
20: Hindi pa lang ang
19: nangyayari. Walang po siya ng kwento, ma'am.
2: Ito, makakausap natin, si Rowena Ramos. Dinideny mo na si Rowena Ramos ay karelasyon mo, Felix? Ay, hindi pala Ramos. Ragus. Felix, kilala mo ba itong Rowena Ragus?
20: Ako, ma'am.
2: O kaano-ano mo itong Rowena Ragus?
20: Kaibigan ko po.
2: Kaibigan mo?
0: Doon po sa picture, another month with you. Thank you for all that. Kayo po yung nag-post na to, sir, ha? At pinorward po ito ng inyong misis. Thank you for all the days that you made me feel loved and appreciated. I am out of words to tell how grateful I am to have you. Na-miss kita kaagad, ilang tulog na lang to. I love you. And happy month, Sari. I deeply appreciate it. Thank you so much. I love you.
2: Yalim.
0: Ito po, August 3. Ito pong next na pabasahin ko, July 8. You came as an unexpected person in my life, but now you are the most important person in my life. July 14, miss na kita. Tamang titig na lang muna habang di kita kasama. I miss you. July 10. In your smile, I find my happy place. You're not just a person, you're my favorite feelings.
2: So, ano mo dito, Felix, kay Rowena Ragus? May nararamdaman ka pa ba para kay Rowena Ragus?
20: Ma'am, bali, lakura pa po yung litrato mo yun.
2: So, wala na kayo ni Rowena Ragus?
20: Makaibigan pa kayo.
2: O nga, pero wala kayong relasyon.
20: Wala na po, ma'am.
2: Wala na. Hindi mo na nararamdaman yung pagmamahal na ito para kay Rowena Ragus.
20: Ma'am, paano lang naman yun, ma'am? Paano lang naman yun? Kinapi ka lang naman yun.
2: Kinapi lang. Okay. So, ibig mo sabihin, hindi mo na babalikan si Rowena Ragus. Wala na siyang silbi sa buhay mo. Nagdaan lang siya. Ganun ba yun?
20: Sinabi ko naman sa kanya, ma'am. Sinabi ko naman kay Marilyn, ma'am, na kahit na wala naman akong ano, ma'am, hindi na ako papalitan ang mga bata na lang yung sa kanya.
2: Okay, so kailan, parang ako yung asawa eh. Ako makapagtanong ako eh. So, kailan ka nawalan ng pagmamahal at pagtingin kay Marilyn na ina ng mga anak mo?
20: Ma'am, nung nasa ibang bansa po yan, ma'am, hindi na kami ako nga, lagi kami nag-aaway. Tapos yun po, ma'am,
2: So, habang ang asawa mo ay naghahanap buhay malayo sa mga anak niya, malayo sa pamilya, nandoon sa ibang bansa, pinalaya mo ang puso mo. Ganon.
20: Ma'am, bali, may ano kami, ma'am, may nasa ibang bansa, ma'am, hindi na kami okay. So, ang mga kasagalit na sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pangitin sa mga pang Tumatlak na ako, tapos every 3 months, tatawag ko sa mga bata.
2: Si Marilyn, parang na-block sa'yo? Marilyn, binablock mo si Felix?
19: Binablock ko siya, ma'am. Kasi sobrang pali-insulto mo po sa akin. Sabi niya, ito ang pinag-iisip ng lalaki, ma'am, noon. Pero wala po, iba, parang, ma'am, parang, tigil ko yung stress ko, ma'am, kaya binablock ko po siya. Kasi sobra-sobra ang stress, kasi hindi nila pang-insulto po sa akin, ma'am.
2: Oh. Actually, nakikinig sa atin ngayon si Rowena Ragos.
1: Pero ayaw
2: na lang yung forsa. Pero ayaw na lang niyang magsalita. Kasi, kung sa
20: kapatid,
2: madadamay si Rowena pag kinasuhan kayo ng concubinage.
1: May gusto po kayo sabihin, Ma'am Rowena?
2: Bigyan natin ang pagkakataon si Rowena. Kasi baka si Rowena naman ay tinaasa rin lang ni Felix. Eh, Rowena, ano ba sabi ni Felix sa'yo? Wala siyang asawa. O hiwalay na sila. Wala na siyang pananagutan. Pero ayaw magsalita at hindi naman natin pipilitin rin si Rowena, no? Pero binibigyan natin ang pagkakataon. Babae sa babae, kung ano man ang nararamdaman ni Rowena, may karapatan siya na ilahad rin yon kung gusto niya. Si Marilyn, baka may gusto kang sabihin kay Rowena.
19: Wala po siyang puso. Wala siyang konsensya sa mga anak ko. Kasi hindi ngayon nagsasama sila. Alam niya po, noong January, pumunta po ako sa kanila, doon ko po talaga nahuli na magkasama po sila sa bahay nila. Tapos noong last month lang po, noong February 16 po, pumunta ulit po ako doon dahil sobrang sabihin na ipakiramdam ko, ma'am, na kailangan ng mga anak ko ng ama. Pero nandun siya sa kabit niya. Abang yung role na lang, alam na lang lahat. Doon din sabihin na hindi niya alam. Alam na lang kakasira sa mga pamilya. Dahil kinausap ko rin po siya. Maraming beses po kami nagpalitan po ng beses. Tuwang-tuwa ko po siya na hindi na babalik ang asawa ko. Mawawala ng ama ang mga anak ko. Napakawal ang konsensya ng kapal na pangunukan. Kasi na daw po siya ngayon. Kaya wala siyang pakialam sa mga pinimirano sa pamilya. Ang sasakit na ngayon siya po sa akin. Totoo lang. Ito sa doon ko yung relasyon nila.
2: Irespeto ang relasyon?
19: Yun po, ma'am. Kinasa ko sa lahat din, ma'am, yung mga conversation namin. At yung last na conversation po namin, kinausap ko po siya. Ang sabi niya lang, totoo na doon po ngayon, maging kabit at mag-aagaw. Eh, wala siyang pakialam. Nakakaliyan. Mga ginagawa niya sa pamilya at sa mga anak ko.
2: May tinatawag naman tayong karma, no, Shari?
1: Yes, attorney.
19: Ang masakit pa po, ma'am, dito, ma'am. Ang masakit pa po, ma'am. Pwede ko bang itali ang pamilya niya? Kasi alam niya ang pamilya na po. May Felix Tangan, ang lahat ng katarantaduhan na kagumistan po na ginagawa niya sa kabit niya. Actually, ang lang po po kinalaman ng kabit niya, ang pamilya niya po sa Biskaya, ma'am. Ang pinapakilala na pong asawa, yung kabit niya pong si Rowena Ragos po. Yun po ang pinakamasakit sa akin kasi nandun po yung anak kong isa. Tapos ganun po ang pinagkakalitaan po nila doon.
2: O, sino yung nagbaba ng telepono?
1: Baka si Rowena at yung...
2: Binabana ni Rowena yung telepono. Felix, narinig mo ba ang lahat ng sinabi ni Marilyn? Binabana rin. Ganito na lang. Marilyn, tutulungan ka namin na isaayos ang lahat ng pagpapatunay at makakapagbigay pagpapatibay, no, nung relasyon ng asawa mo at nitong Rowena Ragos na ito. Although meron na kayong kasulatan at pagkakaintindihan tungkol sa mga bata at sa magiging pagbibigay niya ng sustento, pag hindi niya ito tinupad, ibang kaso pa yon. Okay? So, ibang kaso pa yon. Okay. So, Rowena, huling salita, huling mga gusto mong sabihin kay Felix? O di kaya si Felix, hindi ka man lang bahihingi ng tawad o... Hindi ko alam eh. Anong gusto mo sabihin, Felix, sa ina ng mga anak mo?
20: nung dali, nag-usap naman na kami, ma'am. Sinabi ko naman sa kanya, ma'am, na huwag mong sabutin sa ganito kasi siya lang hindi naman mahirapan lalo't wala ko siyang trabaho.
19: Ako na hindi naraman sa ngayon. Bakit ikaw, inisip ng mga anak ko ngayon, nabihihirap sila kung wala lang ginawa mong katangtagohan mo.
1: Okay.
19: Huwag mo isipin na nahihirap ang mga anak ko dahil wala sa kailis. Alam ko ang maghihirap na silang mula na pinasok niya ang kadugitan.
20: Nung nasa Dubai ka rin, hindi ka nagbibigyan ng sustento din sa isa.
19: Tama na, Jeff. Sabarang-sabarang pagpapaikot mo ang ginawa mo sa hate. Hindi ako alam sabi mo, ayusin mo yung pamilya natin. Pero anong ginawa mo? Ang sinaysa lang ka ng pamilya mo, ano sa mga kakabit mo, naawa sila sa kabit mo habang mga anak mo yung sila inisip. Diba yun ang pinakamasakit? Pero pinatawad kita.
1: Sandali, awat mo na, awat mo na ha, awat mo na, Felix at saka Marlene, kasi hindi naman dito magtatapos. Nasa linya natin si Miss Marlene Marcos, ang barangay secretary ng barangay Luyang, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ma'am Marlene, magandang hapon po. Oo. Ma'am, sa inyo po ba nagkaroon ng pag-aayos tungkol sa magiging sustento sa mga anak nito ni Felix at ni Marlene?
19: Tungkol sa dito rin, ma'am, may usapan na daw po yata sila sa DSP

0: Felix, আপনি মাইলি
1: usapan na daw po yata sila sa DSWD ng Isabela.
0: Ah, okay. So, ganito, no? Mahihingi na lang siguro tayo ng tulong kay Miss Marley. Off-air na lang natin siya kakausapin. But as it stands, yung kasulatan o kung ano man ang kasunduan tungkol sa sustento, pag hindi natupad yun, ibang kaso yun. Okay? Tapos, Marlene, ibang kaso rin kung ano yung gusto mong yung tungkol dun sa pangangabit ng asawa mo, no? Pakihanda mo na lang ang marriage certificate ninyo. Tsaka birth certificate ng mga bata. Kailangan yun. Okay?
1: Okay.
0: Huwag mo na ibababa. Off-air, kausapin ka lang ng ating reporter.
2: Okay, salamat po, ma'am Marilyn. Ingat po kayo dyan, ma'am, sa Dubai. And ganyan din po kay Sir Felix. Ingat po kayo dyan, ma'am, and si Sir Felix. Ingat po kayo, and maraming salamat po. And si Ms. Rena, hindi na talaga sumagot.
0: Hindi na.
2: Ayaw niya na sumagot. Nakinig lang siya at yun.
0: Nakinig lang siya. Ms. Marley Marcos, maraming salamat po ang barangay sekretary natin sa Barangay Liang, Bayumbong, Nueva Vizcaya.
1: Thank you.
2: Okay, tayo, bukas pumuli, mga kapatid, dito po sa Wanted Sarazo, at ako po si Sherry, magandang hapon po.
0: Ako po si Atty. Aina Magpale, gugma ug kahayag, mga kaayag.

0: ikaw ay sawim palad, kailan ka nila maiintindihan. Magandang araw mga kaibigan, magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Yan po ang sikat na awitin ni Mr. Freddy Aguilar. Naalala ko po yan dahil ngayon ay kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Pero linawin po natin ha, si Maria Magdalena ay hindi babaeng mababa ang lipad. Sa bagong tipan, may babaeng pinalaya ni Jesus mula sa pitong demonyo. Mayroon ding babaeng nakikiapid sa asawa ng may asawa. At ang mga ito ay napagsama-sama sa iisang tao kay Maria Magdalena. Unfair na unfair. Kawawa. Dahil ang totoong si Maria Magdalena ay ang Mariyang taga Magdala. Isang baryo, fishing village sa Galilea. At mula doon, naging tagasunod at lingkod siya ni Jesus. Siya ay saksi sa kamatayan ni Jesus dahil siya ay nasa paanan ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo. Siya rin ang unang pinakitaan ni Jesus nang ito'y muli nang nabuhay at nagbalita sa mga alagad ni Jesus tungkol dito. Kaya nga, ang tawag sa kanya, Apostle to the Apostles. Yan ang tunay na Maria Magdalena. At yan din ang ibig sabihin ng Magdalena mula sa salitang Hebreo na Migdal, na ibig sabihin mataas na tore. Maria Magdalena ay matatag na tore ng ating pananampalataya. Sa akin, simple lang. Inspirasyon sa akin si Maria Magdalena dahil sa pinakamahihirap na sandali sa buhay ni Jesus, dun sa krus, dun sa libingan, si Maria Magdalena ay naroroon, kumakapit, umaantabay, nananalig. She was faithful to our Lord to the end and even in His seeming defeat on the cross and in His tomb. May mga kaibigan, kasama mo lang sa ligaya. Pero si Magdalena, sa hirap at pagsubok, naging tunay na kaibigan at alagad ni Jesus. Manalangin po tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng pananampalataya ng katulad kay Maria Magdalena. Amen.
1: Salamat Father Nono. Ang ganda talaga Papa, if you start your day, tayo in our case our show with prayer and reflection. Thank you so much Jesscom for partnering with us with the Kapit Pandasal. Apo.
2: Yan, napakaganda ng mensahe tungkol sa mga fair weathered friends.
1: Yes. No?
2: Yung pabaga, kaibigan lang sa mga masayang pagkakataon, pero sa mga malulungkot ay nawawala. O paminsan-minsan eh, tinatalikuran ka pa.
1: Ginoghost ka lang at sinisin lang ang message mo.
2: Mas matindi pa yung iba. Naninira pa. Kahit na kapag nakatalikod ka, no?
1: Relate na relate tayo dyan,
2: yan,
1: Papa.
2: Yan mga kaibigan na hindi dapat tinuturing na kaibigan. Ha? Ano na yan, kumbaga mag-edit na kayo mga friends list nyo kapag naranasan nyo yung ganyan. Anyway, magandang hapon. Magandang hapon mga kapatid.
1: Hello.
2: Kamusta po ang inyong araw? Alright, meron po tayong upload mamayang gabi sa ating YouTube channel. Ito ay ang Kwento ng Buhay ng sexy actress na si Amanda Amores. Matagal-tagal na po itong hindi nai-interview. At sa kauna-unahang pagkakataon, after a long, long time, ay pumayag siya na mag-open up tungkol sa kanyang naging career na kontrobersyal sa showbiz. Panoorin po natin ang bahagi ng aking palayam sa kanya.
3: Ang pinaka-daring na ginawa mo? Kung hindi man tene, ano yung daring?
4: Scorpio Nights.
3: Yun na yun. Yun na yung Scorpio Nights.
4: Kasi talagang umiikot ako doon. Talagang pinakita ko pati... lahat harap nakita ko side view tsaka hindi ako nangya talagang
3: ito ang nilaro about ka, hindi kayo nagsisisi no?
4: Hindi na-enjoy ko yung mga panahon ko diba uso pa mga disco
3: yes.
4: Enjoy ko lahat yan eto na kahit yan to may isang araw kami dun na talagang tanggal or out
3: at 17 years old or 18 ka lang yan 19
4: ano na ako niyan? 18 na ako.
3: 18 ka na?
4: Oo.
3: Okay.
4: Mag-i-18, parang gano'n. Alam mo, parang kailan lang kasi, pero parang mag-i-18 na, 18 pa lang yata, mag-i-18 ako.
3: Oo.
4: Workshop ka rin ng isang araw.
3: Anong pinagawa?
4: Aarte ka ng isa-isa, tatanggalin mo yan.
3: Ha?
4: Kami, kung sino kami si Scorpio.
3: Kailangan magbubag? sa workshop?
4: Bihira yun, di ba?
3: Sino mga naghubad na kasama mo?
4: Kami ni Luis.
3: Orestes Ojeda.
4: Orestes Ojeda, Ana Marie Gutierrez.
3: Si Daniel.
4: Daniel Fernando at ako. Kung sino yung nasa Scorpio na ito?
3: In-explain ba sa inyo kung bakit kailangan nakahubad kayo habang nag-workshop?
4: Para matanggal yung hiya at saka para maging relax, maging kampante kami sa eksena namin.
3: Paano mo di-describe yung pakiramdam mo nung ginagawa mo na?
4: Ano kasi eh, parang ako walang kamuwang-muwang. Basta, oh Amanda, tayo ka. Ikaw na, yung ganon. Sila muna na una eh. Sige, natanggalin mo na isa-isa. Isipin mo na lang na nasa isang lugar ka, na nasa harap ka ng salamin, mirror. Tingnan mo yung sarili mo, na gandang-ganda ka sa sarili mo, na ipakita ko raw.
3: Okay.
4: Edy ako naman, sige, tingin. Pero yung natuwa sa pakiramdam ko. Wow, sarap pala. Tumutuloy ako sa mirror. Ganda pala ng katawan ko.
3: Ganyan ang ginagawa ko doon?
4: Patingin sa pet. Para matanggal yung hiya ko.
3: Hindi ka nag-resist, Derek. Bakit ka mo?
4: Kasi mababait silang lahat. Parang baby-baby nila.
3: At habang ginagawa mo yan, nanonood yung mga kapwa-artista mo sa'yo?
4: Okay.
3: Magkaharap kayo doon?
4: Tatayo ka.
3: Tatayo ka sa gitna lang para nakaikot sila sa'yo?
4: Sa film center yan. Workshop namin. Huh? Parang walang mali siya lahat.
3: At tinatanggal niya yung mali siya, parang gano'n. Mm-hmm. Masanay na kayo, ganito magiging itsura niya habang sinushoot natin, gano'n.
4: Para panatag na. Pero totoo, ang ganda ng ano namin, samahan namin, ha, sa shooting. Medyo nakaka-miss nung natapos yung Scorpio Night.
2: Ayan. Grabe, no? Grabe ng mga panahon na yun, guys. Titin mo, no? Hubad sila lahat sa isang room para daw mawala yung hiya sa katawan. Masanay na sila sa isa't isa na gagawa sila ng mga eksena ang medyo sensual. Kasi yan po ay pinalabas, yung Scorpio Nights, pinalabas yan sa Experimental Cinema of the Philippines during the 80s.
1: Yeah. ECP.
2: Oo. Walang masyadong censorship noong mga panahon na yun.
1: Anyway, by the way, no, sakto naman, dahil next week is the birth anniversary of Louis.
2: Louis
1: Ojeda or Orestes Ojeda na na-mention ni Amanda. Birthday niya, so birth anniversary.
2: Yeah. Happy birthday in heaven, paring Orestes Ojeda. Yeah. Very close po sa amin yan si Louis.
1: Kung siya nabubuhay, for siya. Sure. Tumama siya sa interview.
2: Nakaw, lahat sa mga interviews ko, sigurado yun ang kasama ko.
1: Number one pa ng ano mo yun, YouTube.
2: Correct.
1: By the way, ilang tumbling na lang po. 2 million subscribers
2: si Tabo. Thank you sa lahat po ng mga subscribe.
1: Oo. Mamimigay ka ba ng cash?
2: 2 million.
1: Oh my God!
2: Joke lang.
1: Sali pa po, diretso mo na yan sa bank account ko.
2: Mamimigay daw ako ng iPhone. Parang ala, ano, Ivan Alaw.
1: Sana all. Sana all. Kailangan sponsor dyan.
2: Kailangan natin.
1: Anyway, so, maraming salamat din kasi marami kang mga subscribers na nakasubscribe din sa akin, Papo. Kaya padamihin pa rin natin yan. Doon sa mga mahihilig sa bag, ayan. Gusto ko lang, Papo, ulit i-promote at ipakita yung vlog natin shortly before yung vlog kay Tessa. Oo, so kasi hindi natin masyado to napakita. Kaya doon sa mga na-miss out yung ating masayang, yan, vlog with Yayo Aguila. Ito po ang teaser. At panorin niyo po yung kabuuan. Worth it na worth it sa oras niyo, guys. Panorin niyo yung buong vlog sa Christine Babos channel. Pero ito muna, teaser with Yayo Aguila.

0: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sinusuko.
2: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, E.G. Mill, Mark Mugan,
6: Emil, and Vince of BBT Game.
7: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
8: Drink responsibly.
9: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat taga.
10: Para malaman mo kung kinakailangan i-increase yung dosage ng gamot.
11: Kaya nga, regular checkup, diagnosis, and screening are all very important na kahit gawin mo what? Ano ba, Doc? Once a year? Every 6 months? Anong tama?
12: Okay, depende po sa age group.
11: So, dito kapag, sa age group.
12: Kapag ano po, mas bata tayo, 20s, 30s, siguro once a year, pag sa mga annual physical exam, it's okay.
13: PhilHealth, your partner in health.
14: Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng SONA Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng SONA mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Para sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, SONA 2026. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costa sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz updates sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakabagong mahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Susunod na ang una sa lahat sa 105.9 True FM.
15: Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi bansa kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Ang ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas.
16: Pagpating dala 5:30 na, ito na mga bumabanderang balita. Hindi lang bansa, DC Sara may plano raw talaga ipapatay sa Pangulong Marcos base sa testimonya ni NBI Director Matibag. Kinundina ng Pangulo pananakit ng China Coast Guard sa mga tawa ng Philippine Navy, hindi katanggap-tanggap ayon sa palasyo. Hindi tatakas, dating Speaker Martin Romualdez, itinanggit ng kanyang lumabas ng bansa.

0: Sumalang na bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara si NBI Director Melvin Matibag. Git niya, hindi lang banta kundi may plano raw talagang bise na ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Senado, nangunguyo sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, paano naman nasabi ni Matibag na totoo nga itong plano ng bise na ipapatay umano ang Pangulo?
1: Ziggy, alam mo, aktibo at seryoso, ganyan isinalarawan ni Attorney Melvin Matibag, ang director ng NBI, ang tungkol sa umano'y threat ni VP Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, gayon din ni dating Speaker Martin Romualdez. Dahil sa mismong iniimbestigahan nila na online press conference ng Vice Presidente noong November 2024, sinabi daw mismo na ang Vice Presidente na nangontrata na siya ng taong papatay sa Pangulo oras na may mangyaring masama sa kanya. At dahil nga naniniwala sila Atty. Matibag na seryoso yung banta na yan, tingin nga niya, hindi na lang daw yan basta threat, kundi talagang may plano na ipapatay ang Pangulo, kaya nagpabuo daw siya ng isang special task force para magsagawa ng investigasyon kaugnay ng mismong naging pahayag na yan ng Vice Presidente noong November 2024. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Atty. Matibag sa impeachment court, Chigi.
2: Ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta, kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Hindi na ito talaga banta, kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. Sapagkat makikita naman natin na sinabi niya na meron akong kinausap at pumayag ang kumausap para patayin ang Presidente.
0: At mayan, bukod sa pahayag ng bise, ano pa naging basehan ng testimonya ni Matibag? Na tukoy ba ng NBI yung sinasabi nilang hitman?
1: Yes, Jiggy. Bago natapos ang presentasyon ng prosecution kay Attorney Matibag sa impeachment court, kinumpirma ni Attorney Matibag na na-establish na nila yung ilang persons of interest. When you say persons of interest, sabi niya posibleng makakapagturo daw ng mismong kinontratang tao ni VP Sara di umano ha, para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, o mismo baka itong persons of interest na ito ang posibleng kinausap daw para magsagawa ng planong pagpatay sa Pangulo. So, tinanong siya mismo ng prosecution, sino o ano ang pagkakakilala ng persons of interest na ito na natukoy ng NBI, pero tumanggi na si Attorney Matibag na sabihin mismo yung pangalan dahil una, continuing investigation. Baka daw makompromiso yung kanilang isinasagawang investigation. Pangalawa, bilang protection na rin daw sa kanilang mga informant. Sige, pakinggan muli natin ang pahayag ni Attorney Matibag sa impeachment court.
2: So ngayon po, ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Meron po tayong mga leads na ating pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente, o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap.
0: Mayan, pinalabas din sa paglilitis ng video ni Mayor Baste kung saan sinabi niyang kailangan nila ang ulo ni PBBM. Gaano ito kalaga o bakit malaga sa prosekusyon?
1: Oo, ito ang unang pagkakataon na ipinilabas yung video na yan kanina dito sa impeachment court. Ano? Ang sinasabi ni Attorney Matibag, kasama sa inimbestigahan nila, itong video ni Davao City Mayor Baste Duterte, kung saan umaten siya ng rally itong April 2026, kung saan sinabi nga niya na ang ulo na kailangan namin ay yung kay PBBM. Pagkatapos niyan, ipinalabas niya yung ibang mga videos, I think 2 videos yun, kung saan the past videos, press conference ni VP Sara Duterte, kung saan sinabi din niya na na-imagine daw niya na pinupugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos. So, coming from those videos, ang sinasabi ni Attorney Matibag, tingin niya ha, mukhang nanggagaling lang daw sa iisang pamilya yung threat o yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. At nasabi rin ni Attorney Matibag sa impeachment court na may mga namomonitor na sila sa social media na mga pangkaraniwang tao na nagbabanta sa buhay ng Pangulo matapos kang marinig kila VP Sara itong mga di umano'y threats na ito. Pakinggan muli natin ang testimonya ni Attorney Matibag, Judy.
2: Makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito, sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating BPC Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang aming pong tinututukan sa task force na naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pagbabanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya.
0: At mayan, alam naman natin na napakatindi ng seguridad sa isang presidente ng Pilipinas. Particular yung ginagawa ng Presidential Security Command, bukod pa sa PNP, AFP, talagang matindi yan. Ang tanong ay, kaya ba talaga yung ipatupad base sa pahayag nitong si Matibag? Kasi nagbabase talaga siya doon sa statement, yung online press ko na iyon.
1: Oo, tama ka, Jiggy. At base nga sa sinabi ni Atty. Matibag sa impeachment court, binigyang diin niya na may kapasidad si VP Sara na isagawa ang di umano'y plano laban sa Pangulo. Una, meron daw silang network. Hindi lamang si VP Sara bilang pangalawang Pangulo, kundi ang kanyang ama na dating Pangulo ng ating bansa, meron pa rin daw silang koneksyon sa pulis at sa militar. Pangalawa, ipinresenta kasi dito yung pahayag ni yung self-confessed hitman na si Arturo Lascañas, kung saan sinabi niya doon. Pinayagan kasi si Atty. Matibag na basahin yung ilang parts doon kung saan sinasabi na isa, according ha, sa salaysay niya ni Lascañas, na isa daw si VP Sara sa mga nagtayo o nagtatag nitong offline talk hang noong 2012. Pagamata yung nga Jiggy lumabas kanina doon sa presentasyon na yung naturang salaysay pala na yan ay hindi notarized at hindi rin pirmado ni Lascañas. Pangatlo, may mga pag-aari daw na baril ang pamilya Duterte, gayon din financially able at capable daw silang isagawa ko di umano ang planong ito laban sa Pangulo ng ating bansa, Jiggy.
0: May payag din binitiwan si Matibag kung saan sinasabi niya na umano may pattern of violence si VP Sara. Anong basehan niya dito?
1: Oo, nag-lay down siya ng ilang mga grounds din sa pattern of violence na yan. Una, ipinakita yung video nung, alam naman natin, no? Ito yung dati pa, 2011, yung pananapak ni VP Sara Duterte doon sa isang court sheriff, ano? So, pinalabas yung video niyan. And then, again, based on sa salaysay, ha, na ulitin ko, hindi notarized, hindi rin po pirmado, pero sinasabing salaysay ni Lascañas. At sinasabi na may mga pag-uutos daw si VP Sara doon tungkol sa Oplan Tukhang noon, kung saan sinabi daw niya na kidnap yung mga pusher at yung mga user ng droga para kasi yung media daw tanong na tanong. So, hindi daw pwedeng basta ipapatay kundi kidnapin na lamang daw. At nakasaad din daw yan doon nga sa sinasabing salaysay ni Lascañas siyaan sa Oplan Tukhang. Pakinggan na lamang natin itong bahagi muli ng testimonya ng Atty. Matibag sa impeachment court hearing.
2: Sinasabi nitong ni Arturo Lascañas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tukhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tukhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Na kung saan natagpuan po literal nitong Laud Quarry na meron pong mga biktima ng extrajudicial killings.
1: Sa ngayon, Jiggy, nagsasagawa ng cross-examination ang mga abogado ni VP Sara Duterte sa parehas na witness kay Atty. Matibag. At kanina nga, ini-establish nila yung connection ni Matibag, no, kung bakit siya humarap sa impeachment court dahil ipinakita nila yung dokumento kung saan nandoon daw, di umano, yung pirma at yung pangalan mismo ng asawa ni Atty. Matibag na isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaints sa Kamara. Kaya ang sinasabi ni Atty. Mark Binlua ng defense team ay bakit humarap si Matibag dito sa impeachment court bilang witness? Alam naman niya na yung asawa niya, isa sa mga nag-endorse ng impeachment case na yan. Pero ang sinasabi ni Matibag, matibang trabaho nila. Siya bilang FBI director na inimbitahan ng prosecution at ng impeachment court na magbigay linaw dito sa Article 4, kaugnay sa grave threat at inciting to sedition na kasama sa Articles of Impeachment ni VP Sara, iba rin daw ang trabaho ng kanyang asawa bilang isang kongresista. Nagpapatuloy pa ang impeachment trial sa mga oras na ito, Jiggy. Yan muna ang latest sa impeachment trial day. Balik sa'yo, Jiggy.
0: Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Pinag-aaralan ng depensa na questioning sa Korte Suprema ang pagpayag ng Senate Impeachment Court na buksan ang tax at bank records si VP Sara. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kung iaakyat ng depensa sa SC ang usaping ito, ano ang kanilang magiging argumento?
1: Yes, Jiggy, una sa lahat, paglilinaw nga po ng defense team ni Vice President Sara Duterte, hindi naman daw nila kini-question itong integridad ng Senate Impeachment Court. Pero aminado silang, nagulat sila no, dito nga sa mabilis na desisyon ni Presiding Officer Cheese Escudero na ipasampina nga o ipakuha itong bank, AMLAC at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Sa ngayon, hinihintay pa nga nila no, na makakuha ng kopya nitong desisyon ng Senate Impeachment Court. Pero isa raw doon sa mga tinitignan nga nilang options ay dumulog o ilapit nga po ito, no, questionin itong isyong ito sa Korte Suprema. Sa ngayon, hindi pa dinisclose itong defense team kung ano yung magiging argumento nila sakali nga pong ilapit nila ito o dalihin po itong isyong ito sa Korte Suprema. Pero ayon nga po doon sa kanyang defense team, yung stand nila dati pa, no, kung mabalikan po natin, hindi raw dapat ano, busisiin itong mga tax at bank records ni VP Sara prior o bago pa po siya maging impeachable official. Takop kasi nito sa pinajiging yung 2007 hanggang 2025 o 2021 na mga records. So yan po yung ginigit nga ng kampo ni VP Sara dahil hindi pa naman daw siya impeachable official sa mga panahong ito. At sumunod din na argumento nga nung defense team noon ay dapat nga daw hindi rin busisiin itong tax at bank records ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio bilang isang private citizen ano, o pribadong mamamayan. At makailang ulit din sinasabi ng defense team na tinatawag nga po na fishing expedition yung ginagawa ng prosekusyon dito sa pagpapakuha ng mga sampina. Gayunman ay nakahanda naman daw itong defense team ni VP Sara dito nga sa naging desisyon ng Korte Suprema. Narito pa yung pahayag ni Attorney Michael Poa.
3: It is what it is. Yun yung naging resolusyon, yun yung naging ruling. At ngayon naman, sa amin naman, sinasabi ko naman parate, hindi naman kami takot sa dokumento. Kung lumabas man yung lahat ng yan, handa din naman kaming harapin bawat isa sa mga dokumento na yan.
0: At Marian, itong prosecution, ano naman ang sinasabi nila kung iakyat nga ng defense team sa Supreme Court yung issue ng bank at tax records?
1: Yes, Jiggy, nanindigan nga itong prosecution na walang fishing expedition na nangyari nga po no, dito sa kampo or sa hanay nga po ng prosecution. Tanging ginawa lamang po nitong prosecution during the House Committee on Justice hearings is to determine, ano, tignan po, tukuyin kung may probable cause nga ba itong mga impeachment complaints laban sa bise. Kaya hindi pa nila makikita kumbaga yung buong kabuang ebidensya laban dito sa bise. Kaya nga po dito sa impeachment court sila humiling na ipasampina nga po itong mga buong dokumento na ito para makita yung tinatawag na full picture at ma-establish yung baseline kung paano nga ba maaaring totoo nga bang merong unlawful na pag-commit or kumita ang vice dito nga sa tinatawag nilang unexplained wealth. At sana raw kung ano man yung ginagala nga daw ng prosecution, ano man daw yung magiging legal strategy ng defense team ni VP Sara, pero sana raw ay hindi na ito makaantala pa dito nga sa paggulong ng paglilitis. Pakinggan po natin itong ilang pahayag ng mga taga-prosecution.
4: Kasi nakailan na ba silang mga petition, although hindi naman sila nakakakuha ng TRO from the Supreme Court.
5: We hope that there will be no obstacles to the continuation of the trial. At dapat tuloy-tuloy na itong prosesong ito.
0: Ay dinagit ng ilang center judges kahapon na kailangan pa rin daw ng authorization ng Pangulo para maisapubliko ang tax at ang tax records si VP Sara at kanyang asawa ni si Attorney Man Scarpio. Anong sabi ng Malacañang dyan?
1: Yes, Jiggy, ayon nga po doon sa Section 71 ng National Internal Revenue Code, kailangan pa rin ng authorization ano, mula nga po sa Pangulo bago nga po isapubliko yung income tax returns ng isang individual. Pero ipinasa na ng Malacañang ano, dito nga sa Senate Impeachment Court ang bola. Pakinggan po natin itong pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro.
6: Mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment court po talaga ang mag-issue ng mga order at mga subpoena, considering na ang Pangulo, ang pwesto na bilang presidente ay isa rin pong impeachable officer.
1: Jiggies, sa mga oras nito ay kasalukuyan pa rin anong nakasalang itong si Director Matibag dito nga sa witness stand at gumugulong yung cross-examination ng defense team at si Attorney Villuan po ano yung nagtatanong sa kanya. Kanina, no, bago nga yung pagsala niya doon sa cross-examination, binanggit po ni Matibag na meron na nga po sila natukoy ng mga persons of interest na makapagtuturo kung sino nga raw po itong kinausap ni VP Sara na assassin o yung papatay umano pa kina Pangulong Bongbong Marcos, kina First Lady Lizara Neta Marcos at ating House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi na po niya ito, kumbaga, dinevolve. Hindi po niya ito idinetalye dahil po masasakripisyo, kumbaga, yung kanilang informante, yung seguridad nito at yung confidential po kasi at ongoing pa po itong investigasyon tungkol dito. Samantala, tungkol naman po dun sa cross-examination kanina, inatanong po si Director Matibag tungkol po dun sa mga naunang mga investigasyon. Kumbaga, sinabi niya na wala naman siyang personal knowledge dito nga sa investigasyon na ito dahil February 2026 pa ng ma-appoint bilang direktor ng NBI itong si Matibag. At kanina, inamin din ni Matibag na yung kanyang asawa ay bumoto nga, no, si Laguna 1st District Representative Al Matibag bumotong pabor na ma-impeach si VP Sara. Pero giniit niya na nakahiwalay po ano, itong kanyang trabaho bilang NBI director doon sa trabaho ng kanyang asawa bilang legislator. At kanina, binanggit din ano, kung paano siya pumunta rito bilang wala naman daw inisyo na subpoena itong nga Senate Impeachment Court dito kay Matibag at sinabi nga niya na nakipagpulong naman din siya doon kina Lead Prosecutor Jervy Luistro at sinabi naman niya, giniit niya na walang nagkaroon, hindi nagkaroon ng coaching or anumang discussion sa kung ano yung sasabihin niya dito po sa paglilitis. Yan mo ng latest, balik sa'yo, Jiggy.
7: Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Susunod, Defense Ambassador pinatawag dito BBM kasunod ng gulo sa Union Show. At wanted na negosyante si Atong Ang nakaalis na nga ba ng bansa? Dala kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.

0: kayo, kapatid!
1: Ang oras, 5:49.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Isetan. Stop na sa Isetan. Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan. Kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chas. Sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m., samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m., abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m., ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m., aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki Heart to Heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
2: Mata.
3: Mata lang.
2: Ang pinapakita.
3: Mata
2: pa ng pigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena.
3: Grabe, ang lalo ng dimple si Popoy sa personal.
2: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng habang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatotoo sa balita, kwento, serbisyo. Ito ang 105.9 True FM. Simulcast on True TV sa Signal Channel 19 and on TrueNetwork.ph. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Una sa Lahat sa True FM.

0: Pumalag ang AFP sa payag ng China na Pilipinas na nagsimula ng gulo sa Ayuming Shoal. Dalawang tauhan ng Philippine Navy ang nasugatan sa pananakit ng China Coast Guard. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguyong sa balita si G. Robles. Gio, sa video, kitang-kita yung pamamalong ginawa ng mga taga-China Coast Guard. Ano ang sinabi ng China naman kaugnay ng gulo dyan sa Ayuming Shoal?
1: Ziggy, pinawag ng China na pabiktim ang Pilipinas kaugnay ng panibagong insidente o tensyon sa Ayungin Shoal kahapon na ikinasugat ng dalawang tauhan ng Philippine Navy. Inilabas ng China ang sarili nitong video bilang patunay umano na Pilipinas ang nagsimula ng gulo. Binatikos ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei ang Pilipinas, and I quote, "You can start a fight and then play the victim." End of quote. Nauna nang iginiit ng AFP na China ang pasimuno ng gulo matapos na lumapit sa BRT Sierra Madre ang mga tauhan ng China Coast Guard sakay ng rigid hull inflatable boat. Sinitaraw ng mga tauhan ng Philippine Navy ang China Coast Guard matapos maaktuhang kumukuha ng video at larawan sa BRP Sierra Madre. Ito po yung barko na isinadsad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, at sa ngayon ito yung nagsisilbing outpost ng bansa sa bahaging ito ng West Philippine Sea na matatagpuan west ng Palawan. Nagkasagutan ang dalawang panig hanggang sa magpang-abot ang mga bangka ng China at Pilipinas, at nauwi na nga sa hampasan. Narito ang pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad.
2: So noon na laman na nag-anchor yung China Coast Guard ship, yung mga tropa sa BRP-57, Sierra Madre, they gave more attention to that. Noong nakita, nag-launch ng rubber boat, ng rib, nag-prepare na rin sila. At itong rib, itong China Coast Guard na rib, dumikit up to 20 to 30 yards sa ating BRP Sierra Madre, which is unusual. This was already a provocative act, yung pagdikit ng ganong kalapit to take videos and pictures.
0: At Gio, kumusta yung lagay ng mga nasugatan na taga-Philippine Navy?
1: Gigi, nasa maayos na lagay na ang mga kababayan natin o mga tropa natin na nasugatan. Ito yung mga tauhan nga ng Philippine Navy. Yung isa sa kanila ay kinailangan ng apat na tahi sa kanyang sugat. Nagpadala naman ng mga barko ang Philippine Coast Guard sa may Ayungin para ihatid ang mga biktima sa Palawan para malapatan nga sila ng lunas. Gigi.
0: Yung Philippine Coast Guard, may pahayag na ba dito sa nangyari?
1: Jiggy, tinawag ng Philippine Coast Guard na barbaric ang ginawa ng China. Ayon yan mismo kaya Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, putol ang video na inilabas ng China. Ayon sa kanya, hindi raw katanggap-tanggap na tayo pa ang binabaluktot o binabaliktad ng China. Ipinagtataka raw ni Tariela kung bakit na sa BRP Sierra Madre o pumasok sa Ayungin ang mga tauhan ng China Coast Guard at lumapit pa nga dito sa BRP Sierra Madre. Narito, pakinggan po natin ang pahayag ni Tariela.
3: Sa mga sunod-sunod na kasalanan ng China sa sambayan ng Pilipino, nakakagalit na to. After the racist video na tinawag ng mga Pilipino na unggoy, ngayon naman, binabaliktad na naman tayo ng China na tila sila pa ang may legal jurisdiction to conduct maritime law enforcement sa loob ng ating exclusive economic zone.
0: Yung international community na nakakita dito sa insidente, sa videong ito, ano ang kanilang reaction, Gio?
1: Well, Jiggy, let me begin with this statement from Senator Kiko Pangilinan na kinundinan niya yung panghaharas nga, yung panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea, particularly sa may Ayungin Shoal. May gana pa raw magalit ang China kahit na nasa bakura na sila ng Pilipinas. Labag din daw sa international law ang ginawa ng China. Para naman kay Senator Robin Padilla, sumusobra na ang China Coast Guard. Hindi naman sangayon, hindi raw si Binoy o si Idol sangayon sa digmaan, hindi rin siya sangayon sa pang-aabuso. Maging ang Amerika, tinawag naman na mapanganib ang naging asta ng China na nagpapalala raw ng tensyon sa West Philippine Sea. Nanawagan si U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, sa China na itigil ang illegal, mapamilit, agresibo at mapanlinlang gawain ng China sa West Philippine Sea. Jiggy, balik sa'yo.
0: Yan ang ulat ni G. Robles live mula sa TV5 Media Center. Kinundinan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pananakit ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Yung Chun. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Libby. Marcel, anong gagawin hakbang daw ng gobyerno matapos itong gulo sa Yung Chun?
4: Gigi, alas 5 ngayong hapon, mayroong pulong sina Pangulong Bongbong Marcos at ang Chinese Ambassador to the Philippines. Hindi pa malinaw

0: pinili sa iyong show. Live mula rin sa TV5 Media Center, nungungun sa balita, si News 5 Palace correspondent Marcela Lili. Marcel, anong gagawin hakbang daw ng gobyerno matapos itong gulo sa iyong show?
1: Gigi, alas 5 ngayong hapon, mayroong pulong sina Pangulong Bongbong Marcos at ang Chinese Ambassador to the Philippines. Hindi pa malinaw kung ano nga ba yung mga paksang pag-uusapan ng dalawang leader sa pulong na ito. Hindi natin alam kung kasama doon sa pag-uusapan nila yung nangyaring panibagong insidente dyan sa Ayungin Shoal o yung video na ipinalabas ng China na nagpapakita na unggoy ang mga Pilipino. Pero malinaw ang posisyon ng Malacanang tungkol dito na hindi katanggap-tanggap itong nangyaring insidente dyan sa Ayungin Shoal. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kinupundi na ng Pangulo ang nangyaring ito. Naglabas na rin ang pahayagan Department of Foreign Affairs at sinasabi nito na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Department of National Defense dahil nais din nilang makatiyak na mabibigyan ng sapat na proteksyon para matiyak din ang kaligtasan ng mga tauhan natin na naririyan sa area ng West Philippine Sea. Pakinggan natin yung pahayag ni Undersecretary Claire Castro.
2: Hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganito mga klaseng insidente, so hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China.
0: At base sa kwento naman ng Chinese Embassy, Maricel, ay sinasabi nila na tayo pang may kasalanan, so ano ang sagot dito ng Malacanang?
1: Ayun na nga, Gigi, kapag tinignan kasi natin yung pahayag ng Chinese Embassy spokesperson, sinasabi niya na parang yung Pilipinas pa yung nag-provoke, kaya umaksyon ng gano'n ng China Coast Guard dahil daw ilang beses na nagbigay ng warning, tapos ay dumiretso pa rin daw tayo doon sa area, which is clearly sa atin naman talaga, yung Ayungin Shoal. Pero ang sinasabi nga ng palasyo, hindi na hawak ng Malacanang, ng gobyerno ng Pilipinas, kung ano man yung maging naratibo ng China. Hindi rin daw ito usapin kung gaano kalaking teritoryo yung pinaglalaban o kung gaano kalaking puwersa yung meron ng bawat bansa. Ito raw ay pag-uusap kung ano nga ba yung totoong nangyari. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro.
2: Ang pinaninindigan po natin kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel pagdating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials.
0: At parating sinasabi ng Pangulo na dapat diplomasyahin, diplomasyang kailangan sa pagresolba sa isyu ng West Philippine Sea. May pagbabago ba ngayon? Sa, di ba, nakalipas sa dalawang ilang araw yung video ng unggoy at ito ngayon yung pananakit sa Navy. May pagbabago ba ang polisiyang ito ng presidente?
1: Yan mismo yung tanong ko kanina kay Undersecretary Claire Castro, Gigi. Kasi syempre mapapansin natin, kakalabas lang ng video na nagpapakita na unggoy yung mga Pilipino, inalmahan na natin yan, kinundin na yan, tapos eto na naman yung panibagong insidente sa Ayungin Shoal na nagkapisikala na, nasaktan na yung ating Philippine Navy, kinukundin na rin yan ng pamahalaan. So ang tanong dyan, effective pa ba yung ginagawa natin na strategy? Paulit-ulit din kasi yung sinasabi ng pamahalaan na ang strategy ay idaan sa diplomatikong pakikipag-usap o dialogo yung mga usapin tungkol dito sa China at sa West Philippine Sea. Pero baka dapat napalitan na dahil paulit-ulit pa rin yung mga pangyayari. Inaaway pa rin tayo ng China sa kabila ng pakikipag-usap. Pero ang sabi dyan ng Malacanang, pag-aaralan ng Pangulo kung ano nga ba yung mga dapat gawin. Pero ang malinaw dito, walang puwang ang karahasan o violence sa mga usaping ito. Kailangan maayos at peaceful idaan yung usapan para ma-resolve bang issue. Siniguro rin nila na suportado ng pamahalaan yung mga personnel na naririyan sa West Philippine Sea na nagpapatupad lamang kung ano ang nakasaad sa batas. Narito ang sinabi ni Jose Castro.
2: Kailangan pong aralin din ng Pangulo pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
1: Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi.
0: Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, dating Speaker Romualdez tinanggil din ang kanyang lumabas ng bansa. At grupong manibela, magtitigil pasada bukas. Huwag kayong dibitiw, dapat una sa lahat.

0: napanasagot-oo. True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang frontline Pilipinas. Para sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan. Sona 2026. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Gabi na, tahimik na ang lahat. Pero may bumubulong sa isip mo.
2: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
2: True confession. No filters, no judgment, just real stories.
1: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
0: True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Sa pagharap ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinaliwanag niya ang umano'y bigat at pagiging seryoso ng bandang ayon sa kanyang testimonya ay nauwi na sa umano'y pagpaplanong pagpapapatay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon din sa NBI, may natukoy na silang mga person of interest kaugnay ng sinasagawang investigasyon. Talakayin at pag-usapan natin yan, pati na ang iba pang mahalagang usapin kaugnay ng impeachment trial. Kasama ang inyong lingkod, Bruce Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.

0: Itinanggi ng kampo ni Congressman Martin Robualdez na nagtatangka siyang pumuslit palabas ng bansa sa kabila ng whole departure order laban sa kanya. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nangungun sa balita si mobile journalist Jas Paredes. Jas, anong paliwanag ng kampo ni Romualdez?
1: Higit tiniyak ng kampo ni Congressman Martin Romualdez na nananatili dito sa bansa ang kongresista. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Elaine Atienza, kailanman ay hindi nagtangkang lumabas ng bansa ng dating House Speaker. Kahapon sinabi ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na ilang beses umanong sinubukang umalis ng bansa ni Romualdez sa kabilayan ng travel ban na inisyo sa kanya ng Sandigan Bayan laban sa kanya. Inanunsyo rin kahapon ni Clavano na sasampahan nila ng reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act si Romualdez pati na ang dating kongresistang si Sal Dico. Ayon kay Attorney Atienza, kasinungalingan ang aligasyong nagtatangkang umalis umano ng bansa si Romualdez. Handa raw ang dating House Speaker na harapin ang reklamo ng Ombudsman. Narito ang kanyang pahayag.
2: We deny in the strongest possible way any insinuation that Representative Romualdez has attempted to evade the legal process. Uulitin po namin, kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez. Siya po ay nasa bansa at mananatili sa bansa until such time that he will be able to clear his name.
0: At just sa ibang usapin ay may ulat daw na nakaalisa ng bansa ang wanted na si Atong Ang. Anong update dito?
1: Jiggy, iniimbestigahan ng PNP ang ulat na nakalabas na ng Pilipinas ang kuganting si Atong Ang. May mga kumakalat kasing unverified na reports na nasa ibang bansa na si Ang. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, base sa huling impormasyon na nakarating sa kanila, nandito pa rin sa bansa si Ang. Pakinggan natin ang pahayag ni General Nartates.
3: The last known place na pinuntahan niya, of course, is matagal na yon dito pa rin sa Pilipinas. And if there were reports that he fled leaving our country, we are verifying that. But to the strongest possibility, nandito siya sa Pilipinas.
1: Kung babalikan natin, Jiggy, nahaharap si Atong Ang sa mga kasong multiple counts ng kidnapping at serious illegal detention, kaugnayan sa pagkawala at pagkamatay ng mga sabungero. Noong Enero, naglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Pinuntahan si Ang sa kanyang mga bahay at mga property sa iba't ibang probinsya. Pero hanggang ngayon, hindi siya nahahanap. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy.
0: Yan ang ulat ni mobile journalist Jas Paredes live mula sa Camp Crame. Nanumpan na si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong hepe ng AFP. Pinalitan niya nag-retiro si General Romeo Browner Jr. Pinangunahan kanina ni Pangulong Marcos ang change of command sa Capaginaldo sa Quezon City. Bahagi si Navarrete ng PMA Vizquislahi Class of 1990. Naging Army Commanding General siya at hepe ng Western Mindanao Command bago tinalagang AFP Chief of Staff.
4: I accept this responsibility with full awareness of the weight of the command and with an unwavering commitment to faithfully uphold the Constitution, protect the Filipino people, and defend the sovereignty and integrity of our Republic.
5: As your Commander-in-Chief, I assure you that this administration will continue to invest in the capabilities, readiness, and welfare of our armed forces. The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater.
0: Susunod, si Senator Lacson may pasaring sa kasamahang Senator Judge. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.

0: Sasagawa ng tigil pasada ang ilang transport groups kasunod ng big time oil price hike ngayong araw. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard De La Peña. Gerard, kailan ang tigil pasada at hanggang kailan ito magtatagal?
1: Gigi, bukas na nga magsisimula itong tigil pasada ng grupong manibela. Tatagal ito ng dalawang araw o hanggang sa July 23 sa Thursday. At bukod sa libo-libo mga jeepney driver, kasama dito yung mga driver ng mga TNVS at pati na rin ang mga motorcycle taxi riders. Ang panawagan ng grupong ito ay mag-resign na raw itong si Energy Secretary Sharon Garin dahil sa tingin nila parang mas kampi pa ito sa mga oil companies. Kaya ang kawawa dito ay mga pobre mga chuper na halos wala na naiuwi matapos ang maghapong pagpasada. Ang grupong Piston din, Gigi, ay plano rin magsagawa ng isang tigil pasada o ng strike, pero hindi pa nila masabi kung kailan talaga nila ito gagawin. Pero kanina ay nagkaroon sila ng isang protest action, kilos protesta, dyan sa harap ng isang gasoline station, dyan sa East Avenue sa Quezon City. At ito nga ay para kundinahin yung napakataas na oil price hikes na nagsimula ngayong araw. At bukod dito, ang hiling din nila sa gobyerno ay basura na yung oil deregulation law, tanggalin na yung excise tax sa langis at pagbigyan na sana yung hiling nila, yung petition nila na magkaroon ng dagdag na 10 piso sa minimum fare sa jeepney. Pakinggan natin ang pahayag ng mga grupo.
2: Yung na-upload na piso na fare hike, ano na po ang nangyari, mahal na Pangulo? Magsosona na po kayo. Ano po ang i-report ninyo na naging solusyon dito sa problema sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, pagtaas ng presyo ng kuryente, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin?
3: Ang nawawalang kita ng ating mga driver ay halos 1,850 kada araw na dapat na ito yung take home, ito dapat yung naiuwi ng ating mga driver at nagagamit ng kanilang pamilya. Sa layunin na para gumanda yung buhay ng mga driver, kundi para maibsan o matugunan yung mas malaking halagang nawala sa kanya at para tuloy-tuloy tayong makapagservisyo sa ating mga mamamayan.
0: At Gerard, sana, dapat sana ay utay-utayin yung pagtaas ng presyo, pero kung sunod-sunod na araw, parang walang hinga din yung mga magpapagasolina.
1: Tama, Gigi, ang paliwanag nga ng Department of Energy, voluntaryo itong ginawa ng mga oil companies. At karamihan daw naman sa mga oil companies ay ginawa ngang utay-utay itong pagpapatupad ng oil price hike. Kasi kung hindi nila gagawin yan, ngayong araw na ito itataas ng 10 pesos and 68 centavos ang kada litro na ng diesel, 3 pesos and 65 centavos naman sa gasolina, at 11 pesos and 77 centavos sa kerosene. So ang ginawa nila, karamihan sa kanila ay 8 pesos yung pinatupad na price increase ngayon at dadagdagan na lang ito hanggang sa July 23 sa Thursday. Narito ang pahayag mula sa Energy Department.
4: Fortunately, halos lahat ng major oil companies na nagbebenta dito sa ating retail level ay nag-respond naman doon sa request ng DOE, lalo na kay DOE secretary namin na siyang nag-request talaga nito, at lahat naman sila ay nagkaroon ng staggered price increase implementation.
0: At Gerard, anong aksyon ng DOE doon sa mga posibleng manghoard ng mga produktong petrolyo?
1: Gigi, nakabantay nga ang mga inspectors ng Department of Energy sa mga gasoline stations para masiguro nga na wala nag-hoarding o yung nag-iipit ng supply ng diesel o ng gasolina at ibebenta ito kapag mas mataas na yung presyo. So, ang maaaring maging multa dito ay multa na kailangan nilang bayaran o pwede silang magkaroon ng criminal liability. So, para sa mga motorista natin o sa mga consumer natin, kung may nakita kayong kakaiba sa mga gasoline station, pwede rin nyo rin isumbong yan doon sa EGOV app. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Chi.
0: Yan ang ulat ni Gerard De La Peña live mula sa Mandaluyong. Pahabol mga kapatid, nagpasaring si Senator Judge Ping Lacson sa anyay Bopol na Senator Judge. Sa isang post sa X, sinabi ni Lacson na masarap makinig at maraming natututunan kapag magagaling ang abogado ng prosecution at depensa. Pero nakakabobo raw kapag may umentra ng Bopol, quote-unquote, na Senator Judge. Hirit pa ni Lacson, ngayon lang siya nakakita ng nilelektura ng abogado ang isang judge. Awkward at shameful daw ang ganyang eksena. Walang pinangalanan si Lacson sa kanyang post, kaya pala isipan ngayon sa netizen kung sino ang kanyang pinatatamaan. Kami inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1TH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Susunod na po ang Frontline Pilipinas.
5: Live mula sa TV5 Media Center Reliance, kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th PBB Golden Dove Award at 13th Makatao Award Best TV Newscast. Frontline Pilipinas!
6: Pananakit ng China Coast Guard sa Philippine Navy na nagbabatay sa BRP Sierra Madre, kinondena ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw tayo pasipil, pero hindi dadaan sa dahas. Habang may bagong tensyon sa China, General Antonio Navarrete napilig ni BBM bilang bagong hepe ng AFP. Kasunod ng malaking taas presyo sa diesel, mga jeep, magtitigil pasado na naman simula bukas. Pangulong Bongbong Marcos, may malaki umunong pasabog sa zona. Malaking pagtitipo ng Iglesia ni Cristo kasabay ng zona, pinaghahandaan ng PNP. NBA chief Mag-ibag, hawak na raw mga taong pwede magturo kung sinong inupahan ni Vinisara para patayin sila PBBM. Mag-ibag, sinubukan tibatin ng depensa. Frontline anchor Jeremy Wrightson, sumalang sa dokumentado. Mga dating nakatira sa Smoky Mountain, kumusta kaya sa bago nilang buhay sa pangakong paraiso? Ah, eto na nga, Asia superstar Catherine Bernardo na maulala baby dance na rin.

0: Video na may kasamang sariling kwento ang inilabas ng China sa panibagong panghaharas sa Ayungin Shoal. Dalawang miyembro ng Philippine Navy ang nasugatan sa hampasan.
1: Hindi naman nagpadaig ang Armed Forces of the Philippines at naglabas din ang video kung saan kitang-kita na China Coast Guard ang nalakit. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, magkaiba ang naratibo ng China at ng Pilipinas sa nangyari, pero hindi nagsisinungaling ang video. Ano ba talaga ang nangyari?
2: Julius Cheryl, kahit kitang-kita nga na China Coast Guard ang papunta sa direksyon ng BRP Sierra Madre hanggang sa nauwian sa hampasan, ang sabi ngayon ng China, pa-victim ang Pilipinas. Bumwelta naman ang Philippine Coast Guard, barbaric daw ang inasal ng China.
3: Isang araw matapos ang panibagong insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang tauhan ng Philippine Navy, naglabas din ang Chinese Embassy ng mga video clips ng nangyari. Kita ang paglapit ng bangka ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. Kinumpronta sila ng mga kawani ng Philippine Navy na sakay naman ng dalawang rubber boat. Kung itukumpara sa anggulo mula sa video na ipinost naman ng Armed Forces of the Philippines, kitang nagtaas pa ng sagwan ang kawani ng Philippine Navy. Pero hindi naman ito inihampas. Nagwasiwas naman ng mga kahoy na baton ang China Coast Guard. Sa kabila niya, ikiniin ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei ang Pilipinas na pa-victim umano sa nangyari. Ilang beses raw na binalaan ng mga tauhan ng China Coast Guard na sakay ng mas malaking rigid hull inflatable boat ang mga Pilipinong sakay ng mas maliit na rubber boat na dumistansa. Sa isa pang video mula sa China, maririnig pa ang sagutan ng dalawang panig. Pero imbis daw na sumunod, pinalibutan at binangga pa raw sila ng Philippine Navy. Pero nanindigan ang AFP na China ang pasimuno ng gulo dahil sa paglapit sa BRP Sierra Madre. Sinita raw sila ng mga tauhan ng Philippine Navy matapos maaktuhang kumukuha ng video at larawan sa outpost ng Philippine Navy sa Ayungin. Pero sila pa raw ang nagali.
4: Nangyari kahapon, ang China Coast Guard ay lumalapit sa BRP Sierra Madre. No? Alam naman natin na ito ay nasa Ayungin Shoal. At ang Ayungin Shoal ay may layo lamang na 105 nautical miles from Palawan. No? Ibig sabihin, pasok na pasok ito sa ating exclusive economic zone. So there's no reason for the Chinese Coast Guard na mapunta dito.
3: Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, splice o putol ang video na inilabas ng China. Wala rin umanong nasugatan sa panig ng China. Tinawag ni Tariela na malupit at hindi makatao ang sinapit ng dalawang Pilipinong nasugatan sa insidente. Kasunod yan ng panghahampas ng China Coast Guard ng mga kahoy na baton.
4: Pinakikita natin dito how barbaric, how violent the China Coast Guard personnel is. Para talagang saktan ang ating personnel. And this is the part of the video na hindi ipinakita ng Chinese Coast Guard because they are hiding what really happened dito sa insidente na to.
3: Dagdag pa ni Tariela, hindi katanggap-tanggap na binabaliktad ng China ang nangyari sa kabila ng sunod-sunod na insidente sa loob ng ating exclusive economic zone.
4: Nakakagalit na to. After the racist video na tinawag ng mga Pilipino na unggoy, ngayon naman binabaliktad na naman tayo ng China na tila sila pa ang may legal jurisdiction to conduct maritime law enforcement sa loob ng ating exclusive economic zone. Talagang very disappointing, nakakagalit.
3: Ipinagtataka raw ni Tariela kung bakit pumasok sa Ayungin ang China Coast Guard at lumapit sa BRP Sierra Madre. Kinumpirma naman ni Tariela na dalawang PCG vessel ang pinadala sa Ayungin.
2: Pinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Melchora Aquino at BRP Malapascua para magsagawa ng medical evacuation at agarang maihatid sa mainland Palawan ang mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy upang may pagamot.
3: Sa isang pahayag, kinundina ng Estados Unidos ang tinawag nitong mapanganib na aksyon ng China na nagpapalala ng tensyon sa WPS. Tiniyak ni United States Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, ang suporta ng Amerika sa Pilipinas bilang matagal nitong kasangga sa rehiyon. nanawagan din sila sa China na itigil ang iligal, mapamilit, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon nito sa South China Sea.
2: Pinatawag ng China ang ambassador ng Pilipinas sa Beijing kasunod niya ng panibagong tensyon sa Ayungin Shoal kung saan muling sinisisi ng China ang Pilipinas. Samantala, nangyari ang pinakahuling girian habang nakatakdang magpulong dito sa Pilipinas ang mga foreign minister ng Maynila at Beijing. Beijing ay para sa pag-asa nga na mapahupa ang tensyon sa West Philippine Sea, pero nauna nang sinabi ng DFA na hindi pa malinaw kung mapapag-usapan ang pinakabagong girian na nangyari sa Ayungin Shoal. Balik sa inyo.
0: Gio, may sagot na ba ang China sa pahayag ng Pilipinas at Amerika tungkol sa panghaharas sa Ayungin Shoal?
2: Muling kinundena ng China ang mga pahayag nga ng Pilipinas at maging yung suporta na ibinigay ng Estados Unidos sa matagal na nitong kasangga na Pilipinas nga, lalo na sa usapin dito sa West Philippine Sea. Ayon sa China, bakit nakikisali ang Amerika gayong hindi naman kasama sila sa usapan? Sa ngayon, ang sabi ng China, ang Amerika pa ang nagpapalala ng tensyon at naghahasig pa ng hidwaan dito sa pagitan ng Pilipinas at China, at lalo na sa rehiyon na kung saan nga bahagi itong West Philippine Sea. Nanawagan din ang China sa Estados Unidos na itigil na ang pagpuna nito sa anilay lehitimo at naaayon sa batas na hakbang ng China sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Cheryl.
5: Gio, kumusta naman ang kalagayan ng mga nasugatang miyembro ng Philippine Navy?
2: Naglabas nga ng mga larawan ang Philippine Coast Guard dito sa nagpapatuloy na medical evacuation na isinagawa nila sa may BRP Sierra Madre kung saan kinuha na yung mga nasugatan nating kababayan. Yung dalawang Philippine Navy personnel ay para maidala na nga dito sa mainland Palawan para mabigyan nga ng lunas. Julius, balik sa inyo.
5: Maraming salamat, Gio Robles.
0: Sa manlulupig, hindi pa sisiil ang Pilipinas. Daraanin daw ng gobyerno sa diplomasya ang pagresolba sa nangyaring tensyon sa Ayungin. Pero ayon sa ilang senador, dapat mas matapang dyan ang ating aksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili.
6: Ang bagong Pilipino ay handang ipaglaban ang karapatan, hindi tumatakbo sa laban. Pasisiil? Hindi kailanman.
7: Yan ang mensahe ng Malacanang kasunod ng panibagong panghaharas ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa Ayungin Shoal. Nagkataon namang may pulong si Pangulong Bongbong Marcos, ambassador ng China, ngayong araw. Hindi pa malinaw kung ano ang pag-uusapan ng dalawa at kung tatalakayin ba ang nangyaring hampasan sa Ayungin Shoal at ang paggamit ng nakabarong na unggoy sa AI-generated videos mula sa China State Media. Nakikipag-ugnayan na rin ng Department of Foreign Affairs at Department of National Defense para sa mga susunod na diplomatic action.
6: Hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganitong mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China.
7: Pero habang nananawagan ang Pilipinas ng respeto, may sariling kwento ang China. Sa video na sila mismo ang naglabas, ipinapakita na mga sundalong Pilipino ang pasimuno ng engkwentro. Pero kitang-kita rin sa parehong video na ang Chinese Coast Guard ang papunta sa direksyon ng BRP Sierra Madre na tumatay yung military outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kiit ng Malacanang, buo ang suporta nito sa mga aksyon ng ating mga tauhan. At kung kailangan bang baguhin ang diskarte ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pag-aaralan daw ito ng Pangulo.
6: Hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
7: Hindi lang palasyo ang nanawagan ng aksyon. Ayon kay Senador Kiko Pangilinan, nasa bakuran na natin ang China. Sila pa ang may ganang manakit. Kaya dapat daw, maghain agad ang DFA ng matibay na diplomatic protest at ipaalam ang insidente sa ASEAN at sa mga kaalyadong bansa. Tanong naman ni Senador Robin Padilla, hanggang kailan tayo magtitiis? Paulit-ulit daw tayong nagpapakita ng pagtitimpi, pero paulit-ulit din tayong sinusuklian ng panggigipit at karahasan. Panawagan niya, mas matatag na hakbang at pananagutan para sa mga responsable. Mas matalim naman ang mensahe ni ML Party List Representative Laila De Lima. Sabi niya, ang kapal talaga ng mukha. Kahit baliktarin pa raw ng China ang kwento, hindi mabubura ang nangyari. Aniya, hindi lang dagdag na barko at kagamitan ng kailangan, kundi mas matapang na pagtatanggol laban sa pambubuli at pang-alipusta ng China. Nagbabalita mula sa fault line, Maricel Halili, News 5.
5: Binugbog na mga lasing na lalaki ang isang motor taxi driver sa Marikina City. Inalan ng mga pulis na kursunadahan lang nila ang biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo.
8: Hinarangan at pinagsusuntok ang motorcycle taxi rider na yan ng lalaking naka-orange na t-shirt at may suot na helmet. Nangyari ito sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina City, mag-aalas 11 ng gabi itong Sabado. Sandaling nahinto ang lalaki sa pambubugbog nang may mga pumagit na at umawat sa gulo. Pero panay pa rin sa pag-amba ang lalaki. Sumali pa sa gulo ang isang lalaking nakastandong itim. Pinagtulungan ng dalawa ang biktima hanggang sa nagpambuno na sa kalsada ang motorcycle taxi rider at ang naka-orange na lalaki. Ayon sa Marikina Police, nagsimula ang gulo nang harangin ng dalawang lalaki ang biktima na may pasahero pa noong mga oras na yon.
9: Nasa kalagitnaan na sila, ay biglang kinat sila ng ating suspect at sinabihan nga at nagsigaw na aray mo. Kaya po doon, biglang napahinto po sila doon sa mismong gitna na ng kalsada. At yun nga po, nagsisigaw yung suspect ng mga salitang accordingly, hindi daw magandang mga salita dito sa ating biktima.
8: Napag-alamang lasing ang dalawang lalaking nalugot at nanakit sa rider. Tila nakursunadahan lang daw ng mga ito ang motorcycle taxi rider.
9: Sa observation po kasi ng ating mga first responders doon, ay siya po'y nakainom. Kaya nag-request din po tayo sa LTO ng alcoholic breath analyzer test para nga po ma-examine po siya.
8: Na-picture naman ng babaeng pasahero ang plaka ng motor na gamit ng mga suspect dahil dyan natunto ng mga pulis ang naunang nambugbog sa rider sa Barangay Malanday sa Marikina. Wala pang pahayag ang inarestong suspect. Mahaharap siya sa reklamong physical injury at malicious mischief. Patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pambubugbog na hinainan na ng show cause order ng LTO. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.
0: Sugatan ng isang truck driver sa Pampanga matapos siyang barilin ng nakaalita niyang barangay captain sa kalsada. Sa kuha ng CCTV, makikita ang asul na truck na yan na kasabay ang puting pickup na sinasakyan ng kapitan. Hindi na nakita sa video, pinagbabaril ng suspect ang truck dahilan para gumilid ito sa kalsada. Tinamaan saka ng binti ang biktima na agad isinugod sa ospital. Base sa investigasyon, nag-ugat ang away nila nang magkagitgitan sa may traffic light sa intersection. Naaresto naman ang suspect sa isang hot pursuit operation. Nakumpiska ang ginamit niyang baril. Mahaharap siya sa kaukulang kaso.
5: Ilang basta-banta kundi isa na raw talagang plano ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte sa ginawa nitong online press conference noong 2024. Base yan kay NBI Director Melvin Matibag na siyang huling testigo ng prosekusyon para sa aligasyong grave threats. At live mula sa Senado na sa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, ang sabi nung nakarang linggo, pasabog daw ang testimonya ni Matibag. Pasabog nga ba? At ano-ano mga sinabi ng NBI Chief sa paglilitis?
10: Julius, alam mo, gaya ng dalawang naunang testigo mula sa NBI, nanindigan din si NBI Director Attorney Melvin Matibag na seryoso ang mga naging pahayag ni VP Sara Duterte. At dagdag pa niya, aktibo at nagpapatuloy daw ang banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. In fact, ay na-establish na raw ni Attorney Matibag ang ilang persons of interest na pwede daw magturo sa kung sino ang nasa likod ng pagpaplano sa di umano'y assassination plot sa ating Pangulo. Isa sa anggulong tinitignan kung mayroon bang sabwatan sa banta kaugnay dito. Dahil anya galing sa iisang pamilya ang banta laban kay Pangulong Marcos. Isa nga sa iniimbestigahan daw ng NBI ayon kay Matibag, itong pahayag ni Davao City Mayor Basti Duterte sa Ridge Coalition noong April 2026 na tila katono daw ng sinabi ni VP Sara noong namang October 2024. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag at kung ano ang tingin dyan ni Attorney Matibag.
11: Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
12: I heard myself cutting his head. Ang galing yung ulo niya ba?
13: Makapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito?
10: Ang naturang video ni Mayor Basti kasama sa iniimbestigahan ng binuong Special Task Force si Attorney Matibag noong April 2026. Iba pa yan sa naunang investigasyon ng NBI Cybercrime Division dahil ang task force binubusisi na hindi lang ang banta sa buhay ng Pangulo kundi pati na ang banta daw sa ating national security. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Matibag tungkol dyan.
13: Ano man pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa. Ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Manilaw po roon na ang ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Presidente ng Pilipinas.
10: Pero unang inalmahan ni defense lawyer Attorney Mark Binluan ang pagkikwestiyon ng prosecution kay Matibag sa naturang task force. Pakinggan naman natin ang bahaging yan ng impeachment trial.
14: As to the task force, Your Honor, we would have to object thereto on the basis of them being irrelevant. Your Honor, we'd just like to manifest for the record that such task force, Your Honor, was not part of the articles of impeachment as well as the impeachment complaint. The trials already started and the prosecution cannot modify such information or articles of impeachment, for such will be a violation of our client's right to due process.
15: We will present that this special task force was specifically created for the purpose of furthering the investigation because of the possibility of seeing na hindi po mag-isa ang Vice Presidente sa bantang ito.
10: Sa uli, pinayagan ng presiding officer ang pagkwestiyon. Samantala, idinetali rin sa paglilitis ang limang batayan na ginamit ng NBI sa pag-iimbestiga saan nila'y banta at planong pagpatay sa Pangulo. Kasama na siyan ang pattern of violence kung saan pinakita ang pananapak ni VP Sara sa isang court sheriff sa Davao City noong 2011 at ang pahayag ng self-confessed Davao Death Squad member at hitman na si Arturo Las Cañas na ipinasa sa International Criminal Court. Nakasaad daw kasi dyan na si VP Sara ay isa umano sa arkitekto ng Oplantukhang noong 2012 sa Davao at isa rin umano sa nag-utos na ipakidnap na lang ang mga pusher at user ng illegal na droga. Pero nagkaroon ng pagkatalo sa usapin ng notaryo sa mga pahayag ni Las Cañas. Pakinggan ulit natin ito.
14: Without the proper notarization and without the proper signature, then it is a mere scrap of paper. We cannot allow this witness to build his testimony based on this document.
15: We are not presenting it to prove the truthfulness of the contents of the affidavit. The question only, Your Honor, is whether or not this is the document that was part of the consideration of the Special Task Force in investigating on the threat by the president to the life of the president.
10: Kaya naman tanong ni Presiding Officer Escudero kay Matibag, bakit nga ba kasama sa imbestigasyon nila ang pahayag gayong wala naman pala itong notaryo? Ito ang sagot ng hepe ng NBI.
13: Sa law enforcement po, meron po tayong mga tinatawag na open source intel. At ito po ay pinadala sa atin at atin pong susundan. At kaya nga po, ang aming pong investigasyon ay isang continuing investigation, open, continuing, and active investigation. Sa pagkarito bang gantong dokumento ay amin ding ikukumpara pa.
15: The ICC does not require notarization of document.
16: Noted, but we are not the ICC.
10: Sa uli, pinayagan lamang ni Escudero na basahin ang ilang bahagi ng naturang pahayag ng self-confessed hitman na si Las Cañas, pero hindi para mag-testify si Matibag kung totoo ba o hindi ang laman nito. Samantala, Cheryl Julius, bago nagsimula yung impeachment trial o yung kaninang pagpresenta kay Attorney Matibag, pagharap pa lamang niya sa may witness stand ay inadmonish o pinagsabihan na siya ng presiding officer ng impeachment court kasi Senator Cid Escudero dahil daw sa kanyang mga pahayag itong mga nakaraang araw na posibleng makaapekto sa integridad ng impeachment court at ng ilang miyembro ng korte. Hindi na in-specify kung ano ba yung mismo pahayag na yan, pero alam naman natin na nagkaroon ng kiskisan sa pagitan ni Matibag at ni Senator Alan Cayetano nung magpa-interview si Matibag nung nakaraang linggo at sinabi niya iimbestigahan yung ilang irregularidad sa 2019 SEA Games at nagreklamo nga dyan Senator Cayetano dahil siya ang chairman ng organizing committee ng 2019 SEA Games. Cheryl?
5: Maraming salamat, Dean Los Baños.
0: Sinabayan ng protesta ang malakihang taas preso sa petrolyo ngayong araw. Git ng mga tsuper, magtitigil pasada sila simula bukas. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balita niyan si Gerard de la Peña. Gerard, anong update dito nga sa tigil pasada at hanggang kailan ito gagawin?
17: Nako Cheryl, marami na nga ang umaaray sa napakataas na oil price hike simula ngayong araw nito. At ang numero unong apektado dyan ay ang mga transport groups na gusto na nga magkaroon ng tigil pasada. At ang hirit pa nila ay sana raw ay itaas na ang minimum fare sa jeepney.
18: Oil direto, lays and left! Oil direto, lays and left!
19: Yan ang mga panawagan ng grupong manibela kasabay ng pagpapatupad ng malakihang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Anila, masyadong kampi ang pamahalaan sa mga kumpanya ng langis, kaya ang kawawa ang mga tsuper na halos wala ng kinikita. Kaya naman, bukas ay magsasagawa sila ng dalawang araw na tigil pasada kung saan libu-libong jeepney driver, TNBS at motorcycle taxi ang inaasahang makilahok.
18: Yung na-outlet na piso na fair hike, ano na po ang nangyari, mahal na Pangulo? Magtotona na po kayo. Ano po ang nare-report ninyo na naging solusyon dito sa problema sa pagtaas ng preso ng petrolyo, pagtaas ng preso ng kuryente, pagtaas ng preso ng mga tao na hinbilihin? Wala tayong naririnig bukod sa pamimigay ng ayuda. Ang gusto natin, pangmatagalan at konkretong solusyon.
19: Habang ang grupong pisto naman, nagbabalak magsagawa ng tigil pasada, pero wala pang tiyak na araw kung kailan nila ito gagawin. Sa ngayon, nagkilos protesta sila sa harap ng isang gasoline station sa East Avenue para kundinahin ang malakihang taas presyo ng petrolyo. Isa rin sa kanilang panawagan, ibasura ang oil deregulation law, tanggalin ang excise tax sa langis at aprubahan ang hiling nilang 10 pisong dagdag pasahe sa jeepney. Wala rin daw kasi mararating ang pisong dagdag sa pasahe sakaling maipatupad dahil sa mataas na presyo ngayon ng diesel.
20: Hindi pa sa layunin na para gumanda yung buhay ng mga driver kundi para maibsan o matugunan yung mas malaking halagang nawala sa kanya at para tuloy-tuloy tayong mga pag-servisyo sa ating mga mamamayan.
19: Ilang oil companies tulad ng Shell at Sea Oil ang nagsimula ng magpatupad ng utay-utay na taas presyo na gagawin hanggang sa Huwebes. Ganyan din ang gagawin ng Petron, Clean Fuel at Jetty na inutay-utay ngayong araw at sa Huwebes. Yan ay para hindi gaanong mabigla ang mga motorista. Karamihan sa kanila, 8 pesos muna ang dadagdag sa kada litro ng diesel ngayong araw at magdadagdag na lang ulit bukas hanggang sa Webes. Ang isang gas station sa Quezon City, simula pa kahapon, wala pa rin maibentang diesel. At ang nakapaskil sa mga pump nito, waiting for delivery pa. Ayon sa DOE, nakabantay ang team nila sa mga gas station para masigurong walang nangyayaring hoarding o yung pag-ibig sa supply ng langis tapos saka ibebenta kapag mahal na. Babala ng DOE.
1: Pag kayo naman ho ay ma-timingan at kayo ang nalaman at magkaroon ng findings ng violation, mapipenalize ho itong ating mga gasoline station na ito.
21: Ano po ba yung pinakaparusa? Ano pong penalty yung binanggit po ninyo para dun po sa mga gasolinahan na nag-iipit po ng supply?
1: Yung admin fine, meron hong 10,000 dyan, pero meron hong kung ididiretso yan sa criminal offense, eh, pwede din i-file sa court. At the same time, yung mas malala dyan, yung suspension at saka later on, yung revocation ng inyong permit to operate. Yeah. Yan ho ang medyo mabigat.
19: Pwede rin magsumbong ang mga motorista sa eGovPH app para sa mga reklamo o obserbasyon sa mga gasoline station.
17: Cheryl, sabi ng manibela, e posibleng umabot daw hanggang sa Biyernes, July 24, yung kanilang tigil pasada. At para mag-guide lang yung mga motorista dumadaan sa Commonwealth, ano, bukas 7 a.m. ay mag-a-assemble dun sa isang gasoline station dyan sa Filcoa, itong manibela, bago sila magpunta sa LTFRB. Sa ngayon, Cheryl, dito sa akin natatayuan ko, medyo mabagal ang daloy ng trapiko, pero dito sa gasoline station, maikli na lang ang pila dahil mukhang kahapon pa lang ay marami nang nakapagpapultang. Sharing.
0: Maraming salamat, Gerard de la Peña.
22: Patay ang isang pulis na umawat lang sa away na mga lasing sa bar sa Capiz. Ang isa sa mga nakainom may dala palang baril. Narito ang Frontline Report.
23: Kinordunan ang video kay bar na ito sa barangay Binuntukan sa Pontevedra, Capiz. Nagkalat ang mga basag na plato at bahagi ng nasirang monoblock. May bakas din ng dugo sa sahig. Base sa investigasyon, nitong Lunes, nag-away ang tatlong lalaki sa loob ng bar. Dalawa laban sa isa. Sakto namang naroon din ang tatlo ring pulis na agad rumisponde sa gulo. Pero mas madugo pa ang nangyari.
24: So habang ginagawa nila ang kanilang tungkulin, bigla umanong napaputok ng barel ang pangunahing suspect.
23: Nasapul ng bala sa dibdib si Police Captain Rian Ampoyos. Dead on arrival siya sa ospital. Naaresto naman ang nag-iisang gunman. Mahaharap siya sa kasong murder. Nakumpiska rin ang baril na ginamit sa krimen. Hinahanap pa ang dalawang nakaaway ng suspect na pag-alamang notorious sila sa iba't ibang illegal na gawain. Nagpabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
0: Posibleng isang sindikato raw ang nasa likod ng pagpatay sa political blogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon sa PNP, matibay na ang kaso laban sa dalawang natukoy na suspect. Pero kumakalam pa sila ng mga ebidensya para malaman ang eksaktong motibo ng mga salarin. Kabilang pa rin sa iniimbestigahan ay kung may kinalaman ang pagpatay sa pagsuporta ni Alicia kay Pangulong Bongbong Marcos. July 17, nang pagbabarilin ng riding in tandem ang political blogger sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan, nagpaabot naman ang pagkikiramay ang ilang personalidad. Personal na pumunta sa burol sina Senator Risa Ontiveros at dating Senador Antonio Trillanes. Ibinahagi naman ni Senator Kiko Pangilinan ang mga larawan kasama si Alicia. Ayon sa Senador, isa ang blogger sa mga mahalaga at matapang na boses sa kanyang kampanya. Nanawagan din ang Senador ng masinsinang investigasyon sa pagpaslang kay Mima Alicia.
22: Sa gitna ng nagbabadyang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal, sinusubukan daw niya na mag-abroad. Narito ang Frontline Report.
25: Martin Romualdez has not ceased attempting to leave the country.
26: Ito ang ibinunyag ni Assistant Ombudsman Nico Clavano sa isang public announcement kahapon. Nagbigay ng update ang Office of the Ombudsman sa kanilang investigasyon sa flood control scandal. Sabi ni Clavano, isang mapagkakatiwalaan intelligence report ang source nila sa umanong tangkang pag-alis sa bansa ni Romualdez. Sa kabila raw ito ng inihain precautionary whole departure order laban sa dating House Speaker.
25: The office calls on all relevant agencies to make sure that this does not happen. Our investigation identifies former Speaker Romualdez as the central figure in a scheme built on the diversion of public funds meant for flood control projects.
26: Pero agad yung pinabulaanan ng kampo ni Romualdez.
2: Kailanman ay hindi nagtago si Representative Romualdez. Hinarap niya ang ICI at haharapin niya ang Office of the Ombudsman.
26: Gate pa ni Attorney Elaine Atienza, nakakalimutan ata ng Ombudsman na hindi pa hinahatulan ng anumang pagkakasala ang kanyang kliyente.
2: No criminal case has been filed before the Sandigan Bayan, and he has not yet even been given the opportunity to answer the allegations against him. Ang batas ay hindi sumusunod sa ingay ng akusasyon. Sumusunod ito sa bigat ng ebidensya.
26: Kumpiyansa rin ang kampo ni Romualdez na darating din ang araw ay malilinis niya ang kanyang pangalan tungkol sa flood control scam.
2: Siya po ay nasa bansa at mananatili sa bansa until such time that he will be able to clear his name.
26: Una nang sinabi ng Ombudsman na sasampahan na nila ng reklamong plunder at paglabag sa Anti-Money Laundering Act, sila Romualdez at dating Congressman Sal Dico. Pagkatapos niyan ay magsasagawa ng preliminary investigation para matukoy kung may sapat na basihan para iakyat ang paglilitis ang mga kaso. Basihan daw na reklamo ang testimonya ng mga nagpakilalang bagman ni Sal Dico. Samantala, nagpatuloy ngayong araw ang paglilitis ng Sandigan Bayan sa non-bailable na kasong malversation laban kay Ko, kaugnay ito sa maanumalyang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa huling ulat ng gobyerno, nasa France ang pugante at namamalagi sa isang high-value property habang humihiling ng asylum. Nagbabalita mula sa Frontline, Maluy Chivaria, News 5.
0: Isa na namang major announcement ang posible raw pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang sona sa Lunes. Muli raw yan sa sentro sa usapin ng flood control scandal. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes.
3: May pasabog nga ba sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos? Malalaman natin yan sa Lunes. Pero kung si dating presidential spokesperson Attorney Mike Toledo ang tatanungin, walang pasabog.
4: Sa aking pananaw, magkakaroon ng isang major announcement in Arizona related to the flood control project. Kasi pag hindi, medyo magbabackfire yan.
3: Matatandaang noong nakaraang sona, mismo si Pangulong Marcos ang nagsilbing whistleblower sa umano'y korupsyon sa mga flood control projects.
4: Saan ka ba nakakita sa kahit anumang bansa, kahit anumang jurisdiction, na ang Pangulo mismo, ang Presidente mismo, ang naging whistleblower?
3: Pero hindi lang ang talumpati ang inaabangan. Kinumpirma ng CNP na may nakataklang aktibidad ang Iglesia ni Cristo sa mismong araw ng sona.
6: Ang mga kapatid natin Iglesia ni Cristo will be holding ang kanilang pasasalamat day for July 27. So, mga laking gathering din yon. We need to secure that gathering. We have our no rally zone, we have our barriers, we have our CDM, etc. Name it, nandun lahat.
3: Kinimple ng PNP na ang mga magrarally ay kailangang may permit. Mahigit 20,000 pulis ang ide-deploy sa Metro Manila sa Lunes. Hindi lang para sa mga dadalo at magpoprotesta, kundi pati sa mga sensitibong lugar gaya ng Batasan, Malacanang, Senado, U.S. Embassy at Tiwasang Bonifacio. Pinalalakas din ng PNP ang cyber security laban sa fake news, online scouts, at posibleng cyber attacks habang nakasubaybay ang buong bansa sa sona. Samantala, ayon naman sa Malacanang, isang simpleng sona ang gagawin ngayong taon. Walang celebrity performers at ang kakanta ng lupang hinirang ay ang PCSO Coral. Ang produksyon naman ay pangungunahan ng RTDM. Isa pang inaabangan ay kung dadalo kaya si Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, mukhang malabo. Nasa abroad kasi ang pangalawang pangulo mula July 16 hanggang 31 para sa mga aktibidad sa Qatar, United Kingdom at Netherlands. Kaya kung walang magbabago, malamang na hindi siya makadalo sa Sona sa Lunes. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jazz Paredes, News 5.
22: Alam talaga na si Pangulong Bongbong Marcos ng bagong pinuno ng Armed Forces of the Philippines kasunod ng pagretiro ni General Romero Bronner Jr. Tila may pasaring naman ang Pangulo sa China matapos ang sunod-sunod dito mga isyu sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Julie Baisa.
7: We shall build upon the accomplishments and lessons of those who came before us.
26: Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, may bagong namumuno sa Armed Forces of the Philippines. Opisyal lang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong ASP Chief of Staff. Ang outgoing Commanding General ng Philippine Army ay tubong Iloilo at miyembro ng PNA Big Kiss Lahi Class of 1990. Kilala rin siya bilang isa sa mga pioneer ng Scout Ranger Force noong dekada 90. Sa kanyang panunumpa, binigyan din ni Navarrete na ang pinakamalakas na sandata ng hukbo ay hindi mga baril o makabagong kagamitan, kundi ang mga sundalong Pilipino.
7: Leadership may change, but our constitutional mandate remains constant. Our mission continues, our duty endures, and our commitment to the Filipino people shall remain unwavering. Our true strength does not only lie in the weapons we wield, the equipment we acquire, or the technology we adopt. Our true strength lies in our personnel.
26: Papalitan niya si General Romeo Browner Jr. na nagretiro matapos ang higit apat na dekadang paglilingkod sa AFP. Nagpasalamat naman si Browner sa mga sundalong nakasama niya sa serbisyo.
7: It has been the greatest honor of my life to serve beside you all. Thank you for your commitment and thank you for your dedicated and excellent service to our country. This is Special Forces call sign Tiger and Aviator call sign Griffon signing off. To God be the glory.
26: Sa talumpati naman ni PBBM sa parehong seremonya, tila may pasaring siya sa kaliwat ka ng isyu ng China at Pilipinas.
7: We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity.
26: Sinabi yan ng Pangulo kasunod ng pinakahuling pangaras ng China Coast Guard sa Philippine Navy sa Ayumin Shoal at ang umanay racist depiction ng China sa mga Pilipino. Kaya hamon niya sa mga kawalin ng Armed Forces bilang Commander-in-Chief.
7: The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater. To safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic.
26: Samantala, itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran bilang bagong Commander General ng Philippine Army. Umaasa ang Department of National Defense na magpapatuloy ang bagong pamunuan sa profesionalismo, kahusayan,

0: every inch of our land and waters and secure the future of our republic.
1: Samantala, itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran bilang bagong Commander General ng Philippine Army. Umaasa ang Department of National Defense na magpapatuloy ang bagong pamunuan sa profesionalismo, kahusayan at matatag na pagtatanggol sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Global Journal Julie Baiza, News 5.
2: So, Biz, eto na nga!
3: Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Busog na naman sa kilig ang Team Maybe sa mukbang at food challenge ni Riza May Dizon at Bimby Aquino. Narito po ang Frontline Showbiz Report.
4: Naki-hop on the trend na rin ang tambalang Maybe sa Rock, Paper, Scissors Food Challenge.
5: Bato,
4: pick muna. Tapos, tatakbo ang matatalo. Umani ng likes at kilig ang video dahil matapos kang manalo ni Bimby sa dalawang round. May hinahanap itong top prize?
5: Saan yung prize ko?
6: Ito, nasa likod natin.
5: Hindi, ikaw ang prize ko.
4: Si Bimby, kumaganon, pero ito pa nga. Bimby X Riza Talks sa managteg ng tambalan habang nagbumukbang. At si Bimby, may bato na agad na tanong.
5: Are you happy? That
6: super you're happy, invited? Super happy, Bim. Ang laki mo na ang tao.
5: Ikaw din.
6: Ang sobrang ano ka na. Sobrang
5: you also.
6: Mature ka na.
5: Naging dalaga ka talaga.
6: Pero feel ko na sweet, clingy,
5: maet.
4: Para naman kay Bimby, naging maganda raw ang kanilang reunion. At happy siya sa pagiging bahagi ng programang Eat Bulaga. Nagpapasalamat din sila sa suporta na binibigay ng Dabar Cads sa kanilang dalawa.
5: For loving us, truly.
6: Love you, Dabar Cads.
5: Love you too.
4: Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5.
7: Susunod, mga kapatid na minor de edad, biglang sinaksak ng kanilang yuhin nang dahil daw hindi pinahirap ng cellphone.
8: Magkapatid sa Kalamba, Laguna, inanod ng rumaragas ang tubig matapos gumuho ang kanilang bahay.
7: At Singapore actress Su Ramirez, palaban sa paseksihan, palaban din sa aksyon.
8: At ang nang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
9: Tayo'y misakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, payakap sa yakap ng PhilHealth.
10: Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit.
11: PhilHealth, your partner in health.
9: Ang oras, 7:02.
11: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng PhilHealth, your partner in health. At MX3, dito ako believe.

0: Believe! Ako si Gigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Responsible gaming at Tagcore.ph.
4: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
5: Ngayon, July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ng One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.
6: Biglang sinaksak ang magkapatid na menor de edad sa Negros Oriental. Ang suspect ang kanilang tiyuhin na na-bad trip daw dahil lang hindi pinahiram ng cellphone. Narito ang Frontline Report.
7: Isinakay sa truck ang magkapatid na menor de edad, isang 11 years old at isang 16 years old. Ang mas bata sa kanila patay na habang kasalukuyan namang nagpapagaling sa ospital ang kuya niya. Ano ang nangyari sa magkapatid? Base sa investigasyon, sa bahay ng kanilang lolo sa Madrid, Negros Oriental, nananghalian ang mga biktima. Kasama nila roon ang kanilang tiyuhin na bigla na lang daw silang pinagsasaksak. Ang dahilan, hindi raw kasi pinahiram ng cellphone ang suspect na gustong makausap ang kanyang misis. Sinamahan pa yan ng madalas umano nitong paglalasing.
8: Gusto ang tatiya mangulang sa cellphone nila. Gusto kayo, gusto magod niya makontak itong iyang asawa. Wala man na kuwan siya, wala man na pahulang sa mga bata. So, yung mga nakuha na bitaw siya na domino na bitaw, domino na bitaw siya na burido na yung putok, kulay kaon, sinihinom.
7: Ang suspect pumunta sa kalapit bahay at doon nagkandado ng pinto. Pagdating ng mga pulis, patay na rin ang tiyuhin. Ayon sa pulisya, nakaranas ng hallucination ang suspect nitong mga nakaraang araw bago nangyari ang insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ukol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Ventulan, News 5.
9: Kredibilidad naman ni NBI Director Melvin Matibag ang kinuestyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, ano ang mga binusisi ng depensa sa testigo?
10: Cheryl, hindi nga isiniwalat ni Director, NBI Director Melvin Matibag kung sino yung persons of interest dun sa plano ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatay kina Pangulong Bongbong Marcos. Ay nga po kay Matibag, iba karo makompromiso yung ito nga seguridad ng kanilang mga impormante at siyempre ay hindi sila pagkatiwalaan ng kanilang sources. Dagdag pa nga niya, continuing at open investigation ng kasong ito. Tungkulin aniya na protektahan ang seguridad ng kanilang mga impormante. Pakinggan po natin ang pahayag ni NBI Director Matibag.
11: Kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga informants. Sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito ay ang institution ng NBI. Subalit ito po ay patuloy na pagsusuri at report na tuloy na ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Katunayan po, nandirito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential. Kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pampublico.
10: Pansamantalang nag-suspend ang paglilitis matapos ngayong pagkikwestiyon ng prosekusyon kanina. Pagbalik, si defense lawyer attorney Mark Binluan naman ang nag-cross-examine kay Matibag. Dito sinubukang tibagin ni Binluan ang kaalaman ni Matibag sa investigasyon sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Si Matibag kasi na italaga bilang NBI director dito lamang February 2026. Dito ipinakita ng defense ang mga subpoenang inilabas ng NBI sa mga journalist na umattend sa press con ni VP Sara. Mula ito sa naunang investigasyon ng ahensya, panahong hindi pa bahagi si Matibag. Kaya ang defense, kada sagot ng no ng testigo, nilalagyan nila ng X. Dito na umalma si Lead Prosecutor Jervy Luistro. Pakinggan natin ang bahagi yan ng paglilitis.
12: May I know what is wrong with just presenting the exact document instead of those which are marked with XX? Your Honor, I'm afraid it will give a wrong impression to the viewing public that those XX...
13: Short rejoinder, Your Honor.
14: Court has ruled, and the court notes the observation, manifestation, and objection of the lead prosecutor. Again, I think it's quite plain that these are documents that the witness cannot or does not have personal knowledge about because he was not yet the NBI director.
10: Nagpatuloy ang pagtatanong ng defense kay Matibag sa unang investigasyon ng NBI laban nga doon sa November 2024 press con ni VP Sara. Yan ay kahit ilang beses ipinagdiinan ng prosekusyon at testigo na hindi pa si Matibag ang direktor ng NBI. Ang giit ng defense, kung wala kang personal knowledge, chismis lang yan. Pakinggan natin itong bahagi yan ng paglilitis.
13: Based on this rule, a witness can only testify based on his personal knowledge, correct?
11: Tama po, pero okay. Meron po mga exceptions sa rule.
13: All right, okay. If not based on personal knowledge, then that is hearsay, correct?
11: But it's not an absolute rule po dahil may exceptions nga po.
13: Okay, now, I'm trying to look for the Filipino term for hearsay. Ano ba yung hearsay sa Tagalog? Sabi-sabi or chismis? Kung wala kang personal knowledge, chismis lang yun, tama?
11: Hindi ko naman po naririnig sa korte, ako yung nag-practice din, kahit referenced sa Tagalog. Kahit minsan ko po, hindi ko po narinig ng hearsay, ginamit ang salitang chismis.
13: Alright.
10: Inungkat din ng depensa ang pagpirma ni Mrs. or ng Mrs. ni Matibag na si Congresswoman Ann Matibag sa pagpirma at pag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero giit ni Matibag, walang kinalaman ito sa kanyang investigasyon bilang leader ng NBI. Samantala, Cheryl, katatapos nga lang nag-adjourn na itong paglilitis ngayong araw, day 8 po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kanina nga, nagtanong din yung ilang senator judges. Si Senator Bam Aquino, tinanong kung anong porsyento ba sa tingin ni Matibag na may kinausap nga itong si VP Sara sa pag-assassinate o pagpapapatay kay Pangulong Bongbong Marcos. Saugot nga po dyan ni Matibag, 100% nakasisiguro siya na may kinausap nga po itong si VP Sara dahil kay VP Sara na mismo na galing na meron siyang kinausap at pumayag pa mismo sa kanya yung kanyang kinausap na papatayin nga si VP sila Pangulong Bongbong Marcos. Kanina naman nagtanong din itong si Senator Judge Rafi Tulfo at kanina tinanong niya kung ano ba yung pagkakaiba ng banta nitong guro na nag-threaten din nagsabi na magbibigay ng pabuya ng 50 million pesos sa pagpapatay nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga po yung Ronel Mas at sinabi niya bakit daw yun na aresto agad, warrantless arrest, pero ito si Vice President Sara Duterte, hindi agad na aresto. Meron daw bang special treatment? Ang sagot naman dyan ni Attorney Matibag, hindi raw niya masasagot. Kumbaga, kung ano nga yung stand, he cannot speak for the NBI officials back then. Samantala, Cheryl kanina rin ay inanunso ni Senator or Presiding Officer Chief Escudero na sa July 29 na magbabalik ang paglilitis ng itong kay VP Sara. So, linawin lang natin, bukas nga po magpapatuloy yung cross-examination dito kay NBI Director Melvin Matibag. Pagkatapos niyan, sa Lunes ay ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. So, imbitado po yung mga mambatas na pumunta sa Kamara para nga po doon sa SONA ni PBBM. Samantala, sa Tuesday ay magkakaroon naman ng kontra-SONA dito sa Senado. Kaya po, minarapat ng mga senador na sa Miyerkules, sa July 29 na magbabalik ang paglilitis pagkatapos nga tomorrow. Simula po yan 10 a.m. to 3 p.m. Gayun na rin po yung magiging schedule sa mga susunod na araw. Succeeding Mondays to Wednesdays, 10 a.m. to 3 p.m. na po ang schedule ng paglilitis dito sa Senado para magbigay daan dun sa session ng Senado at 4 p.m. Balik sa Cheryl.
9: Maraming salamat, Marian Enriquez.
6: Nawasak ng biglang pagragasa ng tubig ang ilang bahay sa tabing ilog sa Calamba, Laguna. Inanod naman ng dalawang batang magkapatid na patuloy pa rin hinahanap. Live mula sa Calamba, Laguna, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, may update na ba kung nahanap na itong magkapatid?
15: Jilis, nagpatuloy ang paghahanap sa magkapatid na edad 11 at 7 taong gulang na nawawala matapos matangay ng flash flood ang bahay nila sa Calamba, Laguna nitong Linggo.
16: Kita ang matinding pinsala at mga nagkalat na gamit sa mga bahay na ito sa tabing ilog sa Barangay Pagong sa Calamba, Laguna. Gumuho ang mga bahay nitong Linggo matapos abutin ng rumaragas ng tubig. Kasamang natangay sa tubig ang magkapatid na sina Algian, 11 anyos, at Prince Fab, 7 anyos. Patuloy pa silang hinahanap. Kwento ng kanilang padre de pamilya na si Alberto Lumbria. Wala siya sa bahay nang mangyari ang pagbuo dahil namamasada siya ng motorcycle taxi.
17: Bigla pong tumawag sa akin ang asawa ko, sabi niya. Umuwi ka muna kasi ang last ng ulan. Natakot na ako dito. Habang nag-uusap po kami, bigla po naman tayo yung pag-uusap namin sa ating cellphone. Gusto ko lang po sa ngayon, makita yung dalawa kong anak. Yun lang yung po ang ko ngayon. Priority ko po ngayon, sir. Kasi ilang araw na po.
16: 8 taon na raw sila sa lugar at kampante siya na hindi guguho ang kanilang bahay at hindi rin aabuti ng tubig sa ilog.
15: Halos ilang parte na lang ng bahay ang natitira sa tinitirhan ng dalawang magkapatid na hanggang sa ngayon ay nawawala matapos nilang anurin na rumaragas ang tubig. Pero mapapansin niyo sa akin likuran na may mga butas ang bakod. Tanda na may mga naipon na tubig na tumama sa kanilang bahay bago sila natangay ng agos.
16: Sa inisyal na impormasyon mula sa barangay, posibleng naipon ng tubig sa pader na nasa likod ng bahay ng mga biktima. Dahil dyan ay bumagsak ang pader at rumagas na ang naipong tubig.
18: Yung agos po ng tubig from road ng Pasyano, medyo malakas po, mga 30 minutes din po siya. And then, naipon po yung tubig doon sa may pader. And then, doon po nag-force, kaya po nag-flash flood po yung area na po, yung area niyon.
16: Kasama pang tinangay ang mga nadurog na parte ng pader, kaya napinsala rin ang mga bahay sa lugar. Sa kabuuan ay 10 bahay ang tuluyang winasak ng flash flood, 5 naman na may partial damage. Pinalikas na ng barangay ang nasa 100 at 13 pamilyang nakatira sa lugar. Pansamantala silang nanunuluyan sa isang paaralan.
18: Delikado na po talaga dun sa areyang yon. Once po na magtuloy-tuloy din po talaga yung ulan, kasi po nakaangat na rin po talaga yung mga pader. Kaya once na magtuloy-tuloy po ulit ang ulan at malakas na ulan, may possibility po talaga na mag-giba din po.
15: Alam mo, Julius, sa pabago-bagong panahon na naranasan dito sa Calamba, medyo nahirapan talaga yung search and retrieval operation ng Coast Guard at ng barangay. Samantala, nananawagan naman yung barangay sa LGU ng dito sa Laguna na sana na ay mabigyan ng bagong evacuation center yung mga bakwit nila na papaalisin na sa lugar dahil gagamitin na nga yung paaralan. Julius.
6: Maraming salamat, Gary De Leon.
19: Weather update tayo mga kapatid, tumataas na po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo o nasa high chance na po ang tsansa maging isang ganap na bagyo nitong ating binabantayang low pressure area ayon sa PAGASA. Ito pong low pressure area na ito ay nasa labas ng ating area of responsibility at huling namataan ng PAGASA sa layo 1,505 kilometers east ng Eastern Visayas. Sa ngayon, wala pa po yan direktang epekto sa anumang bahagi na ating bansa. Pero yan po ay posibleng makapasok sa ating area of responsibility bukas at patuloy pong kikilos pahilagang kanluran. At sa ngayon nga, meron po itong tsansa o medyo may kataasan po ang tsansa niyan mag-landfall o sumabit sa ating kalupan o landmass bago pumasok ang weekend. Particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Kaya meron tayong inaasahang direktang epekto ng paglapit nitong tatawagin natin bagyong Kiapo. pag pumasok na po yan sa ating park at maging bagyo na po yan. So meron tayong inaasahang direktang epekto niyan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito sa Luzon, at hihila rin po yan o magpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Kaya paghandaan po natin, mga kapatid, yan po ay maaaring sa pagpasok ng weekend o bago pa pumasok ang weekend. Sa ngayon, meron na po tayong mga malalakas na pag-ulan dulot ng epekto ng ating habagat dito sa kanlurang bahagi ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, Maguindanao, Sultan Kudarat at ilang bahagi po ng Soccsayed area. Meron din tayong mga nararanasang thunderstorms sa natitirang bahagi ng BARMM, kasama na po dyan ang Northern Mindanao, maging dito sa ilang bahagi ng Davao Region. Again, mag-ingat po tayo kapag nakakaranas tayo ng thunderstorms dahil biglang boost po yan ng malakas na pag-ulan na minsan may kasama pong mga kaakibat na buhawi o pag-ulan ng yelo. Samantalang mataas na rin po ang ating chance ng pag-ulan dito po sa may Western Visayas, kasama po dyan ang Negros Islands at ang isla dyan po sa may Panay, kasama po dyan ang Boracay, at meron din tayong mga posibleng thunderstorms dito po sa natitirang bahagi ng Visayas, at mas madadagdagan pa po ang epekto ng habagat sa mga susunod na araw habang papasok itong inaasahan nating bagyong Quiapo at palapit sa ating landmass o kalupaan. Ganun din po ang ating inaasahang panahon dito po sa Mimaropa, na kung saan mas madadagdagan din po yung ating mga tsansa ng pag-ulan dyan, kasabay po ng paglakas ng ating habagat sa mga susunod na araw. Kaninang hapon, meron tayong mga thunderstorms na naranasan sa Laguna, Cavite, Batangas, Metro Manila, kasama po dyan ang Bulacan, Bebaisia, Pampanga, Tarlac, Zambales at Mataan. Pero yan po ay mga afternoon showers o thunderstorms pa lamang po natin, ha, o yung ating mga pulupulong pagulan o thunderstorms. Hindi pa po yan epekto nitong papalapit na bagyo at pagpalakas nito sa ating habagat. Yan po yung ating karamiwang naranasan tuwing hapon at gabi. Bukas, magpapatuloy pa rin po ang maliwala sa panahon natin sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila. Pagsapit po ng hapon, tataas muli yung ating tsansa ng pag-ulan at posible muli yung ating afternoon showers at thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Pero dyan po sa area ng Northern Luzon, ha, maganda po tayo at mag-ready na po sa posibleng magiging epekto ng pagtawid nitong ating binabantayang sama ng panahon, lalong-lalo na po sa darating ng Biyernes hanggang papasok na weekend. Dahil dyan po natin inaasahan lumapit at dumikit itong posibleng tawagin nating bagyong Quiapo. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo.
6: Susunod, sa Paranaque City, bakit nabulok daw ang kamay?
9: At ilang miyembro ng 4Ps bigong makatanggap ng 2,000 pisong ayuda mula sa Uplift Assistance.
6: Yan ang ipapas sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.

0: Kinakailangan ng putulin ang kamay ng isang sanggol sa Parañaque City. Nabubulok na kasi ang kamay ng bata dahil daw sa komplikasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Yeda Pascual.
1: Nang isilang anak na Maria at Adrian Cruz na si Baby Aiden noong May 10 sa isang public hospital, na-diagnose siya agad na may pneumonia at sepsis. Yan daw ay matapos kang makakain ng dumi habang nasa sinapupunan.
2: Sabi po nila baka stress daw po while delivering. Kasi po 6 a.m. pumutok na po yung panubigan ni Mami. Then ano po yun, mga 3 a.m. Then 6:21 a.m. pa po siya ng anak.
1: Ang masaklap, hindi raw agad na endorse ng mga nasa delivery room sa mga nurse ng Neonatal Intensive Care Unit o NICU na nakalunok ng dumi ang sanggol.
2: June 13 and 14, kinakailangan niya po salinan ng red blood cells. Kasi po low blood na raw po siya, kakatest po siguro ng dugo, ganun. Tuesday po, nag-start na po mag-itim yung mga dulo po ng daliri. Ang sabi po sa amin, possible daw po sa ugat niya po, bumigay or nagbara, ganun daw po.
1: Ngayon, ang kaliwang kamay ni Baby Aiden, unti-unti nang nabubulok. Kailangan na itong putulin. June 20, inilipat na si Baby Aiden sa Philippine General Hospital. Hinahanda na siya para sa gagawing operasyon. Ang kanyang mga magulang, nananawagan ng tulong.
2: Kung meron po mang pagkukulang o pagkakamali, sana po managot po sila. Namingi po ng tulong para po sa gagawin sa kanya sa pagputol po ng kaliwang kamay niya. Pagdasal niyo po sana na maging safe po yung pagdaraanan ng anak namin. Nahihirapan siya araw-araw. Sobrang sakit po bilang ama. Makita yung ganyan yung anak mo. Sobrang nakakaawa po eh.
3: Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual.
4: Ang karpintero habang nagkukumpuni ng bubong sa San Narciso, Zambales. Halos malapit ang balat ng biktima nang isugod siya sa ospital. Base sa investigasyon, aksidenteng dumikit ang lalaki sa live cable wire kaya nakuryente. Agad namang nakaresponde ang mga rescuer at naibaba ang lalaki mula sa bubong sa tulong ng backhoe. Sa ngayon, nasa ligtas ng kondisyon ang biktima.
5: So, Bill, eto na nga!
0: Mga kapatid, eto na nga. Palaban sa pasiksihan, palaban din sa aksyon, si Sigabo actress Sue Ramirez. Hashtag birthday behavior ang atake ni Sue sa kanyang 29th birthday. Mala Hollywood glamour with diamond details at feather accents ang kanyang pasabog na look. Very daring at very girly. Pero palaban pa rin ang kanyang aura. Parang si Tekla lang na karakter niya sa action series na Sigabo na napapanood po sa Todo Mas Prime Time ng TV5 pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Susunod, buwan sa Vietnam, nagliyab, pito ang patay.
4: At ito ang dokumentado, lagay ng mga residente sa Paradise Heights sa Tondo, Maynila. Iatid ni Jeremy Reiser.
0: Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
6: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
8: Himlayang Pilipino. May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 PM, 5 PM at 9 PM editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ring ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages. Gayun din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
6: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at PJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkatapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Patuloy ang pamahagi ng 2,000 pisong ayuda sa programang Uplift Assistance. Pero meron daw ilang beneficyaryo na umuwing luhaan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
1: Maaga pa lang, may mga nakapila na sa land bank. Sila ang mga beneficyaryo ng 4-piece na magwi-withdraw ng 2,000 pisong Uplift Assistance na ipinamimigay ng pamahalaan. Para sa iba, pandagdag lang ito. Pero para sa marami, malaking ginhawa. Si Annalyn Aya ay pagkain, baon ng mga anak at pwesto ng kanyang college student ang agad na pinaglaanan ng ayuda.
2: Siyempre, sa pagkain, tapos baon sa mga anak ko. Lalo yung college ko, pwesto na naman. Di ko alam kung saan ko hanapin.
1: Si Lolita Pangalian naman, isang solo parent, gagamitin ang pera para sa gamot ng kanyang anak.
2: Lahat kasi sa akin nakaatang lahat ng obligasyon para sa mga anak ko. Dahil yung father niya may sakit din. Then, yun, ipinipilit ko ang sarili ko para may paguyod sila.
1: Ayon sa DSWD, nasa 1.4 million 4-piece households na ang nakatanggap ng ayuda sa unang araw ng payout. Pero nilinaw ng ahensya, isang beses lang makakatanggap ng 2,000 piso ang bawat beneficyaryo. Dagdag pa ng ahensya, hindi man sapat ang halaga para tustusan ang lahat na pangangailangan, malaki pa rin daw ang maitutulong nito pandagdag sa kita ng pamilya.
3: Instead na mangutang pa sila o maghanap pa sila ng mapagkukunan para matustusan o mabili yung kanilang mga pangangailangan, meron tayong na ipoprovide na intervention ang natulong, kumbaga may pangtawid o may pangdagdag dun sa kanilang current na kinikita.
1: Yun nga lang ang ilang 4-piece beneficiaries tulad ni Miriam, wala pang nakuhang ayuda.
4: Kasi sa GC po namin, sabi ko kasi na magpindot na kayo may laman na daw po. Kaya pumunta po ako dito, hindi naman ako nag-withdraw sa ibang bangko kasi.
1: Paliwanag ng DSWD, hindi sabay-sabay ang pagpasok ng pondo dahil hati ang pag-credit ng land bank sa mahigit 2.8 million accounts. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng Uplift Assistance sa iba pang mga kwalipikadong benepisaryo sa mga susunod na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
5: Ito ang patay sa nagliyab na bus sa Vietnam. Sa video, kita ang lakas ng apoy. Nangyari yan malapit sa business hub sa Ho Chi Minh City. Na-trap ang 7 pasahero sa nasunog na bus na kanilang ikinamatay. 5 ang sugatan. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng apoy. Susunod, Senator Judge Ping Lacson. May pasaring sa kapwa niya, Senator Judge, na bopol daw.
0: Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
6: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging susayo, kapatid! Ngayong July 27, samahan ang 105.9 True FM sa espesyal at komprehensibong coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Simula alas 12 ng tanghali, tutukan ang One Balita Pilipinas. Susundan ito ng Sona Special sa 3:15 ng hapon at ang live coverage ng Sona mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Tuloy-tuloy ang mga updates sa una sa lahat hanggang Frontline Pilipinas. Para sa balitang mabilis, tama at mapagkakatiwalaan, Sona 2026, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
7: Sa pagharap ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinaliwanag niya ang umano'y bigat at pagiging seryoso ng bandang ayon sa kanyang testimonya ay nauwi na sa umano'y pagpaplanong pagpapapatay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon din sa NBI, may natukoy na silang mga person of interest kaugnay ng sinasagawang investigasyon. Talakayin at pag-usapan natin yan, pati na ang iba pang mahalagang usapin kaugnay ng impeachment trial. Kasama ang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Palon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Palon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Sa True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. Mga Marites, para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alamang punot dulo. Christy per minute. Christy per minute. May mailililihin ba kay Nanay Christy? Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Nagpasaring si Senator Judge Ping Lacson sa tinawag niyang bopol na Senator Judge sa impeachment trial ni VP Sara.
1: Bato-bato sa langit ang tamaan sa pool, lalo't walang pinangalanan si Lacson. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal, Merrimon Reyes.
2: Without fairness, there is abuse.
3: Ano ba exactly yung sinabi ng Vice President nung araw na yan, November 23, 2024?
4: Objection, Your Honor.
3: Well, I'm not yet done.
5: Tagisa ng busay sa batas, procedure at paglilitis, natunghayan yan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kaya si Senator Judge Ping Lacson, may pahayag na tupag magaling daw ang mga abogado ng prosecution at defense team, masarap makinig at marami raw natutuhan. Pero pasaring niya, ang problema daw, kapag may umentra na Senator Judge na aniyay bopol, kulang binanggit na pangalan si Lacson. Pero nitong nakaraang mga araw, ay mainit ang sagutan nila ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Pinaratangan ni Cayetano si Lacson na dumobre daw ang kanyang network. Pumalag naman si Lacson sa aniyay pag-atake sa kanyang integridad. Saka ibinyag ang umano'y budget insertions ni Cayetano sa mga flood control projects sa Taguig. Nauna na rin nagpaiwating si Lacson sa aniyay awkward at nakakaya na pag-lecture ng isang abogado sa judge mismo ng paglilitis. Never pa raw niyang nasaksihan yan sa dami ng mga trial na dadaluhan niya. Wala pa rin pinangalanan si Lacson. Pero sa paglilitis, nakailang beses nang nagpapaalala sa Senado ang prosekusyon sa tungkulin nito.
6: If we bring Your Honor's logic to its conclusion, that would mean that the Committee on Justice would have to conduct a full-blown trial, get all the evidence at that level, so that we do not have to fish anymore when we get to this court. When that is not the contemplation of the procedure for impeachment.
5: Si House Prosecutor Chel Jokno, sinigot din si Senator Judge Pia Cayetano matapos itong questionin kung intrusive o mapanghimasok ba ang subpoena para sa mga financial record ng vice.
6: Iba po ang pinag-uusapan natin ngayon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay subpoena. Ito po ay mismong humihiling lang ng mga dokumentong nakasulat sa loob ng subpoena. Therefore, the contexts are very different.
5: Sa kabila ng mga tanong ng magkapatid na Cayetano, hindi naman sila pinigilan ng presiding officer. Bukod dyan, marami ang nakapansin sa malumanay at mahinahong debate ni na Prosecutor Attorney Chel Jokno at Defense Lawyer Attorney Michael Poa. Pareho raw nilang nailalatag ng mahinahon ang kanilang mga argumento. Nagbabalita mula sa frontline. Mobile Journalist Merrimon Reyes, News 5.
1: Susunod, someone someday star Catherine Bernardo. Binahagi ang mga natutunan sa kanyang first love at first heartache.
0: Yan ang iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
7: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Pailon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahalagang issue. StoryCon, 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
4: Mata.
8: Mata lang.
4: Ang pinapakita.
8: Mata
4: pa ng tigsa.
7: Tara na sa Heart to Heart. Kasama si na DJ Popoy at DJ Maki Rena.
8: Grabe, ang lalo ng dimple si Popoy sa personal.
4: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
7: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
9: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
10: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
9: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
10: True confessions. No filters, no judgment, just real stories.
9: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
7: True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
9: Laging true sa'yo, kapatid.
7: Orisang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo, wanted sa radyo. At looks hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: sa pool sa CCTV ang isang kawatan sa Tondo, Maynila na nanloob sa isang paupahan. Ang pinuntirian niya, mga mamahaling sapatos. Nasa frontline ng balita niyan, si Nina Ong Falco.
1: Sa kuhang ito ng CCTV sa isang paupahan sa Tondo, Maynila, Lunes ng madaling araw, makikita ang lalaking pababa ng hagdan na may bit-bit na plastic sa magkabilang kamay. Pagdating sa ibaba, umupo ito sa dulo ng hagdan at tila inaayos ang mga laman ng bit-bit na plastic. Nang matapos, lumabas na ang lalaki sa gate. Ilang segundo lang dumating ang caretaker at tila nagtaka na bukas ang gate. Ang lalaki palang bumaba sa apartment, isang kawatan. At ang dala nitong mga plastic, laman ang mga ninakaw na sapatos. Sa imbestigasyon ng Rahabago Police Station, napansin ng tenant na nawawala ang ilang gamit niya. Nang suriin niya ang CCTV footage sa apartment. Dito na nakita na tinangay ng suspect ang mga sapatos at tsinelas nito. Agad na nagtungo ang biktima sa Don Bosco Police Community Precinct para i-report ang incident. Dahil dito, nagsagawa ng follow-up operation ang mga polis na nagresulta sa pagkakaaresto sa 30-anyos na suspect, isang construction worker.
2: Sa pamamagitan po ng ating biktima, kasamang biktima at ating mga line beat patroller dito, pumunta na sila rin sa location. At positibo naman naturo yung suspect, mga bandang ayon doon sa report. Nahuli yung suspect mga alas 10 ng umaga.
1: Aabot sa 19,000 pesos ang natangay ng suspect, nabawi ang dalawang sapatos pero hindi ang ilang tsinelas. Aminado naman ang suspect sa krimen.
3: Ilaw lang po ako sa sapatos kaya po kinuha ko.
4: Paano niyo ba napasok yung paupahan?
3: Nakita ko lang po nakabukas yung pintuan eh, kaya pumasok po ako.
4: Tapos po?
3: Ayun po, naakit po ako sa sapatos, kinuha ko po. Masensya na lang ako sa may-ari sa nagawa ko. Sana bigyan ako ng pagkakataon.
1: Naharap ang suspect sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Falco, News 5.
5: So, Biz, eto na nga!
0: Mga kapatid, eto na nga. May hugot ang Asia superstar na si Catherine Bernardo sa Someone Someday Love List Fest. Sabi nga po ng aktres, may natutunan daw siya sa kanyang first love at first heartache. Kung ano yan, alamin po natin sa Frontline Report ni MJ Marcos.
6: Napa-ulala at nagpasaya ng net si na Asia superstar Catherine Bernardo at Asia's multimedia prince James Reed sa kanilang kakaibang promo para sa upcoming primetime series na Someone Someday na mapapanood dito sa TV5. Dinumog kahapon ang Loveless Fest with hundreds of lucky fans. Present to join the fun ang co-stars at cast ng Someone Someday gaya din na Good Morning Kapatid host Dimples Romana at Queen of the Dance Floor na si Maha Salvador. Kasama rin sa cast si Magboy de Leon na abay, di nagpatalo. Nag-practice pa nga na mag-propose sa isang fan. O diba, dream come true? Pero siyempre, hindi na wala ang Q&A about love at first. At dito nga napa-throwback si Catherine tungkol sa mga natutunan niya sa kanyang first love.
7: I think all of our firsts are memorable. Whether it's first love, first heartbreak, first crush, first success, first failure, diba? Lagi yun yung naaalala natin. But I think the character development of a person happens every day. But I think life is like her biggest classroom. So.
6: Wow! Lalim ng hugot ni Cass! Resonating talaga sa karakter niyang si Billy na makikilala na soon sa Someone Someday. Mapapanood na yan sa July 24 sa Netflix at July 27 sa Todomax Prime Time ng TV5 at iba pang platform. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marcori, News 5.
0: Mga kapatid, lahat ng pangako nagsisimula sa pag-asa. Pero hindi po lahat nagtatapos sa katuparan. Ganyan nagsimula ang kwento ng libu-libong pamilyang inilipat mula sa Smoky Mountain papunta sa Paradise Heights. Makalipas kasi ang mahigit 2 dekada, natupad nga ba ang pangakong paraiso? Ang kanilang kwento, dokumentado. sa unang tingin, misto lang mga kondominium ang mga gusaling ito sa Paradise Heights. Araw-araw, daan-daang pamilya ang labas-pasok sa pasilyong ito. Pero sa likod ng mga pintuang ito at ng lugar na kanila nang tinatawag na tahanan, paraiso nga ba ang kanilang pamumuhay?
8: Hello po! Nay, Galad Karen po. Kamusta po kayo?
9: Buti naman po.
8: Dito po kayo nakatira?
9: Opo. Doon, sa 517 po.
8: Oh, sige, puntahan natin ang bahay niyo.
9: Na, doon po. Ayan.
8: Medyo madilim talaga dito.
9: Okay po.
8: Bakit?
9: Kasi po, pahirap pa ilaw rito.
8: Ah, pahirapan po ang ilaw. Pero may tindahan na.
9: Mayroon, iba. Mayroon, iba. Iba.
8: Tapos may mga bata.
9: Oo, may mga bata. Naglalaro.
8: At may computer shop, ha?
9: Oh. Isa lang po yan.
0: Pagpasok pa lang, bumungad na agad sa amin ang makitid at madilim na mga pasilyo. Nakasalansan ang iba't ibang gamit at tila naging makulay na mga banderitas ang mga sinampay sa bawat hallway. At ang bawat tahanan may iba't ibang disenyo. Ang iba ay may sariling gate. Ang iba naman ay wala.
8: So, Nay, gano'n na kayo katagal dito sa Paradise Heights?
9: Oo, so, mag 25 years.
8: 25 years ka na dito.
9: Ito po, pasensya na po sa kalap, ha po?
8: Naku, walang problema. Ako pa ba?
0: Ito ang munting tahanan ni Nanay Abilina. Kasama ang kanyang mga anak at apo, apat na pamilya ang magkakasamang naninirahan sa maliit na espasyong ito.
8: So, saan kayo nagluluto?
9: Ala po, labas. Nag-uuling po.
8: Tapos, ito pong mga tambak.
9: Ano po nga yan, eh? Mga inipong kong pagmangalakal.
8: Ay, pangangalakal. Yun po ang ginagawa po ninyo magpasanggal ngayon.
9: Vendors po.
8: Okay. Tapos, saan nyo po binibenta yung mga nakukuha nyo sa pangangalakal?
9: Sa junk shop po.
8: Junk shop. Hanggang ngayon po, nagtatrabaho pa po kayo.
9: Opo. Pag wala kong madiskarte, ayun ang hanap buhay.
0: Sa ikalawang palapag, naglagay naman ng dibisyon si Nanay Abilina upang magsilbing kwarto ng kanyang mga anak at apo.
8: Venus, na talagang medyo makipot ang ating ano.
9: Opo nga po. May baby na tutulog pa po.
8: Ayan, ito yung kwarto nila. So, dito sa second floor nila Nanay Abilina, tatlo po yung ginawa nilang kwarto. So, may kwarto dito. Ito yung isang maliit na espasyo, may kwarto din. Tapos, may kwarto pa din dito. In fairness, inay, ang galing nyo pong gumawa ng space.
9: Butiki. Alaga ka.
8: Okay lang po. Okay lang. Nabulat lang ako. Diyos ko, ang lalaki po ng mga butiki dito. Parang mga iguana. Ilang years po kayo sa Smoky Mountain tumira?
9: Ano pa lang yung squatter. Mga 15 years.
8: 15 years kayo doon. Tapos pinalipat po kayo dito sa Paradise Heights. Tama po. Sino po nagpalipat sa inyo?
9: Pinag-usapan namin dito yun. Buwan-buwan. Dalawang daan.
0: Mahigit ilang dekada na ang nakalipas bilang bahagi ng Smoky Mountain Development and Reclamation Project, inilipat ng National Housing Authority o NHA ang mga pamilyang dating naninirahan sa Smoky Mountain sa Paradise Heights. Ang kanilang pangako, mabigyan ng permanenteng pabahay at makapagsimula muli ang mga residente. Paraiso ang proyekto para sa mga katulad ni Nanay Abilina na nakatira lamang noon sa bundok ng basura.
8: Kamusta po yung buhay niyo dati sa Smoky Mountain?
9: Wala rin, ganun pa rin po, scavenger pa rin. Hanggang ngayon, scavenger pa rin. Wala rin pinagtunguhan. Ang mga nakuha yung pinalaki ko sa pagbabasura lang po. Naawang ako sa anak ko. Paano kong gagawin? Nahingi na nga lang. Pagkakainin nila, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Sabi ko, pag nagbigay kayo, salamat po. Pag wala-wala, kaya ko nang mag-peace. Ganang buhay ako, sarili ko po.
8: Mahirap po ang buhay.
9: Opo.
8: So, saan niyo po kinukuha yung pambayad niyo po ng renta? 200 kada buwan?
9: Wala, minsan po, di kami nakabayad. Laki nga, ano namin yan po. Nasa, ano na, nasa 10,000.
6: Ang utang po ninyo?
9: Oo, tayo po.
6: So, ibig sabihin yung 10,000, nasa 10 taon na po kayong hindi nakakabayad ng renta?
9: Opo po.
6: Bakit po hindi kayo nagbabayad?
9: Wala po, kasi paghugutan.
6: E paano po yung tubig ninyo, yung ilaw po ninyo, paano po yung kuryente?
9: Pinagambag-ambagan lang ng mga anak ko. Pag kumita sila.
6: Yung buhay po nyo dito sa Paradise Heights, na ituturing nyo po bang malaparaiso? Patulad po ng ipinangako sa inyo ng gobyerno.
9: Pahirap ng pahirap, wala pa rin pagbabagong. Pangarap ko magkaroon ng magandang bahay at pamumuhay.
0: Malayo sa paraiso ang ipinangakong bagong buhay para sa mga taga-Paradise Heights dito sa Tondo, Maynila. Mahigit 2 dekada na ang lumipas nang sapilitan silang ilipat dito ng gobyerno mula sa Smoky Mountain, dala ang pag-asa ng mas magandang kinabukasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila imahinasyon pa rin ang buhay paraiso na ipinangako sa kanila.
10: Bukod kay Nanay Abilina, binisita ko rin ang iba't ibang tahanan sa Paradise Heights. At sa bawat pinto ang aming kinatok, mas lumitaw ang magkakaibang kalagayan ng mga pamilyang naninirahan dito. Dito ko rin nadiskubri na hindi lahat ng residente rito ay nagmula sa Smoky Mountain.
0: Tulad ni Nanay Abilina, hindi nawawalan ng pag-asa ang mga residente ng Paradise Heights. Patuloy daw nilang ipaglalaban ang tahanan na minsan ay ipinangako sa kanila na magiging simula ng mas magandang buhay. Jerby Wrightson, Mukha ng Maliliit, Isyong Malalaki, dokumentado.
11: First time ko.
12: First time mo.
11: Magdokumentado. At ang dami kong natutunan yung sa kwento ng mga taga-Paradise Heights na hanggang ngayon, hindi natupad yung ipinangako sa kanilang mas magandang buhay. So sana patuloy silang tulungan ng ating gobyerno, ng National Housing Authority. Bigyan sila ng assistance.
12: Ang sakit sa puso na marinig na yung 200 pesos, hirap pa nilang kitain, di ba? 10
11: taon, hindi siya nakabayad.
13: Habang hindi mo dyan, alam mo na.
12: Mali-maleta.
13: Yun lang. No? Kaya kailangan talagang mag-focus sa pagtulong sa kapwa. Yun ang importante. Abangan nyo kami ulit bukas dito sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service.
12: Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo

0: talagang nag-focus sa pagtulong sa kapwa. Yun ang importante. Abangan nyo kami ulit bukas dito sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service.
1: Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo.
2: News, public service, entertainment on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Ang oras, 7:59.
4: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
5: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
6: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
7: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, mapitsika, at makisabay sa kulitan?
8: Mata.
9: Matala.
8: Ang pinapakita.
9: Mata
8: pa ng pigsa.
7: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
9: Grabe, ang lalim ng dimple si Popoy sa personal.
8: Ay, nakaw, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
7: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air and online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. DJ Popoy, DJ Makirena, Heart to Heart sa 105.9 True FM.

0: 96.92 FM, logging through sa'yo,
1: kapatid!
0: Ito na, swerteng swerte ang oras natin ngayon, 8 minuto makalipas ang ikawalo ng gabi ngayong Tuesday na ito.
1: 8-8, swerte yan, itaya mo yan.
0: Butas na butas, sabi
1: butas.
0: Na nila.
1: At syempre, infinite. Sabi yan, infinity. Diba? Infinity ibig sabihin, walang hanggan.
0: Walang patid.
1: Wala. So, kailangan mong itaya yan para walang patid din ang pasok ng blessing.
0: Yan. At syempre, para rin sa mga nag-akala nang wala ng patid ang malakas na ulan kaninang hapon. Opo. Grabe, no? Biglang bumagsak na lang siya, no?
1: Oo.
0: Malakas. Nasaan ka nung kanina?
1: Naglalaba ako.
0: Ah.
1: Oo, naglalaba ako kanina. Sabi ko nga, naku po, napakagaling naman talaga tumayin. Napakahusay tumayin naman talaga ng ulan. Kung kailang magsasampay na ako. Tsaka naman talaga, ay, napakalakas ng ulan. Doon siya bumuhos nung tipong patapos na ako. Sabi ko, ay, magsasampay na.
0: Nagbabanlaw na.
1: O, magsasampay na.
0: Pasampay na talaga.
1: Pasampay na yung papagpag mo naman. Pagtingin ko, ay, wow, lumuha ang langit.
2: Ay, wow.
1: Wow.
2: Ay, wow. Ano na natin?
1: Wow.
2: Nangaano ka eh.
1: Nananadya ka eh, ha?
0: Ayan, pero alam nyo, ha? Pagka ganun din kanina naman, iba yung naramdaman ko. Biglang kumalam yung sikmura ko.
1: Ayan, sinasabi ko sa'yo eh. Palakain ka eh.
0: Lalo na kapag ka, diba, mainit naman yung maghapon eh.
1: Oo.
0: Tapos umulan ng ganun na medyo matagal. Tapos may hangin-hangin pang kasama.
1: Nako.
0: Kumalam yung sikmura ko.
1: Alam mo.
0: Pagka ganyan.
1: Alam mo po, masarap mag-S kapag ka ganyan.
0: Of course. Ano ba yung S na naisip mo agad?
1: Masarap magsampurado.
0: Oh, sampurado agad.
1: Sampaling, no?
0: Oo,
1: sampura, sampaling kita.
0: Sige, maganda rin naman yung pwede rin nag-spaghetti.
1: Ay, happy
0: para
1: birthday!
0: Para mas matagal ang pagsipsip ng snoodle.
1: Ano snoodle?
0: Letter S eh.
1: Bakit?
0: Para masarap.
2: Snoodle. Ay, nako.
0: Sabi mo, masarap yung letter S.
1: Sa dulo yung S, no?
0: Ah, sa dulo ba?
1: Snoodle.
0: Pabaliktad yung snoodle.
1: Balitag upos nito eh. Ano ba bang masarap pag-S?
0: Mm.
1: Masarap mag-S, magsampay sana, kaso umulan nga eh.
0: Samgyup!
1: Ayan, pwede.
0: Kasi mainit-init yung sa harap mo.
1: Oo nga, grabe. Sabaw! Oh, sabaw, nakikisagot pa to si Jeff. Oh.
0: Oh, kahit na may soup na, talaga ba?
1: Soup! Supa!
0: Supa!
1: Soup drinks!
0: Soup drinks! O, ano na, dun sa mga bigla na lang maghihintay, eh, sandali, magpapatila na muna ako.
1: Oo.
0: Kapag soup drinks muna.
1: Oo, kain-kain muna ako dito.
0: Kapag tubig muna.
1: Ano pa bang S ang masarap kapag ganito nag-uulan?
0: Yan. Skyflix. Oh, pwede nyo kaming sponsoran dito. Welcome na welcome sa ating programa. Kasi nga, mga pamatid na gutom eh.
1: Uy, pag maulan, malamig, masakit sa likod.
0: Uy.
1: Salompa.
0: Salon? Ikaw naman, naalala mo na naman kasi kanina, nagkikwentuhan kami dito.
1: Eh, kasi nakita ko si Popoy, may binder. Sabi ko, bakit nasi-es ka ba? Bakit may binder ka?
0: Para sa likod ko yan. Para hindi maano yung hiwa. Para hindi bumuka.
1: Kasi bumeso ko kay Popoy. Pag beso ko, may nakapa ako sa likod. Sabi ko, bakit may matigas sa likod mo? Akala ko naman, meron siyang anong tawag doon? Yung corset? Yung pala binder.
0: Yung corset?
1: Bakit? Bell corset?
0: Wag na lang. Binder na lang.
1: May binder. Sabi ko, para sa niya.
0: Para sa lower back pain.
1: Pang suporta. Naku, kailangan nga talaga ng salompa.
0: Kasi alam mo, lately, halos araw-araw na nga eh. Maliliit kasi yung mga nakakasama ko.
1: Wow!
0: Napapayuko ako.
1: Ang tingin sa akin. Hoy, baka nakakalimutan mo, meron akong tungtungan dito. Pag bumebeso ako sa'yo, nakatungtung ako, no?
0: Talaga ba? Dito sa hallway, may tungtungan dyan. Wala naman tayong tungtungan.
1: Hoy, nakaka-adjust din ako. Akala mo ba, ikaw na nag-a-adjust sa akin? Nag-a-adjust din ako sa'yo, tumitingkayad ako po.
0: Akala mo ba, madali lang makipag-usap sa'yo ng nakatungo?
1: Akala mo ba po, yung binti ko, hindi nahihirapan sa pag-tingkayad sa'yo? Hello? Pero, yung mga litid ng binti ko, nahihirapan din. Nagkakaroon din ng muscle. Medyo pinupulikat din ako, ha?
0: Ilagay na lang natin sa It's a Tie.
1: It's a tie. Parehas kami nahihirapan. At saka, huwag kang ano-ano dyan. Parehas tayong nagkakaedad na. Kaya ganyan, may mga nararamdaman na. Aminin mo na yan, Popoy. Diba?
0: Okay. Sige, aaminin na nga natin yan. Pero eto.
1: Ito lang naman, tanda mo sa akin.
0: Alam mo yung body pain na ganyan, na merong ano yan, pwedeng ipahinga, pwedeng himas-himasin, hilut-hilutin. Pero alam mo, yung mga problema ng ating mga kapatid dito.
1: Nako!
0: Na isinasangguni sa ating programang H2H Heart to Heart, lalo na kapag sumampa na nga ang 8 PM habit.
1: You know?
0: From Monday to Thursday to Friday.
1: So mag-Friday ako lang mag-Friday ngayon.
0: Thursday lang. Oo, hindi ang ating 8 PM habit. Makita nyo, nandito yung ating 8 to 8 confession.
1: Oh, yan. At syempre, mamaya ang kwento mo, LSS ko. Ayan. At ang ating pinakaabangan ng ating mga kapatid, ang ating LQ of the day.
0: Makisaw-saw kayo pagka nalaman nyo.
1: Oh. Oh,
0: na alas 8 ng gabi, mayroong may LQ.
1: Naku po.
0: Makisaw-saw kayo sa usapan. Kasi yan po, yung love question of the day.
1: Iyon nga, love question of the day. Yan po ang ating huntahan kada gabi.
0: Yan.
1: So, standby tutok baon, babad walang hugutan kayo, mga kapatid. Dahil natin sa ating LQOTD.
0: Ito na ba yun?
1: Final na yan.
0: Mm-hmm.
1: Ang ating love question o LQ of the day, paano mo ba malalaman kung mahal ka pa?
0: Oh.
1: O nasanay lang siyang nandyan ka? Mm. Yee-hee! Yun o!
0: Parang hugot na hugot, no?
1: Paano mo malalaman kung mahal ka pa? O baka mamaya dilulo ka lang?
0: Oh,
1: o nasanay lang siyang nandyan ka?
0: Kaya nga, parang ang hirap naman sagutin yan. Maki, mamaya ang mga sagot natin.
1: Mamaya, ha? Naka-ready na yan, mga kapitbahay, kapatid. Kaya naman, umistambay ka lang dyan at isagot mo na yan. Sumagot ka na sa ating LQ of the day, sa ating FB post. Naka-up na yan sa ating FB page 105.92 FM. At syempre, kaway-kaway tayo sa FB live dahil naka-live na tayo. I-share nyo na rin yan, mga kapatid.
0: Yes, i-share yan. Huwag nyo kalilimutan, no, na i-share ang ating bawat mga usapan gabi-gabi para walang naiiwanan. Eh, alam nyo ho, sa mga sasakyan, sa mga tindahan, sa mga tambayan ninyo, at ganun din sa inyong mga tahanan. Maraming salamat sa mga nagpapapasok. Opo, dito sa ating programa. Diba? Parang ang sarap nating sabihin na, ano, kasi dalawa tong programa natin, diba? Mga DJ, no? Evening Crew.
1: Evening Crew.
0: Huh? Oh,
1: ay, talino mo dyan sa part na yun.
0: Evening Crew Crew.
1: Evening Crew Crew. Plugging tutuus sa iyo.
0: Yan. Tsaka parang mga, ano lang, ano, dalawang ano yan eh. First half, second half.
1: Yes.
0: Oh. Diba kasi talagang tayo na rin yung pag-uusapan pagkatapos nung mga, well, yung mga balitaan natin, ano. Oo, nung ating mga showbiz news din, public service.
1: Yes.
0: O eto naman, tayo mga kapag usap kasi parehas naman na makakatawag ka.
1: Yeah.
0: Diba? Makakasangguni ka.
1: At dito talaga makakapag heart-to-heart talk tayo. Kasi
0: yes,
1: kung meron kang pinagdaraanan, pwede mo kaming kausapin ni Popoy. Alam mo yan. At pwede ka namin mapayuhan kung meron kang pinagdaraanan sa buhay. Welcome na welcome yan dito. Okay, kaya tumawag kayo.
0: Welcome po kayo. Hindi na po kailangan ng sabina para umaten pa sa ating programa araw-araw.
1: Pinagdala ng sabina. Oh. Diba? Inaayayahan ka namin para tumutok sa programa. Ni Maki at ni Popoy, pwede kayong tumawag 868-9-3289 at 868-9-3290. 8 PM habit, syempre, hindi dito na ang 8 PM evening
0: crew.
1: Oh.
0: Parang konti nila, mga krung-krung. Ang tunog mo. Oh, ito na ang evening krung-krung. Ayan, evening crew. Oh.
1: 8 PM habit, syempre, may P at may M. PM is the key.
0: Parang ang daming talsik nun pagka ano, no? Maghihirap ka pang banggitin. Evening crew.
1: Evening crew.
0: Huh? Crew.
1: Crew. Ayan. May talsik.
0: Mga krung-krung. Ayan, pero ito, batingin na muna natin. Marami na mga nakatutok, Mati.
1: Ito na nga, ang mga suki-suki natin dito, mga taga-evening crew. Dami alam ni Popoy. Hi kay Rene Boy, suki-suki at kay Himawari, Maring Faye Dancel, good evening din sa'yo. Margaret Abiyog, hello Popoy at Maki, halu-halu din
0: hello
1: sa'yo. Domer Mariano, pinapabati niya ang La Chica at Paeldan family dyan sa may Odyongan. Maraming salamat mula yan kay Jomer Mariano ng Santa Maria, Romblon.
0: Ayan, si ano, si Jethro Pamplona. Aba, maraming salamat, ha. Si Mark Ramos Marcos, si Makoy.
1: Sabi sa'yo, kaya dapat via Zoom lang kausap si Kuya Pamplona. Diba?
0: Hindi pa nakakangawit. Hindi ka pa makukonsensya, Maki, na nananakit yung likod ko dahil sa...
1: Kasi pagka dito nakatayo siya, hirap na hirap. Nakakatubig kayo. Nakakatubig daw yung tuhod.
0: Tanda rin kayo. Makoy, isa ka pa. Ay, ito mas naunang tumanda sa akin to. Wala kaming pagkikita na hindi ika-ika yan.
1: Sino?
0: Si Makoy.
1: Talaga?
0: Oo. Laging ika-ika.
1: Saan nga si Makoy? May,
0: Bulacan.
1: Ah, taga Bulacan.
0: Oh, may alaga yan.
1: Alaga.
0: Gout. Oh, kumusta rin yung gout mo, Makoy?
1: Eto, pinapalaki ko.
0: When in doubt, don't. Ah, when in doubt pala yun.
1: Doubt yun.
0: Oh, doubt.
1: Oo. Oh. Yung gout niya, gout.
0: May gout.
1: Meron ka mga bawal kainin kapag kaganyan, di ba? May gout ka.
0: Oh, pero hindi, sa akin naman kasi, hindi naman gout to eh. Ano injury to sa basketball. Athletic ako eh.
1: Wow!
0: Oh, hindi na nalata talaga eh. Kalaro ko nga yun.
1: Athleta pala
0: siya. Oh, yung technician natin dito, si Aaron Tolentino.
1: Huwag mo akong niloloko.
0: Magpakwento kayo dyan.
1: Kailan kayo huli naglaro?
0: Mm.
1: Kailan?
0: Magpakwento kayo dyan.
1: Awag bumundo kayo, walaan.
0: Wala na lang daw.
1: Oh,
0: oh. Grabe naman to. Ang ganda ng mga pasta ko sa'yo.
1: Parang 3 months ago lang yata yun.
0: Napilitan na akong pasahansa ng bola.
1: Talaga? Naglalaro pa pala to ng basketball. Akala ko nag-retire ka na po.
0: Ako rin eh. Akala ko nag-retire na ako eh.
1: Kasi ang kwento mo sa akin, after mo maglaro, medyo may ininda ka na, tsaka mo ininda yan. So mga 3 months mo nang iniinda yan?
0: Ganun pala, no? Pagka-uwi edad ka, ang tagal ng ano, recovery. Yung tuhod. Hindi, yan. Talagang mga kalaro ko, yung mga nandito. Oh, yeah, pinanib ka na ba? No,
1: oh,
0: yan.
1: Pala. Sige, ano? Kayo na lang bahala dito kapag ka, alam mo na, pagka medyo napapagod, nahapo.
0: Uy, hindi.
1: Kayo na bahala yung, magdala ha.
0: Yung hapo, yung ano, wala. Hindi ko kilala yan.
3: Dito to yan.
0: Tuhod lang talaga.
1: Popoy ha! Lumalaki daw yung ilong lalo kapag ka, ano, nagsisinungaling.
0: Siyempre, ayaw natin mangyari yan. Sina Alex Fuentes ay nandito. Welcome na nga po sa ating programa. Sina S.T. Bugtong. Nasa Riyadh ka na ba ulit, S.T.? O, nandito ka pa sa Pinas.
1: Si Elmer Campos andyan din, o. Oh. Nakikinig daw siya sa radio. 105.9 sa radio. Thank you so much, ha. At sino pa ba? Sige lang, i-share nyo lang ang ating FB Live para mamaya, di ba, ma-shoutoutin kayo ulit. Memes! Macho Bibo tuloy na kayo. Kasi nakita ko siya sa Facebook eh. Hi kay Macho Bibo.
0: Nandiyan diba si Macho Bibo?
1: Oo, nakita ko siya. Macho Bibo, hello. Kumusta ka na dyan?
0: Mm-hmm.
1: I miss birthday. You, pare.
0: Happy birthday, Ernst. Lagi kami nag-happy birthday.
1: September pa.
0: September.
1: Magka-birthday tayo, diba?
0: Eh, ganun kami. Pagka nagbabatian yan eh. Happy birthday palagi.
1: O siya, siya, Padilla, 821 na mga kapatid. Ito na muna siyempre. Bago tayo magtungo sa ating H2H Confessions, alamin na muna natin kung sino ba ang ating mababasang kwento o kaninong kwento ang mababasa natin ngayon sa Kwento Mo, LSS ko. May kwento ka? Ikwento mo na. At hahanapan natin ang kantang slot sa'yo. Kwento Mo, LSS ko. Oh, shoutout muna natin yung mga jowa nating sobrang hardworking.
4: Kwento Mo,
1: yes, diba? Hardworking ng mga jowa natin dyan. Musta po kayo? Naku, kamustahin nyo rin po yung mga jowa ninyo, ha? Kamustahin nyo yung mga jowa nyo sa work kasi baka mamaya, hindi nyo alam. May ka-love team na pala yan dyan.
0: Ano kumustahin? Okay naman pala siya. Alagang-alaga.
1: Hindi kaya kakamustahin nyo. Baka mamaya, hindi nyo namamalayan. May ka-love team na pala. O, diba? Baka mamaya may namumuo. May namumuo na dyang love team.
0: Ang mahirap dyan. Parehas pa kayong work from home. At nasa isang bahay kayo.
1: Wow.
0: Huwag naman.
1: Ang galing ah.
0: Nakalusot pa.
4: Kwento Mo, LSS.
1: Ito na ang ating Kwento Mo, LSS ko. Mula po yan kay kapatid nating si Rainier. Ang sabi niya, Maring Makirena at Kuya Poy. Si Rainier po ito ng Pasig City. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo ngayon kung gaano ako nagpakatanga sa ex-girlfriend ko. Nalaman ko kasi na kaya pala ako iniwan bigla ng ex-girlfriend ko na halos i-gaslight ko pa ang sarili ko na baka may mali sa akin. Kaya niya ako iniwan. Pero ayun pala, kalandian na pala niya ang anak ng boss nila sa work niya.
5: Agoy!
6: Grabe!
1: Kaya pala walang closure na kahit anong reason ng breakup namin. Basta ang sinabi na lang niya, maghiwalay na tayo. Palayain mo na ako.
5: Agoy!
1: Ay, Ayan ang sinabi niya sa akin nang huli kaming nagkita, Maki at Popoy. Ang masakit pa, marami na palang nakakaalam, pero ayaw lang nilang makialam at magsalita. Hinintay lang nila na ako mismo ang makahuli.
3: Uy! Kalma ka muna.
1: Uyak!
3: Maghapunan ka muna bago mo ituloy yung kwento.
1: Ano? Yung girlfriend ng lalaki ang nagsabi lahat sa akin. At ayun na nga, awa ng Diyos, nilayo niya ako sa babaeng haliparot na halos pinag-aral ko na, sinuportahan ko pa, inalagaan. Disney princess ang treatment. Pero hindi pa rin pala sapat. Ang sakit lang kasi binuo ko yung ibang tao, pero ako, iniwan, nawasak ang puso. Yan si Rainier ng Pasig.
4: Kwento mo, LSS ko.
0: Ang hirap, ano, Maki. Akala ko naman, sinusulot ng boss. Anak ni boss. O, ng anak ni boss, yung girlfriend nitong si Rainier.
1: Well, naglandian sila.
0: O, yung pala, meron din karelasyon, ano?
1: Meron din.
0: O, well, ang una sa lahat...
1: Nagsumbong yung karelasyon.
0: O, una sa lahat, Merry Christmas muna sa'yo, Rainier.
1: Bakit?
0: Rudolph, the red-nosed Rainier.
1: Ay, nako!
0: Rudolph, the red-nosed Rainier.
1: Duka nga muna sa parol. Pinag-iinit mo ulo ko kasi nag-iinit ulo ko dito sa girlfriend ni Rainier. Pero alam mo, ganun talaga Rainier. No? Ganun talaga Rainier. Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Mahal mo na. Charing-charing gola. On a serious note.
0: Okay. Seryoso? Promise?
1: Yes, serious note. Oh.
0: Sige.
1: Hindi mo kawalan. Hindi mo kawalan. Hindi mo kasalanan. Siyempre, aminin natin, hindi naman tayo perfect na karelasyon, di ba? Meron tayong mga pagkukulang, may pagkukulang tayo as a partner. Pero hindi naman siguro valid na reason yun para gawin niya yun sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Para lokohin ka niya. The fact na pinag-aral ka, di ba, binigay lahat ng gusto mo.
0: Yes, natulungan ka.
1: Natulungan ka. Naka-LL ka.
0: Anong LL?
1: Luwag-luwag. Naka-LL ka sa buhay, tapos ganun. Tapos ang turing pa sa'yo, prinsesa.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ganun pa ang gagawin sa'yo, di ba? Marahil, hindi ka lang talaga naging sapat sa isang tao na hindi makontento.
0: Yeah.
1: Di ba? Tandaan mo, never kang magiging... ang tawag dito, sapat sa taong maraming hinahanap.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Sa taong hindi makontento. Kasi, lost siya eh. Diba? Lost yung babae.
0: Ano pa kayang hinahanap nitong si ano, no? Siguro, iniisip niya, anak ni boss.
1: Oh.
0: Dahil nga boss, edi, may power.
1: Wow.
0: May connection.
1: Wow.
0: Baka merong pagtaas ng kanyang posisyon.
1: Level.
0: Diba? Ng level. At pagtaas ng posisyon, paglaki ng responsibilidad, paglaki rin ng sweldo.
1: Ayun!
0: Ang problema... Biruin mo, habang nangyayari ang ito, kinakarma pala si babae.
1: Oo.
0: Diba? Rainier, hindi ko sinasabi na magdiwang ka na nakarma itong girlfriend, ex-girlfriend mo, no?
1: Mm-mm.
0: O kasi, meron pala talagang legal na girlfriend itong si lalaki. Kaya, kung ano man yung nangyayari
1: sa kanila... May legal na boyfriend yung babae.
0: Oh. Hindi. Itong anak ni boss.
1: Kaya nga.
0: Oh.
1: Yung anak ni boss...
0: Oo, may legal na...
1: Boyfriend.
0: Girlfriend.
1: Boyfriend?
0: Boyfriend.
1: Kasi si Rainier, girlfriend niya yun ng landi.
0: Oh, yun nga.
1: Oh.
0: Yung anak ni boss?
1: Lalaki yun.
0: Lalaki nga. Di may legal ng girlfriend.
1: Meron niya.
0: Oh, yun nga.
1: Ang sabi mo, boyfriend.
0: Boyfriend ba sabi ko?
1: Gusto mo kalto? Kakalto ka kita, Popoy.
0: Okay, may legal na girlfriend.
1: Girlfriend.
0: Di ba yun ang masakit doon na syempre may pipigil at pagka nalaman niya ng tatay mo, kahihiyan, hindi pa pwedeng ipuesto basta yun si babae.
1: Tama.
0: Kung may delikadesa, ha? Pero kung wala talagang delikadesa, which is, ginawa nga sa'yo, wala namang delikadesa, iwanan na kita. Siguro, mas nakakita ng opportunity. Pwede niyang gawin yan. Pero,
1: opportunity kaya yung babae, no?
0: Yes.
1: No?
0: Alam mo ba?
1: Kasi, biruin mo, di ba, sinagod yung pag-aaral niya, binigay naman ang lahat ng gusto.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, na nakakita ng medyo naka-LL,
0: mm-hmm.
1: Ginrab yung opportunity. Oh. So, ibig sabihin...
0: Tapos talaga, may bibigay naman, di ba, si Rainier?
1: Oh.
0: Pero, hindi, mas ano to eh, mas bigger fish.
1: Kasi anak ng boss, di ba?
0: Anak ng boss ito, mas malaking opportunities. Connection.
1: Pero nakakalungkot lang dun sa part na pinalit niya sa'yo kasi possible na gawin niya ulit yun doon sa dun sa taong yon. Pero yun nga, nagkahulihan na rin kasi may
0: karma,
1: boyfriend
0: diba?
1: Din. Yung
0: nga yung sinasabi ko, nakarma ka agad habang nangyayari.
1: At least, hindi mo na problema pa yun. Yeah. Naligtas ka na. Mm-hmm. Kumbaga, take that as a redirection sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: At the same time, protection din. Kasi nilayo ka sa ganyan tao.
0: Yes.
1: Diba? Kasi pag tumagal kayo na tumagal, gagamit at gagamitin ka rin.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Gagamit at gagamitin ka. Pag wala nang makuha sa'yo, parang yung caller natin kahapon, iiwan ka na lang basta.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Ilalaglag ka na lang.
1: Oo.
0: Alam mo kasi, ano, Rainier, para sa akin, may paraan talaga yung tadhana, may paraan talaga ang mga nangyayari ano, dito sa mundo para alisin sa'yo yung hindi talaga para sa'yo.
1: Yeah.
0: Para sa akin kasi, kung ikaw ay magmahal ng parang isang diamante, diba? Para kang diamond.
1: Oo.
0: Kung magmahal na pangmatagalan at talagang yung kalidad ay mataas. Di ba? Hindi naman pwede yung paglalagyan mo lang nitong diamante na ito ay isang basahan. Di ba?
1: Somehow blessing siya, yung nangyari sa inyo.
0: Hindi pwedeng ilagay yan sa isang basahan lang o sa isang dyaryo na pinaggamitan lang dyan. It's, hindi yan babagay sa isang someone or something cheap.
1: Dapat diba? Yung pagmamahal na yan, nilalagay sa pedestal.
0: Oo, yung may ano, yung may pag-iingatan ka, may protection ka rin. Diba? Hindi kasing mahal, pero merong protection.
1: Pero masakit talaga yan sa umpisa. Siyempre, ganun naman talaga, diba? Pagka may sugat, diba? Masakit.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kapag pinagagaling mo yung fresh na sugat. Diba? Mahapde, makirot. May mga times na akala mo, magaling ka na. Kasi naglalangib na. Pero sa ilalim, fresh pa pala. Diba? Masakit nga man talaga yan. Pero siyempre, diba, it takes time para maghilo ang mga sugat natin, diba? At yung mapaglalaanan ng pagmamahal mo na tao, dapat yung must deserve. Hindi dahil sa may makukuha lang sa'yo. Diba? Puro lang siya ang may makukuha. Ikaw, give ka lang ng give sa kanya. Diba?
0: Uh-huh.
1: It takes time talaga.
0: Pero sana rin next time ano na magkaroon ka ng bagong karelasyon, Rainier, hindi mo naman siguro kailangang gumastos ng gumastos para lamang ipakita mo na mahal mo ang isang tao.
1: Oo, yung may kapalit.
0: Oo, yung merong kapalit na kaya ka ginugusto. Kumbaga, wag mong i-confuse yung sarili mo kasi dagdag yan sa mga katanungan. Kapag ka nga katulad nito, hindi nag-prosper ang inyong relationship, ano ba, kulang ba yung binigay ko sa kanya na pagmamahal? O kulang ba yung mga binigay kong branded na mga bags?
1: Wow.
0: Diba kasi ang tunay na pagmamahal, hindi yan mapagtuos.
1: Hindi yan susukat sa mga ganyan.
0: Matuos yan sa oras, sa panahon na magkasama kayo. Pero doon sa mga material na bagay na maibibigay mo, hindi dapat matuos ang pagmamahal doon.
1: Tama yan. Hangad ko ang panghilo mo, paring ano, Rainier. At sa paghihil mo, sana ganun din ang hilingin mo doon sa taong nanakit sa'yo. Ano? Sabihin mo sa kanya ganito, I wish you well, and I hope you heal. Ganyan na mga atake, Rainier. Diba? So, gising-gising tayo sa katotohanan, Rainier, na ang taong hindi para sa atin, ilalayo at ilalayo sa atin yan. Gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana ang Panginoon para malayo tayo sa mga taong hindi makapagdudulot sa atin. Nang peace of mind at syempre ng kabutihan. At lalo na kapag hindi para sa atin yung tao.
0: In short, hayaan mo na. Hindi naman ikaw yung cheap.
1: Tama. Let go na. Eto na. Gising-gising na. Gising na puso by Lucia Garcia. Eto ang iyong katapat na kanta sa iyong storya, paring Rainier. Dito pa rin yan sa H2H with PM.
0: Popoy.
1: At Maki.
5: Specially for you. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground.
1: Ang oras, 8:36.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground.
2: Be future ready. Be STI.
3: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
4: Pilipino.
0: Yun ka ba? Pinarangalan sa 20th UP Com Broadsock Gandingan Awards bilang Best FM Radio Program Host.
5: Sa pagharap ni NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinaliwanag niya ang umano'y bigat at pagiging seryoso ng bantang ayon sa kanyang testimonya ay nauwi na sa umano'y pagpaplanong pagpapapatay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon din sa NBI, may natukoy na silang mga person of interest kaugnay ng sinasagawang investigasyon. Talakayin at pag-usapan natin yan, pati na ang iba pang mahalagang usapin kaugnay ng impeachment trial. Kasama ang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: DJ Popoy, DJ Makirena, Heart to Heart, sa 105.9 True FM.
6: Ang ingay ni Makirena, ang ingay-ingay, 39 minutes na kalima sa alas 8 ng gabi. Oh, yun.
7: Oh, wala dyan naman siya, dyan naman siya. Sorry. Ay, nako.
8: Age to age, confession.
6: Kasi naman, ganito po ang nangyari naman, mga kapatid, na uwi raw sa hiwalayan ang LDR. Opo, ang long distance relationship ng magjowang sina Fen at si Sese. Nagugat yan matapos ang pagiging selfish daw nitong si Sese. Ang problema kasi, itong si Sese, mahilig magpunta sa iba't ibang mga bar.
7: Nako, party-party pala.
6: Yan. Wala na rin daw silang oras ni Fen pagdating sa kanilang relationship. Ang masaklap pa, na-discovery pa nitong si Fen na sa mga buwan na hiwalay na sila ay laging may kasama na itong babaeng pinagseselosan pa raw niya.
7: Agoy! Nako!
6: Kaya naman po kausapin na nga natin, 32 years old, si Fen ng Sokor.
7: Sokor?
6: South Korea.
7: Kala ko, tatawag ko na si Sir Gas.
6: Sokor.
7: South Korea.
6: Fen, magandang gabi sa'yo.
9: Hello po, magandang gabi po. Hi, Fen.
6: Okay, maraming salamat. Ano bang bate sa, ano nga? Yung anyong, di ba?
7: Anyong asayo!
9: Anyong asayo!
7: Bilisuki!
6: Ganyan. Okay. Kasi, dyan ka nagtatrabaho, ano, Fen, sa South Korea?
9: Hindi po. Bakasyon lang.
6: Bakasyon. Nagpapalamig ng ulo nang dahil sa mga pangyayari.
7: Kasi party ng party yung jowa eh.
6: Correct. Sandali, tama ba yung pagkakabanggit ko doon sa pangalan ni Joe's mo, Sese?
9: Sese.
6: Okay. Ayan, kasi nga, sabi mo, hiniwalayan na. Gano'n ba kayo katagal na nagsama? Baka naman kaumpisa lang rin, maganda na rin na naghiwalay na. Pero parang malalim na pinagsamahan nyo eh.
7: LDR sila, di ba?
9: Opo. Balik po kasi, magka-work ay pagkasama po kasi sa Taiwan.
6: Okay.
9: OFW po kami doon. Tapos, pa-end of contract na po ako nang makilala ko siya. Tapos, nagsama po kami doon ng 1 month. Okay. Tapos after 1 month, uwi na po ako ng Pinas kasi nga po, ano na ako, end of contract na. Naiwan siya doon.
6: Mm-hmm.
9: Tapos, ang nag-birthday po ako ng May, umuwi naman po siya doon sa Pinas. Tuloy pa rin po yung relationship namin, kahit LDR. Lagi niya sinasabi sa akin na hindi siya sanay sa LDR.
6: Mm-hmm.
9: Pero, pinatunayan naman niya siguro mga 6 months na kami, na nakaya niya rin man po. Na naramdaman ko naman na mahal niya din ako.
6: Ibig sabihin, tapos, hindi pa kayo nag-anniversary talaga? Di pa?
7: 6 months
9: hindi pa po. Tapos, nagbalik po ako dito sa Korea. Sa kapatid ko po. Dito muna po ako nagbabakasyon. Tapos, nag-celebrate. Pinunta ko po siya sa Taiwan noong February para mag-celebrate po kami ng first anniversary namin.
6: Oh, anong nangyari doon?
9: Tapos, okay naman po. Bali, nagbakasyon ako doon ng 7 days pero hindi siya nag-leave sa work.
6: Yan.
7: So, nag-antay ka?
9: Nandun lang ako. Oh, 3 days ako nasa transient lang. Mm-hmm. Tapos siya nag-work, ganun. Parang nagbakasyon lang ako doon ng natulog doon sa transient. Ganun. Pero okay lang din naman po yan.
6: Yung bang pagpunta mo sa kanya at para mag-celebrate nga sana kayo nung anniversary ninyo, no? Fen, ay unannounced? Alam ba niya or sinurpresa mo?
9: Alam.
6: Alam
9: po.
6: Ibig sabihin, walang preparasyon. Itong si...
9: Parang wala siyang ginawang effort.
7: Kung naka nag-effort pumunta, no?
9: Opo.
6: Pero, Fen...
9: Pero, tinanggap ko naman po.
6: Naging open ba siya na sandali nang baka hindi ako makapag... makapag-leave sa ganyang mga araw.
9: Sinabi naman po niya yun. Pero sabi ko, sige, okay lang. Pero nung sabi niya, gagawa niya ng paraan. Pero hindi naman po nagawa ng paraan.
6: Mm-hmm.
9: Parang sa 7 days ko yata din, isang araw lang kami nakalabas.
6: Oo. Yung, baka yung huling araw pa.
9: Opo. Tapos, nag-break. Okay naman po kami noong February. Nag-break po kami ng March. Nang... simula siya magpaalam sa akin na mag-hiking daw siya.
7: Hiking?
6: Nako.
9: Ako.
7: Saan?
9: Yeah. Hindi ko alam.
7: Sino kasama niya?
6: Sa bundok daw eh.
7: Malamang. Pero saan nga? Saan to? Sa Taiwan?
9: Opo, sa Taiwan po.
7: Oo, sino kasama niya?
9: Sabi niya yung mga, yung ka...
7: Kasama niya sa trabaho?
9: Hindi po, hindi. Ka-roommate niya dati. Tapos hindi ko po siya pinayagan, pero tumuloy pa rin po siya. Doon po ko bumitaw.
6: Hindi pinayagan, Fen.
7: Bakit mo siya hindi pinapayagan?
9: Iyon nga po yung sinabi niya na bigyan ko daw siya ng reason. So lahat ng reason binigay ko. Sabi ko, number one, gabi yan, aalis sila doon ng 10:30. Tapos galing ng trabaho, pagod siya. Tapos hiking, first time niya, baka ako delegado. Ayun, nag-worry lang ba? Nag-worry lang ba talaga ako? Pero... ang masaklap dun kasi, hindi niya na ako nireplyan. Hindi niya ako kinausap ng 4 days. Sabi ko, kung ganun, opo. Sabi ko, ano na nangyari? Siyempre, di ba mag-worry ka? Kasi wala akong balita sa kanya. Tapos, yun. Nag-chat siya bigla sa akin after yata ng 4 days o 5 days. Sabi niya, hindi ako pumapayag na makipag-break. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, sa 4 or 5 araw na to na hindi mo ako kinausap, tapos sasabihin mo lang sa akin na hindi ka papayag. Ano yun? Sabi ko, hindi ako halos makatulog, makakain ng araw na yun na hindi mo ako kinakontakt, tapos sasabihin mo sa akin hindi ka papayag na makipaghiwalay.
7: Anong dahilan niya sa'yo? Bakit hindi siya sa'yo nagparamdam ng 4 na araw? Kasi...
6: nagtuloy sa bundok.
9: Ayun po yung may ugali siyang avoidant.
7: May avoidant issue siya.
9: Oo. Ano? Kapag ayaw niya na, kinukumpranta ko siya, ayaw niya na, may sinasabi ako sa kanya ng... basta ba ayaw niya yung sinasabi ko sa kanya? Hindi niya ako re-replyan ng 3 days.
7: Ganun. Anong klaseng avoidant siya? Kasi dalawa yan eh.
6: No.
7: May dismissive avoidant at saka yung isa, anxious avoidant.
6: Okay.
7: So yung dismissive avoidant, ibig sabihin, wala talaga siyang wala siyang pakialam.
6: Mm-hmm.
7: Kumbaga,
9: wala talaga.
7: Hindi ko aaminin yan. Hindi ko yan
6: yung paliwanag papansin.
9: Mo. Hindi. Yung may problema kang sasabihin, hindi talaga siya magsasabi. Yung parang ayaw niya nang pag-usapan yung amin. Parang things topic na gano'n.
6: Ayaw kuno ng gulo, pero lahat na lang hanging.
9: Okay. Oo, parang gano'n na lang po.
7: Kumbaga, hindi niya kayang harapin. Hindi niya kayang i-communicate ng maayos yung issue. Kasi lagi niyang, hindi na yan dapat pag-usapan.
6: Dismissive.
7: Dismissive avoidant nga siya.
9: Opo. Tapos, mga 2 weeks po siguro, mahal ko pa sa po eh. Pinatawad ko, chinat ko pa rin siya. Ako pa rin yung una nag-reach out sa kanya. Uh-huh. And then yun, okay na po kami. Sa loob po ng 3 months na yun, nagkakachat kami na parang, hindi na kami, pero parang kami na ulit. Walang official na nag-end kami. Parang ano na lang po. Pero may update, gano'n.
7: Situationship.
6: So, ibig sabihin, parang mag-update ako, pero hindi na katulad ng dati na talagang mahigpit.
7: Wala na sila, hindi na sila eh. Wala silang
6: wala, eh, eh, parang sila na hindi raw. Eh,
9: ang gulo.
7: Magulong usapan, gano'n.
9: Opo.
6: Tapos, pwede ka mag-message, pero not necessarily re-replyan kita, walang samaan ng loob. May I love you-han pa ba doon sa loob ng 3 months na sumunod?
9: Wala naman po, pero yung care po, yung ano doon, kumain ka muna dyan, bago ka malis, yung mga ganong bagay.
7: Situationship.
6: Sige, parang inunti-unti na lang rin, ano? Pero kanina, nung sabi mo na, di ba ikaw nakipag-break, nagtampo ka eh.
9: Opo.
6: Ayaw niyang pakinggan yung gusto mo eh. Hindi ba parang welcome message para sa iyo na after 4 days, at least after 4 days, ay sinabi niya hindi ako pumapayag.
9: Opo, ayun ang sabi niya. Hindi nga din, opo. Magtiisan daw kami dalawa sa ugali namin.
6: Magtiisan, hindi siya aalis. So, siya ang ano rito, siya yung gustong ipaglaban.
9: Opo. It parang may seem like that. Ang pinapakinggan niya lang is yung kung ano lang yung gusto niya, yung nararamdaman. Pero aminado naman siya sa feeling na selfish siya, na talagang hindi niya inaano yung decision ko. Paano yung decision niya, ganun. Tapos ang pinakaano kaso nito, meron kami pinanghahawakan dalawa na kami pa rin sa huli, yung kapag mag-grow lang muna kami. Yun. Pero noong June 26, last na pag-uusap namin, nag-chat kami. Kasi kasama niya na naman kasi yung babaeng dinagsislosan ko. Pero kung wala namang kayang ginagawang masama, bakit hindi mo sabihin sa akin, ay aalis mo, hi ex, alis mo na kami nito ah. Pwede namang ganun. Walang ni hi, hello. After 3 days ulit siya ng chat.
6: Sino yung ex na sinasabi? Ikaw? O siya, yung babaeng yun? Ikaw?
9: Hindi ako. Hindi ko sabihin.
6: Okay. Papaalam sa'yo.
9: Oo. Hindi mo lang siya magpaalam. Kasi nagkakachat kami, may updatean kami, may ganun ba?
7: Eh, pero di ba wala na kayong commitment, yeah, sabi mo?
9: Wala na kayo. Po, wala na po, wala na. Kumbaga sa akin kasi, okay tayo, bakit bigla na lang ganun? Tapos ang reason niya kung bakit 3 days na naman siya hindi nagparamdam, kasi gusto niya daw na hindi mo na daw kami palagi magkachat, kasi ay, gusto niya daw mag-explore daw muna.
7: Wala to, wala to.
6: Iba na naman yung gusto niya ngayon. Wala iba ang timpla. Iba ang timpla.
9: Tapos, sabi ko, okay lang pala sa'yo na hindi tayo magka-chat palagi. Pero yung time, minsan lang kami magka-chat, natatapat doon sa kasama yung babae.
6: May iniiwas. Yes. Kumbaga, ang dating sa'yo, iniiwasan niya na mag-message siya yun, makita, o bilang respeto ron sa isang babae, at bilang kawalan naman sa'yo. Huwag mo kami sorbohin in short.
9: Kaya nga po, pag-chinat ko siya na may pang-asar, ganun. Ano yan? Sabi ko sa kanya, quality time, hindi ako pwede ano, kahit hello, hi lang.
7: Eh kasi ganun. Nga diba, wala naman kayong commitment eh. Tsaka pumayag ka rin naman na magganyan ang kayong dalawa, mag-update lang kayo kahit wala kayong commitment, diba? So pinahintulutan mo rin.
6: Malaki, panlabo nun ha?
7: Diba nga ni, pinahintulutan mo rin eh.
9: Kasi nga po eh. Kaya
7: tapos nagagalit ka, nagigigil ka. Quality time, gusto mo rin kasi eh, ikaw rin eh.
9: Yes na nga po yung mali ko. Tapos, and then, ito na po yun. Sa last chat ko sa kahit niya, hanggang ngayon, hindi na po siya nagre-reply. Ang sa akin po, ang pinangahawahan ko pa rin po kasi, yung sinabi niya na mag-grow muna kami dalawa, tapos sa huli kami pa rin dalawa.
6: No.
9: Kasi po, hindi ko po alam kung sa 1 month na hindi niya pagre-reply sa akin, kung nag-move on na ba siya.
7: 1 month?
9: Or meron na ba siya? Opo.
6: Uy.
7: Huwag ka na umanat eh. 1 month na yan, te.
6: Pen. Pen.
9: Oo nga po.
6: Tama na.
7: Kaltok, gusto mo, Pen? Kaltok?
6: Tama na yan.
9: Sabi nga po ng mga friends ko.
6: Kahit hindi mo nga kami friend eh. Sinasabi namin sa'yo, huwag na eh. Pero really, huwag na. Kasi lalo mo lang binubuksan yung sarili mo na, sige, saktan mo pa ako.
7: Welcome
6: mo eh, na saktan mo lang ako, paasahin mo lang ako, andito lang ako. Hindi ko sinasabi na mayroong ibang makakarelasyon ka, Fen, which is, meron naman talaga, no? Pero, hanggat hindi mo kasi isinasara yung pinto mo sa ganitong klase ng relationship na walang pagpapahalaga, walang commitment, wala nang ano eh, wala nang communication na maayos. Kumbaga, aayon ka lang doon sa gusto niya.
7: Oo, ikaw nag-a-adjust.
6: It's a relationship. Mm. It's not a dictatorship. It's not a dictatorship. Okay.
9: Pag nagpo-post siya sa TikTok, is parang siya pa yung ape.
7: Oh. Wow, pa-victim pa siya.
9: Parang sobrang daming saksak na.
7: Alam mo po, ang nakikita ko dito, kawalan ng respeto sa time mo, sa effort
9: totoo
7: mo.
9: Po.
7: Walang respeto sa iyo yung tao eh. Kasi, unang-una, kung mahal ka pa niyan, nirespetuhin yan yung time mo na, at saka yung effort mo na ibinibigay. Kung mahal ka niya, ipapaalam niya sa iyo kung nasan siya, kung anong ginagawa niya. At lalong-lalo na, hindi ka niya iiwang nakahang na apat na araw, hindi siya nagpaparamdam sa iyo. Kawalan ng respeto yun. Kawalan ng respeto yun.
9: Ang reason niya naman yun, no, kami pa, no, dahilan niya na ganun. Gusto niya daw na tumahimik muna kaysa makipagtalo at makapagsabi sa akin ng masasakit kapag nag-ano kami.
7: Dahilan niya lang yun. Dahilan niya lang yun. Dahilan niya lang yun. May patterns, diba? May patterns po eh.
6: Yes,
7: may pattern eh.
6: May pattern siya.
7: Nakikita mo eh. Mm. Mararamdaman mo naman yan eh.
6: Pero I hope you realize also, Fen, ano, na...
9: Apo.
6: Na isa sa mga pinakamahalagang gift natin bilang mga tao, bukod sa hininga, bukod sa life, ay yung time. Diba? Ibinibigay natin, we spend our time with people na mahalaga sa atin. Diba?
7: Kung mapapansin
6: mo, ikaw ba nag-aaksaya ka ng oras sa isang tao na ayaw mo or kinaiinisan mo, kinagagalitan mo? Of course not. Sayang yung oras. Yun yung masasabi mo sa sarili mo. Sayang naman oras ko. Ayaw ko dyan eh. Ayaw ko doon eh. Diba? Ito, ipinipilit mo ang sarili mo sa isang tao na hindi ka naman talaga gusto.
7: Ayos, at saka hindi ka binibigyan ng time.
6: Binibigyan ng
7: ikaw
6: time.
7: Binibigyan mo siya ng time kasi nga mahalaga siya sa'yo. Pero siya, ikaw, mahalaga ka ba sa kanya? Hindi nga nagbibigay ng time. Apat na araw, tatlong araw, isang buwan, hindi nagparamdam sa'yo.
6: Mm-hmm.
7: Hello, gising-gising girl. Alam mo kung bakit ganyan siya sa'yo? Merong problema to si Anoy. Anong pangalan nito? Yung si Sese. Parang siguro, anong tawag sa ganun sa term ng mga Gen Z? Breadcrumbing?
6: Mm-hmm.
7: Kumbaga, pinaparamdam niya sa'yo na nandiyan pa rin siya, pero hindi siya magbibigay ng bonggang-bonggang effort. Pagka nakita, di ba, mag-effort siya na, konti lang ibibigay niyang effort. Tapos pag nakita niya kumagat ka,
6: ayun na.
7: Ibig sabihin niyan, nandiyan ka pa.
6: Meron na. Meron akong effort.
7: Ayan, nandiyan ka pa, nandiyan ka pa. O hindi na siya mag-effort kasi yung sobrang liit na effort na yun, kumakagat ka na, ba't pa siya mag-effort ng malaki, di ba?
6: Mm-hmm.
7: So, ibig sabihin, palagi ka kasing available sa kanya.
6: Yeah.
7: Diba? Palagi ka available sa kanya. Kahit konting-konti lang yung effort na binibigay niya, available ka palagi.
6: At ito pa masakit dyan kapag kaganyan, maisusumbat niya pa sa'yo yun.
7: Totoo. Sabihin, bakit ba? Nag-effort naman ako. Tsaka wala naman tayong commitment. Ha?
6: Tapos, sa bandang huli niyan, ikaw pa masisisi niyan, friend. Ibabalik niya pa sa'yo, di ba? O, katulad niyan. Sabi mo nga, nati TikTok pa, siya pa yung kawawa. Diba? Nang dahil sa inasar si Fen ng asar ng pa-PM lang naman o private message itong si Fen. Diba? Kasi nagtatampo ako eh. Ganyan. Ikaw pa yung napakasama.
7: Huwag ka na mag-aksaya ng panahon dyan kasi pinapaikot ka lang ng taong yan.
6: Yeah. Alam mo, manipulative ha? Yan si Sese.
7: Pinapaikot ka lang.
6: Manipulative itong taong ito kasi...
7: Class, narcissist.
6: Yan. Yung ako, I, me, and myself.
7: Yeah. Puro, sarili niya lang iniisip yes. Eh, pag-grow niya. Sinasabi niya, ginagawa niya yan para daw sa pag-grow niyo pareha. Hindi. Para sa kanya lang yun, te. Pabor lang lahat sa kanya.
6: Alam mo? Selfish siya. Fen, at saka, kanina may sinasabi ka, kaya nandiyan ka, naghihintay ka pa rin after a month.
9: Opo.
6: 1 month na, ha, na hindi siya nagme-message sa'yo.
9: Opo.
6: May pinangahawakan ka na sabay kayong mag-grow?
7: Yun. Diba?
6: Ganon?
9: Opo.
6: Si Maki nga, buong klase nila. Buong klase nila nung elementary, pagka-graduate, sabi, mag-grow sila lahat. Si Maki, tumanda lang. Hindi siya nag-grow.
7: Oy! Pero sa height lang. Ha? Height lang. Pero yung emotional maturity naman.
6: Ayan.
7: Yung glow up naman, diba?
6: Ah, yung bang grow na yun?
7: Nag-glow, hindi grow, hindi grow up, glow up naman.
6: Nag-glow.
7: Ah, talaga po.
6: Go, grow, and glow. O, parang pagkain lang yan.
7: O, bakit ba? Hindi akong usapan dito.
6: Ay,
7: ano?
6: Ayun nga, kinukumpare ko lang rin.
7: Okay, okay.
6: Diba, na meron talaga mga tao na kahit sabihin nila, ilang beses sabihin, pinangako sa'yo, pinanghawakan mo yung pangako nila na mag-grow sila. Hindi sila mag-grow dahil wala silang pakialam kung nag-grow ka dahil nga, narcissist, / manipulative.
7: / avoidant.
6: Oh, ang daming slash, di
7: ba? Slash immature.
6: At habang nadadagdagan yung slash, yan yung mga red flags.
7: Totoo.
6: Di ba, yan yung mga katangian niya eh. Yan yung mga characteristics niya na pwede natin i-associate sa kanya.
7: Alam mo, pag mahal mo
6: at
7: isang tao.
6: At hindi siya positive, ha?
7: Pag mahal mo isang tao, Poy, pakwan ang tingin mo sa kanya.
6: Anong pakwan?
7: Pakwan.
6: Oo. Pakwan?
7: Pakwan. Alam mo, green sa labas. Oh. Pero pag biniyak mo, red pala. Diba? Red flag pala.
6: Pala din. Ang lali mo, ha?
7: Hindi, para siyang pakwan eh. Diba? Kasi mahal mo siya, ang tingin mo sa kanya, green flag. Pero pag inano mo yung loob,
6: red.
7: Red pala. Oh. Red flag pala. Kasi nga, hindi mo yan nakikita.
6: Eh, yung iba naman, hindi naman daw ganun ka-red.
7: Ano lang?
6: Medyo pink pa eh. Medyo nalamog eh.
7: Nalamog sa biyahe.
6: Nalamog sa biyahe.
7: Hindi, pero totoo yan. Ang dami oh, ang daming red flag. Tapos sabi mo pa, hindi pagka may binobrought up kang issue, ayaw niya. Hindi niya ayaw niyang pag-usapan. So, ibig sabihin lang nun, kaimaturan yun po.
6: Gusto niyang pag-usapan, pero sa pagkakataon, sa oras na gusto niya lang.
7: Oh, yun niya. Pagpabor sa kanya. Hindi niya nako-communicate ng maayos yung issue. Hindi niya na-address ng maayos. Kasi nga, wala dun yung attention niya.
6: Wala
7: sa iyo. Hindi siya interesado. Kaya kahit anong sabihin mo, 'di ba, Poy, kahit ilang paragraph pa yung message mo sa kanya, ilang palapag yung message mo sa kanya, hindi niya yan babasahin kasi nga wala doon yung attention niya, hindi siya interesado.
6: Alam mo, friend, masakit man ano, but hindi ka nagma-matter kay Sese. 'Di ba? Hindi ka nagma-matter.
7: Oo, Apo.
6: Yun lang 'yun. Wala na akong ibang gustong sabihin, hindi ka, you don't matter, really.
7: Hindi ka nagmamatter, pero
6: kung hindi ka nagmamatter sa isang tao, di ba wala akong ibang sasabihin eh. Hindi kanya love. Oh, di ba wala akong ibang sinabi. Hindi kanya love, she doesn't care, di ba? Hindi makasalita si Maki, kasi wala na akong masasabi eh.
7: Pen, hindi ka nagmamatter, pero hindi mo yun kasalanan. Hindi sa iyo ang problema, sa kanya.
6: Yes.
7: Kasi hindi niya alam kung paano magbigay ng tamang pagmamahal sa isang taong nagbibigay sa kanya noon. 'Di ba?
9: Kaya so,
7: kung may problema, hindi ikaw 'yun, siya 'yun.
6: Yes.
7: Walang ano sa iyo, walang kulang sa binigay mo kasi binigay mo pa nga sobra-sobra eh. Hindi lang talaga siya marunong magpahalaga. So, 'wag mo isipin. I'm sorry kasi naramdaman mo 'yan, 'di ba? Pero 'wag mo isipin na may kulang sa'yo. Sa kanya yun. Di ba po eh? Sa kanya yun. Sa'yo.
6: Alam mo, Fen, itong kasama niya na mag-hiking, tsaka yung roommate niya na ex, ito yung pinagseselosan mo, kada kasama niya, nawawala siya, no?
9: Nawawala.
6: Ibigay mo na siya doon. So, kasi baka ikaw ba'y nakakaabala eh.
7: Oo, magsama na sila. Kaya mo sila.
6: Oo. Ganun na lang yun. Kasi, kung ako, kung sa akin mangyari yan, kumaga, ayoko nang masaktan. Mahirap yung nasasaktan ka, ha? Tapos, yung katulad niya yung sinabi ni Makire na may lalawitan ka lang ng konting pag-asa. Asang-asa ka naman. Wag na. Wag na. You have to protect yourself, ano, na masaktan palalo. Dahil, ang pagmamahal, dapat yan napapasaya tayo. Diba? At tayo rin, nakakapagpasaya ng tamang tao.
7: At saka,
6: dahil sa payapa,
7: hindi mo kailangan mangamba. Hindi yung oras na nangamba ka. Hindi ka nakakatulog ng maayos, hindi ka nakakakain.
6: Hindi ka makatulog, friend.
7: Lagi ka nagpapanik kasi nga,

0: Mamahal, dapat yan napapasaya tayo. Diba? At tayo rin nakakapagpasaya ng tamang tao.
1: At saka,
0: dahil sa
1: payapa, hindi mo kailangan mangamba. Hindi yung oras-oras na mangamba ka. Hindi ka nakakatulog ng maayos, hindi ka nakakakain.
0: Hindi ka makatulog, Fen.
1: Lagi ka nagpapanik kasi nga, iisip mo na, ano na kaya nangyari sa kanya, di ba? Mag-set ka ng boundaries para sa sarili mo and have a little self-respect to walk away sa mga ganyang tao. Di ba? Magkaroon ka ng respeto sa sarili mo para umalis sa ganyang sitwasyon at relasyon.
0: Ang tanong, kaya ba?
1: Kaya
0: Fen.
1: Kaya.
0: Ako naniniwala, kaya.
1: Kaya niya yan.
2: Papa.
0: Oh, kasi kung kaya mong panindigan na minahal mo siya, i-reverse mo lang yung process. Mahalin mo naman yung sarili mo this time around.
1: Mm-mm.
0: Okay? At mas paboran mo na hindi ka dapat maging selfish katulad niya. Kasi yan nga yung napansin mo sa kanya, di ba, na naging selfish na itong si Sese. No! Alam ko, ibabato niya yan sa'yo. Paghandaan mo na yan. Na sa mga pagkakataon na pwedeng bored siya, hindi niya kasama yung isa, di ba, mag-message yan, Fen, ano, nasaan ka? Di ba, chichikahin ka niyan, sorry, tapos na tayo. Oh, bakit? May oras na ako for you. Yung mga ganyan. No, thank you. Busy ako.
1: Oo.
0: Di ba, dapat ganun na.
1: At saka mararamdaman niya yun, boy, kapag hindi ka na ginaji sa kanya, mararamdaman niya yun. Tapos siya na mismo lalapit sa'yo. Sabi niya lang, parang di na ako inahabol nito. Ano kaya?
2: Maraming beses pinapunti na rin yun. Binalak ko siya, pero after a week, i-unlock ko.
0: Unlock na naman.
1: Eh, marusok ay! Diba? Try mo manindigan na talagang wala na talaga kayong contact. Wala
2: siguro po ngayon. Siguro ngayon, tatry kong panindigan.
1: Huwag mo itatry. Gawin mo.
0: Do it.
2: Masakit.
1: Para sa sarili mo yan, be. Para yan sa'yo.
2: Kaya nga.
1: Fen, para sa'yo. Tatampalin kita eh.
0: Fen, ito ha. Basahin lang natin yung ilan sa mga message. Sabi niya, Darwin, Fen, baka matagal na may bagong babae yung ex mo. O mula nang maging ka-roommate at kasama pa nga sa hiking at hindi lang sa party. Diba? Meron, matagal na. O, kumbaga, ikaw yung karelasyon dati, pero parang, alam mo yun, parang ibinaba na yung rango mo. Hindi nga binaba eh. O, doon ka sa, ginawa ka ng kabit.
1: Mm-hmm.
0: Parang ikaw yung tinatago.
1: At saka mararamdaman mo yan noong mga umpisa, di ba, bigla-bigla siya nagbago.
2: At saka yun din po, yun din po. Sa buong, sa 1 year namin, never niya po ako na-post.
1: O, tingnan mo na. Yung mga inconsistencies, di ba?
0: Bakit
2: na? Opo. Pero nung nag-check naman ako sa mga old posts niya, napopost niya naman po yung mga ex niya. Hanggang ngayon niya po, kahit nung naging kami, hindi niya binubura.
1: Oh, talaga? Never kanya pinost? Hindi kanya pinagmalaki?
2: Pinost niya lang ako nung isang best nung first anniversary namin, nung nagpunta lang ako doon. Tapos nung nag-break kami, binura niya rin kadalo.
0: Wow. Tapos yung pagkaka-post sa'yo, is it something special or as a friend?
2: No,
1: baka naka-customize na.
2: Ano po, as a friend lang. Parang Digimon pa yata yung spelling niya sa TikTok. Tapos anilit ang message. Parang gusto pa yung tayo. Parang ba, kasi kinonfront
1: ko lang siya
2: doon na. Pa?
1: Parang mema lang yung post, mema post lang.
2: Opo, opo, parang ganyan lang. Tapos binura niya na rin agad.
0: Nasaktan
2: hindi pa siya move on sa ano niya, ex niya.
0: Nasaktan si Rico Smith sa narinig niya. Sabi niya, aray mo. O, di ba? Si Elmer Tampus, ang sabi niya, Fen, pinaglalaruan ka lang. Mag-move on ka na lang. Masasaktan ka. From Lapu-Lapu City.
1: Uy, mga taga-Cebu. Hello, hello. Totoo, tama naman. Tinan mo, lahat kami dito, ganun. Kaya, kailangan na lang talagang magising, Fen.
2: Kaya nga, pa.
0: Ano yung sasabihin
2: mo? Saka na rin magising. Ano po? Ay, nalimot ko na.
1: Sige lang, go lang.
0: Ano ba? Taga Cebu ka ba?
2: Hindi po.
0: O, ano yun?
2: Ano yun yung sa kanya? Yung parang lahat ng red flags niya tinanggap ko. Okay lang sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Ano pang hinahabol ko sa kanya? Yung
0: ano nga ba? Pag-usapan natin sa gitna yan. Ano,
2: ako po kasi yung taong Alam niyo po yun, nakapag-relasyon. 32 na po ko, pero 3 lang po yung naging nakarelasyon ko. Una 5 years, second 8 years, siya na po yung last. And gusto ko po siya na po yung pang-anak ko. Ganun po kasi ako.
0: Okay.
2: Kaya parang kahit sobrang ano na yung...

0: self-respect. Parang gusto ko pa rin ayusin. Kung gusto ko po kasi, siya na talaga. Mm. Hanggang ganun.
1: Fan.
0: Parang ngayon na lang yata yung ano ko sa ano ko. Pero wala. Hindi ko
1: alam. Ikaw ba ay nag-aalala na wala nang iba magmamahal sa'yo dahil sa edad mo?
0: Hindi naman po talaga. Pero ganun talaga ako pag nagmahal. Mm. Ano talaga, focus lang talaga. Yun yung sabi nila. Huwag gagawing mundo yung tao. Pero ako po talaga is talagang sa kanya lang po talaga umiikot.
2: Hindi naman pala, ganun ka talaga magmahal. Bakit hindi mo muna itry yan sa sarili mo? Why don't you try to work on yourself first, diba? Ibigay mo lahat na magmamahal na kaya mo ibigay sa ibang tao muna sa sarili mo. Sa sarili mo muna. Kasi alam mo, ito, Pen, totoo to ha. Pen, totoo to, maniwala ka sa akin. Marahil ngayon, medyo sarado pa ang utak mo kasi nga marupok ka pa dahil umaasa pa dun sa isa. Pero, ito talaga, proven and tested to. Na kapag ka tinry mo na mag-work para sa sarili mo, like kunwari, babaguhin mo yung sarili mo, hihilumin mo yung sarili mo, lahat ng mga issues mo, haharapin mo para sa sarili mo. Eventually, mag-grow ka and then magle-level up ka eh. Yung ano mo ang tawag doon? Yung magmamature ka emotionally. Mm. And then eventually, ma-attract mo yung mga taong kagaya mo rin. Same level mo. So ngayon, kaya siguro ganyan yung mga na-attract mong tao. Kasi, andyan dyan ka pa rin. Hindi ka makausad. Mm. Hindi mo binabago yung way ng pakikipagrelasyon mo. So kailangan mo itaas yung level mo, yung standards mo, para, di ba, ma-attract mo din yung same standards na sineset mo para sa sarili mo at para dun sa ibang tao na ma-attract mo rin. Di ba, boy? Di ba? Kailangan mong pataasin yun eh. Yeah. Kasi kung wala kang standards, ganyan lang ng ganyan, papahintulutan mo na may, na ganyan-ganyan rin ka lang ng taong yan. Wala, yan na, yan ang ma-attract mong tao. Hindi ka makakahanap ng tamang tao para sa'yo. Kasi bakit? Ganyan ka eh. Diba? Mm. Pinapahintulutan mong mababa ang tingin nila sa'yo.
1: Alam mo, Maki, parang hindi pa, ano yun, no? Siguro ngayon, hindi kasi natin napag-usapan din kanina, no? Ano ba yung kamahal-mahal at parang ang hirap bitiwan dito kay Sese?
2: Yun nga.
1: Baka gusto mong i-share din sa amin para mailabas mo. Diba?
2: Kasi puro red flag yung sinasabi mo sa amin. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Para maintindihan din namin, eh. Ikaw talaga rin.
0: Mabait naman po talaga. Mabait naman po siya.
2: Mabait. Well,
0: yun lang.
2: Lahat naman na tao.
0: Ano siya? Opo. Hindi ko rin alam eh. Baka kaya ginagawa lang ako.
1: Bukod dun sa generic na mabait, kasi sa mga ginagawa niya sa'yo, ay hindi kabaitan yun. Hindi kabaitan yun. Hindi ko sinasabi na salbahe siya. Pero, hindi tama yun. Na alam mo na merong taong hindi makatulog, meron tao na naghihintay ng sagot mo, meron tao na naka-hold ang kanyang mga desisyon sa buhay nang dahil sa hindi mo sinasagot, mga unresolved issues.
2: Ka, diba?
1: Yes. Hindi mabait yung taong ganun. Sige, bukod doon, sa mabait na sinasabi mo, ano pa ang nagustuhan mo sa kanya?
0: Hindi ko po asamalan.
1: Para i-fine-tune natin. Kasi para mabigyan ka ng ibang perspective, ano?
2: O
1: dun sa inaakala mo na mabait siya, akala ko mabuti siya sa akin, pero oo nga, no? Diba? Nang ayon dun sa mga kwento mo kanina, I'm telling you, hindi siya naging mabait sa'yo.
2: Bulag
0: siguro
2: lang.
0: Siguro bulag pa po. Bulag pa po siguro ngayon.
1: Nakabulag.
0: Parang siguro.
1: At ngayon, dapat mabingi ka sa katotohanan na. Diba? Na ito, sinasabi na namin sa'yo, hindi gawain na mabuting tao yon. Tama?
0: Apo.
2: Hindi rin gawain yan ng taong mahal ka.
1: Ano pa? Physically, siya ba dun sa tatlong naging karelasyon mo, siya ba yung talagang naiiba?
2: Oo.
1: Angat
0: hindi
1: na angat.
0: Po. Hindi rin naman sweet.
1: Hindi rin clingy.
0: Kahit hindi rin, ayos din lang po sa effort yung nag-surprise siya ng first monthsary, yun lang po.
2: First monthsary pa ninyo yun?
1: Oo. Eh, nag-anniversary na kayo, na walang effort. Hindi, nag-day off isang araw, pilit pa yata.
2: Grabe yung bare minimum, ha? At in below na yan, ha?
1: Kumusta yung, ano, yung day off na yun? Pilit ba? Baka masama pa pakiramdam niya nun. Baka sick leave yun.
0: Okay lang yun.
1: Ben?
0: Masaya naman po, one day.
1: Masaya. All out naman siya or...
0: Opo.
1: Out. Or out siya.

0: Baka, Quezon.
1: Olive Enriquez, good morning. Len Abaracoso, ganun din kanila Eva Punzalan. Itong si Gemma Fontanilla from Santa Barbara, Pangasinan. Vicky Katabay, siya. Adela Ahonen, ito rin si Helen Dizon. Ang sabi niya, sobra na ang ginagawa ng China, hindi na makatarungan ang sobra nilang panghahara sa ating mga isda. Hindi naman sa kanila yan, karagatan natin yan. Tapos ang China pa ang pa-victim. Ayan, sabi ni Ma'am Helen.
0: Kaya nga, sabi naman po ni Master Neri, dapat ba po pag nagkaroon ng gera, mauna po si Tariela. Pero mukhang Sir Neri, talagang hindi naman po gulo o gera pong hanap ni Sir J. Tariela po. At ang kanya lang pong panindigan, manindigan po tayo na atin po itong teritoryong ito, Sir Neri. O tal kay Neo Vibes, good morning po. Hindi na po nga natin maprotektahan ang sarili natin sa kapwa Pilipinong mga magnanakaw. Aasa pa ba tayo na mapoproteksyonan tayo sa China?
1: Ano naman yung sinasabi naman din ng ating gobyerno, dinadaan sa diplomasya. May mga paraan po kasi, syempre, na yung pakikitungo ng iba't ibang bansa, ano, may mga protocols yan kung paano, di ba, kahit nasabihin natin, ilang daan na ba yung ating diplomatic protest, yung ating note verbal, yung mga ganyan na fina-file ng ating DFA, meron kasing mga sinusunod do na mga protocols pagdating sa ganyan.
0: Ang tanong, partner, ang magandang tanong diyan, may mangyayari ba kasunod nitong pag-uusap ng pangulot ng ating ambassador kagabi? So sa matapos ang tensyong ito.
1: Good morning din kay Justin Ebaron Taranillo. Sabi niya, lumaban na tayo, sobra na ang pangbubuli ng China. Kailangan ipakita natin na mas matigas tayo kaysa sa China. From San Roque, Northern Samar. Mamaya po babasahin natin yung inyong iba pang mga komento sa pagbabalik ng Good Morning Bayan sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid!
2: Congratulations, Ruth Cabal! Ginawara ng parangal para sa malayang pamamahayag sa Gawad Oble Award. Proud kami sa'yo, kapatid! Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan. Sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May mailihim ba kay Nanay Christie? Christopher Minute! Christopher Minute! Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, na magbusog sa pananghalian, mas bustog sa tsikahan. Christopher Minute, huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Original Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, iyakan, astahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
3: Mata.
4: Mata lang.
3: Ang pinapakita.
4: Mata
3: pa ng tigsa.
2: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
4: Grabe, ang lalim ng dimple si Popoy sa personal.
3: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
2: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Good morning, bayan!
2: Sa True FM sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Regional News. Mga kwentong mahalaga sa bawat regyon ng Pilipinas.
1: Patay ang isang pulis na umawat lang sa away ng mga lasing sa isang bar sa Capiz. Ang isa sa mga nakainom may dala palang baril. Narito po ang report.
6: Inordona ng video care bar na ito sa barangay Binuntukan sa Pontevedra, Capiz. Nagkalat ang mga basag na plato at bahagi ng nasirang monoblock. May bakas din ng dugo sa sahig. Base sa investigasyon, nitong Lunes, nag-away ang tatlong lalaki sa loob ng bar. Dalawa laban sa isa. Sakto namang naroon din ang tatlo ring pulis na agad rumisponde sa gulo. Pero mas madugo pa ang nangyari.

0: kanilang tungkulin, bilang bigla umatang napaputok ng baril ang pangulahing suspect.
1: Nasapol ng bala sa dibdib si Police Captain Rian Ampoyos. Dead on arrival siya sa ospital. Naaresto naman ang nag-iisang gunman. Mahaharap siya sa kasong murder. Nakumpiska rin ang baril na ginamit sa krimen. Hinahanap pa ang dalawang nakaaway ng suspect. Napag-alamang notorious sila sa iba't ibang illegal na gawain. Nagpabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
2: Sugatan naman po ang isang truck driver sa Pampanga matapos po siyang barilin ng nakaalitan niya pong barangay captain sa kalsada. Sa kuha po ng CCTV, makikita po ang asul na truck na iyan na kasabay po ng puting pickup na sinasakyan po ng nasabing kapitan. Hindi na po nakita sa video pero pinagbabaril po ng suspect ang truck, dahilan para gumilid po ito sa kalsada. Tinamaan po sa kanang binti ang biktima na agad pong isinugod sa ospital. Batay po sa investigasyon, nag-ugat po ang away nila ng magkagitgitan sa may traffic light sa intersection. Naaresto naman po ang suspect sa isa pong hot pursuit operation. Nakakumpiska po ang ginamit niyang baril. Maharap po siya sa kaukulang kaso, mga kapatid.
1: Bigla na lang sinaksak ang magkapatid na minor de edad sa Negros Oriental. Ang suspect kanilang tsuhin na bad trip daw dahil lang hindi pinahiram ng cellphone. Narito po ang report. Isinakay sa truck ang magkapatid na menor de edad, isang 11 years old at isang 16 years old. Ang mas bata sa kanila patay na, habang kasalukuyan namang nagpapagaling sa ospital ang kuya niya. Ano ang nangyari sa magkapatid? Base sa investigasyon, sa bahay ng kanilang lolo sa Madrid, Negros Oriental, nananghalian ang mga biktima. Kasama nila roon ang kanilang tsuhin na bigla na lang daw silang pinagsasaksak. Ang dahilan, hindi raw kasi pinahiram ng cellphone ang suspect na gustong makausap ang kanyang misis. Sinamahan pa yan ng madalas umano nitong paglalasing.
3: Gusto ang siya mangulang sa cellphone nila. Gusto kayo, gusto magun niya contact kung iya asawa. Siya mga, wala man na kwan siya, wala man na pahulap sa mga bata. So, yung mga nakuha na bitaw siya na dumino na bitaw, dumino na reflex siya na burido na yung utok, kulay kahon, sinihinom.
1: Ang suspect pumunta sa kalapit bahay at doon nagkandado ng pinto. Pagdating ng mga pulis, patay na rin ang tiyuhin. Ayon sa pulisya, nakaranas ng hallucination ang suspect nitong mga nakaraang araw bago nangyari ang insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ukol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
2: Nawasak po ng biglang pagrakasan ng tubig ang ilang pong bahay sa tabing ilog sa Calamba, Laguna. Inanod naman po ang dalawang batang magkapatid na patuloy pang pinaghahanap. Narito po ang report ni Gary De Leon.
4: Kita ang matinding tinsala at mga nagkalat na gamit sa mga bahay na ito sa tabing ilog sa Barangay Pagong sa Calamba, Laguna. Gumuho ang mga bahay nitong Linggo matapos abutin ng rumaragas ang tubig. Kasamang natangay sa tubig ang magkapatid na sina Aljian, 11 anyos, at Prince Fab, 7 anyos. Patuloy pa silang hinahanap. Kwento ng kanilang padre di pamilya na si Alberto Lumbria. Wala siya sa bahay nang mangyari ang pagbuo dahil namamasada siya ng motorcycle taxi.
5: Bigla pong tumawag sa akin ang sarawa ko, sabi niya. Umuwi ka muna kasi ang last ng ulan. Natakot na ako dito. Habang nag-uusap po kami, bigla po namatay yung pag-uusap namin sa ating cellphone. Gusto ko lang po sa ngayon, makita yung dalawa kong anak. Yun lang yung po ang ko ngayon. Priority ko po ngayon, sir. Kasi ilang araw na po.
4: 8 taon na raw sila sa lugar at kampante siya na hindi guguho ang kanilang bahay at hindi rin aabuti ng tubig sa ilog.
6: Halos ilang parte na lang ng bahay ang natitira sa tinitirhan ng dalawang magkapatid na hanggang sa ngayon ay nawawala matapos nilang anurin na rumaragas ang tubig. Pero mapapansin niyo sa aking likuran na may mga butas ang bakod. Tanda na may mga naipon na tubig na tumama sa kanilang bahay bago sila natangay ng agos.
4: Sa inisyal na impormasyon mula sa barangay, posibleng naipon ang tubig sa pader na nasa likod ng bahay ng mga biktima. Dahil dyan ay bumagsak ang pader at rumagas na ang naipon tubig.
7: Yung agos po ng tubig from road ng Pasano, medyo malakas po. mga 30 minutes din po siya. And then, naipon po yung tubig dun sa may pader. And then, dun po nag-force, kaya po nag-flash flood po yung area na po, yung area niyon.
4: Kasama pang tinangay ang mga nadurog na parte ng pader, kaya napinsala rin ang mga bahay sa lugar. Sa kabuuan ay 10 bahay ang tuluyang winasak ng flash flood. 5 naman na may partial damage. Pinalikas na ng barangay ang nasa 100 at 13 pamilyang nakatira sa lugar. Pansamantala silang nanunuluyan sa isang paaralan.
7: Delikado na po talaga dun sa areyang yon. Once na po na magtuloy-tuloy din po talaga yung ulan, kasi po nakaangat na rin po talaga yung mga pader. Kaya once na magtuloy-tuloy po ulit ang ulan, malakas na ulan, may possibility po talaga na mag-iba din po.
8: Sa San Narciso, Zambales, nakuryente po ang isang karpintero habang nagkukumpuni ng bubong. Halos malapnos ang balat ng biktima nang isugod siya sa ospital. Base sa investigasyon, aksidenteng dumikit ang lalaki sa live cable wire, kaya po siya nakuryente. Agad namang nakaresponde ang mga rescuer at naibaba ang lalaki mula sa bubong sa tulong ng backhoe. Sa ngayon po, ligtas na ang kondisyon ng lalaki.
4: Sa patuloy po nating balitaan, pinambangan po at pinagbabaril ang isang opisyal ng barangay ng Riding in Tandem sa Angono, Rizal. Naisugod pa po ang biktima sa pagamutan, pero nasawi rin po ito kalaunan. Narito pong report ni Brian Castillo.
9: Bakas pa ang dugo sa bahaging ito ng Doña Nieves Street sa barangay San Vicente, Angono, Rizal. Sa lugar na yan, pinagbabaril ang barangay secretary na si Freddy Canyeba nitong Biyernes. Sa investigasyon ng Angono Police, naglalakad ang biktima papasok ng trabaho nang lapitan siya ng riding in tandem. Saka pinagbabaril, naisugod pa sa ospital si Canyeba na tinamaan ng bala sa likod. Pero kahapon, pumanaw na ang biktima. Patuloy na inaalam ng mga polis ang motibo sa krimen.
10: Wala kami nakikita na part ng kanyang trabaho na magiging dahilan para gawin sa kanya yun. I think this is something personal to him. We don't want to speculate, but we will still investigate first to know the real motive on the said incident.
9: Labis ang pagdadalamhati ng asawa at anak ni Canyeba sa sinapit ng kanilang padre de familia, maski sila blanco sa posibleng motibo sa krimen.
11: Wala kayong puso, so para kayo nagpatay lang ng manok na ganun lang ka-easy sa inyo. Wala kayong conscience, sabi ko. Tiktatrabaho lang naman ang asawa ko. Ginagawa niyo naman ang lahat para lang maglingkod sa bayan.
12: Alam niyo po ba yung ganung pakiramdam na yung inaasahan niyo sa buhay niyo biglang mawawala? Sana, kung may kabutihan pa po sa puso ninyo na natitira, sana po umamin na po kayo, mag-surrender po kayo sa sarili nyo.
9: Kinundinan ng pamunuan ng Barangay San Vicente ang nangyaring pagpatay sa kanilang kasamahan. Sa ngayon, natunton at hawak na ng Angono Police ang mismong motor na ginamit sa krimen. Tukoy na rin daw nila ang pagkakakilala ng mga sospek na patuloy pang tinutugis. Mahaharap sila sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 4.
8: Araw-araw na matinding traffic ang pasakit sa ilang residente sa Noveleta, Cavite dahil ito sa ginagawang Manila-Cavite Road na 2 buwan ang kumakain sa isang linya ng kalsada. Narito po ang report ni Mon Gualvez.
13: Nakatiwangwang na mga hukay at baku-bakong daan. Sa ganitong estado, nadatnan ni Public Works Secretary Vince Dizon sa isang inspeksyon ang bahagi ng Manila-Cavite Road sa Noveleta. 2 buwan na kasing inaayos ang kalsada drainage project dito. Gitnang ahensya, no choice sila kundi ayusin ang lugar, lalo't catch basin ng tubig ng Noveleta mula sa mga katabing bayan at lungsod.
14: Nagbabaha dito, grabe. No? Yung problema, yung mga drainage, lumang-luma na, flag na, maliit na, kailangan talagang i-rehab na. So, wala naman time source.
15: This road is the major thoroughfare po, papasok ng Cavite City. Kaya importante po talagang maayos ito. At dahil po sa upgrading po ng canal system po dito, maayos yun po ang flooding dito.
13: 2 lane lamang ang Manila-Cavite Road na tanging daan para sa mga pupunta ng Cavite City at Tanza para sa mga manggagaling ng Noveleta, Rosario at Cawit. Kaya ang solusyon, stop and go scheme sa natitirang 1 lane na nadaraanan pa ng mga motorista. 2 buwan na itong kalbaryo pati ng mga residente. si Nanay Lourdes, personal pang ang lumapit kay Secretary Dizon para makiusap na bilisan ang rehabilitasyon. Apektado na raw kasi ang kanyang maliit na karinderya.
16: Hirap na hirap na kami sa buhay eh. Siyempre, iniisip ko yung pamilya mo eh. Kasi ito yung kinabubuhay namin. Malaki pong nawala. Kasi yung mga customer ko na mga tricycle driver, hindi na makapark.
13: Habang ang maraming commuter, nilalakad na lang imbis na maipit sa hebigat na traffic.
16: Imbis na sasakay lang maghihintay lang po ako para sumakay. Unang bus, naglalakad pa po ako ng malay para lang makapunta po ng kanto.
13: Sa report ng contractor, sa loob ng dalawang buwan, ay nasa 6% pa lamang pala ang natatapos sa nasa 1 kilometrong haba lamang ng kalsadang ito. Sabi ng DPWH, Hulyo pa dapat noong nakaraang taon ito sinimulan. Pero isinasaalang-alang doon ng contractor ang ilang concerns ng mga utilities gaya ng Maynilad. Sa inilabas na pahayag naman ng Maynilad, nakikipagtulungan daw sila sa Noveleta LGU, DPWH at contractor nito para mas mapabilis ang drainage works. Sabi pa ng DPWH, makabawasan daw sana ang matinding traffic kung nagagamit lamang ang Manila Cavite Bypass Road o Novelex na sinimulan pang gawin noong 2020. Pero nang punta nito ni Secretary Dizon, putol pa rin ang daan at hindi naman madaanan.
17: For the past 6 years, ay wala po. Talagang sulat lang po tayo ng sulat na nagpa-follow po tayo dahil nga po alam natin na gagawin itong ating kalsada sa Noveleta na isang napakalaking solusyon po para mawala ang baha sa atin.
18: Sa ngayon, wala kami ibang daanan papuntang Noveleta at palabas ng Cavite City. So, itong Novelex na to malaking bagay sa amin dahil thousands of motorists daily ang mabibenepisyo.
13: Dahil dito, iniutos na ni Dizon na maglaan ng kulang-kulang 1 bilyong piso sa proyekto hanggang 2027. Yan ay para makagawa kahit partial na bahagi muna ng expressway at mapakinabangan. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.
8: Oras po natin, 5:06. Good morning, bayan. Dako na tayo sa mga balitang dapat yung malaman sa Metro Manila.
19: Metro News.

0: Kinarangan at pinagsusuntok ang motorcycle taxi rider na yan ng lalaking naka-orange na t-shirt at may suot na helmet. Nangyari ito sa Barangay Concepcion 2 sa Marikina City mag-aalas 11 ng gabi itong Sabado. Sandaling nahinto ang lalaki sa pambubugbog nang may mga pumagitna at umawat sa gulo. Pero panay pa rin sa pag-amba ang lalaki. Sumali pa sa gulo ang isang lalaking nakasandong itim. Pinagtulungan ng dalawa ang biktima hanggang sa nagpambuno na sa kalsada ang motorcycle taxi rider at ang naka-orange na lalaki. Ayon sa Marikina Police, nagsimula ang gulo nang harangin ng dalawang lalaki ang biktima na may pasahero pa noong mga oras na yon.
1: Nasa kalagitnaan na sila ay biglang kinat sila ng ating suspect at sinabihan nga at nagsigaw na aray mo. Kaya po doon, biglang napahinto po sila doon sa mismong gitna na ng kalsada. At yun nga po, nagsisigaw yung suspect ng mga salitang accordingly, hindi daw magandang mga salita dito sa ating biktima.
0: Napag-alamang lasing ang dalawang lalaking nalugod at nalakit sa rider. Tila nakusnabahan lang daw ng mga ito ang motorcycle taxi rider.
1: Sa observation po kasi ng ating mga first responders doon, ay siya po yung nakainom. Kaya nag-request din po tayo sa LTO ng alcoholic breath analyzer test para nga po ma-examine po siya.
0: Na-picture naman ng babaeng pasahero ang plaka ng motor na gamit ng mga suspect dahil dyan natunto ng mga pulis ang naunang nambugbog sa rider sa Barangay Malanday sa Marikina. Wala pang pahayag ang inarestong suspect. Mahaharap siya sa reklamong physical injury at malicious mischief. Patuloy namang pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pambubugbog na hinainan na ng show cause order ng LTO. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.
2: Posibleng isang sindikadro po ang nasa likod ng pagpatay sa isa pong political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala po bilang si Mima Alicia. Ayon po sa PNP, matibay na po ang kaso laban po sa dalawang natukoy na suspect. Pero kumakalap pa rin po sila ng ebidensya para pumalaman ang eksaktong motibo ng mga salarin. Kabilang pa rin po sa mga inimbestigahan ay kung may kinalaman po ang pagpatay sa pagsuporta po ni Alicia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. July 27 po nang pagbabarilin po ng riding in tandem ang political vlogger sa harap po ng kanilang mismong bahay sa Caloocan. Nagpaabot naman po ng pakikiramay ang ilang pong mga personalidad. Personal po na pumunta doon sa Burol sina Senador Riz Ontiveros at dating Senador Antonio Trillanes. Ay binahagi naman po ni Senador Coco o itong si Kiko Pangilinan ang mga larawan kasama po si Alicia. Ayon po sa Senador, isa po ang vlogger sa mga mahalaga at matapang po na boses sa kanyang kampanya. Manawagan din po ang Senador ng masisinang investigasyon sa pagpasalang po sa naturang vlogger.
3: Nasa po sa CCTV ang isang kawatan sa Tondo na nanloob sa isang paupahan ang pinuntirya nito, mga mamahaling sapatos. Narito po ang report ni Nina Ong Pauco. Sa kuhang ito ng CCTV sa isang paupahan sa Tondo, Manila, Lunes ng madaling araw, makikita ang lalaking pababa ng hagdan na may bit-bit na plastic sa magkabilang kamay. Pagdating sa ibaba, umupo ito sa dulo ng hagdan at tila inaayos ang mga laman ng bit-bit na plastic. Nang matapos, lumabas na ang lalaki sa gate. Ilang segundo lang dumating ang caretaker at tila nagtaka na bukas ang gate. Ang lalaki palang bumaba sa apartment, isang kawatan. At ang dala nito mga plastic, laman ang mga ninakaw na sapatos. Sa investigasyon ng Rahabago Police Station, napansin ng tenant na nawawala ang ilang gamit niya nang suriin niya ang CCTV footage sa apartment. Dito na nakita na tinangay ng suspect ang mga sapatos at tsinelas nito. Agad na nagtungo ang biktima sa Don Bosco Police Community Precinct para i-report ang incident. Dahil dito, nagsagawa ng follow-up operation ang mga police na nagresulta sa pagkakaaresto sa 30-anyos na suspect, isang construction worker.
4: Sa pamamagitan po ng ating biktima, kasamang biktima at ating mga line beat patroller dito, pumunta na sila rin sa location. At positibo naman naturo yung suspect, mga bandang ayon doon sa report. Nahuli yung suspect mga alas 10 ng umaga.
3: Aabot sa 19,000 pesos ang natangay ng suspect, nabawi ang dalawang sapatos pero hindi ang ilang tsinelas. Aminado naman ang suspect sa krimen.
5: Hinaw lang po ako sa sapatos kaya po kinuha ko.
3: Paano niyo ba napasok yung paupahan?
5: Nakita ko lang po nakabukas yung pintuan eh, kaya pumasok po ako.
3: Tapos po?
5: Ayun po na.

0: Akit po ako sa sapatos, kinuha ko po. Masensya na lang ako sa mayari, sa nagawa ko. Sana bigyan ako ng pagkakataon.
1: Naharap ang suspek sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5.
2: Kinakailangan na pong putulin ang kamay ng isang sanggol sa Parañaque City. Nabubulok na po kasi ang kamay ng bata dahil daw po sa komplikasyon. Narito pong report ng ating mobile journal si Eda Pascual.
3: Naisilang anak ni Maria at Adrian Cruz na si Baby Aiden noong May 10 sa isang public hospital. Na-diagnose siya agad na may pneumonia at sepsis. Yan daw ay matapos siyang makakain ng dumi habang nasa sinapupunan.
4: Sabi po nila baka stress daw po while delivering. Kasi po 6 a.m. pumutok na po yung panibigan ni Mami. Then ano po yun, mga 3 a.m. Then 6:21 a.m. pa po siya ng anak.
3: Ang masaklap, hindi raw agad na endorse ng mga nasa delivery room sa mga nurse ng Neonatal Intensive Care Unit o NICU na nakalunok ng dumi ang sanggol.
4: June 13 and 14, kinakailangan niya po salinan ng red blood cells. Kasi po low blood na raw po siya, kakatest po siguro ng dugo. Ganun. Tuesday po, nag-start na po mag-itim yung mga dulo po ng daliri. Ang sabi po sa amin, possible daw po sa ugat niya po, bumigay or nagbara, ganun daw po.
3: Ngayon, ang kaliwang kamay ni Baby Aiden, unti-unti nang nabubulok. Kailangan na itong putulin. June 20, inilipat na si Baby Aiden sa Philippine General Hospital. Hinahanda na siya para sa gagawing operasyon. Ang kanyang mga magulang, nananawagan ng tulong.
4: Kung meron po mang pagkukulang o pagkakamali, sana po managot po sila. Nahumingi po ng tulong para po sa gagawin sa kanya sa pagputol po ng kaliwang kamay niya. Pagdasal niyo po sana na maging safe po yung pagdaraanan ng anak namin. Nahihirapan siya araw-araw. Sobrang sakit po bilang ama. Makita yung ganyan yung anak mo. Sobrang nakakaawa po eh.
1: Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal, Yeda Pascual. Oras po natin, 5:14. Good morning, bayan. Yung atin pong tanong sa bayan, yung reaction, no, doon sa nangyari nga sa Ayungin Shoal na panghaharas naman, na naman ng China, kung saan nasugatan nga itong ating tauhan ng Navy, ano, dahil nga pinaghahampas ng baton dyan. Si Garcia Vincent, sabi niya, ipaubayan na natin sa Pangulo ang desisyon na maayos sa pag-uusap sa China. Sabihan natin ang Pangulo, ang ama ng ating bansa, at namamagitan siya sa away ng kanyang mga anak sa iba. Kaya, ang Pangulo na lang ang mamagitan. Sabi po yan ni Vincent. Si Eduardo Hamco, maayong buntag, Ruben Chan, tanggalin muna natin ang korupsyon sa ating bansa para magkaroon tayo na makalaban sa mayamang bansa. Yun ang sabi niya. Elmer Abayan, tampos panahon na sa mga minority. Ang reaction naman ito sa impeachment. Yung mga taga-minority daw, ipagtanggol ang ating soberanya sa WPS. Yun ang sabi ni Elmer.
2: Good morning po kina Sir Lino Maranyon. Good morning po, Boss R&R. Ikaw talaga, Sir Lino, ha, gumawa ng bansag na yan. Kay Master Neri, good morning po. And of course, ito po kay Romel Jacobe. Happy birthday po kay Arnel Capili sa Project 7 diyan po sa Quezon City. Happy birthday po!
1: Happy birthday!
2: And of course, sa maupay ng aga sa lahat po ng kanyang mga kamag-anak diyan po sa San Miguel Leyte, sa mga sa Marañón family, good morning! Dapat po, diplomasa din po ang pairaling kasi wala pong ikakapanalo sa China para po tayong sisiw na lumalaban sa manok na panabong pag sinagupan natin ang China, sabi po ni Sir Lino Maranyo.
1: Si Leonard Domingo, sabi niya, CCG harasses the Philippines. Sabi niya, CCG must leave the Philippines alone. Tapos puro angry emoji. O, iwasan muna. Yung iba talaga sa sobrang galit, medyo may mga bad words sila dito sa ating ano. Iwasan na po natin yung mga gay. Ito, yung emoji na angry, okay lang to. No? Si Apong Balo, damag sa Saka Pedro, sabi niya, watching from Tacorong City, Sultan Kudarat. Ganon din itong sina Bobby San Juan, Bala Acueza, Kim P. Seawolf, sabi niya, ano to, pinalitan na ang unggoy, nagpahamak sa bansa natin sa WPS. Ganon din sila Nilo Lau, ito rin sina, ano, sina Eva May Maureen, Subring Robles, Leia Villamor, Nala Rodriguez, si Anthony
3: Anthony, Mercader Papel Diara sabi niya, sumusobra na ang China, bastusan na talaga. Guys, panahon na para buhayin ang dugong dumadaloy sa ating mga tunay na Pilipino. Lumaban tayo, ihandang mga tirador at mga bato at mga chinelas daw. Sabi niya, ready na daw siya sa Sayonachi technique. Sayo na ang chinelas, sabay takbo. Sabi ni Anthony.
2: Ay nako, J.R. Kabansag, dapat po bigyan aksyon yan. Matagal na pong ginagawa ng mga Chino yan. Ayun po mga ilan po sa kanila. Ang gagawin po ang ating teritoryo at pambansang soberanya. Good morning po sa inyo.
3: Adela Amonen, Maria Sander, Benjamin Gutierrez, etong si Jomar Mariano from Romblon, Vivian Olarte, o si Pedro Pedrito Perez. Araw-araw natin yan nakikita. Nandito, sabi niya, ilang beses lang ginawa ng China at ilang diplomatic protest na rin ang ginagawa ng Pilipinas. Pero patuloy naman ang panghaharas ng China. Gumanti na tayo, sabi ni Pedrito. Ayan, watching from Isabella. Si Maria Sanders, sabi niya, huwag sanang tigilan ng gobyerno na ipamukha sa China na bahagi pa rin yan ng Pilipinas. Dapat tutukan ng problema. Nauna pa ang impeachment na mahaba pang argumento. Nakakalungkot lang talaga, sabi ni Maria. Mamaya po, babasahin namin yung inyo pang ibang mga reaksyon at komento. Marami po kaming ihahatid ng mga balita sa pagbabalik ng Good Morning Bayan sa 105.9 True FM.
2: Logging through sa'yo, kapatid!
5: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
6: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
6: True confessions. No filters, no judgment, just real stories.
5: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
7: True Confessions with Labutsing and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Good morning, Bayan! Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9 at sa True TV sa Signal Channel 19. Laging true sa'yo, kapatid! Bantay panahon, uulan o aaraw. Ito ang lagay ng panahon sa buong bansa.
3: Nasa linya po natin si Lian Loreto ng Pag-asa. Good morning, Lian.
11: Good morning po, Ms. Ruth and Sir Reggie at sinat ng ating mga tigas-baybay. Meron nga po tayong binapantayan na low pressure area na may mataas na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Huling namataan po ito sa layong 1,200 kilometers, silangan ng southeastern Luzon. Napakalapit na nga po sa boundary ng ating PAR at inaasahan natin makakapasok na within this morning. At posible nga po ay maging bagyo na po ito within today at tatawagin po natin sa local name na Quiapo. Para naman po sa scenario na nakikita natin sa ngayon, possible po na patuloy po ito mag-west-northwestward at maaari nga pong lumapit o mag-landfall sa may Cagayan by Friday or Saturday. Although possible pa rin nga po na magbago yung scenario na ito, kaya palagi po tayong nakatutok sa updates galing dito sa Pag-asa. Sa ngayon ay posible pong maging tropical storm category pa itong namumuo or yung low pressure area nating binabantayan. Ngunit yung buntot pa lamang po nito o yung trough, yung nakakaapekto sa Bicol region at sa Eastern Visayas ngayong araw, kaya tasahan po dyan yung makulimlim na panahon at kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkilat. For the rest naman po ng Visayas and Mindanao, maging sa may Palawan, asahan din po yung mga maulan na panahon, dulot naman po ng habagat. But for Metro Manila and the rest of Luzon, inasahan po natin generally fair weather conditions. At kung may mga pag-ulan po tayo, dulot po yan ng mga thunderstorms at mga panandalian lamang po. at wala naman po tayong nakataas na gale warning sa ngayon. Yan lang mga latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
12: Lian, ito bang ano ngayon ay hindi pa ito bagyo, no? Pero inaasahan na sabi mo pagpasok ay ano na magiging typhoon category na?
11: Sa ngayon po, a tropical depression po nakikita natin within today.
12: Okay. Tapos yung posibleng landfall by Friday or Saturday sa Cagayan, pwede pa rin yung mag-iba ng ano, ng direksyon?
11: Yes po, tama po.
12: Pero ang makakaapekto ay yung, ngayon pa lang yung buntot nakakaapekto na.
11: Tama po.
12: Pero yung habagat ba, hindi yan, halimbawa dito sa Metro Manila, wala namang effect?
11: Well, sa nakikita natin, no, kung tumaas pa po yung trajectory nga nitong posible na maging bagyo, ay possible maapektuhan din po yung Metro Manila dulot nitong habagat natin. But possibly po, nasa may Friday and Saturday din po yung effects nito sa Metro Manila.
2: Itong makulimlim na panahon, Ma'am Lian, hanggang kailan po natin ito mararanasan dito po sa bahagi po ng Metro Manila?
11: Possible po sa nakikita natin, over the weekend po, meron pa rin po tayong mga pag-ulan.
12: Okay, good. Maraming salamat kay Lian Loreto. Good morning sa iyo. Balikan natin ang buhos ng may init na balita. Malacanang, hindi pa sisiil. Kasunod lang nangyaring tensyon sa Ayugin Shoal, Pangulong Bongbong Marcos, pinatawag na ang Chinese Ambassador to the Philippines.
2: NBI Director Atty. Melvin Matibag, narindigan po na hindi lang po basta banta, kundi may plan na po talaga sa umano'y assassination plot laban po kay Pangulong Marcos.
12: Dalawang araw na tigil pasada, arangkada na ngayon, hirit ng mga tsuper kasunod ng big time oil price hike. Dagdagan ng 10 piso ang pamasahe.
2: General Antonio Navarrete na pili po ni Pangulong Marcos bilang bagong hepe ng Armed Forces of the Philippines.
12: Magkapatid ng minor de edad, sinaksak ng tsuhin dahil lang sa cellphone sa Negros Oriental.
2: Sabi po na balita abroad, isang boost tumabog po sa bansang Vietnam. 7 na italang patay.
12: Sa Good Morning Good News, sa una-unahang Pinay na babaeng piloto ng Philippine Air Force, nagpakitang gilas sa pitch black exercise sa Australia.
2: Sabi pong sports balita, muli pong harapan sa pagitan po ni People's Champ Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Umaasa pong magiging record-breaking ang tapangatan kahit po nakatakda na po itong i-reschedule.
12: At entertainment news, trailer ng Avengers Doomsday, ni-release na, inaasahang mapapanood sa mga sinihan sa Disyembre. Tapo na tayo sa mga balitang dapat yung malaman sa kalakalan.
10: Business News!
12: Humina na naman ang piso kontra dolyar. Huling nagsara ang palitan sa 61 pesos and 68 centavos kada isang dolyar mula 61 and 58. Ayon sa ilang ekonomista nakaapekto dyan, ang gera pa rin sa Middle East.
2: Nag-aisin naman po ang BIR na memo kaugnay po ng tamang aplikasyon sa predictable withholding tax, mga kapatid. Focus pong memo ang batayam ng mga importer at manufacturers sa pagbabayad po ng buwis para po sa kanilang produkto. Layo na po nitong magkaroon po ng iisang basihan at hindi po magkalituhan sa tax sa wholesale products. Sagot din po ng memong ito ang mga gagawin sakali pong magkamali ang taxpayer o itong kanilang agent sa pagbabayad. Ayon po sa BIR, nakatutulong po ito para maiwasan ang mga pagkakamali, mga kapatid.
12: Nanawagan ng isang consumer group na mas paigtingin pa ng gobyerno ang pagsawata sa bentahan ng mga peking produkto online. Ayon sa grupong Malayang Consumer, nakakaalarma na ang talamak na bentahan ng counterfeit items. Tinawag nila itong krisis para sa mga consumer dahil malawakan na ang nawawala sa kanilang kita. Bukod po sa nakakasira ng negosyo, may bantaring daw sa kalusugan ang mga peking produkto.
2: Tumasama po ang gross international reserves ng Pilipinas sa $104.7 billion nito pong buwan ng Hunyo. Ayon po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ito po yung reserbang resources ng bansa gaya po ng ginto. Kaya po o kaya rin po nitong punan ang halaga ng pumapasok na imported products sa loob po ng halos 7 taon. Nakatulong po diyan ang tumataas po nakita ng pamahalaan sa investments abroad, mga kapatid.
12: Bumuo ng komprehensibong partnership ang Pilipinas at New Zealand. Inanunsyo yan ng New Zealand Foreign Ministry. Ayon sa Wellington, matagal na silang magkaibigan at may magandang relasyon ng Maynila. sa sentro po ang partnership ng dalawang bansa sa political engagement, defense, security at maritime cooperation, maging sa usapin ng trade at economic ties. 526, good morning bayan! Dako na tayo sa mga balitang dapat niyong malaman sa iba't ibang panig ng mundo.
10: Foreign News!
12: Nagbabala si US President Donald Trump na aatakihin nila anumang oras ang isang underground facility ng Iran sa bahagi ng Pickaxe Mountain. Ang nasabing underground facility ay pinaniniwala ang konektado sa nuclear program ng Iran. Samantala, nakatakda namang humarap sa US Congress si Defense Secretary Pete Hegseth para pag-usapan ang halos 100 US service members na nasugatan mula pa noong July 7 dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. So, mayroon po niya nakatakdang magkita sina President Trump at Lebanese President Joseph Aoun sa US sa White House upang pag-usapan ang mga konkretong plano para matulungan ng Amerika ang Lebanon sa pagpapatalsik sa grupong Hezbollah na sinusuportahan ng bansang Iran.
2: Nagapato naman po ng 50% na tarifa sa maraming produkto mula po sa Canada si US President Donald Trump. Ayon po kay Trump, ang direktibang iyan ay sagot sa di umano'y hindi pantay na pagtrato itong unequal treatment ng Canada sa mga kotse at produktong dairy at alcohol po ng Amerika. Gabi lang po sa mga imported good mula po sa Canada na plano pong patawan po ng 50% ng tarifa itong 30 araw mula po ngayon ay ang mga alak, hockey sticks at itong mga semento. Sa gitna po nito, nagpahayag naman po si Canadian Prime Minister Mark Carney na nakahanda po ang Canada na pag-ibayuhin ang usaping pangakalakal sa Amerika. At nakausap na lang niya po itong si US President Trump kaugnay po sa usaping ito.
12: Aabot sa drone po patay dahil sa matinding pagbaha o flash flood sa eastern Afghanistan. Nasa 80 katao ang sugatan at mahigit 100 ang nawawala pa. Ayon sa spokesman ng Afghanistan National Disaster Management Authority, sinalanta ng matinding pagbaha ang probinsya ng Nuristan. Bukod sa mga apektadong biktima, nawasak rin ang maraming kabahayan, mga taniman at mga pampublikong pasilidad. Nagpapatuloy ang search and rescue operations. Samantala, nito lang unang bahagi ng taon ay umabot na po sa 110 ang mga namatay sa pagbaha sa Afghanistan.
2: Ito nga katao naman po ang napaulat na namatay at 5 iba pa ang sugatan matapos pong sumabog ang sinasakyan nilang bus nang bumangga po ito sa gilid ng kalsada. Nangyari pong insidente malapit po sa Dong Nai City sa Southern Vietnam. Nito pong Lunes, bandang alas 12 po ng madaling araw, lumalabas po sa investigasyon na nawalan po ng kontrol ang pampasaherong bus, dahilan para po lumampas po ito sa kalsada at sumalpok sa harang. Imbis po namin ito, nagpatuloy pa itong umandar hanggang sa muling sumalpok ito sa isa pang malaking harang sa gilid po ng kalsada. At saka na po ito sumabog. Umabot rin po ito sa kalahating oras bago po tuloy ang naapulang apoy, kung saan na-recover po ang 7 pasaherong nasawi. Samantala, patuloy naman pong nagpapagaling ang 5 iba pang sugatan. Patuloy pang inaalam po ng otoridad ang pinagmulan po ng malagim na insidente. Sa mga reels mo nung nakarang araw, magaganda yung
12: maganda sa Vietnam. Maganda yung ano nila, mga sleeper bus. Meron ng mga ganun eh, pag mahaba yung biyahe. So pwede kang matulog dun sa ano, nakahiga ka talaga dun sa loob ng bus. Meron ng ganun ata dito, parang nakita ko eh. Nag-o-offer
2: pero
12: sila
2: ilan lang yata.
12: Tsaka depende nga kung saan yung biyahe mo dito. Pero minsan, nung una akong sumakay sa ganun, nahilo ako eh. Pero ginagawa ko ngayon, medyo hindi ko, inaangat ko na lang ng konti yung ano, kasi pwede mo naman siyang iangat eh, para hindi masyado matagtag. Pero yung isa pang issue dyan, partner ha, yung sinabi ko nga na pagpupunta kayo, yung mga i-travel nila, no, yung mga immigration forms na punta ka kong bascam. Kasi nga, nag-fill up ako ng, fill out ako ng form. Ako ng form. Tapos, yung parang sa atin, di ba, yung i-travel natin, syempre, alam na natin, meron yun sa ating e-gob, ape. Ang Vietnam, ngayon lang sila nagpatupad, April, May lang nila pinatupad. So, nung tinry ko siya, syempre, nag-fill out ako, naglagay ako ng pangalan, yung mga flight number, ganyan. Pagdating po sa dulo, naniningil lang $20, parang may ganun. Yung pala, hindi yun yung tunay na website ng kanilang immigration. Tapos, nung pinost ko nga yan, syempre, nagbabala ako dun sa ating mga kapatid. Ano? Ang dami rin nag-comment na may ganun din daw sa ibang bansa, halimbawa sa Singapore ba yun, or sa Thailand, na pag sinesearch mo kasi, yun ang unang lalabas.
2: Ah.
12: Kaya so, akala mo yun yung official na website. So, syempre, pag kinlik mo, mukhang ganun yung itsura, dire-diretso ka na if ilalagay mo na yung information.
2: Ngayon, nangyari sa'yo yun. Mm-hmm. Paano mo naman na-distinguish yung
12: tunay.
2: Legit?
12: Oo. So, nung nakita ko na yung, usually, di ba, ang mga gobyerno, meron silang mga website. Halimbawa, sa atin sa Pilipinas, .gov.ph. So, nung nakita ko na yung website na merong, sinerge ko rin ulit, parang official website. Or, tapos, nung nakita ko na merong .vn ba yung sa Vietnam? Ganyan, .gov.vn. Parang alam mo na na, yun ang official site ng government ng ano ng Vietnam.
2: Parang phishing link pala.
12: Parang gano'n. Na parang ano, talagang, syempre, parang ilang beses, ilalagay mo na, nalagay ko na lahat, passport details, diba? Ano ka, next ka na ng next. Pagdating sa dulo, pwede ka mamili, $20, $50. Sabi ko, bakit may, ano, bakit may naniningil? Tapos yun nga, buti na lang, nung sinerge ko, sinabi rin ng Vietnamese government na for free. Naalala ko lang kasi nung panahon din natin, nung bago pa lang yung e-travel dito sa Pilipinas, may mga ganyan din, di ba? May mga naniningil din. Oo, na parang kahit saan talaga, parang may mga scammers partner eh. So, ingat-ingat din po
2: may
12: tayo.
2: May gagaya sa paggawa ng site para doon din mag-entry ng kung ano-ano mga information. Buti hindi humingi ng bank account details partner.
12: Buti nga walang ganun. At saka ano, yung makikita mo kasi parang may Vietnamese flag, kaya parang akala mo yun na yung talagang legit na website nila.
2: Hindi lang pala
12: hindi lang, at tapos yung sabi nga nung iba, hindi lang nga dito sa, hindi lang ito Vietnam, pati sa ibang bansa, ganun din daw yung na-experience sila pag nagsesearch sila ng mga e-travel. So, lagi po tayong maging ano, mapagbatsyag. Saka huwag tayo excited. Kasi excited tayo, di ba? Akala natin yun na yun, eh, di ba? So, medyo isip-isip din tayo.
2: Ingat-ingat, mga kapatid.
12: Ito yung ibang mga comment nyo sa ating tanong sa bayan tungkol dyan sa ano, sa ating tanong sa tungkol sa issue sa China. Wala pang mga, ay, si Dalmasio Plata Bayoneta. Good morning po sa inyo, Elsie Silvestre, FB Helen Gamon. Ganon din sina Bobby San Juan. Itong si Romeo Liera, sabi niya, matatakot po ang China sa atin kung nakikita nila na nagkakaisa ang mga Pilipino. Kasi ang nakikita nila ngayon, yung iba, maka-China. Ayan. Oh, okay. Si Marife Mameng from Boac, Marinduque. Ganon din si Ruben Chan, JR Cabansag, Edwin Duran, watching from Bagong Silang, North Caloocan. Sabi niya, magtiwala tayo sa hakbang na gagawin ni PBBM tungkol sa usapin sa West Philippine Sea dahil ang Panginoong Diyos din ang may pahintulot na maluklok ang ating presidente. Yan ang sabi ni Edwin Duran, JR Cabansag. Matagal na yung ginagawa ng China. Mm-hmm. Kaya nag-agawin ang ating pambansang soberanya. Kaya dapat nating ipaglaban.
2: Ayan, Paul Simi, good morning po. Bayan, Sir Reggie, Ma'am Ruth. Ikaw, Pipa, magandang umaga po sa mga supporter ng Pugante. Alam mo kung sinong Pugante itong sinasabi ni ikaw, Pipa. And of course, Jose Ampon, good morning. Dito po, kina Bangungot Juan, magandang morning po dyan sa inyo. Ma'am Teresa Cardenas, good morning po. Dyan po sa Quezon. And of course, sa iba pang mga nakikinig, Ma'am Lynette Roses, happy Wednesday po sa inyo na nanonood po dito sa Tagum City, Davao del Norte. Oy, magandang morning po dyan po sa inyo.
12: Good morning. Manatili pong nakatutok. Magbabalik pa ang Good Morning Bayan sa 105.9 True FM.
2: Laging true sa iyo, kapatid.

0: FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala. Na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. True to life ba?
1: Welcome home.
2: Welcome home. Welcome home. Hindi ako nagsabing uuwi ako para sorpresahin kayo. Yun pala. Ako ang susupresa. Hindi nyo kailangan bilugin ang ulo ko at pakainin ako ng mga kasinungalingan. Dahil narinig ko lahat!
0: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9.
3: Mga Marites! Para di mahuli, mamaya na maghugas ng plato. Dahil walang kamay na kailangang hugasan sa kwentuhang alam ang punot dulo. Christy per minute. Christy per minute. May maililiin pa kay Nanay Christy? Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid!
0: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, mapitsika, at makisabay sa kulitan?
4: Mata.
5: Mata lang.
4: Ang pinapakita.
5: Mata
4: pa ng tigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
5: Grabe, ang lalo ng dimple si Popoy sa personal.
4: Ay, nakong gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, Rukaba! Good morning, Bayan! Sa True FM sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Recap ng mga balita.
6: Ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines, Jin Kwan. Kasunod po ito ng nangyaring panghahampas ng baton ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy na kanilang nakagitgitan sa Ayungin Shoal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may tuturing na usapin ng national security ang insidente. Hindi muna nagbigay ng detalye ang Malacanang sa resulta ng nasabing pulong. Gayon man, nanindigan po ang palasyo na ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nakipag-ugnayan na rin po ang Department of Foreign Affairs at Department of National Defense para sa mga susunod na diplomatic actions ng gobyerno. Sa talumpati naman ng AFP ni PBBM sa AFP Change of Command, tiniyak ng Pangulo na hindi isusuko ang ating teritoryo. Aniya, "We extend the friendship to all but we will never abandon our national dignity."
7: Tukoy na rin po ng NBI ang ilang pong persons of interest na posibleng makapagtuturo sa nakausap mo noon ni Vice President Sara Duterte sa plano na po niyang pagpapatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagsalam po ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa witness stamp ng impeachment trial, sinabi niya pong hindi lang daw po ito basta bamta. Planado daw po at tuloy-tuloy raw po ang bamta ng pangalawang pangulo. Tumanggi muna si Matibag na pangalanan po ang persons of interest at patuloy pa rin daw po ang investigasyon ay sinasagawa po ng NBI. Ayon po kay Matibag, seryoso at aktibo po o tuloy-tuloy daw po ang bamta ng bise sa ating pangulo. Sa isa naman pong punto, ipinakita po ng mga abogado ni BP Sara ang mas mataas po na public trust rating ng pangalawang pangulo kumpara po kay Pangulong Marcos. Tanong po ng defense team, may epekto raw po ba ang trust rating po ng publiko kay BP Sara sa investigasyon po ng NBI sa vice? Sagot po ni Matibag, ibig sabihin na mataas ang trust rating ni BP Sara ay absuelto na po ito sa pananagutan.
6: Nagsimula po ngayon ang dalawang araw na tigil pasada ng manibela. Kasunod nga po yan ng 10 pisong big time oil price hike sa diesel. Ayon sa grupong manibela, libo-libong jeepney drivers, TNVS at motorcycle taxi riders ang inaasahan nilang makikilahok ngayon. Panawagan nilang ibasura ang oil deregulation law at ibaba ang presyo ng langis. Gusto na din nilang mag-resign si Energy Secretary Sharon Garin dahil anila masyado raw siyang kampi sa mga kumpanya ng langis. Halos wala na raw kasing maiuwing kita ang mga trooper sa sobrang taas na presyo ng langis.
7: Ito lang din naman po ng kampo ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez ang alegasyon po ng pag-alis ng bansa. Una na pong sinabi ng Ombudsman na ilang beses tinanggap po ni Romualdez na mag-abroad sa kabila po ng precautionary hold departure order. Pero ayon po sa kampo ni Romualdez, hamda po ang dating House Speaker na harapin ang reklamo ng Ombudsman. Una na pong sinabi ng Ombudsman na kakasuhan po nila si Romualdez kaugnay po sa flood control scam. Dapat na pong itinanggi ng kongresista ang nasabing paratang.
6: Isa namang major announcement ang posible raw pasabog ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang sona. Sa Lunes, muli raw yan si Centro sa usapin ng flood control. Matatanda ang noong nakaraang sona, mismong si Pangulong Marcos ang nagsilbing tila whistleblower sa umani korupsyon sa mga flood control projects. Pero hindi lang ang talumpati ang inaabangan, kinumpi naman ng PNP na may nakatakdang malaking aktibidad rin ang Iglesia ni Cristo sa mismong araw po ng sona. Balikan natin din itong issue nung tungkol dyan sa Ayungin Shoal. Ipinatawag nga po ni Pangulong Marcos sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kwan. At ayon po, dito kay Ambassador ay naging makabuluhan naman daw ang pag-uusap nila ng Pangulo. Hindi raw ito katulad ng typical na formal na pag-uusap. So mentor raw ito sa paghahanap ng solusyon sa halip na paninisi. Una nang sinabi ng Beijing na ang ating Coast Guard ang nag-udyok umano ng gulo. Sa China naman, pinatawag si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz para pagpaliwanagin rin kaugnay sa nangyari. Dako na tayo sa mga balitang public service.
1: Anunsong bayan!
6: Abiso po sa mga residente ng Quezon City. Ang Quezon City Local Government ay magsasagawa ng scheduled system upgrade para sa kanilang QCE services. Dahil dyan, pansamantala po munang maantala ang servisyo niyan online. Magsisimula sa Biyernes, July 23, alas 6 ng gabi at inaasahang matatapos sa July 26, alas 6 din ng gabi ng Linggo, yung kanilang pag-hold muna ng kanilang system upgrade. Sa mga meron katanungan, makipag-ugnayan po sa kanilang helpline 122 o bisitahin ang helpdesk at quezoncity.gov.ph.
7: Ikaw po partner ay nagdo-donate din ng dugo.
6: Hindi pa recently. Oo, dati. Recently hindi pa.
7: Yung mga hindi pa po nagdo-donate pero interesado, magsasagawa naman po ng mass blood donation. Ito pong Santa Ana Hospital Blood Bank sa Maynila ngayon pong araw. July 22. Magsisimula pong programang yan mula po alas 10 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Katuwang po ang blood donation drive ng Santa Ana Hospital, itong Philippine Blood Center. Kaya po sa mga kapatid po natin gusto magbigay o mag-donate po ng kanilang dugo, pwede po kayong makibahagi sa mass blood donation na ito na may temang Dugong Alay Mo, Karugtong ng Buhay Ko.
6: Ito naman sa mga kapatid natin sa Las Piñas na gustong magpaganda o magpapogi, pero kapo sa budget, ito po ang pinakahihintay niyong libreng medical service, ang IV Beyond Borders mula sa EIV Group. Sa pakikipagtulungan po ng pamahalang lungsod ng Las Piñas, gaganapin ang medical missions sa Philam Life Village Multipurpose Court 2 sa Barangay Pamplona 2 sa July 25 po yan. Mula alas 8 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ang mga libreng serbisyo kasama dyan ng warts removal, dermatology consultations at marami pang iba para mas mapangalagaan po ang ating katawan at kalusugan.
7: Sa mga kapatid naman po nating residente ng Barangay San Antonio Este sa Lupao, Nueva Ecija, may serbisyo karaban po na hamdog sa inyo Gaganapin po ito sa nasabing barangay sa darating po na Huwebes, July 23, mula po alas 7:30 hanggang alas 9 po ng umaga. Sa mga serbisyong handog po ito ay ang mga sumusunod, itong police clearance, senior citizen ID, PhilHealth services, business permit assistance at marami pa pong iba. Para lamang po, ito po ay para lamang sa mga residente ng Barangay San Antonio Este, kaya po hinihiling po sa lahat ng dadalo na magdala po ng isang valid ID upang mapadali ang pag-avail ng serbisyo.
6: Dako na tayo sa mga balitang pampa-good vibes.
8: Good morning! Good news!
6: Landing with flying colors ang atake ng Pinay fighter jet pilot ng Philippine Air Force na si Major Jewel Liza Beran. Dahil siya lang naman ang kauna-unahang babaeng piloto ng Philippine Air Force na matagumpay na nakapagpalapag o nakapag-landing sakay sa isang FA-50PH Golden Eagle fighter aircraft sa RAAF Base Darwin sa Northern Australia. Bilang bahagi po yan ng Exercise Pitch Black 2026. Yan pong exercise ay isa sa pinakamalaking multinational air combat exercises na ginaganap every 2 years ng Royal Australian Air Force or RAAF. Yan po, nagsasama-sama ang mga air force ng iba't ibang bansa para palakasin ang kanilang kakayahan sa air operations. Ang pagiging bahagi ni Major Beran sa nasabing air exercises ay hindi lamang tagumpay ng ating air force kundi tagumpay na rin ng mga kababaihan sa larangan ng military aviation. O ito, pag-usapan natin saglit, no, yung nangyayari na yung impeachment trial.
8: Magandang talakaya, CMB Interview.
6: Nasa linya po natin si Professor Paolo Tomasi, ang Associate Dean ng UP College of Law. Good morning po sa inyo, sir.
9: Good morning po. Sumasagot sa bye-bye.
6: Sir, siguro yung assessment natin, ano na ba kahapon, day 8? Patapos na po itong presentation sa Article 4 no, ng prosecution dito sa grave threats and inciting to sedition charge laban kay VP Sara Duterte. Ano po ang tingin nyo dito sa naging takbo nitong sa Article 4?
9: Well, batay po dun sa Article 4, pagtingin niyo po kasi yung article, simple lang naman po siya, no? Ang allegation po dun ay dahil sa threats, nagkaroon po ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at other high crimes po na ginawa si VP Sara. Dahil doon sa threats, dun sa pag-contract ng assassin, no? Yung contract ng assassin medyo hindi natin nakita in the last few weeks. But yung pagbanta, no, pagbitaw ng mga salita doon sa press conference na yun, at yung fact na sineryoso siya ng NBI, mukhang malino naman po. So, ang tanong na lang po ay, umaangat po ba yun sa antas nung constitutional violation, betrayal of public trust, other high crimes na impeachable? So para sa Senado po yung tanong na iyon. Siguro kailangan din natin alalahanin na hindi pa buo yung kwento in the sense na mayroon pang examination today. And hindi pa natin nakikita yung ebidensya na ni VP Sara doon naman sa other side nito. So maraming parts ng kwento nitong Article 4 hindi natin nakita dahil maraming dinrap na testimonya yung prosecution. But yung pinakamalakas naman kasi nila na ebidensya ay yung video mismo. So I think at this point, walang nagkakaila na nagkaroon nga nung pagpabanta na iyon sa Zoom press conference or na binitawan yung mga salita na iyon at naseryoso ng NBI yun.
6: Pero kasi Prof, di ba sinasabi nga na ito ay banta, that yung ang issue ay grave threat, so pagbabanta. Pagdating doon, yun na nga, yung ginawa yung mismong pagbabanta, hindi pa mismo yung in terms of kung nangyari ba talaga ito. Pero kayo ba, ano ba yung sinasabi nyo, hindi pa buo yung kwento or may parts pa na hindi nakita? Ano ba sana, kasi huling testigo na nila itong si Director Matibag, eh. Ano ba sana yung gusto nyo pa na nakita doon or nailabas sana?
9: Well, yung isa po kasi na nababanggit lagi sa articles of impeachment o yung pagkocontract ng assassin. So, to be clear, hindi po kailangan. No? Hindi po kailangan na mapakita na nag-contract ng assassin upang ma-prove yung Article 4 na ground. Kasi ang punto po talaga noon ay yung mga binitawan ba na salita, kung titingnan lang natin sila ni hiwalay, umangat na ba siya sa level ng impeachable offense? So, nakakatulong sana yung sa kwento, yung sa assassin ko nag-contract nga. Hindi ko po nakita yung Las Cañas sa affidavit. So, hindi ko alam kung naroon yun, no? Kung nabanggit doon kung ano yung nangyari. Kasi napigilan yung pagpapresenta nun, o yung pagbasa nun kahapon. But hindi yun kasi natin alam kung pareho pa rin yung kwento i-consider natin yung ebidensya ng depensa. Eh, hindi pa natin nakikita yun. Baka naman kasi mapakita ho nila na yung hindi nga talaga seryoso yung threat. No? Or mayroon silang ebidensya na napapakita na yung investigation ng NBI ay formality lang. So, maaga po at this point, I think, to say kung nabuo ho yung Article 4.
7: Professor, bago po ang pagharap ni NBI Director Matibag sa Senado, sinasabi na po ng prosecution na isa po siya sa mahalagang testigo sa impeachment trial na ito. Pero sa tingin ninyo, ano po ba yung mahalagang nabanggit kahabon o kahapon ni Director Matibag na magpapabigat doon po sa, you know, doon sa allegation sa Vice Presidente?
9: Well, honestly po, hindi ko makita masyado kung ano yung punto nung pagpapakita ni Director Matibag kahapon. I think naging malinaw na nagkaroon ng investigasyon na, at sineryoso siya ng NBI. Maganda yung pag-explain nila kung bakit sineryoso nila, di ba, na parang nanggaling siya sa isang tao na may interest talaga or motibo para ipagpatulito, etc. But I think yung critical na sinubukan nilang ipakita kahapon ng prosecution ay yung affidavit niya, yung unnotarized na affidavit. So napag-awayan yung kahapon kasi hinarang yung pagbabasa nun dahil una, yung nag-gumawa ng affidavit, hindi naman siya si Director Matibag. Which means, tama talaga yun. Hearsay yun, no? Kung ganoon. Narinig lang niya yun, basically, or nabasa lang niya mula sa salaysay ng ibang tao. Tapos dinadala niya sa impeachment court. Pangalawa ay hindi siya notaryado na na-point out. It's nami naman ng prosecution. Pero hindi ako masyadong komportable din sa ruling na hindi siya ipasok. Kasi, una sa lahat, impeachment naman to. Hindi naman to legal na proseso. At kung administratibong proceeding ito, pwede ka magpasok ng mga bagay na normally hearsay. Pangalawa, may tinatawag din tayo, and sorry, medyo technical, no, na independently relevant statement. Ibig sabihin nun, mahalaga not so much yung katotohanan ng sinabi, yun yung sinasabi ni Congressman Luisto kahapon. Hindi naman nila sinasabi na nangyari yung mga sinabi dun sa salaysay ni Las Cañas po ata yun. Sinasabi lang nila na the fact na nangyari ito, gumawa ng something yung NBI, parang inaksyonan nila kasi sineryoso nila. So, makaibang bagay yun. Diba? Parang yung pinasubukan ipakita ng prosecution kahapon was bakit na-trigger basically yung NBI and not so much kung totoo yung mga sinabi dun sa affidavit na yun. So, kung gano'n, parang sa palagi ko dapat na ipasok, dapat yun narinig natin. Kasi bakit nga ba nag-investiga yung NBI? Parang natali sana ng affidavit na yun yung buong kwento.
6: Siguro ano na limited na kasi yung time eh, no? In a general sense, yung performance naman ng Senator Judges kasi yung iba may nakikita na parang no na nag-aabogado for one side or the other, yung mga ganun po. Ano sa tingin niyo yung so far, no? Anong nakikita niyo doon sa kanilang pagganap ng kanilang tungkulin?
9: Well, syempre, ang preference natin is politically completely neutral sila. In past impeachments, kinikilala naman natin na minsan nahihirapan yung mga senator judges. Honestly, from a trial perspective, kakaiba magtanong yung mga senators natin ngayon kasi usually pag ang judge siya nagtanong sa witness ng clarificatory, paunti-unti lang. Pero ngayon nakikita natin na una, hindi lang parang sila mismo yung nagko-cross-examine, no? Mawalang galang na. But pangalawa, pati yung abogado yung cross-examine nila. Medyo unusual yun. Nakita natin yung kahapon. So, importante sa rin neutrality kasi kung hindi po nila magagampanan yun, mawawalan yung kumpiyansa ng tao kung kahit ilagampanan yung trabaho nila ng maayos. Kung hindi po nila mapipigilin yung tendency na magtanong na parang sila yung abogado, dapat hayaan niyo po kasi yung kabilang side magagawa doon. But all of that said, kinikilala naman natin na nangyari yan sa mga dating impeachment. Senator Miriam, known for that also, in that type of questioning. And I think on the whole, kailangan nalalahanin na pwede naman kontrolin ng Senado yung worst tendencies nila to do that. So maganda yung ginawa nila kahapon. I think yung rule now is hindi na sila pwede magtanong hanggang dulo. No? Pwede na lang sila magtanong kapag tapos na yung mga cross-examination, hanggang tapos na yung examination ng mga abogado. Instead of salita, nagtatanong sila kasi yun yung nakapagtatagal ng proseso. But also by the time, hayaan na nila yung mga abogado na nag-away muna bago sila pumasok, which might lessen yung type of questioning na gano'n, yung problematic na questioning.
6: Okay. Nako, wala na tayong oras sa prof, pero asahan nyo in the next few days, ang tagal pa nito, tatawagan namin kayo ulit. Maraming pong salamat ay kay Professor Paolo Tomaso ng tabase ng UP College of Law. Good morning po sa inyo.
7: Sa ating pong sports balita, mga kapatid.
10: Sports News!
7: Kumpiyansa pa rin po ang ilang opisyal ng MP Promotions kasunod po ng reschedule na muling pagkaharap po ni na People's Champ Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ayon po kay MP Promotions CEO Josh Mutter, looking forward pa rin po itong magiging malaking attraction pa rin po ito sa mga boxing fans. Dagdag pa po ni Mutter, ang rematch po ng dalawang boxing personalities ay muli pong magtatala ng isa po sa pinakamalaking sporting events sa kasaysayan po ng streaming era. Matatanda ngayon pong taon sana po nahaharapin ni na ni Pac-Man at Pretty Boy, pero agad naman po itong kinusyon ng ilang pong boxing analysts at supporters kung mahihigitan pa nito ang kanilang naging unang bakbakan noong 2015 na tinawag nilang Fight of the Century.
6: Dako na tayo sa may init na entertainment news.
10: Showbiz News, ang latest sa showbiz mula sa trending na chika hanggang sa breaking news.
6: Caught off guard ang maraming Marvel fans sa unannounced trailer drop para sa inaabangang Avengers Doomsday. Nagsasama-sama ulit ang Earth's Mightiest Heroes to face a new threat at mukhang si Thor, played by Chris Hemsworth, ang magsiset up as leader. Pero bukod sa new recruits gaya ng Thunderbolts at ni Shang-Chi, makaka-team up nila ang latest addition sa MCU kabilang ang Fantastic Four at ang X-Men na mula sa ibang universes. Speaking of X-Men, magbabalik ang sa kanilang role as Professor X and Magneto, sina Patrick Stewart at Ian McKellen. May pasilip na rin sa bagong villain na si Dr. Doom, portrayed by Robert Downey Jr. And for the first time since 2019, just when everybody thought na graduate na siya sa MCU, magbabalik si Chris Evans para maging si Captain America ulit. Mapapanood po ang Avengers Doomsday sa mga sinehan sa December 18.
7: At siyempre po mga kapatid, good morning sa ating po mga nanonood po ngayon kay Ma'am Ruby Ann Discalzota, dito po kay Pedrito Perez, magandang morning. Remedios Simeñano, magandang morning po.
6: Okay, po ang Good Morning Bayan sa 105.9 True FM. Hatid namin ang mga balitang dapat yung malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po si Ruth Cabal.
7: At ako naman po si Reggie Malinaw, ang inyo pong kagan sa balitaan. Samahan niyo po kami bukas, araw po ng Webes na partner. Dito po sa 105.9 True FM o sa Signal TV Channel 19. Susunod ang tambalang Ted Pailon at DJ Chacha.
6: Good morning, bayan!
10: Nagsisimula pa lang ang umaga. Bukas ulit, Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Lagi true sa'yo, kapatid!
11: With Technoghost Technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with Technoghost Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, Technoghost Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technoghost Technique, your cooking partner. That's the Technoghost Technique.
10: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Pailon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa Radyo kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakamahal
12: mahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki Heart to Heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw, 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinadawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast the True TV, the Signal Channel 19.

0: Kung may problema ka, yan ang awitin ng Hey June.
1: Do your job.
0: May problema ka? Do your job. Sabihin mo yung first song.
1: Hindi tama yun.
2: Ano ba yan, teacher?
1: What's the purpose of all that?
2: Bakit ang aga-aga, teacher, eh? Nagle-lecture ka.
3: Tumulong na lang kayo.
0: Hindi, kasi may notes ka ba dyan? Kasi ako may notes ako dito.
1: Please answer my question.
2: Mga kapatid, magandang kabaeng. Gitna na po ng ating linggo na paggawa sa Praise God, Hallelujah. Tayo po ay may mga trabaho pa.
0: Amen.
2: Kumihinga pa.
0: Amen.
2: At meron pong bagyo, mga kapatid. Sandali lang na ito hong si Kuya Pe. Wakay Kuya Pe. Si John Manalo ng Pag-asa ang magbibigay sa atin ng pinakahuling balita dito po sa isang low pressure area somewhere out there. Good morning, John.
4: Good morning, Marlon Ted at DJ Jacha at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po dito sa ating minomonitor na LPA na nasa layong 1,200 kilometers east ng Virac, Catanduanes. Sa mga susunod na oras ay posibleng pumasok na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at naka-high category po ito. Ibig sabihin, within the next 24 hours ay magiging isa na po ito na ganap na bagyo at tatawagin natin sa local name na Quiapo. K-I-Y-A-P-O.
2: Akala ko Kuya Pe. Quiapo pala.
4: Apo, ang ibig sabihin naman po ito ay isang uri ng water cabbage o repolyo. At ang crucial na araw na ito ay posibleng mag-landfall, particularly dito sa probinsya ng Cagayan, ay sa pagitan ng Friday at Saturday. Ito rin po yung time na kung saan ito ay makakapagdala ng bukod sa maulap na kalangitan ay posibleng humila po ito ng habagat at makaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po, ay nakataas na rin yun sa ating mga nakalagay, naka-forecast na maulap itong Bicol Region at Eastern Visayas dahil sa extension ng kaulapan na associated dito sa LPA. Ganun din naman, yung Southwest Monsoon ay nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao, kasama din yung Palawan, yung natitirang bahagi ng Visayas, at kasama rin yung Negros Island Region. Dahil yung Western Visayas po ay particularly yung Panay Islands and Guimaras. At para naman po sa ating weather advisory, inaasahan po na posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan natin sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly na dito sa Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. At yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
2: Sige, so si Kuya po ay inaasahan natin na tatama sa kalupaan.
4: Sa ngayon po, no, ay posible na tumama ito sa Cagayan, pero may posibilidad din naman po habang papalapit ito sa ating sa northeastern part ng Luzon, ay hopefully ay huwag na po tumama. Lumilis pa siya pa northern part.
2: Oh, gaano siya ngayon? Meron na ba siyang speed, bilis?
4: Sa ngayon po, yung pagkilos niya ay nasa 20 kilometers per hour. So, may posibilidad na sa mga susunod talaga na mga oras ay nasa loob na po ito ng park.
2: Oh, yung kanyang rain band, gaano kalawak?
4: Yung kanyang pong rain bands, no, hindi katulad ng bagyo, kasi kapag bagyo po ay nababanggit natin yung extension ng kaulapan niya. Ngayon po kasi, yung medyo scattered yung mga kaulapan niya, pero umaabot na po dito sa Bicol Region at ganoon din naman sa Eastern

0: Oh, pero ang kanyang direksyon talaga galing ang kanyang direksyon Pabicol Region, Catanduanes, right?
1: Yes po, tama okay. Po. Westwide po.
0: And then papanik siya papunta ng Northern Luzon.
1: Yes po, Manong Ted.
0: Apo, okay, sige. Po. So, by tomorrow siguro meron na tayong clear, no? Na track nito.
1: Yes po, opo.
0: Sige, sala.
1: Actually po, within the day, mm-hmm. ay posible rin po na maglabas na tayo ng bulletin.
0: O, sige. Salamat na marami sa iyo, John, sa iyong pinakahuling balita tungkol kay Kia po. Batang Kia po.
2: Yun na nga, kapatid ni si Gabo, si Kia po. Di ba?
0: Pero mga kapatid, yung nga pong Kia po na iyan, sana po ay maghatid ho ng pag-uulan na hindi ho naman ganun po katindi ang buhos para po madiligan ang tagtuyot, ano ho, ang tigang na mga lupang sakahan sa Isabela.
2: Mm-hmm.
0: Yan po, at madampian din po ng tubig ito pong ating Angat Dam. Kasi nga po, ang kanyang level ay napakababa na.
2: 156?
0: At baka bukas makalawa, mga kapatid, meron na ho tayong problema po ng tubig sa ating mga gripo sa Metro Manila at karating lugar.
2: Ay, okay. Sa amin kasi, partner, matagal nang may problema. Oo.
0: Well.
2: Mas magkakaproblema pa sa mga may problema na.
0: Sige. So, this morning, mga kapatid, sa gitna nga po ng lahat ng ito, ng mga problema po natin at problema ng bayan, we say thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng mga may trabaho pa. I thank you. Thank you very much po. At tayo po'y may mga trabaho pa.
2: Amen.
0: Amen.
2: Thank you, Lord.
0: Opo,
2: thank
0: and bigit sa lahat po tayo po'y humihinga pa. Kaya mahal na Panginoon, muli po ang aming puntaos. Pusong pasalamat, salamat, Panginoon, na kami po ay nakabangon pa this morning. Alagaan niyo po kaming lahat ng aming mga manggagawa po sa aming pong istasyon, ang aming pong mga pinuno. Lord, alagaan niyo po lahat ng mga uring manggagawa na pinakikinig sa aming programa. Lord, kayo na pong bahala sa aming bayan, sa mga uncertainties po na aming nakikita, sa lahat po ng aming napapakinggan. Lord, kayo na pong bahala. We trust in you. We believe in you. Kayo na po ang bahala sa aming lahat talaga. Ang parin po ninyo, ang lahat ng aming nakapakinig, lalo na ang mga may sakit, ang mga nakatatanda at mga nahihirapan po sa buhay, gabayan niyo po kami sa aming pong pagtulong pa rin sa mga nangangailangan. And thank you, Lord, sa ating mga happy anonymous. Lord, muli po, pagkalooban niyo po kami ha, ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Lord, muli po, salamat sa lahat ng biyaya. In Jesus' name we pray. Amen.
2: Amen.
0: Salamat, Lord. Thank you.
2: Thank you po, Lord. Yan naman talaga dapat. Nagsisimula ang araw natin. Sa kahit gano'ng madaming problema, nagpapasalamat pa rin at tinitignan ng mga biyayang binibigay ni Lord sa atin.
0: Amen. Thank you, Lord. And Lord, ano po, ha? Gabayan niyo po kami ngayon. Natangkilikin po namin yung mga bagay po na maaari pa po naming mabago nga at kumbaga may control po kami. Yung mga wala kaming control, hayaan niyo po sana na kami po ay magkaroon ng kahinahunan na tanggapin yun. Halimbawa, itong impeachment ba kaagad tayo? Sandali lang po. Itong humo na, ha?
2: No. Okay. Do your job.
3: What's the purpose of
2: part of your job?
0: Relax ka lang, girl. Relax ka lang.
2: Oo.
0: Mamaya po, meron tayong follow-up po sa ating mga natulungan na dati para po sa karagdagang pantulong, and definitely po, it's going to be a happy Wednesday po sa ating mga tagapakinig. Tuloy po ang aming paggabay, pagtulong po. Ha? Mamaya po yan, ha? It's exciting kasi nga sa gitna po nitong mga, ha? Ang iba po ay nahihirapan sa negosyo, sa hanap buhay. Meron pa rin pong bukas ang kalooban at tumulong po at magbigay ng biyaya. Mamaya po yan. And of course, ang ating pong The Daily Bread na pinaghugutan po ng ating pa-contest na What's on Your Mind. Today, may welga po ang grupong Manibela sa kanilang pong protesta sa patuloy po pagtaas na presyo po ng petrolyo. Pero ang hindi ho kagandahang balita pa din, ito hong dollar ay tumaas na naman po at mukha pong papunta na doon sa pinakamataas na level. And yan ay factor din po sa presyuhan ng petrolyo.
2: Huwag naman sana umabot ng 62 yan.
0: Alright. Mm-hmm. At ngayon po mga kapatid, ano po, meron na po mga usapin na mismo ho ang gobyerno ay nag-iisip na ng kaparaanan sa nagbabadya pong inflation, yung bilis ng pagtaas sa presyo at serbisyo, no? Presyo ng bilihin at mga serbisyo. Dahil nga po dito sa mga factors na ito, lalo na po itong ginawa pong desisyon ng Labor Department na hindi pa ho kontento mga manggagawa. Definitely, di po ba? Pero sabi ho naman po nung mga ilang nag-aaral, ito pong malaki kanila na aumento ay magbubunga po ng mataas na presyo ng bilihin. So mamaya, ano ba paliwanag dyan, ba't ganun?
2: Mm-hmm.
0: Eh, meron po silang mga formula dyan.
2: Mm-hmm.
0: Alright, so sa gitna po ng lahat ng ito, mga kapatid, ano po, this morning, tayo po rin po itatalakay sa mga pangunahing isyong pambayan. Definitely po, ito pong usapin ng impeachment po ay atin pong tutugunan at pag-uusapan. Meron lang po tayong naoobserbahan na parabagang hindi po sila nagmamadali. O tama naman, huwag kang magmadali. Kasi due process, pero napapansin nyo ba, parang sandali lang. Gaano ba ka-importante ang aga-aga? Huwag na lang.
2: Hindi, sige na, ituloy mo. Do your job.
0: Huwag na lang.
2: No, you have to do your job. Sige, ihayag mo ang iyong damdam.
3: Do your job. Do your job.
0: Hindi, pansinin po ninyo, no? Gaano ba kahalaga itong impeachment process?
2: Mm-hmm.
0: Well, mahalaga po ito para din po sa ating Vice Presidente kasi nga, para sa kanya, di ba? Definitely, dapat din po ng due process na hindi po naman ganong katagal.
2: Mm-mm,
0: right?
2: Tama.
0: Tama.
2: Kasi, naabala ang lahat dito, ha?
0: Hindi po.
2: Lang.
0: Siya mismo, no? Meron siyang karapatan sa speedy trial.
2: Oo.
0: Hindi speedy na agasaan, et cetera, no? Speedy and fair trial. Sa ating pong bansa, napakalaki po ng implikasyon nito, ha? Nako, ang mga negosyante pong rin naghihintay, ano ba kahihinatnan nito? Kasi nga mga kapatid, hindi mo alam anong mangyayari dito. Kasi po ito ay political uncertainty and nagbibigay po ng instability. So kailan po tapos nito? Nakita ho ninyo yung schedule. O kahapon, iniharap nila si Matibag. Tignan natin mamaya yung mga nanood dito ho, ng mga abogado rin po, ano reaksyon. Hindi po ba? Sabi nga natin, wala ho naman ding ganoong bago. Hindi po ba?
2: Asan yung pasabog?
0: Na, well, may mga nalantad tuloy din, no, ng mga issue po personal dito po kay Matibag.
2: Yun na nga.
0: Oo, at ano ba bago? Ano ba pasabog dito? Yung kanyang, yung binasa na bahagi ng umano ay statement nitong si Las Cañas? I mean, well, Congresswoman Jerbil and the prosecution, no, isang araw po, pinupuri nga natin sila sa kanila pong husay, di ba? Si
2: Attorney Shell
0: and Congressman Shell Jokno. Pero kahapon, ito lang akin, ha, sa pananaw ko, talaga namang maybe, puputulin nila ito.
2: Hindi, sige, ituloy mo pa rin. Kailangan nilang marinig yan. Oh. Kailangan namin marinig.
0: Oo. Oh. Binasa ni itong nila Matibag yung sinasabing statement daw ni Las Cañas para patunayan yung pong violent tendencies ng nasasakdal. Okay, binasa po nila at sinasabi doon, mang mayor pa siya, kesyo kasama siya sa mga nag-o-order na ibaon nyo na yan dyan sa quarry. Di ba itong mga suspected drug dealers, drug pushers, etc.
2: At sinasabi, nakita daw talaga yun. May mga ganun.
0: Okay. Okay po naman sana yan kung sinumpa ang salaysay.
2: Oo.
0: O may pirmaman lamang.
2: Hindi lang, saka yung pruweba. Bukod dun sa dokumento.
0: Sabihin na natin walang physical na pruweba. Pero tama naman po si ate sa pagtayo, pero parang late. Sana nung ito po in-offer nila bilang bahagi po ng mga attachment nila, ano? O kumbaga katibayan nila, doon pa lang.
2: Tinayuan na.
0: Although nag-ruling po naman ang presiding officer na wala mo ng senador dito na sisingit, ha? Patapusin natin sila. Diba? Sa paghahayag sa kayong cross-examination. Pero that's a point of order. Paano mo naman mahahayaan na magbabasa ng isang dokumento na ni walang pirma? Tama po naman doon yung batang abogado na it's just a piece of paper. Hindi, ako sa akin po may punto yun, ha? O nalilito na naman sila.
2: Nalilito na naman feelings nila.
0: Pero totoo naman, di ba?
2: Totoo.
0: Kahit na sinong abogado, tanungin po natin, although for us non-lawyers.
2: Ayun na nga, I was thinking about that. Iba-iba din yung nakikita kong komento ng mga lawyers dito.
0: Na meron yung...
2: Tungkol dun sa pirma-pirmahan na yan.
0: Na meron yung bigat.
2: Iba-iba sila.
0: Well, sabi nga ni ate, kahit daw po first year law student,
2: maintindihan yan. Yung mga tao nga daw na nanonood.
0: Okay. Anyway, sige po. So, again, mga kapatid, ano po, itong impeachment na ito, obserbahan po natin.
2: Mm-hmm.
0: So, nung in-announce po ng presiding officer, ano schedule ito ngayon bago? No. By Monday, mamaya po, si Matibag lang.
2: Yes, cancelled yung supposedly
0: yung
2: ay... yung Tagalan Bank.
0: Napatanong
2: actually si Senator Mig Zubiri, parang mahaba pa ba si Matibag? Bakit hindi isasalang yung kasunod na witness? Eh, ang sabi ni presiding chair, mukha, di ba? Parang ganun ang dating eh.
0: Tsaka kung mag-announce sila sa mga testigo na para magiging mga testigo, wala nang ibang trabaho.
2: Walang ibang ginagawa sa buhay.
0: Kayo, hindi na kayo bukas, ha? I mean, with all due respect, mga bossing, yung mga taong yan, may mga trabaho din yan.
2: May ibang ginagawang importante din, tama.
0: Hindi po ba, may mga hana buhay din yan. Yung sabihin mo na, harap ka dito bukas. Ay, hindi, kung nakikinig ka ngayon, hindi ka na bukas. I mean, mawalang galang nila. Galangin din po natin. Itong mga tinatawag niyo, mga sinusupinan yung tao. Hindi ba? Hindi ho kayo lang ang buhay nila. With all your respect.
2: Pero ngayon sa nakikita natin, parang impeachment na lang ang pinoproblema niyo dyan. Wala na bang ibang problema yung bayan?
0: So mga kapatid, ito lang po, naobserbahan po natin. Ha? So by Monday daw po, may SONA. Oh. So wala muna sila.
2: Wala, hearing. Pahinga sila.
0: Okay. And then afterwards, Tuesday na daw po, alas 10 ng umaga, hanggang alas 3 pero may lunch break. Okay. And hindi pa ho natin alam mga kapatid ano po kung paano po ang kanila ho ditong pagtalakit kung gaano katagal ito.
2: Actually, Tuesday yata wala pa. Yun ang dinig ko, partner.
0: Wednesday pa.
2: Okay. Doon ako nagulat eh.
0: Doon daw ho sa kontra sona.
2: Minority daw. Bibigyan muna ng time. May mga ganun sila sinasabi. So, Miyerkules na ulit po ang impeachment trial. Oo.
0: Ito lang ang sa atin. Para bagang, gaano ba ka-importante ito?
2: Mm-hmm.
0: Bakit ba, para bagang talagang...
2: Pinahaba?
0: Sinasadya niyo bang patagalin ito? Dahil may mga hinihintay pa o something? Kasi, sorry po, alam namin maraming trabaho ito. Alam namin nakakain ito sa oras. Alam namin nahahatiin ang inyong oras sa legislation, etc. But it's your responsibility. Sorry po. Hindi ba? Eh, kayo na ho ang nagkusa na sabi maglilingkod sa bayan. Eh, part po ito ng inyo pong responsibilidad eh. Ba't din nyo gawin araw-araw? Lunes hanggang Biyernes. Para bumilis-bilis po ito. At hindi na ho natin hintayin na umabot pa ito ng Nobyembre. Hindi po ba?
2: Oh, bakit hindi? Pati weekend, magtrabaho kayo. Hindi ba po pwede yun?
0: With all due respect,
2: Or bawasan ang araw ng inyong pahinga. Halimbawa, isang beses na lang kayo sa isang linggo magpapahinga. Hindi ba pwede yun para
0: naman,
2: bumilis?
0: Baka naman sobra yun. Sabihin na natin Lunes hanggang Biyernes.
2: Ha? Uring manggagawa nga, rumarakit pag weekend eh. Sa kanila, sobra?
0: Di po ba? Oh, ito lang ang ating na napapansin dito. Parang ang tagal. Hindi po ba? Para bagang hindi ito major concern nating lahat. Dito po regardless sa kung pro o anti-Sara ka, mga kapatid. Kasi ang effect nito sa ating pangkalahatan. Itong effect nito sa ating ekonomiya at sa imaheng nililikha nitong problemang ito ng bayan sa ating pong mga mamumuhunan. Bakit napakatagal ng tila baga? Tila, ako, tuloy marami ka na iisip na para magang meron sila munang mga hinihintay. Ano yan?
2: May inaantay sila.
0: May hinihintay kayo.
2: Oo. Ha? Ano, paglabas ng Avengers movie? Ano bang hinihintay nito mga to? Sino ba inaantay nila? Pag-uwi ni Saldi ko?
0: Ha?
2: Ano ba? Sino inaantay? Wala namang kinalaman si Saldi ko sa impeachment.
0: May inaantay pa kayo na...
2: Ano ba inaantay nila sa tingin mo?
0: Mabawasan.
2: Oo.
0: Okay. Sorry po ang aga-aga sa mga nakikinig ngayon. Ayun na naman tayo, puro politika. Pero kayo mga nakikinig ngayon, kayo na mga taxi driver ngayon, kayo na mga nagmamaneho ng hulugang kotse, sa mga naghahatid ng mga anak sa eskwelahan this morning, sa lahat po sa atin, opo, may epekto po ito sa ating lahat eh. Itong impeachment na ito.
4: Kaya sa... Relate much?
5: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
0: Basahin. Nasa ganun po, matapos na po ito. Hindi po ba? Matapos na po ito. So we can move forward, mga kapatid, at makapokus na po tayong lahat to be able to contribute para po natin maihango ang ating bayan ngayon na papunta na po doon, mga kapatid, sa malaking problema ng ito po, no, inflation, and then ito pong problema sa gitnang silangan, at well, mga kapatid, ano po, itong problema sa kakulangan sa trabaho ng marami po mga Pilipino.
2: Mm-hmm.
0: Okay, sorry po.
2: Maraming salamat, Kuya. Oo.
0: Okay, 6:27 pong ating tamang oras. Atid sa atin yan ng Boss Master Coffee.
2: Kape muna, hingang malalim.
0: Boss Master Coffee, alam mo na agad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namayon na po sa ating kalusin.

0: Relate much?
1: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
2: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
1: Oo, nabasa ko. May pa I love you ka pa. O sige na, ito. Di ko kailangan yan.
3: And that is our commitment. And that is our commitment. Our commitment. We are True FM.
4: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya,

0: PhilHealth, your partner in health. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
1: May tapang na hindi sumusuko. May aking diskarte para magtagumpay.
2: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
3: Yan ang bangis ng layon.
4: Gerald Anderson, E.D. Mills,
5: Mark Mugan,
6: Emil, and Vince of BBT Games.
7: Ngayon, extra strong here. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
8: Drink responsibly.
9: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Director Melvin Matibang ng NBI sa witness stand. Sinabi niyang hindi lang daw po ito basta-basta banta. Umano'y planado at tuloy-tuloy raw ang banta ng bise. Tumanggi ho naman muna si Matibag na pangalanan ang sinasabing persons of interest. Patuloy pa rin daw kasi ang ginagawang investigasyon ng NBI.
1: Ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Hindi na ito talaga banta kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. We already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap.
0: Yan po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Sinilabas din po ulit ang video ni VP Sara at Davao City Mayor Bastet Duterte kung saan sinabi nilang gusto nilang tanggalin umano ang ulo ni Marcos Jr. Kaya tingin ni Matibag, posibleng planado at may sabwatan daw ang pamilya Duterte sa banta sa Pangulo. Gayun pa ni Matibag, may kakayahan daw umano ang mga Duterte na totohanin po ang banta. Lalo pat malawak daw ang network ni VP Sara at ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May koneksyon din daw si VP Sara sa Davao Death Squad ayon po sa kwento ng isang self-confessed Davao hitman na si Arturo Las Cañas.
1: Sinasabi nitong ni Arturo Las Cañas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga Cebu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry.
0: Muli ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag.
2: Samantala, pinag-aaralan po ng depensa na questionin sa Korte Suprema ang pagpayag ng Senate Impeachment Court na mabuksan po ang tax and bank records ni VP Sara Duterte. Aminado po ang depensa na nagulat sila sa mabilis na pagpayag ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na may pasampina ang financial records ng vice at ng kanyang asawang si Attorney Van Scarpio. Ayon kay Attorney Poa, hihintayin muna nila ang kopya ng desisyon ng Korte at saka pag-aaralan ito bago gumawa ng anumang hakbang. Hindi na idinetalye ng defense team kung ano ang kanilang magiging argumento sa Korte Suprema sakaling iakyat ang issue. Pero ang giit nila, dati pa, hindi dapat busisiin ang tax and banks, bank records ng vice-presidente bago pa sa maging vice-presidente dahil hindi pa naman siya impeachable official noon. Pagdating po sa tax and bank records ng mister ng vice na si Attorney Carpio, hindi rin daw dapat ito buksan dahil isa siyang pribadong mamamayan.
3: It is what it is. Yun yung naging resolusyon, yun yung naging ruling. At ngayon naman, sa amin naman, sinasabi ko naman parate, hindi naman kami takot sa dokumento. Kung lumabas man yung lahat ng yan, handa din naman kaming harapin bawat isa sa mga dokumento na yan.
2: Yan nga po ang tinig mula po sa defense team, si Attorney Michael Poa.
0: Sa kabila po naman ng gumugulong nga ng impeachment trial, kinumpirma ng tanggapan ni VP Duterte na siya'y umalis ng bansa. Ayon po sa OVP, kabilang po sa pupuntahan ng vice ang Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Pero sabi ho naman ng palasyo, kasama rin daw po ang Northern Ireland at Germany sa pupuntahan daw po ni VP Sara para ito'y ayon mismo daw sa kanyang hiningin travel authority mula July 16 hanggang July 31. Iliwanag ho naman ng OVP na magkahalong trabaho at mga lakad personal ang paglipad ni VP Sara pero ito'y wala daw pong pondo umano ng gobyerno na gagamitin daw sa naturang mga biyahe.
2: Samantala sa ibang balita, isa na namang major announcement ang posible raw pasabog ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA na gagawin po sa Lunes. Ayon kay dating presidential spokesperson Attorney Mike Toledo, muli raw yan si Centro sa usapin po ng flood control scandal. Matatanda ang noong nakaraang SONA, mismong ang Pangulong Marcos Jr. ang nagsilbing whistleblower sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Samantala, kinumpirma ng PNP na may nakatakdaring aktibidad ang Iglesia ni Cristo sa mismong araw ng SONA sa Lunes. Iginiit po ng PNP na ang mga magrarally ay kinakailangan ng permiso. Mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila sa Lunes.
0: Ipinatawag po naman ni Pangulo Marcos Jr. palakanyan si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Kuan. Ito'y kasunod ng nangyari nga pong paghampas ng baton ng China Coast Guard sa mga tauhan po ng Philippine Navy na kanila po namang nakagitgitan sa Ayungin Shoal. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, may tuturing daw po na usapin ng National Security ang naturang pangyayari. Hindi muna nagbigay ng detalye ang Malacañang sa naging resulta ng nasabing pagpupulong kay Ambassador Jing Kuan. Gayunman, nanindigan po ang palasyo na ipinaglalaban daw po ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nakikipag-ugnayan na rin daw ho ang DFA at Department of National Defense para nga sa mga susunod na hakbang na gagawin ng pamahalaang Pilipinas. Alas 6:38 na po ang ating oras ngayon. Ano man po ang ating pong trabaho? Ano man po ang ating estado sa buhay? Ikaw man ay didis o didich? Dapat importante tayo laging kondisyon at laging handa. Hindi sinasabihan ng excuse me, hard starting, palyado ka na naman. Eh, sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo, food supplement for men. E di mga masarap ang buhay. Kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men. Ang bagsik mo.
4: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Kitalaga!
0: Ayan! Abay, bravo! Bravo! Mapapa-bravo ka talaga. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs sa Watson 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang balita agad-agad. Susunod na!
5: Dito tayo sa totoo.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sinusuko.
8: May aking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, Easy Mills, Mark Mugen, Emil, and Vince of BBT Games.
12: Ngayon, extra strong here. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
14: Bigla ang gato. Bagong
15: plano? Travel!
16: Okay, bagong negosyo.
17: Buti na lang! May support na lumilir!
18: Sangla!
19: Personal loan!
20: Jewelry! Negosyo loan!
21: OFW!
22: At motor loan!
23: Basta loan!
24: Sa Cebuana!
25: Good ka!
26: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
27: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
28: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal.
29: Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat, Unilab quality yan.
30: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Delivery! Maria Jose!
32: Akin yan? Ang laki ng box!
31: Surprise!
32: Dapat ka nasa loob ng box!
31: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
32: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL by a virtual pag-ibig!
33: Pag-ibig Fund Solid Command!
2: Ang oras, 6:41.
5: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.
34: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
35: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at tagcore.ph.
5: Jump into action with Bet 88 Sports and get bonuses daily. Bet 88, your ultimate playground.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sinusuko.
8: May aking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, Easy Mills, Mark Mugen, Emil, and Vince of BBT Games.
12: Leon, extra strong here. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
13: Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
0: Bangis ng tagumpay! Good morning, Nanay Christy. Advance happy birthday. Si Nanay din, mabangis. Na nanonood kahapon sa impeachment trial.
2: Oo, Nay, ininto ka ba? May mga parts ba naka-idlip ka, Nay?
0: Oo nga. Samantala, mga kapatid, sa oras na sa 6:43 na, mga balita ko naman sa nalawigan.
2: Naglutangan po mga basura sa kasagsagan ng baha dyan sa Cebu City kahapon. Sakuha po sa ilog sa barangay San Nicolas proper. Kitang inanod ng rumaragas ang tubig ang basura sa isang footbridge. Ayon po sa kapitan ng barangay, yan ang pinakamataas na inabot ng tubig sa kanilang lugar mula pa noong Bagyong Odette noong 2021. Apektado rin ang bahang ilan pang barangay sa lungsod, katulad na lamang po ng barangay Sambagdos, kung saan umabot ng ilang talampakan ang taas ng tubig. Ang pagbaha ay kasunod po ng mga ulan na dala ng thunderstorm. Kasalukuyan namang pinaiigting ng Cebu City LGU ang kanilang solid waste management.
0: Patay nang madiskubre po sa ilog sa Dinlupihang Bataan ang isang college student na 5 araw na pong nawawala. Kasama rin pong natagpuan ang motorsiklo ng biktima sa hiwalay pong parte ng ilog. July 16 nang magpaalam po ang biktima na makikipiesta lamang sa kanilang kaibigan doon sa Lubao, Pampanga. Kinagabihan po ay nag-text daw ito sa mga kaibigan na stranded siya sa ilog. Tinangkasya ang kontakin, pabalik po ng kanyang mga kaibigan pero nakapatay na raw po ang cellphone nito. Sa paunang investigasyon, self-accident at nahulog lamang daw ang biktima sa ilog. Isasilalim po sa autopsy ang kanyang bangkay para malaman kung posibleng may naganap pong foul play sa kanyang pagkamatay.
2: Nawawala po ang 2 batang magkapatid nang matangay naman ng flash flood ang kanilang bahay sa Calambas sa Laguna. Ayon po sa barangay, Linggo nang maipo ng tubig sa pader na nasa likod po ng bahay ng mga biktima. Dahil po dyan, bumagsak ito at rumagasta ang tubig. Doon na nga inanod at gumuho ang bahay ng 2 magkapatid na edad 11 at 7 taong gulang. Sa kabuuan, 10 bahay ang tuluyan na winasak po ng flash flood. 5 ang may partial damage. Pinalikasan ng barangay ang nasa 113 pamilyang nakatira sa nasabing lugar. Pansamantala naman silang nanunuluyan sa isang eskwelahan.
0: Natapo ang pumatay at nakasako ang administrative officer ng Bohol Island State University. Doon is po ng unang napaulat na nawawala ang biktimang si Dexter Timbal Hinayon hanggang sa natagpuan po na ang kanyang bangkay. Suspect sa krimen ang 18 taong gulang na pamangkin ng biktima. May relasyon umano ang 2 at away sa pera ang sinasabing dahilan ng krimen. Kusapong sumuko ang suspect at umamin sa kanyang ginawa. Nasa pangangalaga ngayon ng Kandihay MPS ang suspect na naharap sa kasong murder.
2: Nahulog naman sa isang ilog ang isang 16-wheeler truck matapos pong bumigay ang tulay. Diyan po yan sa Titay, Zamboanga, Sibugay. Ayon nga po sa investigasyon, patungo sana sa barangay Kamanga ang dump truck mula po sa barangay Palumok. May karga po itong graba. Nang dumaan ito sa tulay, bigla nang bumagsak ang tulay habang tumatawid ang mga ito. Nasugatan po ang iba't ibang bahagi ng katawan ang driver na agad namang naisugod sa ospital. Isinara na muna ang tulay habang isinasaayos ito. Patuloy pong inaalam ng mga otoridad ang sanhinang pagbagsak ng nasabing tulay.
0: Mga kapatid, sa usapin po ng construction na dapat dun tayo lagi sa standard, hindi substandard. Pwede kasing mura yan, napakamura, pero substandard pala. Ingat tayo ha, kapag ang pinag-uusapan natin ng mga light steel frames, dito ka na sa standard. Yan po ay J. Max Light Steel Frames, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may nakatatak na PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisamit dinding. J. Max Light Steel Frames, walang kaba at duda, protektado ka. J. Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kagad ang hinahanap ko, ito lang ang gusto ko. J. Max Light Steel Frames, available yan sa JCML Hardware and Construction Supply. Diyan po naman sa Bagong Pag-asa sa General Santos City. Yun o, JCML Hardware and Construction Supply. sa bagong pag-asa, General Santos City. Thank you ha. At sa DGKL Hardware, dyan po naman sa Davao. DGKL Hardware sa Davao City. Nagkasalamat kami yung tanan ha. At ang JMAX ay available din in our leading Deepon Hardware Stores nationwide. Pagbati po ng happy birthday today. And good morning. Happy birthday. Opo kay Ginang Lisa Hoston ng JS Vega Hardware. Siya po ay miyembro ng Twin Bar Metal Group of Companies. Happy 59th birthday. Oy, may discount ka na next year.
2: Wow, saka may libreng sine.
0: Ma'am Lisa Hoston, happy birthday po sa inyo.
2: Happy birthday,
0: mabuhay. At
2: Madel.
0: Ngayon, sa ating pong mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan. Good morning. Kinumpirma mga kapatid, ano po? Nagsimula po ngayong umaga ang dalawang araw ng nationwide transport strike ng grupong Manibela. Nagpuprotesta po ang kanilang hanay, bunsod nga po ng muling pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. At kabiguan po ng pamahalaan daw na ipatupad ang taas pamasahe sa mga jeepney. Nasa 100,000 mga PUVs ang inaasahan pong lalahok sa transport strike. Para rin po naman ang grupo na magtungo po sa LTFRB para nga maghain ng petisyon para po sa 2 pisong dagdag sa minimum fare sa mga jeepney. Giit ni Mar Valbuena, hindi pa rin po sapat ang 2 piso at hinihiling lamang nila ito para nga maitawid nila ang kanilang gastusin sa maintenance ng kanilang mga jeepney units.
2: Samantala, muli namang nanawagan po ang grupong Piston na aprubahan po ang kanilang hirit na 10 pisong taas pamasahe. Nakabindin pa rin kasi ang kanilang petisyon sa LTFRB kung saan hiniling po nilang maitaas sa 23 pesos, aray ko po, ang minimum na pamasahe sa jeep mula po yan sa kasalukuyang 13 pesos. Ayon kay Piston President Modi Floranda, nalulugi na nga ang mga tsuper ng higit 1,800 piso kada araw at wala na silang maiuwi sa kanilang pamilya. Kailangan daw nilang kumita ng 4,600 piso para lang sa boundary at pagpapakarga. Bukod po sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, kasama rin daw sa kanilang hiling ang 10 pisong taas pasahe na gagastusin para po sa piyesa ng kanilang mga jeep.
0: Tuloy pa rin po naman ang pagpapatupad po ng 85 pisong minimum wage sa Metro Manila ayon sa Malacanang. Paliwanag po ni Attorney Claire Castro, wala ho naman daw kautusan si Pangulong Marcos de Jr. na suspindihin ang naturang wage hike. Niliwanag po ng palasyo na tuloy pa rin ang wage hike sa gitna po ng panawagan ng ilang grupo na ito'y pansamantala munang suspindihin dahil posible nga itong mauwi sa tanggalan ng mga trabahador. Wala rin po naman daw nakarating na impormasyon kung merong nga mga miyembro po ng pribadong sektor na nakikiusap na huwag muna itong ipatupad. Nakatakda pong ipatupad sa July 25 ang unang tranche ng aumento na nasa 60 pesos kada araw.
2: Samantala, kinumpirma ng Malacanang na hindi na po pagmamayari ng mga villar ang prime water. Ay, ganon? Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, official na po itong naibenta. Ay, kung gaganda ng servisyo ng tubig. Naibenta na po ito sa Crystal Bridges na pagmamayari naman ni Lucio Co. Inaprubahan na rin daw ng Philippine Competition Commission ang pagbebenta sa nasabing kumpanya. Pagdating sa pananagutan ng mga nasa likod ng kumpanya noong inirereklamo ang pangit na serbisyo nito. Kailangan yung pangit na serbisyo. Tiniyak ng palasyo na pinag-aaralan ng mga legal remedies para mahabol ang mga dapat mapanagot. Ay, kaya siguro, salamat, bababa na siguro yung presyo ng tubig namin.
0: Hindi lang yun. Maliban dyan sa prime water na yan, meron pa silang mga ibang problema sa stock market. Yung stock manipulation. Kaya na po mapapanagot itong mga taong ito.
2: Naku, magandang balita ito para sa mga sineservisuhan ng prime water. Salamat naman.
0: Malapos naman daw manatiling mababa ang gastusin sa produksyon ng palay ngayong taon. Sa datos nga po ng Philippine Statistics Authority, bumaba ng 7.7% ang average na gastusin sa produksyon ng palay sa 55,000 per hectare noong pong 2025. Pero ayon po kay Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor, hindi malabong tumaas na naman ito ngayong taon. Ito nga po ay dahil sa pagtataas naman po ng presyo ng petrolyo at maging ng abono dahil nga pa rin po sa gerang sa gitnang silangan at maging ang nagbabadyang epekto ng El Nino. Dagdag pa ni Montemayor, kahit na nga po daw bilyon-bilyon na ang ginagastos ng DA para po sa seeds, abono, makinarya at ilang pang kailangan ng mga magbubukid sa produksyon, napatuloy din pa ho sa 4.15 tons kada ektarya lamang ang ani nitong mga nagdaang taon. Mas mababa yan sa target po ng DA na 5 tonelada kada ektarya. Ayon kay Montemayor, baliwala lang daw ho ang mas murang produksyon kung nanatiling mahina ang ani ng mga pobreng magsasaka. Alas 6.52 na ang ating matampok na balita ngayon sa iba yung dagat naman.
2: Kinumpirma po ni U.S. President Donald Trump na plano ng kanyang puwersa na atakihin ang Pikes Axe Mountains sa Iran. Sinabi po yan ni Donald Trump sa gitna ng panayam sa kanya ng media sa White House. May matibay na pundasyon ang nasabing kabundukan na pinaniniwala ang mayroong idirisenyong dalawang lagusan. Kahit parawang U.S. arsenal ay wala itong mapanama sa istruktura ng Pikes Axe Mountain. Ang nasabing kabundukang yan ay may kinalaman daw po sa nuclear program ng bansang Iran.
0: Samantala po naman na antala daw ang paghaharap po ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth matapos nga po ang protesta ng ilang grupo sa gitna yan ng pagdinig po ng Senado kaugnay po sa supplemental funding request ni U.S. President Donald Trump. Ilang minuto pa lamang po na nagtatanong pati si Hegseth ay inakusahan na ito na sangkot sa mga steril na pambubomba sa mga kawawang mga bata bunsod po ng kaliwatkan ng pag-atake ng U.S. forces sa Iran. Katansya nga po ng Iranian Health Ministry, aabot na po sa 50 tao ang namamatay habang nasa higit na 500 ang iba pa ang sugatan sa nakalipas lamang na 3 linggo.
2: Nagpataw naman po ng 50% ang tarifa sa maraming produkto mula po sa Canada si U.S. President Donald Trump. Ayon po kay Trump, ang pagbataw o pagpataw niyang ito ay sagot sa di umano'y hindi pantay na pagtrato o ng equal treatment ng bansang Canada sa mga kotse at produktong dairy at alcohol ng Amerika. Kabilang po sa mga imported goods mula sa Canada na planong patawan ng 50% tariff, ang 30 araw mula ngayon po yan ay mga alak, hockey sticks at mga simento. Sa gitna nito, nagpahayag naman po si Canadian Prime Minister Mark Carney na nakahanda po ang Canada na palakasin ang usaping kalakal sa Amerika. Una nang sinabi ni Trump na walang kaugnayan ang pagpataw nito ng mataas na tarifa matapos maramdaman sa maraming syudad ang epekto ng wildfires sa Canada.
0: Samantala pa rin, nagsimula po namang mag-deploy sa ilang mga bayan sa Lebanon ang kanila pong pwersa. Ito nga po'y nag-uugat bungsod ng pag-alis o pag-abandona ng Israeli forces sa southern Lebanon. Bahagi yan ng kasunduan po sa pagitan ng Lebanese authorities at ng Israel sa ilalim pa rin po ng isinusulong na naman na usapin pangkapayapaan sa gitnang silangan. Kabilang po sa nakalatag na hakbang ng Lebanese army troops ang pagkukumpiska sa mga armas na militanteng grupong Hezbollah.
2: Umabot po sa 10 ang naitalang patay kasunod ng pananalasa ng matinding ulan at baha sa Chile. Sa drone shot sa baybayin po ng La Serena, kita ang lawak ng pinsalang iniwan ng kalamidad. Kabilang po sa apektadong ilang rehiyon, katulad ng Atacama, maging ang La Araucanía. Suma total, nasa higit 50,000 tao ang apektado po ng matinding sama ng panahon. Dahil nga dyan, nagdeklara na ng state of emergency ang mga lalawigan po sa Coquimbo at Huasco. Puspusan naman ang isinasagawang cleanup operation ng Chilean authorities sa mga sinalanta po ng nasabing kalamidad.
0: Sa oras na 5 more minutes before 7 o'clock. Good morning kay Sir Johnny Nong. Agang gumising o nagpaparamdam na kaagad para po sa panibagong araw po ng hanap buhay. Thank you.
2: Morning.
0: Sir Johnny, hi. Good morning. At sa kanya pong may bahay at kay Ma'am Donna Nang, maganda umaga po sa inyong lahat. At sa nag-aabang din po sa ating entertainment news, si Ma'am Chet Monson. Good morning, Ma'am Chet. Eto na po. Sa mga fans ni Birthday Girl, Nanay Christopher May.
2: Yes, birthday na po ni Adobo Queen tomorrow, Nanay Christina.
0: Nanay, bukas po ay aming sasarhan
2: ang buong
0: ang pintuan.
2: Oo, ang buong TV5. Happy bukas birthday, po. Nanay.
0: May pakain tayo dito direct, ha? Duty ka ba direct bukas?
2: Oo, duty si direct bukas.
0: Pwede ka ba mag-barbecue?
2: Nak naman, sarap.
0: At bukas sigurado dahil.
2: Kasi ilang piraso tayo dyan. Oo, sarap naman. Nagugutom ako.
0: Ito na po ang ating entertainment news.
2: May hugot sa Asia Superstar Catherine Bernardo sa Someone Someday Loveless Fest. Napa-throwback po si Kat tungkol sa mga natutunan niya sa kanyang first First Love. Para sa aktres, memorable ang lahat ng first time tulad ng First Love at First Heartache. Mukhang makaka-relate po mga kapatid natin sa karakter niyang si Billy na makikilala na soon sa Someone Someday. Mapapanood po yan simula July 24 sa Netflix at wow, July 27 po. Magsisimula na para sa mga walang Netflix pero may TV5 kayo.
0: Uh-huh.
2: May Signal TV kayo.
0: Yes.
2: Starting July 27 po yan dito sa Todo Max Primetime ng TV5.
0: Alright, at maganda umaga rin kay Ma'am Ann. Si Ma'am Ann, caregiver po naman ni Bo GD.
2: Good morning, Ms.
0: naman
2: Ann.
0: Ang speaker daw ho ng kabago representante.
2: Oo, alam mo yung kanilang anak na isa, babae. Kasing ganda ni Ms. Ann, ha? Nakakita ko sa mga IG, ha? Kasing ganda ni Ms. Ms. Ann ba, o si sir? Sino kamukha? Ms. Ann, oo. Morning po.
0: Si Ms. Ann, good morning po, mama. Salamat ng marami daw ho. Ginagawa po tayong source of news araw-araw. Thank you. Pero eto, matinding bashing. Bashing to the snow.
2: Ibang bashing yan.
0: Dashing pala
2: dashing yun eh.
0: Okay.
2: Ito bashing.
0: Matindihong bashing ang inabot ni Joshua Garcia matapos siyang akusahan na DDS o diehard Duterte supporter ng mga netizen.
2: Ayun.
0: Ito nga pinag-uugat sa pag-repost ng aktor sa isang video sa TikTok na tila nangungutya sa prosecution sa impeachment trial po ni VP Sara.
2: No?
0: Maraming netizens ang nanawagan pong i-boycott daw yung aktor pero marami din po namang sumusuporta. Usap-usapan po namang biglang in-unfollow ni Joshua sa IG sina VP Sara at Senador Alan Peter Cayetano matapos ang pambabasya. No comment pa ngayon si Joshua.
2: Ayun lang. Sa'yo naman. Hindi niyo na sa bata kung ano sinong gusto niya. Sa'yo nang gusto niya. Ano magagawa niyo? Kung patropa sa ni Marco. Diba, partner?
0: O
2: sige. Ito di naman.
0: Hindi pala anak, apo.
2: Sino?
0: Yung
2: ayun, nakita ko. Yung nakita ko nito yun. Alam ko, anak. Ako na yun. Anak, halos kasing edad ko kasi. Sa kala ko, anak. Good morning po.
0: Halos kasing edad mo.
2: Oo. 25.
0: Sobra ka naman.
2: 25. Wow! Eto. Magpo-produce po ng stage play ang Sigabo actor na si Coco Martin.
0: Kasing edad mo, ha?
2: Oo. 25. Buti na lang, di na sa akin nakapahaling yung camera. Ito na. Mas may dila ako eh. Ito nga po.
0: Ibay mo din, ha?
2: Siyempre, makapalan lang yan. Kung sa Senado nga, makapal mukha nila. Dito ba na lang? Hindi ko makakapalan. Ito. Magpaproduce nga daw po ng stage play ang Sigabo actor na si Coco Martin. Ang kwento. Hindi makamove on to.
0: Nung
2: sinabi ko kaedad ko eh. Pumayag ka na.
0: Sabi ni Ma'am Ann
2: Apat Ma'am Ann, di ba?
0: Apat na boys ang anak nila eh.
2: Apo pala yun. Apo pala yun. O, kala ko na nakita ko, anak, ay apat na boys pala to. Kinabahan ko. Kanino anak yung isa? May makitaw. Mag-aaway pa kayo, no? Sorry po. Oo, apo pala, apo. Ito na nga po, madam. Mukha po kasing anak nyo nga. Kasi kahawid kasi
0: ganda. Kasi edad mo, ha?
2: Oo, 25. Ito. Magpaproduce nga po ng stage play ang Sigabo actor na si Coco Martin. Ang kwento po ni Coco, ito daw ang dahilan ng pagkikita nila ni Ding Dong Dan. Sayang pala yun. Chairman po ng organization na Actor PH Ding Dong kung saan gustong magbigay ng trabaho ni Coco. Natutuwa raw siya na kahit magkaribala ng kanilang mga serya sa primetime, iisa daw ang hangarin nila ni Ding Dong at yan ay makatulong sa industriya. Amen.
0: Mm-hmm.
2: Iniisip na lang daw ng aktor ang konsepto para po sa nasabing stage play. Bago pa man sumabak sa pelikula at telebisyon, aktibo na rin po sa teatro si Coco Martin.
0: At nagulat po naman daw ang Marvel fan sa bigla ang paglalabas po ng trailer para po sa inaabangang Avengers Doomsday. Magsasama-sama ang Earth Mightiest Heroes para po harapin ang bagong bantay. At mukhang
2: gosh,
0: si Thor na karakter po ni Chris Hemsworth ang magiging leader nila. Pero bukod po sa mga bagong recruit gaya po ng Thunderbolts at ni Shang-Chi, makaka-team up nila ang mga bagong kasama po sa MCU. Kabilang po ang Fantastic Four at ang X-Men na mula po naman sa ibang universe. Magbabalik po naman sa kanila pong role bilang Professor X at Magneto sina Patrick Stewart at Ian McKellen. May pasilip rin po sa bagong kontrabida na si Dr. Doom. Nagkakapala po naman ni Robert Downey Jr. At sa kauna-unahan po makakataon mula noong 2019, magbabalik po naman si Chris Evans bilang si Captain America. Mapapanood po ang Avengers Doomsday sa mga sinihan on December 18. Kung nilipin magkapatid,
2: Ladies and gentlemen.
0: Yung magkapatid.
2: Oo. Avengers, Doomsday, The Bloodbath Edition ba yan?
0: Isama nyo yung magkapatid.
2: Sino magkapatid?
0: Para meron kayong ano.
2: What's the purpose of all that?
0: Okay, sige. Para na kasi alas 7 na.
2: Isa na lang to. O sige, mamaya na. Isa na lang eh. Sayang naman. Attention blinks. Bago tayo magpaalam sa TV5. Hmm. Mga kapatid, paparating na po ang bagong kanta ni Blackpink, Jennie, na Less Than a Lover. Yan po directed by, written by, at music by Jennie. Siya po talaga lahat ang gumawa nito. Ikaw na yan, Jennie, ha? Sa IG post ng singer-dancer, may pa-teaser photo habang ka-holding hands po ang isang lalaki at may nakalagay na, quote-unquote, "The summer I chose to pause the love story." Bago po yan, nag-trending pa ang IG story ni Jennie kung saan may kasama siyang mysterious guy na tinapala ng heart sticker ang mukha. Sa Friday na po, ilalabas ang bagong awitin ni Jennie na Less Than a Lover. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:02, ang tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactistrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Shopee, TikTok at pwede pong umorder sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong mag-message para umorder sa 0931-033-2871. Ma'am Annie, ito po ang sikreto ko kung ba't mukha po akong 25. Available na po ang Ultabio Trial Pack sa lahat po ng Mercury Drug Stores nationwide. Para po hindi na natin kailangan ng Botox, di ba? Sa akin siguro din siya ni Miss Anne. So, sino yung babae? Oy, mga kapatid sa GMK, magbabalik po kami bukas. Araw na po ng Webes, dito pa rin po sa TV5.
0: Wala kang Botox, ha?
2: Slide lang. Huwag lang susobra. Kasi pag sumobra yan, hindi na yan gagalaw. Mga ilang units lang po, Miss Anne. Okay.
0: Pero kong yung braso mo yata nakabotox eh.
2: Malapit na. Susuntukin kita.
0: Nakita mo yung dito.
2: Nakita mo yan, partner. Konti na lang.
0: Ano? Ito talaga namang
2: kikwelyuhan kita.
0: Si Captain America. Basic si Eva. Nakita mo yung ating sign language, ano?
2: What?
0: Gayahin mo, sir.
2: Dapat sinasabi mo sa kanila ano yung pinapang niya. Okay.
0: Grabe ang ano nito. Parang si Heidi rin din
2: diba? Talaga. Well, wait nyo lang. Wait nyo lang. Nagpapa-Heidi rin talaga ako. Abangan nyo.
1: Wow!
0: Ay, naku. Hindi. Yung ano, yung kasama doon sa Mission Impossible.
2: Ayoko na nga. Inuuto mo ako
0: yung,
2: eh.
0: Yung lumalaban sa ano?
2: Alin?
0: Sa wrestling. Yung
2: sino?
0: Champion na babae.
2: Sino doon? Sino?
0: Yung huli na lumaban.
2: Sige, hindi. We have a note there. May notes ka. Kasi kung wala pa mamaya, balikan natin yan.
0: Mapaalam ka na dito. Overtime na tayo.
2: Oy, mga kapatid sa TV5, hanggang 10 in the morning po kami ni Manong Ted. Pwede po kayong manood sa amin sa Signal TV Channel 1&1PH. At napapakinggan din
0: si
2: po
0: Ronda,
2: kami.
0: Si Ronda Rousey.
2: Thank you. Napapanood po kami.
0: Oy,
2: salamat. Kala ko sa mukha din eh. Uy, napapakinggan din po kami ha sa mga may radyo po dyan. 105.9.
0: Dito ka nagandahan kay Chaza. Thank you. Kasi sa kanyang pag-wait. Pati yung mukha may muscle.
2: Salamat. Pati utak.
0: Pati mukha may muscle.
2: Pati utak magka-muscle. Pati
0: muscle sa mukha. Tumasa sa mukha.
2: Ayun ha. Inuuto mo na naman ako, mga kapatid. Napapakinggan nga po kami sa 105.9 True FM. Magbabalik po kami bukas, araw ng Webes. So ito na, tinatawa mo tuloy yung mga kapatid natin sa GMK eh. Sabi nung mga GMK host doon, "Oy, do your job na, Tata Intend." Kayo talaga.
0: At ngayon sa ating Sports 5,
2: do your job.
0: Manong Tut, good morning sa iyo ha. JB Garganera, happy Wednesday. Aba po'y pinanalo na naman ni Chris Newsom ang Meralco Bulls. Ate Dina, congratulations sa at kay Ate Arlene Guanyo. Laban nga po sa Blackwater Bossing sa PBA Governor's Cup na ipasok ni Newsom ang layup sa huling 3.9 seconds ng laro para makuha po ang 116-114 na panalo. Bago yan, binurahon ng Bossing ang 17 kalamangan ng Bulls sa 1 punto po ng laro. Dahil dyan, meron ng 2 wins at 1 loss ang Bulls ngayon pong conference. Kapareho po ng Blackwater. Gumawa ng 16 na puntos ni Newsom para po pangunahan ng lockouts. Meron po naman 25 points and 12 rebounds ang kanilang import na si Antonio Hester. So, congratulations kay Coach Norman Black sa kanyang may bahay na si Ma'am...
3: Anong pangalan? Magkamali tayo. Yusin mo. Yung pangalan ni Ma'am.
0: Si Ma'am...
3: Mrs. Black.
0: Carmen.
3: Yeah, Miss Carmen Black. Good morning.
0: Ipanabit mo si Coach Norman,
3: yes,
0: diba?
3: Of course. Oo, talagang very handsome pa rin. Anong height, Mr.
0: Saka
3: Norman?
0: Saka very, mapayapa.
3: At saka super humble.
0: Very mahinahon.
3: Can we just say very humble? Norman Black na yan, pero talagang napakahabol. Anong height niya?
0: 6'5".
3: Wow, kaya pala.
0: 6'5", 6'6".
3: Hanggang 10 lang yata ako. Good morning, sir. O, ito naman. Nakuha po ng Rain or Shine Elasto Painters ang unang panalo ngayong PBA Governor's Cup matapos po ang tatlong laro. Dinala nila ang unang pagkakabigo ng Phoenix Fuel Masters 105-98. Nanguna po si Aaron Fuller matapos po ang 28 points at 16 rebounds. Para sa locals, nagdala po ng 18 puntos, 8 assists at 2 blocks. Si Adrian Nocum, 1-2 ang record ng E-Painters sa Group B, habang 3-1 naman ang standing ng Phoenix.
0: At ito po, biyahe po namang pa-Japan itong si Pinoy Cager Mike Phillips para nga po maglaro sa Kyoto Hanari ng B-League. Sumirma po ang 2 taong kontrata po si Mighty Phillips sa naturang koponan ayon po sa anunsyo nito kahapon. Matapos nga pong manalo ng 2 UAAP titles sa Lasal, saglit po naglaro sa San Juan Knights ng Maharlika Pilipinas.

0: ang Philippine Men's Football Team sa 2026 ASEAN Championship. Pinangalanan na po ang 24-man squad ng pambansang Koponan para sa torneo. Bubuksan ng bansa ang kampanya sa Group B kontra Myanmar sa July 28. Gaganapin po yan sa Newmark City Athletic Stadium sa Tarlac. O ayun pala, nagagamit naman pala. Lalabanan nila ang Laos sa August 1, Thailand sa August 4, at Malaysia on August 8. Tanging ang top 2 teams ng bawat grupo ang aabante sa knockout stage.
1: Kinumpirma po naman ni Irish mixed martial artist Conor McGregor na nagtamo siya ng punit sa kanya pong kanang anterior cruciate ligament o ACL sa tuhod. Ito po ay meron din daw po siyang meniscus damage itong si McGregor. Ito nga po ay matapos ang kanya pong comeback fight noong pong July 11 kontra kay Max Holloway. Nagkamali ng baksak ang 38 anyos nang tangkain pong mag-flying kick sa simula po ng laban. Tumagal lamang po ng 69 seconds ang laban bago po dineklarang panalo po si Holloway via technical knockout dahil nga hindi na po kinayang magpatuloy pa itong si McGregor. Ayun. Ayon kay McGregor, sumailalim siya ngayon sa surgery at balak niyang magbalik daw po sa octagon sa susunod pang taon. Ayun mga kapatid, ganap ng 10 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Sarap naman talaga. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarket nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, Maligayang bate rin po. Happy birthday kay Dali Bernardino ng San Miguel, Bulacan, from Tolitz Bernardino and Tony Tolentino ng Calgary in Canada. Happy birthday and good morning.
2: Good morning.
1: Oo, San Miguel, Bulacan. Kumusta mga taga Bulacan? Ay talaga naman kay Inang Esther Perez at kay Nanay Ining Tolentino. Maganda umaga po sa inyo dyan sa Bulacan.
2: Good morning.
1: Talagin po na ating mga suki ng mga seniors at super seniors kay Baby James at kay Ma'am Aida at sa lahat po ng ating nakapakinig na kinakailangan na rin pong uminom ng supplement ha, doon po sa mga medyo OA na, alam niyo yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw, ay yan o ay eh baka naman po yung pagiging OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, meron na pong OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero, mahalagang paalala ha? Ang OsteoGuard hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Yan po ang aking supplement, OsteoGuard, para kahit papaano po tayo ay nakakabuhat-buhat pa, praise God. Amen. OsteoGuard, thank you very much. Napansin ko kahapon, parang hindi na ginagamit yung salitang kinawatan. Pansin nyo, parang umiiwas na paggamit nun kasi baka nga naman madulas eh, ang inyong kinawatan. Okay.
0: Kinatawan kasi.
1: Oh, pero
0: nakakalito lang minsan.
1: Isa kong kaminsahe na abogado sa
0: ano sabi?
1: Ang gulo magtanong nito. Totoo lang. Ay, in fairness, the idol rap is straightforward, diretso lang.
0: Oo,
1: yung tanong, diretso. Di ba hindi yung ayan, dami, ikot, kukurbada, kakaliwa, kakanan. At saka yung simula na, I'd like to ask this question. Hello, itanong mo na.
0: Diretso mo na.
1: Ask this question because, you know, et cetera. Ako kakaliwa, kakanan, ikot, et cetera, et cetera.
0: Bakit?
1: Hoy!
0: Ganun talaga. Parang mga daan lang sa Bulacan. Lubak-lubak.
1: Diba? Anyway, sige, hayaan na natin.
0: Oo.
1: Kaya wala tayong magagawa dyan.
0: Eh, ganun talaga. Yan na binoto mo yan eh.
1: Ah?
0: Oo.
1: Hello?
0: Reaction,
1: abangan po sa aming pagbabalik.
0: Ikaw ang bansa ng News 5.
3: Dito tayo sa totoo.
4: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
5: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive.

0: Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
1: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
2: Ang oras, 7:13.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano? Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang! May nagwanan lang in here!
5: Sangla!
6: Personal loan!
9: Jewelry!
10: Negosyo loan!
11: OFW!
7: At motor loan!
5: Bus loan!
12: Sa Cebuana!
13: Good job!
5: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
14: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
15: Ito, Cha-Cha, oh. Sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
14: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede ako mag-tempura. Easy to get in supermarket.
15: Teka, Cha, for sharing yan, ha?
14: Baby, nasolo ko na.
15: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
16: True FM. Session resume, Majority Leader.
15: Thank you! Anong sabi ni Attorney Mike Toledo? Meron daw major na announcement?
17: Oh, sa Sona ang pangulo. Yun ang sabi kanina. Baka overhype na naman yan, ha? Parang yung pag-hype ng prosecution dito sa magiging paglitaw ni Matibag sa Senado na sinasabing may malaking pasabog. There will be fireworks. Wala bang nakita ang fireworks kahapon? May alam ko na halos lahat yun.
15: Kaya lumalabas pagka DDS mo daw eh.
17: Nagtatanong lang. Oh, ito. Ako sa akin lang, ha? Baka magpapasabog ang pangulo. Ulo na naman sa July 28, may sasabihin na naman, another corruption issue. A year after nung huli niyang sinabi yan, sino-sino lang ba nakulong?
15: Ayan ka na naman eh.
17: Oh.
15: Pinapaalala mo na naman yan.
17: Hindi, di ba one year after na yun?
15: Relax ka lang, tayo magbabalita na nga. Pero sa mga panahong ito, ha, napabagong, bago nga po ang klima kahapon, ang napakainit. Abay, bumuhos ng napakalakas na ulan sa Quezon City. Sinabi mo.
17: Same partner, totoo.
15: Resulta, traffic.
17: Tama.
15: Baha. Opo. Nagbabaha. Mga kapatid, kaya nga po sa panahong ito na tag-ulan, tag-init, tag-ulan, tag-init, uso na naman ang sakit. Kaya dapat po, ingat tayo lagi. Sa pagbili nga po natin ng ating mga kinakailangan na gamot, doon tayo sa subok na at mapagkakatiwalaan. At abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa. Dahil nga kapag sobrang mura, mag-ingat din at magduda dahil baka naman hindi epektibo at safe. Sa panahong malaki po ang gastusin, ang paalala po lagi ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Again, piliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Paalala muli mula sa ating mga kaibigan sa Unilab. Thank you!
17: Uy, nakikinig sa atin sa radyo. Talagang may edad ka na, Choco. Si Choco ng Laguna. Good morning, Choco! Sabi niya, grabe ka naman. Narinig ko yung balita niyo. Pangit. Inulit mo pa. Pangit na pangit ka naman sa servisyo ng Prime Water. Eh, totoo naman. Meron bang nagagandahan?
18: Malakas sa inyo yung market.
17: Well, at least kayo magbabago na kasi iba na yung management, hindi ba?
15: Okay, let's see. Sana nga. Mga kapatid, sa oras na 17 minutes after 7 o'clock, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
17: NBI Director Attorney Melvin Matibag, nanindigan na hindi lang basta banta, kundi may plano na talaga sa umano'y assassination plot laban daw sa Pangulong Bongbong Marcos Jr.
15: Defense, posibidahong questionin sa kataas-taasang hukuman ang pagbusisi sa financial records ng Vice Presidente.
17: Samantala, Malacanang, hindi raw pasisiil kasunod ng nangyaring tensyon sa Ayungin, Seoul. Pangulong Bongbong Marcos Jr. ipinatawag ang Chinese Ambassador to the Philippines.
15: Dalawang araw po na tigil pasada, aarangkada. hirit na mga tsuper, bunsod po ng big time oil increase. Dagdagan ng 10 piso ang pamasahe.
17: Nawawalang college students sa Pampanga, natagpo ang patay sa ilog.
15: At mga kapatid sa ating Sport 5, Chris Newsom ipinasok ang layup sa huling 3 segundo ng laro para ipanalo ang Meralco Bulls kontra Blackwater Bossing sa PBA Governorship.
17: Sa balitang entertainment, maaksyong tagpo na dapat mong abangan, tampo sa bagong labas na trailer ng Avengers Doomsday.
15: Ngayon nga pong July 22, araw po ng Miyerkules, handa na ba kayo? May 2 bukso ng ating mga tampok at pinaka-importanting balitang dapat yung mapakinggan sa News 5.
17: Sa mga balitang pambansa, nilinaw po ng Senate Impeachment Court na hindi pa naman ito otomatikong gagamitin bilang ebidensya ang mga tax and bank records ni Vice President Sara Duterte na naipasabina po ng prosecution. Ayon kay Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol, inaasahang mapapasakamay ng parehong panig ang nasabing financial records ng vice sa July 30. Oras na makuha po ito, bubusisiin ito ng prosecution kung makatutulong ba o hindi sa kaso.
6: Makikita lamang ng publiko at ng korte yon once na ipresenta yung mga dokumento na yon doon sa pagpresent ng mga witnesses. Kasi ang dokumento, hindi siya pwedeng ma-authenticate o ma-identify na mag-isa. Kinakailangan ng isang testigo para mag-authenticate at mag-identify nun. At pag upunong testigo na yon, doon ipapasok yung mga nasabpinang mga dokumento, papa-identify sa kanya, ito ba yung bank records na to, paano mo alam na ito yon, kasi ikaw ba yung nag-issue. At doon pa lang natin makikita kung ano yung mga dokumento na yun.
17: Yan nga po ang tining ni Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol. Samantala, nanumpa po si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong hepe ng AFP. Pinalitan po niya o pinalitan niya ang nagretirong si General Romeo Bronner Jr. Pinangunahan kanina ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang change of command sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Bahagi po si Navarrete ng PMA Bigkis Lahi Class of 1990. Naging Army Commanding General din po siya at hepe ng Western Mindanao Command bago na italaga ang AFP Chief. Tinawag namang barbaro at barbaro at violente ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela ang pananakit po ng China Coast Guard sa tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Ayon kay Tariela, mismo mga Chinese ang nagtangkang lumapit sa BRP Sierra Madre na nasa loob po ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Wala raw dapat rason para dumayo po doon ang mga taga-China dahil malayo ito sa kanilang teritoryo. Ito rin daw ang rason kung bakit sinubukan silang itaboy ng mga tauhan po ng Navy na nakaposisyon naman sa BRP Sierra Madre. Pero imbis na tumalima, pumalag at nanakip po ang mga tauhan ng CCG.
9: There's one thing that we need to highlight, no? Ang ating, yung sa mga video na ipinakita na inilalabas ng Chinese Embassy, ng Chinese State Media, makikita natin dito na walang tinamaan, walang nasaktan sa China Coast Guard personnel. At sa video na ipinakita natin kahapon kung saan nagkaroon ng injury, head injury ng ating personnel, pinakikita natin dito how barbaric, how violent the China Coast Guard personnel is para talagang saktan ang ating personnel. And this is the part of the video na hindi ipinakita ng Chinese Coast Guard because they are hiding what really happened dito sa incident na to.
17: Yan nga po ang tinig ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela. Sa kaugnay na balita, nalapatan na po ng lunas ang tauhan ng Philippine Navy na sugatan sa ulo matapos nga pong hampasin ng bato ng China Coast Guard sa gitna po yan ng komosyon sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP spokesman for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Trinidad, sinadyang lumapit po ng mga Chinese sa BRP Sierra Madre. Kumuha sila ng mga litrato at videos para palabasin na Pilipinas ang nanghahara sa Chinese. Bagay na itinanggi naman ng AFP at hinamon ng China na maipakita sa mundo ang tunay na nangyari. Ayon po sa AFP, sinadyang mangudyok ng China para palabasin na sila ang kinakawawa at makuha ang simpatsa ng mundo.
10: Nabugbog sila sa information space sa mga narrative na lumalabas. Yung pinalabas ng China Daily na mga unggoy, ang Pilipino. They had to give out a statement distancing themselves, yung Minister of Foreign Affairs. Unusual to sapagkat ang China Daily is a propaganda arm of the Chinese Communist Party.
15: Mm-hmm.
10: But because of the very strong pushback, they had to distance themselves. So kahihiyan nila yon. Napapahiya ang Chinese Communist Party dito. Yung 10th anniversary celebration ng Arbitral Tribunal,
15: mm-hmm.
10: na kung saan 44 countries so far have expressed support to the Philippines stand and to the ruling in our favor. Black eyes na doon. So kumbaga, Manong Ted, in the past few weeks, the information space has been full of narratives supporting our stand. They needed to change that narrative. Ang masabi ko, ilabas nila ang buong video. Inglisin ko para maintindihan nila. Bring out the whole video. Show the world the real story.
17: Yan nga po ang tinig ni AFP spokesman for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Trinidad. Samantala, sa oras nga po ng 7:23, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, ang website po nila ay www.mayetdelarosa.com. Ang Facebook po nila ay araw-araw may live selling ng alahas para makita nyo nga po ang mga gold diamonds ng Mayet de la Rosa. Open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. And once again, congratulations to Richard and Ma'am Mayet de la Rosa sa opening po ng live selling house nila daan sa Alabang. Open po ito ha sa lahat po ng gustong magnegosyo pero walang puhunan. Makipag-ugnayan po kayo sa kanila. Mga kapatid, magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat nyo pong malaman ngayon araw po ng Miyerkules. Dito pa rin po yan sa News 5. Napapakita gan. So 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
11: Si Jinping.
12: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di pa mas maiging gustuhin malayo sa sakit.
13: Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya

0: PhilHealth, your partner in health.
1: Ang oras, 7:25.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
3: That's the Technogas Technique.
0: Be future ready. Be STI. Buong pagmamalaking binabati ng 105.9 True FM ang ating multi-awarded kapatid na si DJ Chacha sa pagdiriwang ng 455 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila. Pinarangalan siya ng Gawad Manilenyo bilang natatanging Manilenyo ng mass media ngayong taon. Hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahaya, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
4: Oras muna natin, mga kapatid. It is now 7:26.
5: Ang tamang oras.
4: So yes, ang tamang oras muna, mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign, mga kapatid, ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Mula po yan sa Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Puntahan niyo po ang kanilang website www.megasoft.com.ph or ang kanilang Facebook sa Twins Lampaign Baby Diaper para po sa mga promos and discounts. Mga kapatid, puntahan po natin ang balita sa Metro Manila. Binugbog ng mga lasing na lalaki ang isang motor taxi driver. Diyan po yan sa Marikina City. Ayon po sa Marikina Police, nagsimula po ang gulo ng harangin ng dalawang lalaki ang biktima na may pasahero pa noong mga oras na iyon. Tila nakursunadahan lamang daw ng mga ito ang motorcycle taxi rider. Napiktura naman ang babaeng pasahero ang plaka ng motor na gamit ng mga suspect. Dahil po dyan natunto ng mga pulis ang naunang nambugbog sa rider sa barangay Malanday, dyan po yan sa Marikina. Wala namang pahayag ang naarestong suspect. Maharap po ito sa reklamong physical injury and malicious mischief. Patuloy pong pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pambubugbog na may show cause order na mula po sa LTO. Samantala, posibleng isang sindikato daw ang nasa likod po ng pagpatay sa political vlogger na si Alisa Lipata o mas kilala bilang Mima Alisa. Ayon po sa Philippine National Police o PNP, may natukoy na po silang dalawang suspect at malakas po ang kaso laban sa mga ito. Kumakalap pa rin po ng mga ebidensya para malaman ng eksaktong motibo ng mga salarin. Kabilang po sa iniimbestigahan ay kung may kinalaman ng pagpatay sa pagsuporta po ng vlogger sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. July 17, ang pagbabarili ng riding in tandem ang political vlogger sa harap mismo ng kanyang bahay sa Caloocan. Sugatan din po ang live-in partner ng vlogger. Sa pool naman po sa CCTV, ang isang kawatan sa tundo sa Maynila na nanloob ng isang paupahan. Makikita po ang lalaking pababa po ng hagda na may bitbit na plastic sa magkabilang kamay nito. Pagdating po sa bababa, umupo pa ito sa dulo ng hagda na tila inaayos sa mga laman ng bitbit pong plastic. Nang matapos, lumabas na nga po ang lalaki sa gate. Ang laman pala ng plastic ang ninakaw na sapatos na aabot po sa higit 19,000 pesos. Arestado naman ang suspect sa follow-up operation. Aminado naman po ang suspect sa krimen. Nasampahan na rin po ito ng reklamong theft. Mantahin mo yun, no? 19,000 pesos. Kulong, kulong agad. Samantala, mga kapatid, balita naman po sa lalawigan. Patay sa pamamaril. Ang isang pulis na umawat lamang po sa away ng mga lasing sa isang bar sa Pontevedra sa Capiz. Sa investigasyon itong Lunes, nag-away pong tatlong lalaki sa loob po ng bar. Sakto namang nandoon din ang tatlo ring pulis na agad rumisponde sa gulo. Pero biglang nagpaputok ang isa sa mga inaawat pong lalaki. Tinamaan po ng bala sa dibdib si Police Captain Rian Ampoyos. Dead on arrival po ito sa ospital. Arestado naman ang gunman na ngayon po inahaharap sa kasong murder. Hinahanap pa po ang dalawang nakaaway ng suspect. Napag-alamang notorious ang mga ito sa iba't ibang illegal na gawain. Sugatan naman pong isang truck driver matapos siyang barilin ng nakaalitan na barangay captain sa Guagua sa Pampanga. Sa kuha nga po ng CCTV, makikita po ang asul na truck na kasabay po ang puting pickup na sinasakyan ng kapitan. Hindi na nga nakita sa video pero pinagbabaril ng kapitan ng truck dahilan po para gumilid ito sa kalsada. Tinamaan po sa kanang binti ang biktima na agad din pong naisugod sa ospital. Sa investigasyon, nagugat po ang away ng magkagitgitan sa traffic light sa intersection. Arestado po ang suspect sa hot pursuit operation. Nakumpiska ang ginamit na baril nito. Maharap po siya sa kaukulang kaso. Natagpuan naman po ang isang vintage bomb. Diyan po yan sa Kamalig sa Albay. Tumitimbang po ng 1,000 pounds o higit 450 kilo ang bomba. Posibleng mula daw ito sa World War II at gagamitin sa mga eroplano. Nakita ito ng matamaan po ng backhoe. Pinaniniwalaan namang may tunnel na gawa ng mga sundalong Hapon sa lugar. Sinusuri na po ng mga explosive ordnance disposal and canine unit ng provincial government at ng mga pulis ang bomba. Mga kapatid, oras na muna, 7:31. Tamang oras at ibuyan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwede isama ang buong barangay, pwede magdala ng sasakyan, pwede magdala ng motorsiklo, bisikleta. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. At may QR code po sa inyong screen, mga kapatid, para po sa mga nanonood sa atin sa TV, maging sa online. Yung QR code po para sa mga pasahero o di kaya kung rolling cargo man po ang inyong ibubook, gamitin niyo po ang code na yan para kayo po'y makakuha ng 10% discount sa total price. Scan nyo rin po yung QR code sa inyong screen para po sa inyong booking ng tickets with FastCat dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Good morning, Papa Seth Pastrana at kay Ma'am Mary Ann Pastrana. Magandang umaga po sa inyo. Binabati ko rin po mga nagagandahang girls ng Maldita dyan sa may SM Mega Mall. Good morning po sa inyo kay Ate Joanna, Alona, Cecilia, and Maricel. Yung ating pong outfit of the day ay mula sa Maldita. Binabati rin po natin na magandang morning si Sir Eric and Imelda Teng, Miss Irene Chan, si Itzy, JP, and Jimmy. Good morning po sa inyong lahat. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, target nga po ng DOTR na ilunod po ang pagsusubasta ng operations and maintenance contract ng LRT2 sa susunod na taon. Sa ngayon, nagsasagawa na po ang DOTR ng market sounding para matansya po ang interes ng pribadong sektor sa LRT2. Prioridad lamang daw ngayong taon ang North-South Commuter Railway at ang Automated Fare Collection System. Nauna namang sinabi ng DOTR na marami ng foreign companies na interesado pong mamuhunan sa railway projects sa bansa. Nakipag-ugnayan na rin daw ang DOTR sa International Finance Corporation para po sa planong pagsasapribado ng nasabing linya ng tren. Lumagda naman po ang Philippine Airlines o PAL ng kasunduan para makakuha ng mga bagong kontrata o ng mga bagong eroplano. Sakop po ng kasunduan ang order ng PAL para sa 15 Boeing 787-10 Dreamliners at may option para sa dagdag na 5 eroplano pa bilang parte po ito ng modernization sa fleet ng PAL. Ito po ang unang beses na bumili ang PAL ng Boeing aircraft sa loob po ng halos 2 dekada o mula pa po noong taong 2007. Kasunod po niyan, umorder din ang PAL ng 10 Airbus A350-1000 na mga eroplano. Umaasa po ang PAL na makatutulong ang mga bagong eroplano para makapaghatid ang airlines ng mas maayos na serbisyo sa mga pasahero. Posible namang patuloy pang mahirapan ang Pilipinas sa paghimok po ng Foreign Direct Investment o FDI sa natitirang bahagi ng taon. Ayon po sa ekonomistang si Marco Antonio Agonia ng University of Asia and the Pacific. Bukod po sa banta ng external shocks at hindi pa rin nare-resolve ang issue sa pamamahala sa bansa. Hindi rin daw nakatulong na humina pong investment growth dahil sa mataas na interest rate sa bansa. Ayon din po kay Agonia, posible na mahila daw po ang momentum ng paglago ng ekonomiya dahil sa mas mahinang pagpasok ng investments. Kung mas kakaunti daw kasi ang mamumuhunan, posibleng maapektuhan din ang productive capacity ng Pilipinas. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:35, still ang oras na yan, hatid pa rin po sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. So meron po tayo QR code sa inyong screen para mapunta kayo sa kanilang website at Facebook page, mga kapatid, para makita ang naggagandahang items ng Mayette de la Rosa. Dahil open na po for franchise ang Mayette de la Rosa. Ang pinakabago po nilang branch ay sa 168 Mall. And congratulations once again sa kanilang live selling house dyan sa Alabang. Sa mga balita naman po, sa labas ng bansa, arestado pong isang lalaki matapos atakihin ang dalawang turista dyan po yan sa Athens, Greece. Sa report, armado daw ng kutsilyo ang 60 taong gulang na suspect nang mangyari nga ang krimen. 73 at 78 years old daw ang mga biktima. Sa investigasyon po ng Greek police, posibleng may mental health issue ang nasa likod po ng pag-atake. Nasa maayos na pong kalagayan ang mga nasabing biktima. Aprobado na ang panukalang batas na pagbabawalan ang paggamit ng social media dyan po sa bansang France. Ayon sa French Parliament, pasok sa batas na yan ang mga, sumunod po sila sa Australia. Mga kabataang 15 anyos pababa. Pinagdibay po ang panukalang yan sa botong 243 out of 279 votes sa kanilang National Assembly. Ipatutupad na po ito sa school year o sa susunod na school year. Kailan ba ang school year nila? Usually, ang pasokan nila October . Kung di tayo nagkakamali. Ang problema dyan, pag binasa nyo po yung mga balita sa Australia kung saan may social media ban na rin para po sa mga kabataan, ang mga bata nakakagawa pa rin ng paraan para makapandaya. Dahil sa huli, yung platform pa rin po talaga ang magdedesisyon kung sino ang pupwedeng gumawa ng mga social media account. So yun ang hamon ngayon na pag may ganitong batas na at nakita pa rin na yung mga social media platforms ay inaalaw po ang mga bata na gumamit nito, ano ang parusa sa kanila? Dapat matindi para tindihan din nila ang pagbabantay. Kasunod naman ang pananalasa po ng wildfires sa Italy, kabilang po sa napinsala ay ang ilang taniman sa syudad po ng Sicily sa Italia. Sa kuha nga po kita ang paglagablab ng apoy sa apektadong lungsod. Sa taya ng mga otoridad, sumampas sa 40 degrees ang naitalang temperatura sa nasabing bayan. Patuloy pong inaalam ang lawa ng pinsalang iniwan ng nasabing kalamidad. Sports 5! Magpapatuloy po ngayong Miyerkules ang aksyon sa PBA Governor's Cup. Unang magtatapatan ng TNT Tropang 5G at Titan Ultra Giant Risers ng 5:50 ng hapon. Target po ng TNT ang back-to-back wins habang hanap pa rin po ng Titan ang unang panalo ngayong conference. Sunod naman po ang bakbakan ng San Miguel Beerman at Converge Fiber Xters mamayang 7:30 ng gabi. Papasok po ang dalawang kupunan na parehong may malinis na record. Gaganapin po ang mga laro sa Inares Center sa Antipolo. Mapapanood po ito sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Bumaba naman po ng 3 pwesto ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Ranking. World number 39 na po ngayon ang Pinas matapos ang 3 window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Naku po, wala po. Walang naipanalo. Walang ang naipanalo ang Gilas sa naturang window matapos mabigo sa New Zealand at sa Australia. Magbabalik aksyon ang pambansang kupunan sa Agosto sa sumunod na round ng qualifiers. Makakalaban po nila ang bansang Jordan at Iran. Nalundagan naman ang Spain ng Argentina sa FIFA World Rankings. Kasunod po ito ng kanilang pagkampiyon sa FIFA World Cup matapos talunin ang bansang Argentina sa score na 1-0. Pumasok po ang Spain sa torneo na world number 2 sa ilalim po ng Argentina. Kumumpleto sa top 5 ang France, England at Brazil. Pang 135 naman po ang Pilipinas sa nasabing listahan. Balikan po natin ang mga balitang showbiz. Para sa mga adik, sa showbiz chika. Good morning sa ating birthday girl tomorrow, Nanay Christine Fermin. Happy, 50th? 50th po ba, Nanay? Busog naman sa kilig ang Team Maybe sa mukbang at food challenge na ginawa po ni Rise the May at Bimby. Nakisakay nga po sa trend ang Maybe sa Rock Paper Scissors Food Challenge kung saan magbabato-bato pick muna ang mga kasali tapos tatakbong matatalo habang makakakain naman po ang mananalo. Ba okay na game po ah? Umani po ng likes ang video dahil matapos ng manalo si Bimby 2 rounds, abay bumanat pa ito. Si Ryza na lang daw ang premyo niya, Nats naman. Nag-uusap din sila habang nagmumukbang. Tanong ni Bimby, masaya daw ba si Ryza sa kanilang pag-reunite? Super happy naman ang sagot ni Ryza. Hindi raw nagbago si Bimby na sweet, clingy at mabait.
6: Maraming salamat
4: din sila sa suporta na binibigay po ng Dabar Cats.
6: Thank you so much.
4: Sa kanilang dalawa. Laki na ni Bimby, nakakatawa no. Baby boy pa yan dati. Samantala, palaban sa pasiksihan, palaban din sa aksyon. Si Sigabo actress Sue Ramirez. Hashtag birthday behavior ang atake ni Sue sa kanya pong 29th birthday. Mala Hollywood glamour ang kanyang pasabog na look. Palaban din po ang kanyang oras sa mga larawan. Aba parang si Tekla lang na karakter niya po sa action series na Sigabo na napapanood nga po sa Todo Max Primetime ng TV5 Mondays through Friday, alas 8 po yan ng gabi. Kamukha niya si Katy Perry. Sa iba pang balita, na-meet naman ang global pop sensation na BTS ang Hollywood icon na si Tom Cruise. Nangyari po yan sa backstage ng FIFA World Cup kung saan naging performer sa halftime show ang BTS. Kita niyo sa mukha ni Tom, ay nako, mukhang na-excite din ang makita ang BTS. Nag-fanboying sila pareho. All smiles nga po ang Bangtan Boys kasama sa litrato si Tom Cruise. Nag-deliver po ng rematch address si Tom bagong championship game sa pagitan po yan ng bansang Spain at ng Argentina. At yan nga po mga kapatid ang mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin dito sa ating himpilan sa True FM. Napapakinggan po tayo sa Metro at sa Mega Manila sa 105.9 True FM. Sa Davao, 106.7 True FM. Maging sa Cebu at sa Bohol, 101.9 True FM. 101.5 True FM naman po sa Cagayan de Oro. Sa Ormoc sa Leyte sa 99.9 FM Dream Radio. At maging sa mga taga-Tacloban, mayong aga, mga kapatid. Saan po yan sa B107.9 FM Caboses Radio. Sa ngalan pa rin po ng ating mga masisipag na kasamahan dito po sa News 5. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon. Diskusyon, kalakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Mga kapatid, dito pa rin po ang tambalang Chad Failon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Chad Failon at DJ Chacha sa True FM. That's news commentary sa radio. The 46th Catholic Net. We are more.
8: Your Honors, ngayon nga po ay Miyerkules at atin pong gagawin na makabuluhan ang atin pong Wednesday sa pamamagitan po ng pagtalakay sa mga issue na kinakailangan po nating bigyan po ng pagpapaliwanag na sa ganun po ay mas maunawaan natin ng lubos. Hindi yung impeachment, ha? Mamaya na yon, mamaya na. Tanong, ito ho bang lagi hong laman ng balita ngayon na Pax Silica ay nauunawaan natin? Kasi may kilala ko si Pax.
4: Sino si Pax?
8: Mm-hmm.
4: Oo.
8: Marami akong kaibigan na Pax ang pangalan.
4: Ah, talaga?
8: Yes. Sir.
4: Oo.
8: Oo.
4: Mm-hmm. Kamusta si na Pax?
8: Oo. Pax Silica, ano ba ibig sabihin ito? Ano ba yon?
4: Para saan ba ito?
8: Para saan ba ito? At ano ho ba ang implikasyon nito sa ating ekonomiya, sa ating kabuhayan, at ngayon, mga issue na may kaugnayan umano sa kalikasan. May assignment ka ba, girl?
6: Ay, oo. May notes tayo dito.
8: Mamaya.
6: Oo, I did my job. How about you? Do your job. Do your job.
8: I'm your teacher.
6: Ay, oo nga pala. Sorry. Yes, teacher. Balik-balik. I'm sorry,
8: Meron tayo mamaya.
6: I'm sorry, Mr. Chair.
8: Meron tayo mamaya.
6: Hindi tama yun. Sige, Mr. I have notes here.
8: Okay.
6: Pwede ko lang makita. But if you will allow me, Mr. Chair.
8: Hindi, tsaka nung hinahanap yung notes, parang hindi nagmamadali. Ano talaga? Hintay kayong lahat sa akin, ha?
6: Oo, take your time.
8: Hintay kayong lahat.
6: Hanggang mahanap ko to.
8: Hanap ko yung notes ko.
6: Oo, kaya alam, bumalik sa kanya yung sabing do your job. Nung hindi niya nakita yung notes, do your job din, Senator.
9: I already asked you the questions and you had a chance
8: to
9: respond.
8: No joke.
6: Well then, Mr. Chair, if you could just give me a second, I might be able to dispose of this.
8: Dispose this.
6: Uh-huh.
8: Andun yung ating
6: I won't delay the proceedings.
8: Anyway, eh baka ma-dispose ka pag hindi ka ready, John Fernandez. Ha? Good morning, John. How are you doing this morning?
6: Okay, Mr. Chair, move to your next point.
8: At maging kay Junpe. Yan.
6: Good morning.
8: At Winston King at sa mga nasa automotive industry. Good morning. Maging kay Jack. Good morning, kay Jack.
6: Kailangan nila yan. Lahat ng binanggit mo, kung ayaw nyo masabihan kayo ng asawa nyo na, Jack, do your job! Makinig kayo kay Ted Pailon. Right? Sige, tuloy mo.
8: Eh, baka sabihan kayo na hard starting, paandar mo nga. Sapa. Ayaw umanda. Pakishok nga, please. Eh, baka ganito ka. Failure. Eh, sandali lang. Ito ang para sa'yo. Bagsik ko! Bravo! Good supplement for men. Eh, di ba nga? Masarap ang buhay, kaya laging ito todo. Ang arangkada na walang palya. Bravo! Good supplement for men. Ang bagsik mo!
6: Brum-brum. Mapapa. Bravo! Kitalaga! Good job!
8: Kanato! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero Tony, seen on Powerhouse Power Tools. Ang Bravo'y, mahalagang palal, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Atin po ipapaliwanag itong isyong ito mamaya. Ito hong pack silica na ito. Ano ho ba ito? Saan ho ba ito? Ano baga ire? At ang binabanggit nga po na oportunidad daw po para sa ating bayan na maging maunlad sa pamamagitan po ng pagiging bahagi ng lupon ng mga bansa sa buong mundo para po doon sa paggawa ng mga pangangailangan ng makabagong mundo. Kita mo naman yan, ha? Parang, hindi pa ako nag-specific, ha?
6: You're a teacher, but don't be too technical, ha? Para, syempre, maintindihan ng taong bayan itong pinag-uusapan
8: natin. What's your note? You have 2 minutes, okay? Abangan po sa aming pagbabalik. The Daily Brad.
10: FM. Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcore.ph.
12: Jump into action with Bet 88 Sports and get bonuses daily. Bet 88, your ultimate playground.
13: Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: PhilHealth, your partner in health. The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
1: Let us all behave. Teacher, good morning po. Behave na po kami. Ay, teacher!
2: Nakula pa yung teacher natin.
1: Nawala. Ayan na. Okay.
3: Good morning, Mr. Chair.
1: Good morning.
3: Do you have your notes there, Mr. Chair?
1: Good morning po. Sige. Okay, behave tayo, girl.
3: Pastor, dito lang kami sa gilid, ha? Baka, oo eh.
1: Can you hear us, Pastor?
3: Ay, walang audio si Pastor.
1: Walang audio.
3: Wala kaming objection sa isi-share ni Pastor ngayon. Pastor Jeff, naka-mute ka yata. Tayo yata naka-mute dito kay Pastor Neb. Paki-unmute nga si Pastor John. Oo. Teka lang, Pastor,
1: baka,
3: ha? Binapaayos
1: baka,
3: na namin.
1: Nakalimutan mo.
3: Oo, ayun. Baka may hindi naisaksak si Pastor sa kanyang laptop.
1: Pakipindot lang po.
3: Mm-mm.
1: Pakitawagan mo yung staff mo.
3: Walang staff si Pastor eh. Mag-isa lang siya eh. Naku, Pastor. What is the purpose of all of this? Bakit walang audio?
1: Okay, Pastor.
3: Pastor.
1: Alright, gawin na po natin 5 minutes na, hindi na 2 minutes. Ito muna ha. Mga kapatid, sa lahat po ng mga magulang na naghahanap pa rin po na maaari pong pasukan ng kanilang mga anak sa kolehiyo, ito ho importante. Tandaan natin lagi sa pagpili po ng paaralan, dapat doon tayo sasigurado na ito'y merong kumpletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at may matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid. Mula sa kurikulum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya, sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu. Again, apply, all small letters po ito ha. apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Uulitin ko, bukas pa po ang enrollment at ito ay napakagandang oportunidad para sa paghahanda po ng mga estudyanteng doon po magtatapos na makahanap ng trabaho. Enrollment to Employment System o E2E, hatid ng STI. He's now ready. Pastor, go ahead.
3: Pastor Jeff, good morning. Naku, wala pa rin. Oh. Habang inaantay natin si Pastor, allow me, Mr. Chair, to give another time check. Ang oras nga po na 7:52. Hatid naman po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex. Ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa TikTok at sa www.ultabio.shop. Available din po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide.
1: Maligayang bati po kay Ginang Lisa Houston ng JS Vega Hardware. Ito po ay miyembro ng Twin Bar Metal Group of Companies sa kanya pong kaarawan today. Ma'am Lisa Houston, maligayang bati po. Happy, happy birthday!
4: Happy birthday!
1: Yes, okay. One more time. Alright, final call. Fine, hindi yun naman. Brad Jeff, good morning!
3: Naku, baka hinahanap ni Mr. Chair yung notes
1: okay,
3: niya. Wala talaga si Pastor.
1: Oh, may paano talaga tayo.
3: Cannot be reached
1: naman siya ngayon.
3: Oh,
1: sige. Last 2 minutes, ano?
3: Sige.
1: Kapag talagang hindi ho nagkaroon dito ng milagro. Ito ho yung bahagi pa rin po ng ating pong buhay, yung mga problemang technical. Relax lang kayo dyan, okay? Relax. Relax. Matutuloy din ang investigasyon. Kayo naman, oh. Oh, sige
5: po.
1: My
5: next point, Mr. Presiding Officer.
3: Would you like to move?
1: May pabitin pa, ano ha? Oh, medyo, one more time.
5: I move to my next point, Mr. Presiding Officer.
1: Tamo naman yan, ha? Oh. I'd like to move to my next point.
6: Lagi siyang parang hinihingal.
3: May I respond, Your Honor?
1: Okay.
3: Ayan na, wala pa rin?
1: Alright.
3: Wala pa rin sa partner.
1: Oh, sige. So mga kapatid, ano po, bago po matapos ng taon, sigurado po ako ang inyong mapapakinggan si Brad Jeffries Copides ngayon. Tawagan na natin to. Ma'am Sir, kasi ito importante ring issue bago po itong, sabi ko nga kanina, dapat maintindihan po natin itong paksilika na ito. Noon pa po ito, actually, nitong mga nagdaang buwan, tampok na po ito sa mga column, sa mga write-up ano ho, na sinasabing panahon na para tayo sumali dito at magkaroon tayo ng gantong oportunidad. Pero ngayon po na kumbaga habang inilalatag na ang kasunduan dito, naglalabas na po ang oposisyon. Mamaya po, pakikinggan nga natin yung punong abala dito po sa malaking-malaking sinasabing oportunidad dyan po naman sa Clark sa Pampanga. Pero ito ho muna, hindi ho ba't kamakailan po lamang nagkaroon po tayo ng aumento ano ho, sa NCR. 60 pesos po yung una, tapos po yung 25 pesos po after 6 months, right? Basically po, 85 pesos ang dagdag. Well, sa mga manggagawa, girls, sigurado po, sabi nila, kulang na kulang pa yan. Ang kanila nga pong hinihingi, across the board nung una po, 100, naging 200, 300, and ang sinasabi po ng marami, gawin daw po natin mga kapatid na 1,500 na yung living wage for Metro Manila and sa buong kapuluan, across the board, sabi ho nila, sa hirap po ng buhay ngayon. One last time, ating tawagin po si Brad Jeff Aliscopides. Brad Jeff? May
7: good
1: echo naman.
7: Sir. Good morning, cha. Nahanap ko na yung file.
1: Okay.
3: Oh, ito na. Go, okay. Pastor.
1: Thank you. We'll catch you tomorrow.
3: Hindi pa nagsisimula. Pastor Jeff, Mr. Presiding Officer.
1: Go ahead. Go.
3: You are recognized.
7: Oo nga, pasensya na. Hindi na pupunta yung audio dyan sa inyo. But anyway, pag-usapan po natin yung pasasalamat. We're gonna talk about gratitude this morning. Alam niyo po, sa Luke 17, mayroon 10 ketungin na sumigaw kay Jesus na, Master, maawa kayo sa amin. Alam niyo, dahil sa kanilang sakit, rejected sila. Dahil sa kanilang sakit, nilabas na sila sa lipunan. Bawal makihalubilo sa mga kamag-anak at even sa buong komunidad. They were isolated, avoided, treated as unclean. Pero nung nakita sila ni Jesus, sinabi lang sa kanila, interestingly, sabi, go, show yourselves to the priest. Hindi natin maintindihan bakit sinabi niya yun, pero nung panahon nila, naiintindihan nila yon. Kasi po, nung panahon na yon, papupuntahin ka lang sa priest kung ikaw ay totally healed, totally gumaling ka na. Parang sinasabi ni Jesus, yung miracle ko, binigay ko na. Paniwalaan nyo lang, maglakad na kayo, papunta sa kagalingan nyo. Interesting niya, lahat yung 10 sumunod sa utos ni Jesus. Kahit may mga ketong pa sila, pumunta sila sa pare at habang sila papunta, sabi sa Bible, gumaling sila. Okay, pangangaling ano, pag tinignan nyo, maaaring hindi ka ketungin ngayon, pero maaaring ikaw ngayon ay nakaka-relate dito sa tao na to, maaaring na-isolate ka na ng lipunan, maraming tao hindi na pumapansin sa'yo, may mga taong wala nang pakialam sa'yo, pero nandiyan po si Jesus. Okay, interestingly, isa lang ang bumalik sa 10. Only one came back praising God with a loud voice. Sabi ni Jesus, dito 10 pinagaling ko, but isa lang ang bumalik at nagbigay ng pasasalamat. Ang sabi po sa Psalm chapter 9 verse 1, I will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Minsan ganun tayo, no? Pag may problema, lakas nating manalangin, pero pag dumating yung answer sa ating prayer, nagkakalimutan na tayo. Hindi na tayo nagsisimba, hello. Diba? We enjoy sometimes the gift, but we forget the giver. So, pagka po yung sinabing gratitude, it's more than just saying thank you, Lord. Ito po ay pag-recognize na lahat ay galing because of His grace. Hindi mo deserve, pero binigay niya. Kaya, today, be the one who comes back. Huwag gayahin yung siyam. Come back in worship, come back in prayer, come back in obedience, come back with a grateful heart. Because a grateful heart does not only celebrate what God has done, lalo po tayong lumalapit sa Diyos na mapagmahal sa lahat. Psalm chapter 9 verse 1, I will give thanks to the Lord with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Lord, maraming salamat, Lord God, dahil kami dinidiyaan mo ng panibagong pag-asa araw-araw. Binibiyaan mo kami, Lord God, ng panibagong buhay. At ngayon, nagpapasalamat kami dahil sa kabutihan mo, despite sa challenges sa buong mundo, despite sa challenges sa bansa, despite sa challenges sa personal na buhay, alam namin na nanatili kang mabait, tapat sa iyong pagmamahal sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Indeed. Salamat muli, Brad, sa iyong paalaala, sa mga nakikinig po dahil lamang dito po sa segment na ito. Muli po, thank you very much. Ito po ang ating pong panganabit sa araw-araw. Brad Jeff, sorry about the trouble sa ating problema technical, and of course, no, it's gonna be better as always bukas.
7: Yay, man. Oh, nahirapan lang ako na pinotes ko, pero na-push natin. Thank you so much po. Yeah.
1: Thank you. You are excused. Salamat na marami, Brad, sa iyong mensahe. Thank you.
7: Maraming salamat. Maraming salamat, Patrick Pascual ng Caloocan, judiciary, employees, nanonood lahat. Thank you so much for tuning in. Ito po ang Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: Serving the people, Brad Jeffelis Copides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, meron pong mga nagsasabi na bitin pa ang wage increase for Metro Manila. Pero may nagsasabi ho naman na sandali lang, excuse me, pwede bang paki-hold muna natin yan? Huwag munang ipatupad. Bakit?
8: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, PhilHealth, your partner in health, at Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
9: Narito ang True News Update. Nakaalis na ng bansa si Vice President Sara Duterte para sa kanyang overseas trip. Ayon sa Office of the Vice President, kabilang sa pupuntahan ng bise ang Qatar. Dadalo rin siya sa forum at Filipino community events sa United Kingdom at the Netherlands. Official at personal na lakad daw ang pupuntahan ng bise. Hindi raw siya gagamit ng pondo ng gobyerno para dito. Kinumpirma rin ni Defense Spokesperson Attorney Michael Poa na nasa The Hague, Netherlands si VP Sara. Ayon naman sa Malacanang, may travel authority ang bise hanggang July 31. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
8: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe, PhilHealth, your partner in health, at Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
9: Ang oras, 8:02.
8: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
10: Session resume, Majority Leader.
1: Mga kapatid, nasa ating pong linya ngayon si Ginoong Calixto Chiquiamco, ang President, and siya po ang nangunguna rin sa grupong Foundation for Economic Freedom, isa pong ekonomista.